0: Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon, bayang mahal.
8: Bangon,
7: bayang mahal.
8: Pag-uusapan,
7: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin,
7: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
8: At sasagutin,
7: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738
7: AM.
6: Sa pong mapagpalang Biyernes ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. At kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at po sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
7: Bangon.
8: Bangon.
7: Bayang Mahal.
8: Bangon. Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
6: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan po sa mga pag-uusapan natin, mga kababayan, ngayong umagang ito. E may kinalaman po sa sikmura ng ordinaryong Juan de la Cruz. Yan, hindi po tayo muna lalayo ngayon sa ating mga, kung tawagin, grassroots. Ano po? Sabihin, ano nga ba ang pananaw ni Juan de la Cruz kaugnay ng nararanasan niyang estado ng buhay? Kakapanayan po natin sa ilang saglit ang National Anti-Poverty Commission. Ito po ay may kaugnayan doon sa mga datos na nakakalap natin doon sa tinatawag nating poverty incidence. Bukod doon, yung self-rated poverty ng ating mga kababayan. Ang atin po bang mga kababayan ay nakikita ba nila na maunlad ang kanilang buhay o sa palagay ba nila sila ay mahirap? So, sa kabila ng iba't ibang mga nararanasan nating hirap, dala po ng iba't ibang mga factors, gaya po ng sigalot sa may bandang gitnang silangan, gayon din mga pagtaas, ano po, tinatawag nating inflation rate. Dala na rin ito ng iba't iba ring factors, mga kababayan. Ano, kawing-kawing na ito, lahat po ng maaaring mangyari, ito po ay nagdudulot sa atin upang maranasan natin at maramdaman natin na tayo po ay mahirap. Pero ang tanong ng karamihan, ano nga bang ginagawa ng atin pong pamahalaan para mapagaan ang buhay ng ating mga kababayan upang alamin maya-maya kung ano nga ba ang mga programa na tinututukan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa atas niya sa kanyang mga cabinet secretary. Particularly with the main agency concerned, ang National Anti-Poverty Commission at ang ilang ating mga economic managers. Alamin natin, paano nga ba natin tinutugunan ang usapin sa kahirapan?
7: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: 11 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Dito naman sa bahagi ng Kalakhang, Maynila. Dito sa Metro Manila, naghahanda na rin po ang ating mga local government units. Ito ay ang kaugnay po doon sa direktiba na ipinalabas ng Department of Interior and Local Government doon sa tinatawag na listo manual sa paghahanda sa maaaring malakas o yung tinatawag nating the big one. Maaaring tumama naman sa Metro Manila. Kung sakali, halimbawa, yung 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao, what if mangyari yan sa Metro Manila? Ano nga ba ang mga paghahanda? Ano ba ang mga pagsasayos na ginagawa natin dyan sa Metro Manila? Di lamang po sa Metro Manila mga kababayan, kundi sa mga karatig pang mga bayan. Mga syudad dito po sa Metro Manila. Makakapanayam natin sa ilang saglit. Maya-maya po yan. Ang Pangulo po ng League of the Cities of the Philippines at ng Metro Manila Council, ang ating butihing mayor mula sa San Juan, Mayor Francis Zamora.
7: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Usapan din natin mga kababayan. Ito naman on a national scale. Ito po ay hindi malinaw mga kababayan at ito po ay binabulaanan na rin ng DOJ. Wala pa raw silang natatanggap na kopya ng ICC warrant laban kay Senador Bongo. O ikaugnay nung mga paratang no sa senador. Siya ay kasama no doon sa drug war na inilunsad ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero yan, yung existence mismo ng warrant, ipinabulaanan po ng DOJ, wala pa silang nare-receive na kopya. That much, mga kababayan, sigurado po, wala pang kopya mula sa DOJ ng ICC warrant. Pero ano nga ba implikasyon nito mga kababayan? Una, si Senador Bato de la Rosa at large, no? Si Senador Jinggoy Estrada currently in detention. Kung halimbawa, yung ilan pa nating mga senador makakasuhan at halimbawa makukulong. Isuhan ng arrest warrant at ang kanilang custody ay kukunin ng ating mga law enforcement agencies. Ano bang mangyayari dito sa magiging impeachment trial, impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Kasi kung lalagpas ano doon sa mga kinakailangan na quorum, halimbawa less than 13 na lang ang makaupo dahil huhulihin nga yung iba, halimbawa lang po mga kababayan, mukhang mabibinbin na naman itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkaroon nga ng pahayag si Senador Ping Lacson na dapat at this point magbigay na ng pahayag ang Supreme Court kaugnay nito. Nang tututukan natin mga kababayan sa mga susunod na pagkakataon, makakasama natin ano yung ilan at iimbitahan natin yung ating mga legal experts to weigh in on the matter. Posible nga ba at kung maaaring mangyari, ano ang epekto nito? Ilan lang po yan mga kababayan sa ating mga tatalakayin sa umagang ito.
7: Bangon.
8: Bangon.
7: Bayang Mahal.
8: Bangon. Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
6: Labing libang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Habang inaantay natin ang panayam natin sa butihing kalihim ng National Anti-Poverty Commission. Tanggapin muna natin ang ilang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Bagong Prosecutor's Manual, inilunsad ng Department of Justice. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
9: Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilunsad ng Department of Justice National Prosecution Service o NPS ang ikatlong serye ng manual for prosecutors bilang sa gabay upang higit pang mapahusay ang kakayahan, profesionalismo at etikal na pamantayan ng mga piskal sa bansa. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang paglulunsad ng bagong manual na dinaluhan ng mga kinatawan ng City Provincial at Regional Prosecution Offices. Pinalitan ng bagong version ang huling revision noong 2017 upang umayon sa mga pinakabagong patakaran na proseso sa sistemang pangkatarungan na kabilang ang mahalagang pagbabago, ang pagpapatupad ng DOJ Circular Number 015 o ang 2024 DOJ NPS Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings na nagtataas sa pamantayan ng ebidensya para sa pagsasampa ng kasong kriminal sa korte. Isinama rin ng DOJ Circular Number 028 o ang 2024 DOJ-NPS Rules on Summary Investigation and Expedited Preliminary Investigation na naglalayong pabilisin ang pagproseso ng mga kasong may parusang pagkakakulong na mas mababa sa 6 na taon. Ayon sa DOJ-NPS, layunin ng bagong manual na higit pang palakasin ang kalidad ng prosekusyon at matiyak ang patas at mahusay na paghahatid ng hustisya sa mga Pilipino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
6: House Trial Spokesperson, umaas ang sisipot na si Vice President Sara Duterte sa mismong impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Lani Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
11: Dismayado ang dalawang tagapagsalita ng prosecution panel dahil sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference sa Senado. Sa isang press briefing, ipinahayag ni Kabataan Partylist Representative Reneco at Lanov del Sur Representative Z. Alonto Adyong ang kanilang matinding pagkadismaya. Giit nito sa lungat ang absenteeism ng Vice Presidente sa mga naunin nitong deklarasyon na handa siyang harapin ang mga reklamo sa tamang forum o tamang korte. Sa halip na mismong pangalawang pangulo, mga abogado lamang nito ang nagpakita at kumatawan sa kanya sa harap ng impeachment court. Ayon kay Adyong, ang impeachment na ito ay historical dahil ngayon lang haharap sa kasong culpable violation of the Constitution ang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Umaasa naman si Ko na magpapakita na ang vice-presidente sa mismong paglilitis sa July 6 upang harapin niya ang mga aligasyon ng Articles of Impeachment. Narito ang paghayag ni Kabataan Partylist Representative Reneco.
12: It's unfortunate that VP Sara Duterte is not present in this pre-trial conference. So asahan po natin na sa trial proper, makabawi sana si VP. So present po sana sa all trial hearing dates, that will be July 6 onwards, Monday, Tuesday, Wednesday, every day, no, until magkakaroon ng July 27, hindi po magkakaroon ng hearing to give way for the State of the Nation address, and then again 3 p.m. onwards.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
6: Peking Police na nangikil ng pera sa mga manggagawa, inaresto ng Quezon City Police Department ng Quezon City Police District. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Report.
13: Arestado ng Quezon City Police District o QCPD ang isang lalaking nagpanggap na pulis para makapangikil sa ilang manggagawa. Kinilala ang suspect na si Elias Napole, 27 anyos na nadakip sa isang entrapment operation sa kahabaan ng Congressional Avenue noong June 15. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng ilang manggagawa na nagsasagawa ng repair at maintenance sa fiber optic cable sa Mindanao Avenue matapos umano silang lapitan ng suspect at nagpakilala ang pulis gamit ang pangalang Master Sergeant Pole. Dinala umano ng suspect ang isa sa mga manggagawa sa isang parke at pinilit na makipag-ugnayan sa kanilang kumpanya para humingi ng pera kapalit ng hindi pagsasampa nito ng kaso. Sa isinagawang entrapment operation, nahuli ang suspect matapos tanggapin ang marked money na nagkakahalaga na 1,500 piso. Nakumpiska rin mula sa kanyang isang Glock 17 replica airsoft pistol at isang cellphone. Maharap ngayon ang suspect sa mga kasong robbery, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at usurpation of authority o pang-aagaw ng kapangyarihan bilang opisyal. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Paghahanda ng abilidad sa pagsagip ng buhay, dapat palakasin ang sa tulong ng scouting ayon niyan sa Department of Education. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kala ng Department of Education na kahalagahan ng scouting na layong palakasin ang mga programa sa kaligtasan, kapakanan at paghubog ng mga mag-aaral na may disiplina, paglilingkod, gayon din ang kahandaan. Ito tinuro ni Education Secretary Sunny Angara na dumalo ito sa pagpupulong ng Boy Scouts of the Philippines National Council. Dito tinalakay ang mga paraan upang higit pang palakasin ang pagsasanay ng mga mag-aaral sa survival at paghahanda sa iba't ibang sakuna. Napapanahonan niya ito lalo't mahalaga na sabing paksa kasunod ng nangyaring trahedya sa Aurora, Kamakailan na ginasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Binigyan din ni Angara na ang nagsilbing paalala ito sa kahalagahan ng kaalamang pakaligtasan sa tubig, wasong pagsasanay at pagiging laging handa sa iba't ibang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bangon.
14: Bangon.
7: Bayang mahal.
14: Bangon. Bayang mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
14: 738 AM.
6: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Take a short break. Magbabalik po ang ating pampalatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
17: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
16: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
17: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
16: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
17: A woman for you.
16: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
17: Till I met you.
16: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
17: I love you more each day.
16: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku,
19: magbabarayan.
18: O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
20: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Bangon,
28: bangon,
27: bayang mahal,
28: bangon, bayang mahal,
27: dito sa Radyo Pilipinas,
28: 738 AM.
6: Lumput 6 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ibang inaantabayanan naman natin ang atin pong panayam kay Mayor Frances Zamora. Siya pong National President ng League of the Cities of the Philippines at Chairman ng Metro Manila Council. Dinasabi ni Senador Ping Lacson na sa buong panahon ng pamumuno ni former Senate President Alan Peter Cayetano, mastos ang Senado ng 700 million pesos. Ang araw yun, mga 20 days? 28 days? Imagine mga kababayan, ito po yung sinasabi natin. Kapag yung ating mga inihalal na opisyal hindi nagtatrabaho, at kung ang ginagawa lang, Facebook Live, biro lang. Pero pagka po pansariling interes ang punto ng ating mga elected officials, I'm not specifically pointing at ano dito kay former Senate President Alan Peter Cayetano, kasi for sure ito lang inalalabas at ito lang nakikita kasi ito yung pinakamainit na issue. Pero do sa ilang mga opisina rin ng pamahalaan, ayaw magsipagtrabaho ng ilan sa ating mga empleyado ng pamahalaan. Ang galing ba kung sino? Biro lang. Kasi ano eh. My point is here, mga kababayan, yung 700 milyong piso sana ay nagamit sa mas mabuting paraan, sa mas mabuting dahilan. Hindi lamang doon sa bangayan ng ating mga senador. Imagine how much that could have helped yung ating mga kababayan. But ibang sektor ang maaari mong tulungan, no? Ang laking bagay niyan para do sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Ang laking bagay niyan kung gagamitin natin sa disaster risk preparedness. Kaya naman, sa pagpapalakas ng ating national security, daming pwedeng paglagakan ng pondo. Kaya dapat maging matalino tayo, mga kababayan. Hindi lamang po dito sa pagpili ng ating mga elected officials, tayong mga tao, tayo po ang bumoboto dito po sa mga inihahalal natin sa mga posisyon. And I hope, mga kababayan, that we learned our lesson and that we look back dito sa pangyayaring ito. Next time, panalangin ko, that we do the right thing.
27: Bangon.
28: Bangon.
27: Bayang Mahal.
28: Bangon. Bayang Mahal.
27: Dito sa Radyo Pilipinas.
28: 738 AM.
6: 29 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa DOST Pag-asa. Makakausap natin, Ginoong Dan Villamil.
27: Radyo Pilipinas.
0: Weather!

0: kanina ng madaling araw sa layong 485 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Nagtaglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at paglugto ng umaabot 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng takanluran or westward sa 10 kilometers per hour. Ayon wala pa ng kataas sa tropical cyclone wind signal sa namang bahagi ng ating bansa, ngunit inasahan natin na in early next week ay Monday hanggang sa Wednesday makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa turang bahagi ng Luzon at Visayas dulot ng kapakat o yung southwest monsoon na timbleng hatakin itong papalapit na piyo. Pero 10 per hour, Metro Manila and most of the country makakaranas ng generally maliwalay sa panahon fair weather, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at sarandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. At sa kanagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas sa gale warning at banayad hanggang sa pampamang pag-alod para naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil nag-ulat.
1: Maraming salamat, Ginoong Dan Villamil. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa DOST Pag-asa.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. O maswerte tayo mga kababayan ngayong umaga dahil makakapanayam po natin ang ating pong butihing Mayor, Mayor Francis Zamora, ang National President po ng League of the Cities of the Philippines at Chairman po ng Metro Manila Council at siya pong ama ng lungsod ng San Juan. Mayor Francis, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga Al at sa lahat po ng nanonood at kikinig na ganyang programa. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. Pero gusto lamang po naming malaman, kaugnay po ng direktiba ng DILG, ano po itong inihahanda nating list o manual sa mga local government units dito sa Metro Manila? Okay, babalikan natin si Mayor Francis Zamora. Alamin natin mga kababayan, straight from the source, ano nga ba itong listo manual and what makes this different? Ano, doon sa ilang mga paghahanda na talagang ginagawa na ng ating Office of the Civil Defense, ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Council. Po yung paghahanda natin sa mga mangyayaring mga lindol dito po sa Metro Manila. Binantabayan na natin ng pagbabalik ni San Juan City Mayor Mayor Francis Zamora. Ang oras po natin 34 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide
5: Balitang Pambansa
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawak na pagbabalita
4: Ang Radyo ng Pilipinas
6: Radyo Pilipinas
4: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan
6: Ang Radyo ng Publiko
4: Radyo Publiko
6: Nag-uugnay ng pamahalaan
4: Sa sambayanan
6: Ay inyo ring mapapakinggan Sa 104.3 FM band
7: Magkaisa Pagtulungan Para sa pag-unlad ng ating bansa
6: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko
6: Sa 104.3
4: The Capital
6: Ang ating mga programa at serbisyo Para sa mamamayang Pilipino.
4: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
6: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
4: Monday to Friday
6: sa 104.3 FM band.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: And The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
4: Sabay na maghahatid ng serbisyo
6: sa mamamayang
4: Pilipino.
6: In the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Sa 104.3
6: The Capital.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Bangon.

0: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, balikan po natin si Mayor Francis Zamora. Mayor Francis, magandang umaga po ulit.
2: Yes, magandang umaga. Al, pasensya na, naputol po yung line.
1: Po, pasensya na rin po, ano, at maraming salamat po sa pagbalik. Mayor, yun nga po, kaugnay ng listo manual, ayon po sa direktiba ng DILG. Ano po bang ibig sabihin itong listo manual? At paano po ito makakatulong doon sa paghahanda natin sa maaaring maging lindol dito po sa Metro Manila?
2: Yes, mahalaga po itong listo manual sapagkat ito ay paraan upang magkaroon tayo ng protocols pagdating po sa disaster preparedness natin, no? So kinakailangan talaga ang bawat lokal na pamahalaan ay handa kung sakali magkaroon ng lindol o anumang kalamidad. At again, it will entail having a checklist of everything that the LG has to prepare for. And nakita po natin, no, in recent months, ito, just recently nga, no, dito sa Mindanao, nagkaroon ng malakas na lindol last year, towards the end of 2025, sa Cebu naman po, no. So nakikita ko natin, every now and then, talaga nagkakaroon ng malakas na lindol. So, mahalaga po talaga na handa po tayo ang ating mga City Disasters Reduction Management Office, ganun din sa ating munisipyo, no, sa mga bayan natin, no, sa mga lalawigan, maging sa mga barangay po natin. So mahalaga talaga na handa tayo. At ito nga yung sinasabi ko rin parati, no, specific to earthquake drills. We have to take all of these earthquake drills seriously. Yung ating mga simulation, we have to take them seriously because we never know. Baka yung mismong mga lindol na ayaw natin mangyari, it might just happen anytime, diba? No one knows, but it's always best to be prepared.
1: Opo. At kayo po, Mayor Francis, sir, bilang kayo po ang chairman ng Metro Manila Council at kayo po ang pangulo ng League of the Cities of the Philippines, nagkaroon na po ba kayo ng coordination with the other local chief executives kaugnay po nito?
2: Yes, actually, sa next meeting namin, we will discuss this with the mayors, but I have already and our fellow mayors. At about two weeks ago nga, no, nagsabi rin nga ako sa kanila na dapat talaga tuloy-tuloy yung ating pagsasanay, no? This is something that has to be sustainable. Hindi pwedeng sabi mo paminsan-minsan lamang, no? Kailangan talaga very, very sustainable, very consistent. And people have to be refreshed regarding what we have to do just in case magkaroon nga ng mga kalamidad, no? So dapat alam saan ba yung evacuation areas natin, saan ba pupunta, ano yung mga dapat gawin. So itong listo manual ay mahalaga at dapat seryosohin ng ating mga lokal na pamahalaan. At dapat ang impormasyong ito, no, yung mga dapat gawin, mga proseso, na alam din ng ating mga mamamayan. At the end of the day, we all have to be aligned in terms of our interventions just in case magkaroon nga ho ng ganun mga malalaking kalamidad dito po sa Metro Manila at sa batibang bahagi ng ating bansa.
1: Apo, with the existing na protocols po na pinapatupad ng iba't ibang mga local government units in coordination with the Office of the Civil Defense at ng NDRRMC, ano po ang kinaibahan nito doon sa listo manual? Will this augment the current existing policies na ginagawa po natin sa paghahanda natin dito sa mga ganitong earthquake response operations?
2: Well, magko-complement yan. Again, iba-iba rin yung terrain ng mga LGUs natin. Al, no? You have to consider also na there are some LGUs that have different terrains, iba yung demographics. So, yeah, kinakailangan na ma-reconcile din, no? Ano ba yung local needs ng LGUs at ano naman yung mga standard protocols natin. At the end of the day, what we're after is to have very efficient disaster preparedness system. And in case tumama na ngayong calamity, yung very efficient disaster response.
1: Apo, Mayor, kahapon po, tamang-tama, ginanap yung second quarter national simultaneous earthquake drill. Kamusta naman po ang naging assessment natin dito with the other local chief executives at saka lalong-lalo na po sa San Juan na inyo pong baluarte?
2: Yes, ano naman po, no? Minamonitor natin ho ito. But again, we're getting the reports already. So kailangan talaga, we will always be ready. We will always take this drill seriously. We never know kung kailan nga tatama ang ganito mga lindol sa atin. So minsan kasi no, lalong-lalo na kung nagkakaroon ng earthquake drills, iniisip ng iba, ah, alam ko na to, ah, nagawa ko na to dati. So dapat talaga, excuse me, dapat talaga we take it to heart because buhay natin ito, no? Buhay ito ng mga kasama natin sa trabaho, sa lipunan. So depende kung nasaan tayo during calamity, no, it's really very important that we know what to do, we know where to go, at alam natin dapat yung mga protocols na dapat sundin natin.
1: Opo, eh talagang complacency ang kalaban natin dito sa mga paghahanda natin sa mga ganitong klaseng sakuna. But can you please give us a glimpse, Mayor Francis, sir? Dito doon sa nilalaman ng listo manual, what are the salient features? Kasi sabi niyo nga po kanina, no, iba-iba yung terrain, iba't iba yung geography ng mga lungsod dito sa Metro Manila. But what are the things na common dito sa ilalim ng listo manual between the cities dito sa Metro Manila?
2: Of course, yung preparations natin, no? So yung mga dapat gawin, yung common na dapat ipatupad talaga ng ating mga LGU. So when I mentioned earlier yung iba-ibang terrain, doon magkakaroon ng mga adjustments. But when it comes to the actual framework, no, meron tayong framework na sinusunod dyan. At the end of the day, Al, this framework is geared towards protecting lives of our people. And we have to follow this, we have to take it seriously. So yan po, no? Yan po ang kahalagahan itong list manual natin.
1: Apo. At Mayor, nabanggit nyo nga po, no? We are siguro operationalizing itong maaari nating gawing response. We are we're making this policy an institution. Pero nakakuha na po ba tayo ng expert opinion, or are we in coordination with other non-government organizations, other professionals, kaugnay po ng paghahanda natin dito sa listo manual?
2: Apo, actually, mahalaga rin talaga na kumbaga multi-sector ang approach din natin para nakikita natin kung meron mga paraan na further improve siya. Again, it's always best to have many minds working together. So kung meron tayong mga pagkakataon na lalo pang palakasin ito, pagandahin pa, of course, open naman po tayo dyan.
1: Opo. At bukod po ba sa lindol na pinaghahandaan po natin dito sa listo manual, kasama rin po ba nating paghahandaan? Nalalapit na po ang tagulan at ang pagbabaha, no? It still remains perennial problem dito sa ating pong bansa. Ano po yung mga paghahandaan naman natin, programs and initiatives natin, not only with the Metro Manila Council but in San Juan in particular po? Ano po yung mga paghahandaan natin para po sa tagulan?
2: Yes, alam nyo, base sa ating pitong taon na karanasan bilang mayor, mahalaga talaga, una-una, disiplina ng tao. Kasi yung pagbabaha, yes, alam natin, no, may mga waterways tayo na umaapaw, yung ating mga ilog, mga creek, at marami naman tayong interventions na ginagawa. We have pumping stations, we have drainage improvements, but when it comes to garbage, yan. Diyan kinakailangan talaga ang disiplina ng ating mga mamamayan, sapagkat kung ang ating mga waterways, no, ay puno ng basura, kahit anong pagsusumikap natin, babara at babara yan sa dalawin ng tubig. So dapat talaga manatili tayong disiplinado pagdating po dyan. Next, yung mga waterways natin, pag natatayuan ng mga structures, haharang at haharang talaga yan sa mga drainage systems natin. So we have to undertake, of course, interventions in terms of clearing yung mga structures na nakaharang sa daluyan ng tubig, because paano yan papasok sa drainage systems kung naharangan na o natayuan ng mga structures, no? And kung dapat tuloy-tuloy din yung ating drainage improvement, because ang ating populasyon ay lumalaki, no? We are growing as a metropolis, at yung bilang ng tao will also have an effect dun sa bilang o dami ng basura, di ba? Yung ating pang-araw-araw na buhay wherein
3: our people have to deal with the solid waste management. So these are things that we have to consider. Lakihan yung mga current drainage systems, yung mga culverts, mas malaki na para mas malaki rin yung dadaanan ng tubig kung sakaling merong malakas na pagulan o mga bagyo.
1: Opo. Mayor Francis, ang inyo pong... totoo po ba, Mayor Francis, may nagtatanong po mula sa ating mga viewers sa umagang ito. Totoo po bang may coordination daw ang San Juan at ang San Miguel Corporation tungkol po dito sa Better Rivers na programa po ng inyong lungsod, of course, at ng San Miguel Corporation?
3: Yes, sa ilalim po ng Oplan Kontrabaha ng ating pamalang national, headed of course by our President Ferdinand R. Marcos Jr., ang San Miguel po ang naka-assign sa San Juan. So they are helping us with the dredging operation specifically sa ating San Juan River and our Maytunas and Ermitaño Creeks. No? So we're very thankful to San Miguel Corporation sapagkat una-una wala kaming binabayad sa kanila. Libre po ito, tulong po nila ito sa amin. At yan ay mahalaga sapagkat wala naman kaming mga heavy equipment. Wala kaming mga backhoes, wala kaming mga equipment that then can really dredge, no? And it really costs a lot of money. So malaking bagay na ginagawa ito ng San Miguel Corporation for San Juan, and San Miguel also does it for different LGUs. No? Nagtutulungan po pati yung grupo ni Mr. Manny Pangilinan. So ano na ho ito? Kumbaga, whole of nation approach, no? Yung ating national government, ating local government, at ang ating private sector. So nagtutulungan po, no? Para nga ma-dredge ang ating mga waterways dahil ang nangyayari ho dyan, yung araw-araw na pagtapon nga ng basura, so nag-iipon yan sa ating mga ilog, mga creek, so yung dating lalim nawawala, bumababaw na ang ating mga waterways, kaya pag umulan, mas mabilis siyang umapaw. So again, I will go back to what I said earlier, we have to be disciplined as citizens, huwag tayo magtapon ng basura sa mga waterways natin. Ang mga ilog, mga creek, hindi ho yan basurahan. No? Tapon natin sa tamang mga lugar, tamang mga lagayan, at maging disiplinado tayo.
1: With that, maraming salamat po sa pag-oras, pagbibigay niyo po sa amin ng oras ngayong umagang ito. Mayor Francis Zamora, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kababayan dyan sa San Juan City.
3: Okay, maraming salamat, Al. Tawag lang po kung may katanungan.
1: Maraming salamat po ang ating pumbutihing alkalde, ang ama po ng lungsod ng San Juan.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 48 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, let's take it to heart. Yung sinasabi po ni Mayor Francis Zamora. Kasi kung tayo lang, titignan natin, maliit lang yon. Kung ang tingin mo lang, sarili mo, yung pamilya mo, yung mga tinatapon ninyo. Imagine kung ang buong lungsod ay nagtatapon dito sa mga drainage facilities. O kung hindi man nagmismo doon sa mga drainage, no, nagtatapon, tatapon naman kayo, hindi naman maayos. Pagka binahayon, inanod, ibabara rin yon, mga kababayan, doon po sa ating mga drainage. What should have been an otherwise proper drainage system, mga kababayan, hindi na magagamit ng maayos. Kaya lang, for the part naman ng ating mga engineers, nagtataka lang ako eh. Kadalasan kasi, kapag may human element, yung serbisyo o yung produktong idedesenyo mo, should always take into account, no, you should design for human failure. Yun yung mga bagay na ginagawang mas long lasting ang produkto, no. Forgive me for the term that I will use, pero tawag nga nila diyan idiot proof. Ba? Para doon sa ating mga kababayan that does not know better, hindi nila alam kung ano yung kanilang ginagawa. Para hindi naman maabala yung kalakhan ng ating populasyon, we should account for ito sa ating mga kababayan na ginagawa itong bagamat mali, hindi natin kinakondena natin ito. Pero minsan eh, we have to take into account yung supply red na ng ating mga kababayan.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 51 minutes after 8 a.m. Tanggapin naman natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Albay, Tabaco City District Jail. Nagsagawa ng civil mass wedding para sa mga persons deprived of liberty o yung ating mga PDLs. Ang ulat na yan mula kay J.M. Molarte ng Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinagawa ng Bureau of Jail Management and Penology ang 2 taon ng civil mass wedding para sa 10 piling persons deprived of liberty couples sa ilalim ng temang Love Knows No Bounds na ginanap sa Tabaco City District Jail Grounds, Tabaco City, Albay. Pinagunahan ng nasabing aktividad ni Mayor Reynaldo B. Bragais, mga miyembro ng Tabaco City Councilors at mga kawani ng BGMP Region 5 Bicol upang maging legal ang pagsasama ng mga magkakasintahan sa pamamagitan ng masusing screening ng local civil registry gaya ng pagsusumite ng Senomar. Ayon kay Jail Senior Superintendent Freddy T. Caballero III, Jail Warden ng Pasilidad, ang pagpapatuloy ng programa ay nag-uugat sa magandang resulta ng nakaraang taon na nagbigay sa mga PDL ng mas mataas na sense of responsibility sa pagbuo ng kanilang sariling pamilya sa kabila ng kanilang sitwasyon sa loob ng pita. Ipinaliwanag pa ng pamunuan na bagamat maigpit na hiwalay ang dormitory ng mga lalaki at babae, upang maiwasan ang sexual contact, pinahihintulutan naman ang mga bagong kasal na magamit ang kanilang conjugal right o marital obligation sa loob ng isang nakalaang conjugal room sa pasilidad. Kasabay ng pag-iisang dibdib ng mga naturang PDL, ipinangalas din sa Tabaco City District Jail Grounds ang iba't ibang livelihood products ng Primo Cooperative tulad ng wood handicrafts, metalworks, food at pastry products. Sa pamamagitan ng mga nagkakantig at makataong programa at serbisyong ito na ihahanda ang mga mamamayan sa loob ng pitan bilang mga responsableng kasapi ng lipuna. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, J.M. Olarte, at mabuhay ang mga bagong kasal. Sabi ni Glory dito, pangalawang beses na raw nakakulong. Kulong sa pagmamahal. Yan, kulong doon sa kanila. Of course, you should honor your marriage vows. Kung dapat tinitignan yun na ano, no, nakakulungan. Yan po ay special union sa pagitan po ng isang lalaki at ng isang babae. Actually, that is how the family code describes marriage. It's a special contract ano, between a man and a woman. Sa pamamagitan po ng ulat na yan, papasalamat po muna tayo sa ating mga tagapanood at tagapakinig at pansamantala po kami magpapaalam. Ano po? Maraming salamat sa ating nakapanaya Mayor Francis Zamora mula po sa ating League of the Cities of the Philippines. Siya po ang national president at siya rin ang chairman ng Metro Manila Council. Most importantly, siya po ang ama ng siyudad ng San Juan. Maraming salamat sa ating mga nakapanayam at nakasama dito sa ating technical team. Pala nakapanayam, ano? Inang roli po matayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jomarie Refarial at sa ating mga kasamahan. Sa ating production division, Ms. Tess Ramirez at Ms. Glory Faye Bagon. Bayanan po mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating pong PBS News Division ni Sir Tommy. And of course, antabayanan po mga susunod pang palatuntunan ng Leslie Bocobo Live kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Inoong Leslie Bocobo. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend everyone.
0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikita ang malaking potensyal para sa pagtuklas at pagpapaunlad sa larangan ng enerhiya at food security sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Basa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas tatatag pa ang ugnayang pangkalakalan at kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia. Sa gitna na din ito ng nakikitang potensyal ng punong ekutibo para sa pagtuklas at pagpapaunlad sa larangan ng energy at food security sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang ganitong mga talakayan na kung saan ay napag-uusapan ng structural issues na nakakaapekto sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay nito, ibinanggit ng Pangulo na sa ginanap na Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC meeting sa Moscow noong Setyembre, lumitaw ang enerhiya at seguridad sa pagkain bilang kapwa prioridad ng Pilipinas at ng Russia. Sinabi rin ng Pangulo kay Putin na ang kanilang pagpupulong ay isang napakahalagang pagkakataon para sa dalawang bansa habang ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng ugnayang Pilipinas at Russia. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Quezon City Government nagpadala ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. May ulat si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muna rin sa Mindanao ang contingent ng Quezon City Government para maghatid ng kalagdagang tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Kabilang sa ipinadalang grupo ang mga kawani mula sa City Health Department, Social Services Development Department, Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Public Affairs and Information Services Department. Bahagi ito ng patuloy na pagtugon ng QC Government para suportahan mga residente na nangangailangan ng tulong matapos ang insidente. Tiniyak din ang lokal na pamahalaan na handa itong magbigay ng humanitarian aid para sa mga biktima ng kalamidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Operasyon laban sa mga nagpapanggap na kawani ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao, pinaigting ng Philippine National Police. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: May tingin pa ng Philippine National Police sa kanilang operasyon laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang ipinag-utos ang pinagting ng police visibility at pagkikipag-ugnayan sa mga kinaukunang ahensya ng pamahalaan dito. Nabatid na idinalog ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dixon sa PNP ang kaso matapos mabisto ang ilang scammer na nagsasamantala sa mga komunidad na sinalanta ng sakuna para magpanggap na opisyal ng DPWH at mangikil. Magugunit ang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang babae sa Davao City noong Hunyo 14 matapos umano magpanggap ng mga opisyal ng kagawaran. Dahil dito tiniyak ni Nartates na hindi nila hahayaan dumami pa ang mga ganitong uri ng modus at agad nila itong pipigilan upang hindi na makaperwisyo pa sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ibang balita, Philippine Government walang kapangyarihan na diktahan ang International Criminal Court kaugnay sa umano'y arrest warrant ng isang senador. Ito'y ayon sa isang mambabatas. Wala sa kamera ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Walang kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito ang naging tugon ng tagapagsalita ng prosecution panel kasunod ng social media post ni Davao City Representative Pulong Duterte ukol sa umunong ilalabas na arrest warrant laban kay Senator Bongo. Sa isang press conference, hilingan ng reaksyon si Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co hinggil sa post ng kapwa kongresista kung saan pinaratangan ito ang administrasyong Marcos Jr. na ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno laban sa mga kritiko nito. Nilinaw ni Adyong na wala silang direktang impormasyon o kaalaman ukol sa sinasabing pagpapalabas ng warrant of arrest. Ngunit idiniin niya na independent ang International Criminal Court at nasa kanilang jurisdiction lamang ang paglalabas ng arrest warrant. Anya, ang pasya ng ICC ay walang kinalaman sa gobyerno ng Pilipinas o kahit na anong bansa. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
10: The internal judicial ruling or proceedings of the ICC insofar as the release of arrest warrants is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At 78 aplikanteng overseas Filipino workers na sagip sa isang operasyon ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Ang ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nasagip ng Department of Migrant Workers ang 78 aplikanteng overseas Filipino workers mula sa isang accommodation facility ng recruitment agency kasunod ng pagpapatupad ng closure order sa Palanan, Makati City bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kagawaran laban sa illegal recruitment at human trafficking. Minangunahan ng operasyon ni DMW National Capital Region Regional Director Attorney Falconi Millar kasamang ilang mga Migrant Workers Protection Division. Ayon sa mga nasagip na aplikante, inalok umano sila ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Middle East ng Generic International Manpower Incorporated. Gayunman, nadiskubre ng DMW na nananatili ang mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas din sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil nga sa kakulangan ng espasyo, maayos na ventilasyon at ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Hinikayat ng DMW ang publiko na agad iulat sa mga kinakakaukulang otoridad ang anumang kahinahinalang recruitment activity upang mas maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na mga OFW at aspiring OFWs. Mula dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
14: So, ito po,
13: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
16: Makapal yung simento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
0: Leslie Bocopo, Leslie Bocopo, live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:07 na. Nang umaga, ang petsa po ay June 19, 2026. Kumusta po kayong lahat? I hope everybody is doing okay on this beautiful Friday morning. Today, we are celebrating the 165th birth anniversary of our national hero. Walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal, who was born on June 19, 1861 in Calamba, Laguna. So today we will be honoring the birth date of our national hero. There will be several events that will be happening today, no? Especially in his hometown of Calamba, Laguna. Later in this program, we will be having once again, Alfred Apu Balbin, the national president of the MPR Group, who is also a member of the board of the MPR, for which I am also a member and the founding chairman of the MPR. We will get his reflections on the birthday of our national hero today and the connection of the vision of our hero with the MPR now under the Marcos Jr. administration. Also, yesterday we celebrated the 118th birth anniversary of the University of the Philippines or the UP system, no, which was founded on June 18, 1908. So we were celebrating yesterday its 118th birthday. Also, we are happy to celebrate the birthday of our engineer, si Alvin Pelgone, or Pelgon. If you are in another country, it is pronounced Pelgon. But here in our country, our proud Filipinos pronounce it as Belgone. So yesterday, happy birthday to Yupi, 118th birthday, founded on June 18, 1908. And today, 165th birthday of Dr. Jose Rizal, born June 19, 1861. And on Wednesday, which is June 24, we will be celebrating the birth anniversary of the city of Manila, founded on June 24, 1571. So it will be 455 years already since its founding on June 24, 1571. 455 years. But earlier, 50 years earlier, was 1521, the year Ferdinand Magellan landed in the Philippines, no? Yes, 1521, sometime in April, no? So, in Manila, it was founded by the Spanish conquistador Miguel López de Legazpi. Also, on July 6, 2026, which is a Monday, will be the scheduled impeachment of the Vice President Sara Zimmerman Duterte under the Senate Impeachment Court. And on the same month, July 27, which is the fourth Monday, traditionally the fourth Monday of July is the delivery of the President's Sona. It will be his fifth this July 27, 2026. Before we continue with the special birthday of our Dr. Jose Rizal, we will go now to a report from Joshua Miguel Suarez of Radyo Pilipinas, Lucena, DOH-CAD 4A, Batangas PHO at CHO, nakiisa sa ikalabing isang Batangan Pride March sa lungsod. Joshua?
2: Radyo Pilipinas. Report.
21: Nakiisa ang Department of Health, Center for Health Development Calabarzon, Batangas Provincial Health Office at Batangas City Health Office sa ikalabing isang Batangan Pride March na ginanap sa Dream Zone Capital Compound sa Batangas City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month ayon sa opisyal na pahayag ng DOH-CHD4A. Daan-daang miyembro at taga-suporta ng LGBTQIA+ community ang lumahok sa makulay na parada kung saan iwinagayway nila ang mga bandila at ipinahayag ang kanilang panawagan para sa pagkakapantay-pantay, paggalang at mas inklusibong lipunan. Kasabay ng selebrasyon, naghatid ang kagawaran at makakatuwang nitong organisasyon ng libreng serbisyong pangkalusugan kabilang ang HIV screening, pre-exposure prophylaxis o PrEP at pamamahagi ng contraceptives upang higit na mapalawak ang access sa health services para sa komunidad. Taon-taong isinasagawa ang Batangan Pride March tuwing Hunyo bilang pagkilala sa karapatan at kontribusyon ng LGBTQIA+ community at para isulong ang pagtanggap, pagkakapantay-pantay at pagrespeto sa bawat isa anuman ang kasarian, identidad o ekspresyon ng bawat isa. Para sa Bagong Pilipinas, Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Report.
20: Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Meron tayong live report ngayon from J. Mark Dagala, dating coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Humarap na sa CIDG sa Campo Crame ngayong araw. J-Mark?
2: Radyo Pilipinas. Report.
22: Manong Leslie, lumutang na nga sa tanggapan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang dating coach ng Ateneo de Manila University Blue Eagles na si Tomas Anthony o Tab Baldwin. Ito'y bilang tugon na rin sa ipinadalang subpoena ng CIDG laban sa kanya kasunod na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student athletes na sina Rene Baterponia at Divine Adili. Kasama ni Baldwin at kanyang legal team na dumating sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame mag-aalas 9 ng umaga. Dito sasagutin ni Baldwin ang mga katanungan sa kanya hinggil sa nangyaring team building ng kanyang koponan sa Dipacolao Aurora na ikinasawi ng dalawang manlalaro. Magunit ang inihayag kahapon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Wicrimulya na isa sa ilalim sa contempt si Baldwin kung hindi pa rin ito haharap para sa imbisigasyon. Una nang sinamon ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II si Baldwin na magpakalalaki at harapin ang mga ipinabato sa kanila, lalo't naniniwala ang CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang atleta. Para sa Bagong Pilipinas, Timor Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Bago tayo magpunta kay Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay, isang kaalaman lang, on June 19, 1861, birthday ni Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Reyalonda, napakahaba po ng kanyang pangalan. Born in Calamba, Laguna, he became the country's foremost national hero. He was also a polymath. Ano pong ibig sabihin ng polymath? Ang polymath ay isang tao na napakalawak ang kanyang kaalaman sa iba't ibang subject matter. No? That was Dr. Jose Rizal. He was otherwise known also as the Renaissance man of his time, no? For the country. No? Not only in the country, but overseas also, no? As you know, he was also a well-traveled man. He was a nationalist, a writer whose writings during the Spanish colonial period served as the catalyst for the Philippine Revolution. Nagsulat po si Dr. Rizal ng mga gawain ng ating mga sumakop sa akin, mga Kastila, no? At yung kasamaan na ginawa nila habang sila ang mga they were lording it over our country and our people, no? So nagsulat si Dr. Jose Rizal ng dalawang nobela, yung Noli Me Tangere at yung El Filibusterismo. This became the catalyst for the Philippine Revolution. As you know, there are two types of revolutionary. One that takes up arms, no? Yung sandata, weapons, and fights face to face the enemies. The other takes to the pen, to his writings, no? Ito yung mga nagsusulat to spark the spirit of nationalism of the country, which led to the revolution against Spain. Yung apelidong Rizal was taken from the Spanish word Rizal, meaning green field or pasture. Doon pa lang sa apelido ng ating bayani is very positive already. Pastures or green field, yun po ang salitang Rizal, no, in Spanish, no. Jose Rizal was born on a moonlit Wednesday evening of June 19, 1861 in a lakeside of Calamba, Laguna. He was baptized 3 days after, or on June 22, by the parish priest Father Rufino Collantes, with Father Pedro Casañas serving as his godfather or ninong. It is noted in historical accounts that a father or Father Collantes, what ito yung nakita ni Father Collantes sa sanggol na Dr. Jose Rizal. Nakita niya tila napakalaki yung kanyang ulo. So sabi ni Father Collantes, no, he told the family to take care of the child very well because prophetically, sabi niya, he will one day be a great man. Magpunta naman tayo kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay, my live report. DSWD Bicol magpapadala ng mga personnel sa Mindanao upang tumulong sa relief at rehabilitation efforts. Gary?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Gary? Okay. Okay. Gary? Magandang umaga sa'yo. Gary? Wala pa. Wala pa si Gary.
1: Hello?
20: Okay. Gary, good morning.
1: Inihayag ni DSW. Ayan, hello?
20: Sige, Gary. Go ahead. Go ahead.
1: Inihayag ni DSW Field of 5 Regional Dr. Norman Dauryo na makapadala ang kanilang kagapan ng 15 personal at sarigani upang tumulong sa nagpapatuloy na rehabilitation at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektuhan ng malakas na lindol. Kabilang mga ipapadala ang mga social worker tutok sa pagbigay ng psychosocial interventions sa mga pamilyang dapat na apektuhan ng kalamidad. Magpapadala rin ang aktivitas ng ilang psychometrician na magsisilbing technical support at magbigay ng technical assistance sa mga kanilang mga kapwa DSWD personnel sa Mindanao. Ayon kay Laurio, walang dapat ipakaba dahil may nakalaang sapat na pondo para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga personnel na ipapadala sa lugar. Sinimula na rin ang DSWD call kahapon ang pre-deployment briefing para sa mga kalahok sa misyon. Inaasahang magsisimula ang kanilang biyahe sa Pilipinas na dito at tatagal ng 8 araw. Ang naturang inisiyatiba ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng karagdagang suporta sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Mula rito sa Albay para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Garrido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Maraming salamat, Gary Carr Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Mula kay Gary, magpunta naman tayo kay Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay. NIA Zamboanga Sibugay nagsagawa ng courtesy visit sa alkalde ng Mabuhay Zamboanga Sibugay upang palakasin ang pagtutulungan ng dalawang ahensya. Lesti?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsagawa ng courtesy visit ang National Irrigation Administration Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa pamuno ni Engineer Maria Hertudes Gania, Acting Manager, kay Mayor Edre Luisa Calunghe sa Bayan ng Mabuhay Zamboanga Sibugay. Layan ng pagbisita na palakasin ang pagtulungan ng dalawang ahensya at alakayin ang mga hakbangin sa pag-uunlad ng patubig sa loob ng munisipalidad. Sa pulong, naglahad ang NIA Zamboanga Sibugay ng update sa ukol sa katayuan ng mga kasalukuyang proyekto sa patubig kung saan binigyan din ang progreso ng pagpatupad ng mga ito at ang inaasahang pakinabang para sa mga magsasakang benepisyaryo. Tinalakay rin sa pagpupulong ang mga panukalang proyekto sa irrigasyon na naglalayong palawakin ang saklaw ng patubig, pagbutihin ang supply ng tubig at suportahan ang mga layunin sa pagpaunlad ng agrikultura ng munisipalidad. Nagpalitan ang magkabilang panig na mga pananaw tungkol sa mga pangunahing usapin at mga pagkakataon para sa pagtutulungan upang mapabuti ang mga serbisyo sa patubig para sa mga magsasaka. Muling pinagtibay ng aktibidad ang pagtutulungan ng NIA at ng lokal na pamalaan ng Mabuhay sa pagtataguyod ng napapanatiling pagpaunlad ng irigasyon at paglago ng agrikultura. Sa pamamagitan ng patuloy na koordinasyon at pagtutulungan, ang dalawang ahensya ay nananatiling nakatuon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na magpapalago sa produktibidad ng sakahan, magpapabuti sa kabuhay ng mga magsasaka at mag-aambag sa seguridad sa pagkain sa munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Maraming salamat, Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Bago tayo magpunta naman kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog, dagdag kaalaman, Rizal's Lineage, kasi birthday ng ating mahal na bayani ngayong araw, no? Rizal's Lineage reflects a diverse cultural tapestry blending Malay, Chinese, Japanese, and Spanish bloodlines. Halo po ang kanyang lineage, no? May Spanish, may Chinese, may Malay, at Japanese, no? The intersection of cultures shaped an ancestral background that belong, ang tawag sa kanyang status ay sila'y mga prinsipalya. Ano pong ibig sabihin ng prinsipalya? During that time, ang prinsipalya ay ang mga taong they were highly educated at saka napakalawak po ang kanilang ari-arian ng mga lupain, no? They were the land leasing upper middle class of colonial Philippine history. his paternal great-grandfather was Domingo Lamco. Medyo, hindi medyo, pero may Chinese lineage talaga. Babalikan natin ang storyang yan. Magpunta muna tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Tayog, BIFAR, pinalawak ang value chain approach para itaas ang kita ng mga mangingisda. Mildred?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi lamang pagpapataas ng produksyon ng isda ang layunin ng BIFAR Region 1, kundi maging ang pagpapataas ng halaga ng mga produktong pangisdaan at kita ng mga mangingisda sa pamamagitan ng mas pinalawak na value chain approach. Ayon kay BIFAR Regional Director Remy Lilachica, sa klon ng programa ang buong proseso ng produksyon mula sa pagbibigay ng fish seeds, gagamitan at iba pang suporta hanggang sa aktual na produksyon gamit ang mga makabagong teknolohiyang nakabatay sa siyensya. Kasama rin sa programa ang pagproseso ng mga produktong pangisdaan upang madagdagan ang halaga ng mga ito. Kabilang dito ang paggawa ng longganisa, sausage, deboned bangus at iba pang processed fish products na inaasahang magbibigay ng mas mataas na kita sa mga mangingisda at kanilang mga samahan. Pinagtutuunan din ng BIFAR ang pagpapalawak ng market access at pagtulong sa paghahanap ng mga pamilihan upang mas maibenta ang kanilang ani sa mas magandang presyo. Bilang halimbawa, binanggit ang Rosales Trading Center bilang isa sa maaaring pagdalhan ng mga produktong pangisdaan upang mapadali ang bentahan at mapalawak ang supply ng sariwang isda sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan. Magpapatuloy tayo. Yung paternal grandfather ni Dr. Jose Rizal, tulad sinabi ko kanina, was Domingo Lamco. Ang Chinese name niya ay Kua Yi Lam. He was a full-blooded Chinese immigrant from Xiongke, Jinjiang, Guangzhou, Fujian province. So talagang from the mainland China. Ang great-grandfather ni Dr. Jose Rizal. He arrived in Manila around 1690, yung taon 1690. Lamco converted to Christianity, nag-convert siya kagad sa Christianity, and married a wealthy Chinese mestiza. Ang pangalan niya ay si Ines de la Rosa in the year 1731. Tapos, to shield his descendants from anti-Chinese discrimination. During that time, no, meron ng discrimination sa mga Chinese, no? And reflect their agricultural and merchant endeavors, Lamco adopted the surname Mercado. Doon pala galing yung apelidong Mercado. Ibig sabihin, sa ang Mercado, that's a Spanish word, ibig sabihin marketplace or palengke. His son Francisco Mercado and grandson Juan Mercado served as gobernadorcillos. Ano po yung gobernadorcillo? Yun ay mga municipal mayors and they served in Binian, Laguna. Rizal's mother, Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos, hailed from elite and highly educated family in Maisic, Santa Cruz, Manila. Tika Santa Cruz, Manila pala yung nanay ni Dr. Rizal, no? Her lineage traces back to Eugenio Ursua, a Japanese immigrant who married a Tagalog woman named Benigna. Their daughter Regina married Manuel de Quintos, a prominent Chinese-Filipino lawyer from Pangasinan. One of their daughters, Brigida de Quintos, married the influential Spanish-Filipino mestizo engineer Lorenzo Alberto Alonso. Among their children, eto na po ang mother niya. Among their children was Teodora, a remarkably brilliant business-minded woman and studied at the Colegio de Santa Rosa. Yun po ang lineage ng ating national hero, si Dr. Jose Rizal, who is celebrating, and we are celebrating, his 165th birthday today. Magbe-break muna tayo. tayo magbabalik for more reports and for our special guest, si Alfred Apu Balbin Jr.
0: Magbe-break Leslie po. Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
10: Tumawin mo sana.
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity

0: I-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
1: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
2: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
3: O na bata ka, masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
2: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
3: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
2: Nanay naman eh.
4: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: At tayo nagbabalik, ang oras po ay 9:33 na ng umago. Bago natin ipasok si Alfred Apo Balbin Jr., meron muna tayong isang report from Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan, PCIC Region 1 at LGU Urdaneta City, Pangasinan, magiging magkatuwang na sa paghahatid ng accident insurance sa higit 5,000 magsasaka sa lungsod. Ricky?
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magkakaroon ng karagdagang proteksyong pinansyal ang mahigit 5,000 kwalipikadong magsasaka sa Urdaneta City, Pangasinan matapos lagdaan ng Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC Regional Office 1 at lokal na pamahalaan ng lungsod ang isang kasunduan para sa pagpapatupad ng Accident and Dismemberment Security Scheme o ADSS sa ilalim ng programa. Sasaklawin ng accident insurance coverage ang mga benepisyaryong magsasaka. Nakapaloob dito ang 20,000 pesos na insurance benefit sakaling masawi ang isang insured farmer dahil sa aksidente. Nilagdaan ng Memorandum of Agreement ni na PCIC Regional Office 1 Regional Manager Raul A. Servito at Urdaneta City Mayor Julio Paraino III bilang bahagi ng kanilang pagtutulungan upang mapalakas ang seguridad at kapakanan ng mga magsasaka sa lungsod. Ayon sa PCIC, kabilang ang ADSS sa mga programang insurance ng ahensya na naglalayong magbigay ng proteksyong pinansyal sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura laban sa mga panganib na dulot ng aksidente. Sa pamamagitan ng kasunduan, inaasahang mapapalawak pa ang suporta ng pamahalaan sa mga agricultural stakeholders habang pinagtitibay ang kanilang seguridad at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan City. Ipasok na natin ang ating guest ngayong umaga, walang iba, who is he's joining us via Zoom, no? I believe he is in Davao City. Walang iba, kung hindi si Alfred Apo Balbin Jr. ang tumatayong president ng NPR. Alfred, magandang umaga sa iyo. Alfred, good morning.
9: Sir Leslie, magandang umaga at maraming salamat mula na naman para sa isang imbitasyon at upang makilahok po sa usapan ito.
7: Bumati ka muna sa ating mga libo-libong membro ng NPR all over the country.
9: Binabati natin ng lahat ng mga nakikinig mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, gayon din po ng ating organisasyon, ang NPR NGO Incorporated, na patuloy din po ang pagsusumikap para makapag makapagbigay tulong sa kapwa Pilipino at nang ganun din po ay magkaroon po ng mga solusyong kaunlaran kahit pa

0: yung mga ordinaryo mamaya ng Pilipinas.
1: Ayun. Alfred, from the viewpoint of many of our members, I know you are one of their heroes, and I will attest to that. No, but today we are celebrating the 165th birthday of our national hero, si Dr. Jose Rizal. Ang tanong ko sa iyo, Alfred, ano ang significance ng vision at yung mga contribution ni Dr. Jose Rizal sa MPR NGO ngayon all over the country? Sige.
0: I think just like many, marami sa atin ay nagkaroon po ng pag-intindi at nakita pong pakinabang kahit pa po inspirasyon mula po sa buhay at gawa ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya more or less sa lahat ng mga ginagawa natin, talagang nagiging isa sa mga karakter na binibigyan natin ng pansin sapagkat ito po siya ay nagbigay po talaga ng kahalagahan para sa atin na magkaroon po tayo ng national identity. Kasi nga kahit sa anong pag-aaral, itong national identity na ito, pagkilanlan sa ating sarili, ang siyang magiging talagang yung punot dulo ng anumang kaunlaran na maaari po nating ma-achieve. Ibig po natin sabihin dito, yung konsepto ng self-help mula po sa MPR NGO ay bahagi din po ng inspirasyon na pinapakilala po ni Dr. Jose Rizal. Yes. Sapagkat kung hindi po natin tutulungan yung ating sarili, kung hindi po natin, halimbawa, Rizal was considered to be a reformist at the same time.
1: Tama.
0: Yung reformist na ito, ang implikasyon kasi nito mula po sa naging kasanayan, mula po sa naging kalagayan, ay nag-alay po tayo ng solusyong kaunlaran. Ito po yung pinakasusi po. Kaya nga po, ang MPR naman po sa buong bansa na mga kasama natin, lagi nating tinuturo na self-help improving progress yung kinakailangan natin. Kasi kung hindi natin tutulungan yung ating sarili, kung hindi natin isusulong yung ating solusyong kaunlaran, wala tayong ma-achieve. Tulad ni Dr. Jose Rizal, ng kahit saan pang sitwasyon, nang mabilanggo siya, andun yung kanyang pagkilos. Nang nagsusulat siya, nandun yung kanyang pagkilos bilang pagmamahal sa kanyang sariling bansa. Yes. Love of country. Ito yung mga bagay na ito na kinuha talaga natin sa kanya. Yung dignity of the Filipino, yun siya pag tumutukoy sa ating national identity.
1: Yes.
0: Yung love of country, yun ay tumutukoy na sa mga bagay na nagagawa ng kahit na sino man, kahit na napaka-ordinary tao. Kasi nung si Dr. Jose Rizal sa konsekto ng mga makapangyarihan sa kolonyal na panahon, masasabing na ordinaryo lamang tao si Jose Rizal. Hindi ito prominente na tulad ng nandoon na ng mga panahong iyon. Pero nagbigay siya, nagbukas po siya ng pagkakataon na magkaroon po ng pagbabago. In fact, nagkaroon tayo, nag-influensyahan niya po yung iba para mag-isulong po yung ating independence. At yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, natatamasa natin itong independence na ito.
1: Oo. Apo, during the time of Rizal, earlier ang sabi ko, there are two types of revolutionaries. No? One is he takes up the sword and his weapon and fights aggressively against an enemy. Dr. Rizal took to his pen and he wrote two novels, no, which is the Noli Me Tangere and the El Filibusterismo, which were the catalyst to start the revolution against Spain. Spain was a dominant outside conquering nation, but in relation to the revolution then of Dr. Rizal, we have a current revolution, which you and I know, and we are part of that, is we are fighting the enemy within. Kumbaga, ang tawag sa kanila, mga fifth column, yun yung mga nag-aid sa ibang bansa para mag-pass on ng mga information, kumbaga mga espiya laban sa kasalukuyang administrasyon ni Marcos Jr. Ano masasabi mo dyan, Alfred?
0: Well, yun na nga, I mean, doon sa konsepto po na sinasabi po natin na yung klase ng revolution mayroon si Dr. Jose Rizal ay non-violent or sa pamaraan po ng kanyang pagsulat. Pero wag po natin kalimutan, yung mismong pagsulat is action, pro-action po ito. Kung hindi po siya nagsulat, hindi siya kumilos, hindi po magiging ganito po yung magiging resulta. At kung mas malalim pa siguro na lagi lang kasi nating nasasabi na ang kay Rizal ay non-violent para isulong yung revolution.
1: Tama.
0: Dapat nating i-concentrate doon na Rizal was pursuing for that revolution of change. That was the pursuit. No matter, maraming paraan po para ma-achieve ito. And Rizal took that opportunity na meron siyang skills and talent to open. Kasi hindi niya kakayanin ito na mag-isa. Kaya ang unang step talaga sa kanyang revolution is sa revolution na ito, which is form part of the general situation ng buong bansa. Kahit pa yung mga those who other countries who's trying to escape from the colonialism.
1: Tama.
0: Meron talaga silang any effort for revolutions which ang sinasabi natin dito, yung bawat isa na contribution na magagawa is nagkaroon po siya ng malaking tulong po para ma-achieve po yung kabuuan.
1: Tama.
0: O yung the entirety of the process. Pero yun na nga, mayroon ding iba na pumapasok po sa dagli ang karahasan, immediate na violent revolution. Minsan nga pinaghalo ito without thinking na ang mas marami lamang pong nasasakripisyong buhay at nawawala dahil hindi masyadong pinag-isipan. Ibig sabihin, walang bali sa kanila kung malagas yung maraming buhay, that's not a kind of revolution that we would try to pursue. Kasi nga, kung revolution na ito, we are aiming for the change for a better, no, I think it resulted to a much worse because it losses thousands of lives in a manner wherein, halimbawa sir, let's say, tingnan mo, yung noon, yung French na revolution, yung gera nila. Imagine mo, magharap-harapan lang sila, putok yung isa, hintay yung isa na magpaputok yung isa.
1: Hmm.
0: And it cost thousands of death. Remember mo yung movie na Patriot, kung maalala mo?
1: Yes,
0: yung scenario
1: yes.
0: Doon eh. Parang, kung yes. Titingnan mo, grabe yung dahas, both left and right.
1: Harap-harapan ng laban nun.
0: Kung ikaw naman yung propagandist nun, kung ikaw yung tactical planner nun, yung strategic master, palagang sasabihin natin sa panahong ito na napaka-dahas naman.
1: Yes.
0: Magkakaroon nga kayo ng victory, mananalo nga kayo over the deaths of the thousands and many. Yun ang negative ng violent revolution.
1: Tama.
0: So we have to balance muna. Kasi nga, Rizal is thinking na if we can educate our people, then needless is the violence.
1: Yes, but you know, Apo,
0: less is the violence.
1: Tama, ang sabi mo nga, si Dr. Rizal, his weapon was his pen, which sparked the revolution, no? A violent revolution against Spain. I am reminded, Apo, ito, and I will quote the great Russian writer, no, and philosopher, si the poet Alexander Solzhenitsyn, who lived in 1918 to 2008. And sabi niya, a great writer is, so to speak, a second government in his country. And for that reason, no regime has ever loved great writers, only minor ones. That's why it is also very hard for a lot of Filipinos to embrace the writers of our country who expose a lot of the truth, no? And we know for the fact that a lot of the writers who are for the current administration are being attacked left and right by the SOCMED personalities of the other side, Apo. So talagang that is what's happening now in the current setting. Alfred?
0: Yeah, I think this is the significance that I'm trying to emphasize. What did Dr. Jose Rizal yung first and foremost na most important pursuit is to educate the people, to arm with the dignity and the necessary knowledge of what is right and wrong, so that when they engage for a greater battle, it would cause less damage, it would cause less pain, it would cause less evil, if that is the case. But then, ang danger dyan, when you try to send a soldier, tulad nitong nasa mga social media, like warriors, with less of the education, with less of the concern, with less of the knowledge, with less of the dignity in the pursuit of what is true and right, napaka-dangerous po nito na situation. Not only for the government, not only for the some group of people, but for the entire republic. Because we're trying to develop a set of warriors that are not even in line with pursuing for a nation building, or more importantly, with trying to pursue the dignity of the Filipino people, because their action itself is not even dignified.
1: Alfred, may tanong ako sa iyo. And sa tingin mo, kung buhay si Rizal ngayon, in our current setting, sa tingin mo he will take to SOCMED to write and make comments on SOCMED para magkaroon siya ng in fact to propagate his beliefs and his vision and his yung kanyang pinaglalaban, sa tingin mo pupunta siya sa SOCMED?
0: Well, I don't think so. I think even Rizal would even recognize, you know, there was a propaganda movement during the time of Rizal. La Liga Pilipina was dedicated, accordingly, it was emanate from Rizal. And there are lots of propagandists during the time. Those propagandists sometimes are writers. Writers that favors the Spain, writers that favors secretly the nationalists. You can see that. But then, more importantly, tingnan natin, what was the weapon of choice of Rizal?
1: Alfred, teka muna. Let me cut you first. Umusong ka muna a little to the left. Nawala ka sa off. Yan. Move a little. Yan. To the left. Medyo to your left. Yan. Okay. Sige, Alfred. Patuloy mo yung sinasabi mo. No, Alfred, ganito.
0: What I'm trying to say, sige. Si Rizal mismo, he has a discretion kung ano yung pipiliin niya ng weapon of choice. Which is more, it would be to say, halimbawa, kung pinili niya, he would go to town and speak of it, and there's no evidence of what he's trying to say, there's no way to reaffirm, to confirm what is truth and what he was saying or not. So, yes, ang kanyang weapon of choice, sinulat niya talaga, a manuscript wherein everyone will be guided.
1: Yes.
0: Not like, tulad nito, sa social media, there are accusations being made, pero they did not file any case, therefore, allowing it na yung kanilang sinasabi, no value at all, kasi wala namang actionable doon na mangyayari. Mabuti na yung nag-file ka ng kaso, kasi kung nagkamali ka ng pagbintang, mananagot ka, kasi may bad news yun eh. May kapalit yung pagsisinungaling mo, may parusa yun. Most of them usually use social media, hindi nila, ayaw nila yung pananagutan. Kaya yung sinasabi natin, kung ayaw mo magkaso, tapos pumunta ka sa social media, ibig sabihin, napaka-taas ng level na ayaw mo ng pananagutan. Si Rizal, ayaw niya ng ganon.
1: Yes.
0: Hindi lang dapat na sinasabi na Rizal is fighting for it, it's working for the revolution secretly, Rizal is producing the very evidence that proves his word and his code.
1: Okay. Alfred,
0: na hindi po magkakamali, po,
1: Pagpapatuloy natin ito sa Monday, meron na tayong notice na sayang, no? Bitin na bitin, pero maganda ang pinag-usapan natin. I give you 2 minutes to say your last words and then we will continue this on Monday. Sige, your last words, Alfred. 2 minutes.
0: Okay. Muli po, ngayon po ay araw ng kaarawan ng ating kinikilala pong bayani, si Dr. Jose Rizal. Dahil dito, napakalaga na magbigyan natin ng pahalaga at pag-alala yung kanyang mga ginagawa. Sapagkat kahit po si Rizal, sa mundo ng colonialism ay napaka-ordinaryong tao niya, pero nabigyan po ng pagkakataon na kilalanin po yung kanyang pagsisika. Binigyan po natin ng bahalaga yung kanyang buhay. Ganun din po sana sa atin. Mula po sa mga mamayang Pilipino, bigyan po natin ng pagpapahalaga yung pagsusumikap ng mga ordinaryong Pilipino kahit saan man sulok ng bansa na nagsusumikap para maipurso po yung mga pagbabago, yung mga solusyong kaunlaran. Kasi kapag ginawa natin yun, ay katulad lang din po ng pagkilala at paggawa natin. Katulad din po ng pagsusumikap ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal, na kahit napakasimpleng bagay, basta't ito'y nagbigay ng edukasyon, basta't ito'y nagbigay ng inspirasyon, nagbigay ng kalakasan para po sa mamayang Pilipino na nagbigay po lalong-lalo na ng dignidad sa mga Pilipino na tayo ay marunong kumilala sa anumang dapat at tama, yun lamang po ang pinakamahalaga. Sapagkit magkakaroon po ng saysay yung ating pagkatao at ang ating pagka-Pilipino. Muli po, mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, mula po sa lahat ng mga leaders, sa ating mga kasamahan, sa bagong Pilipinas citizens, patuloy po namin pinagsisikapan na makapagsilbi sa aming mga sarili at sa aming kapwa Pilipino na maipurso po natin yung solusyong kaunlaran para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po at hanggang dito na po.
1: Maraming salamat sa iyo, Alfred Apu Balbina, President ng MPR. At ako'y magpapasalamat na rin sa inyo for listening in and tuning in. I will see you on Monday again. Thank you to the Radyo Pilipinas technical team, si Rolly Bumatayo, si Jomarie Refarial, at ang executive producers, si Christopher Tirambolo and Tess Ramirez. Happy birthday to our national hero, 165th birthday, Dr. Jose Rizal. God bless you, God bless the Filipino people, and God bless our president. Maraming salamat po.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, 9:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Malacañang nagpaalala sa mga kawaniin ng PhilHealth na nakatalaga sa mga ospital na siguraduhing alam ang coverage na maaaring pakinabangan ng mga pakinabangang benepisyo ng mga miyembro nito. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaalala ang Malacañang sa mga taga PhilHealth, lalo na sa mga nakabase sa ospital na tiyaking naibibigay ang health benefit coverage sa mga miyembro nito. Ang paalala ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro kasunod ng viral post ng isang biyuda na namatayan ang asawa matapos umanong tanggihan ng ospital ang paggamot sa kanya dahil sa 24-hour confinement policy ng PhilHealth. Pagbibigay din ni Castro, importanteng maging maalam ang mga kawaniin ng PhilHealth na nakatalaga sa mga paggamutan sa saklaw ng medical benefits ng ating mga kababayan para maiwasan na makapagbigay ng maling impormasyon at perwisyo. Ayaw ni Castro ng Pangulo na sa gitna ng pagnanais niyang mabigyan ng benepisyon pangkalusugan ng ating mga kababayan ay hindi na pagkakaluman dahil sa maling pagpapatupad. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Clay Castro.
6: At tayo din po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assign sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin, sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, 9 na bilyong pisong Meralco refund isinusulong na maibalik sa loob ng isang taon sa halip na tatlong taon. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghain si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe ng resolusyon sa Kongreso na humihimok sa Energy Regulatory Commission na pabilisin ang pagbabalik na humigit kumulang na 9 billion pesos na overcollection ng Meralco. Sa ilalim ng resolusyon, binigyan din ni Poe na dapat maaprubahan at maipatupad ang refund sa loob lamang ng isang taon sa halip na ang nais ng Meralco na hulugan ito at patagalin ng 36 na buwan o tatlong taon. Giit ng mambabatas, sa panahong maraming pamilyang Pilipino ang nahaharap sa mataas na singil sa kuryente, ang pagpapabilis ng refund ay magbibigay ng kaginhawahan sa milyon-milyong kabahayan. Ayon sa record, ang halaga ng refund ay nag-ugat sa agwat sa pagitan ng aktwal na singil sa distribution charges at ng interim distribution charge na inaprobahan ng ERC para sa mga residential customers nito noong 2025. Bukod sa agarang refund, iginiit din ng panukala ni Poe na maglunsad ng ERC ng isang komprehensibong audit at pagbusisi sa mga financial records at kalkulasyon ng Meralco. Inatasan din ng ERC na magkaroon ng regular at public disclosures o bukas na ulat sa media at publiko ukol sa takbo ng refund para sa transparency at accountability. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dismissal proceedings laban sa doktor na pulis na inaresto sa Albay dahil sa pangingikil sinimulan na ng Philippine National Police. May report si J. Mark Tagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sinimulan na ng Philippine National Police ang dismissal proceedings laban sa doktor na pulis na inaresto dahil sa umano'y paghingi ng 50,000 piso mula sa isang aplikante sa pulisya kapalit ang pagpasa nito sa medical phase ng recruitment. Kasunod niyan, inatasan ni PNPC Police General Luzon Valencia Natatas Jr. ang Police Regional Office 5 o Bicol Region na agad alisin sa pwesto ang 40 anyos sa opisyal, isang police major na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5. Ngayon din ang pagsasampa ng naangkop na kasong kriminal at administratibo laban sa tiwaling tauhan ng pulisya. Ayon kay Nartates, higit din ang palalakasin ng pananagutan sa serbisyo publiko, sugpuin ang katiwalian sa mga institusyon ng pamahalaan at tiyakin na tanging mga kwalipikado at karapat-dapat individual na makatatanggap ng sa kanilang hanay. Kasunod niyan, pinagutos din ni Nartates ang masusing pagsusuri sa lahat ng recruitment applicants na naproseso na nasabing opisyal. Layo nito na malaman kung may iba pang naging biktima at matukoy ang anumang irregularidad na maaaring makaapekto sa nakaraang recruitment activities. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pilipinas, kinilala bilang pangunahing retirement destination ng isang kilalang retirement abroad index. Ayon yan sa Department of Tourism. May ulat live si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, sir. Binigyan mga pagkilala nga ang ating bansa bilang pangunahing retirement destination ng isang kilalang retirement abroad index. Batay nga sa datos na nanguna ang Pilipinas para nga sa world's leading retirement destination para sa taong 2026 ng Retirement Abroad Index 2026 ng Expatriate Group na isang specialist provider na nagbibigay ng international health insurance at nagsisilbi sa mga retiree across sa nasa 180 na bansa sa buong mundo. Ayon naman kay Tourism Secretary Dita Angara Matay na isang malaking indikasyon ito para sa ating bansa upang magbigay ng enjoyable experience para sa mga travelers at maging sa mga retirees na nais magpahinga dito na sa ating bansa. Sa uli, muli naman siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang mga sinasagawang mga programa upang mas mapabuti pa ang tourism experience ng mga world's tourism foreigners na magtutungo sa bansa at kabilang na rin ang mga retirees na nais magbakasyon at magpahinga sa ating bansa. Efraim, mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Anong nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
14: Makapal yung simento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
18: Tataroli! Uy, Tataroli, batang-bata, bumatayo. Engineer Jomari Raferia, hello. Uy, hello, hello, hello. Yan, nakapokus na. Engineer Jom, good morning. Gusto mong mangiti? Tumawa man lang para... Engineer Arnel, engineer ka na ngayon, Engineer Arnel. Engineer Glorife, engineer ka na rin. Hindi, pampatawa lang. Eto, noon sa mga hindi pa nangingiti o tumatawa, Meron akong binabasa isinir nung aking mga kaibigan mang narg na gusto magpangiti lang sa umaga. Kung ikaw'y nalulumbay o kaya kagabi ay napasobra kayo ng inuman o kaya medyo may mga kasiyahan pero ngayon ay pagod na pagod. At dahil work from home pa rin yung iba. Sabi nito, yung usapan ng na may ini-interview yung isang MC ng mga iba't ibang lahi. Ano? Yung MC, ang tawag dyan, host. So, MC, Master of Ceremonies. Sabi niya, ano ang gagawin nyo kung pagising nyo ay sa umaga ay may katabi na kayong 1,000,000? Wow, 1,000,000. Hindi naman sinabi kung 1,000,000 pesos, pero 1,000,000 pesos siguro ito. No? Sabi niya, sumagot si Amerikano. I'll go on a world tour. Wow, 1,000,000 pesos pa lang yun. Or $1,000,000 siguro yun kung sa Amerika, no? Sabi naman nung Japanese, put up a hotel. Aba, yung Koreano, sumagot din. Tataroli. Sabi niya, build a house. Oh, si Taiwanese, nung tinanong, make a business. Aba, ay si Pilipino, Tataroli. Ang ngiti si Arnel eh. Sabi niya ay tinanong nung MC, ano ang gagawin nyo kung pagising nyo ay may katabi na kayong 1,000,000? Sabi ng Pilipino eh, tulog ulit para maging 2,000,000. Asya, nangiti na ba kayo? Oh, tulog daw ulit para maging 2,000,000. Ibig sabihin, abay si Noy P. Oh, hindi naman lahat ito. Joke lang ito. Ano ah? Abay sinasabi niya, abay madoble nga. Para tulog ulit. Tao na tao si Arnel. Oh, Jera Jom. Natawa ka na nga ba? Jera Jomery. Ganda umaga. Tata Rolly, batang bata. Bumatayo. At sige, Glory Fe, gandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome on a Friday. Dito po sa Radio Pilipinas 738 at Radio Pilipinas 104.3 FM. Radio Publiko Servisyo po ang program. Kaya mga kabisyo sa servisyo, hayagin na. Simula na tayo muli ng pakikinig, panunood at mga dalang mga mensahe at mga babalita. Nako, eh pati yung aming Facebook Live, sige, magpadala ho kayo ng mensahe dyan at aking babasahin, okay? Hindi po muna kayo makakapag-text doon sa 0999-229-1738 at naka-standby lang. Oo. Samantala, sige, doon kayo mag-ano, mag-tanong o kaya magbigay ng inyong mga shout-out. Opo, kasi diyan po namin marireceive doon sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas. Ano man ang ginagawa nyo, ano man ang, o saan man kayo naroon on a Friday, kaya kung kayo ay work from home, walang pasok dahil inubos ninyo mula Lunes hanggang kahapon, in-extend nyo ang oras at ngayong Biyernes hanggang bukas, hanggang sa, nako, eh hanggang sa Linggo, wow, hayahay. O, chill-chill lang. Pero, meron akong paalala sa inyo. Pag kayo nandyan sa bahay, tingnan-tingnan nyo nga mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya, mga bro. Ay, tingnan nyo inyong refrigerator kung meron man kayo. At ano yung siniksik ninyo? Kasi siksik-sik kayo ng siksik doon sa loob ng mga refrigerator na hindi naman dapat gawing the aparador. O kaya, ano ba yung ano, hindi na nabubuksan, Tata Rolly? Kaban, ano ba yung tawag niyan pag hindi mo na binubuksan, inilagay mo isang bagay? Ha? Maliban sa aparat, ay aparat binubuksan mo pa eh. O, ano yung lalagyan? Anyway, sige. O kaya, kasi pagka meron kayo isiniksik sa inyong mga dyan sa refrigerator, nakakalimutan. Ikaw ba, Tata Rolly? Naalala mo ba kung ano isiniksik mo? GA, ay Glory Fe, anong isiniksik mo sa iyong refrigerator? Minsan nakakalimutan mo, tuloy ay nabubulok. Kalam, ay kakainin mo. O, oh, di ba? Yung mga, ibig sabihin, mga pagkain. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ay, taglaga naman eh. Yung may sinisiksik daw ni Glory Fe na chicken pastel na kanyang ipinapatikim dito. Sa mga nandito, ay nakaka... na isisiksik niya dyan sa kanyang refrigerator. Pero nakakalimutan daw minsan. Anyway, huwag mong kalimutan, masarap yan. Makatikim nga man lang. Anyway, ay alas 10:11 na ang oras. Samantala, are we ready sa ating mga babalita? Ay, tayo po ngayon. Dito po sa Metro Manila, maulap. Oho, dito sa Quezon City, ibig ko sabihin, sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Samantala, narito muna ang mga headlines ng balita. Lasyo nagpaalala sa mga kawanin ng Philippine Health Insurance Corporation na nakatalaga sa mga ospital na siguraduhing alam ang coverage na maaring pakinabang at mga benepisyo ng mga membro. Oo nga, nako, eh yung iba nagkaka-amnesia. Opo, baka naman kulang ang mga empleyado ng PhilHealth dyan. Mga taga-PhilHealth, abay, ayusin nyo ang pag-deploy ng inyong mga tauhan, ano po, at ang mga pasyente, ang mga nakararaming membro na katulad natin ay nagtatanong. Opo, samantala, 9 bilyong pisong Meralco refund isinusulong na maibalik sa loob ng isang taon sa halip na 3 taon. Katagal? Ay, opo, release na kaagad. Meron nga taga Meralco. Operasyon laban sa mga nagpapanggap na kamanin ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Minomonitor at uhulihin ng Philippine National Police. At 78 aplikanteng overseas Filipino workers na nasagip sa isang operasyon ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Samantala naman, yes, alright, isa pa. Abay, meron palang dinismiss na doktor na pulis na inaresto sa Albay dahil sa pangingikil. Oh, yung pampangingikil ay nanghihingi. O na kaya sobra-sobrang pagkuha, paghingi ng pera. Sinimula na ng Philippine National Police. Siya, 13 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. May bagyo ho na nakamakakapekto sa ating bansa. Nasa Philippine Area of Responsibility. Makakausap ko ngayon. Kakausapin ko po si Dan Villamil, ang isang eksperto sa DOST Pag-asa. Isa po siyang weather specialist. Dan, magandang umaga sa iyo. Good morning,
19: Rancho Pilipinas. Weather!
20: Yes po, magandang umaga po at sa ating mga taga-subaybay sa Rancho Pilipinas. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang alas 8 ng umaga sa layong mansaw sa 925 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa ngayon sa anumang bahagi na ating bansa, pero inaasahan natin starting by Sunday, makakaranas tayo ng muling pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Nahatakin ito ang papalapit na bagyo na kung saan ay bibigyan nga po natin ng local name na Francisco. For the next 24 hours, Metro Manila at malaking bahagi na ating bansa makakaranas pa rin ng maaliwala sa panahon. Bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, wala rin gale warning na nakataas at banayad hanggang sa pampamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat.
18: Thank you. Maraming salamat, Dan Villamil. Tatanungin ko pa sana siya, kaya lang mahirap yata magtanong dito sa system yung ginagamit natin at one way ngayon. Anyway, pag-atisan muna natin. Dan Villamil, thank you. Namumonitor ko kasi pagka yung bagyong yan, ang ipapangalan sa kanya ay kapangalan ko, Tata Rolly. Francisco magiging pangalan daw, di ba, Aiza? Good morning, Aiza. How are you today? Kumusta ka? Ayos ba? Masyadong matindi ang traffic ngayon. Tama, sa Friday. Oo, sige. Joke lang. Alas 10:15 na ang oras, mga kababayan. Kaya break muna daw tayo, sabi ni Tata Rolly. Tata Rolly, break muna daw tayo.
21: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Fly PR1043, now boarding.
22: Hey, that's us!
23: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
23: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
25: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
24: Leave all your worries as we soar over the clouds.
23: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
24: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko. Serbisyo.
17: Radyo Publiko. Serbisyo.
18: Yeah, yeah, yeah! Welcome back, mga kababayan. Ay, siya, Tataroli. Shoutout muna sa ating mga nakikinig sa kasalukuyan. Uy, hello! Angelito Azurin. Pare dito, nasa sa California. Good morning! Sabi niya, ang galing nga, pare Tataroli. Pagka nasa ano talaga, nilalagyan ng slang pa. Oh, salamat, nabalbalag. O, kasi nakikinig siya, nanonood, nakikinig dito sa kanyang, alam mo, sa computer habang... Ngayon ay aba nasa bahay lang daw. Oo, gabi na ngayon eh. Syempre. Thank you. Roger Go Ni Hao Ma. Oo, nasa China ka ba ngayon o sa Singapore? Oh. Si Consul Conjen Willie Kuyugan na ating dating Consul General sa Shanghai, Ni Hao Ma. Magandang umaga po. Hey, thank you sa panonood. All right, narito muna ang ating
26: Kuya Kicks, now, alam na dis!
18: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Eto, sa agham daw ng paggawa ng kape. Ano bang kape mo, Tata Rolly? Mamaya tatanungin ko ulit sa iyo, kape. Ang agham ng paggawa ng kape, yung pagpapakulo ng durog na kape sa mismong kumukulong tubig na umaabot pa yung kulong-kulo 100 degrees centigrade ay itinuturing na pagkakamali kung lasang pag-usapan. Oh, talaga Glory? Saya pananaliksik ni Glory Fair at ni Aiza, ang ideal na temperatura para sa tamang extraction ng kape ay nasa pagitan lamang po ng 90.5 degrees centigrade hanggang sa 96.1. Paano mo malalaman yun, Glory Fed? Eh, meron kang temperature, ano? Talaga naman, no? Sige, tuloy mo. Yan science yan. May science daw po yan. Kapag kumukulo na ang tubig, nasusunog ang mga pinong nangis ng kape. Oh, ulitin natin. Yan ang dahilan kung bakit kailangan kulong-kulo. Kapag kumukulo ang tubig, nasusunog nito ang mga pinong nangis ng kape at naglalabas ito ng labis na pambihira. Tannins, ano 'yun? At asido. Ano 'yun, Glory Fe? Oo. Tinagalog na in English 'yan, ano? Anyway. Sige, basta yan ang nakalagay sa science-based tannins at asido na siyang dahilan kung bakit nagiging mapait. Papikit-pikit pa ako. Mapait! Opo. At mapakla ang lasa nito. Ayun, kaya yung iba nilalagyan talaga nila, Tata Rolly, ng asukal kay napada sa sobrang iba. Oh, iyan po ito sa pananaliksik ni Glory Fair at ni Isa sa National Coffee Association of USA. At pambihira, imported talaga to si Glory Fair. Ah. At sa Isa, talagang wala ba sa Pilipinas niyan? Oh, so pinag-aralan niyan sa doon sa lugar ni Tata Rolly namin, doon sa United States of America. Ganun pala yun. So ibig sabihin, kaya pumapakla ang lasa niyo, dagdag release ng tanin. Pero itong si Tata Rolly, iba ang kanyang kape. Tata Rolly, ano bang kape mo? Kape, alam ko na. Abe, kape pera. Saka kape pendot.
26: Kicks, now, alam na this.
18: Kuya Kicks, alam na this. Siya, makinig tayo muna ng traffic report mula sa Metro Bay sa Biyernes ngayon. Saang mga lugar ang mga maraming sasakyan at yung lugar na pwede nyong daanan, kayo mamimili, kayo magdi-decide ngayon sa report na ito ni Fe Karinan. Opo, sige, pakinggan natin si Fe Karinan mula sa Metro Bay ng MMDA.
4: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Okay po, sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas, upisan po natin ang salto ng EDSA. Mula dito sa may 5th Street, yung modern traffic na po tayo hanggang dito na po sa may 8th Street. Pero ato po yan, bibilis na po ang dalay ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Monte de Piedad hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may Annapolis. Kaya magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa mag-akikat po natin ng flyover in Ortigas. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may street po ng show, Bulibuayda. Kaya makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Estrella hanggang dito na po sa may Buendia. Kaya makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Evangelista. Tuloy-tuloy na po hanggang dito sa Taft Avenue. Punta naman tayo sa North Moon ng EDSA. Yun, moderate traffic po tayo. Yung palapit po tayo dito sa may Arnais Avenue hanggang dito na po sa may area po ng Buendia. Pero ato po yung bibilis na po ang dalay ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may speed po ng show Boulevard. Pero pagpasok po natin, bilis na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Makakaranas naman po tayo ng moderate Serrano hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang dalay ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa may area po ng Oliveros patungo na po dito sa may split po or cloverleaf ng Balintawa. Pero after po yan, mabilis na po ang dalay ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan, southbound. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok po ng Olbalaran, mayroon po tayo maranasan po ng pagbabagal hanggang dito po sa may area po ng old sa may MWSS. Pero after po yan, bibilis na po ang dalay ng masasakyan. Makaranasan po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Then makaranasan po tayo ng moderate traffic palapit po tayo dito sa may Canley Industria patungo na po dito sa may Green Meadows. Then moderate traffic naman po tayo, yung palapit po tayo dito sa may Lanuza Avenue, pero ato po yung bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, Levy Mariano, moderate traffic patungo na po dito sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pagbaba po natin ng flyover hanggang dito na po sa may Lanuza Avenue. Moderate traffic naman po tayo dito sa may Canley Industria, pero ato po yung bibilis po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Levis Flyover, patungo na po dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Then moderate traffic naman po tayo, yung pagbaba po natin ng flyover ng Katipunan, patungo na po dito sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Friday, bawal po ang 9:00 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-start pero tuloy-tuloy po ang kodi nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan, unahin ko po na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yun po ulit sa traffic mula dito sa MMD Metro Bay.
18: Thank you, Fe Karinan, mula sa MMDA Metro Base. Yan, mga kababayan ha. O kayo na, pumili o kaya mag-decide kung saan kayo dadaan ngayon, dahil kung meron kayo na monitor doon sa report ni Fe Karinan ng MMDA Metro Base na namomonitor nila, narinig nyo matraffic, ay lipat na ho kayo sa ibang lugar. Ano? Kayo na mamili. Kayo na mag-decide. Nang sa ganyan, huwag kayong malate doon sa inyong appointment. Mahirap na. Diba, Tata Rolly? Ngayon, kailangan advance ka mga 30 minutes bago sa iyong appointment. Mas maganda ho yung ganun at nakaka-relax ka ng konti. Hindi yung sisinghap-singhap ka at baka yung kausap mong girlfriend mo, may mapaghinalaan ka pa. Diba, Tata Rolly? O kaya, yung ka-meeting ninyo na opisyal o kaya yung pupuntahan nyo na lugar. O, yung nakahayahay ka na ng konti. Kahit na at least 10 minutes or 5 minutes before yung inyong appointment. O isa nga pala kahapon, Tata Rolly, at Indira Jomery, Arnel, at saka Aiza, and Glory Fe. Kayo pa, mga kababayan, nakalahok ba sa National Earthquake Drill? O, yan, mga paalala, maliban doon sa duck, cover, hold, ano inyong natutunan? Yun, ano ang mga alam nyo na pagka nangyari ang sasakuna, hindi man lindol, kundi yung bagyo o iba pa? Oho, ang sinasabi sa akin ni Glory Fe, huwag magsisiksikan sa exit. Meron silang nakita kahapon, yung iba, hindi lang dito, kundi doon sa ibang lugar. Totoo nga, yung iba naman, hayahay lang. Kaya dapat ma-remind yan. Opo, kaya at saka syempre pag walang hard hat o yung protection sa ulo, yung matigas na syempre yung hard hat kung tawagin, pwede na ho yung libro o bagay na ma inyong madadampot. At kalma. Pag-uga. Kalma. Magwag magpanik. At siyempre, wag niyo kalimutan, palagi niyo ilagay sa inyong bulsa o sa inyong lalagyan, sa bag ninyo, yung whistle o yung pito, kung tawagin na flashlight. Napakalaga. So, Tata Rolly, magbaon na rin kayo ng mga makukukot ng konti. Candy, ayan, maganda yan. Para na sa gayon. Saka tubig, yun sa lalagyan niya. Go bag! Napakahalaga po yun. Hindi lamang lahat siyempre, kailangan nakahanda po tayo palagi. Yan, ha? Saka siyempre, lahat ng mga kailangan sundin, dito po, every 30 minutes, kami po ay nagbibigay ng paalala. Napapakinggan nyo, napapanood ninyo mga paalala tuwing bago sumapit o mangyari yung pong tinatawag na lindol o kaya sakuna dito sa ating bansa. Okay, sige, yan muna, Tata Rolly. Break muna tayo, mga kababayan. Huwag ho kayong maglilipat ng channel. Babalik din po kayo.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasaliba pala itong rep natin?
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan.
3: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS.

0: Alas 10:31 na po. O nga, ikaw nga. O, 10:31 ang oras. Oo, yung mga na nagtatanong, nag-aantabay, anong oras na? Ayun, pumatak na sa alas 10:32 na tuloy. Opo, may mga appointment ngayong araw na ito. Lalong-lalo na yung mga gamagahandang kanilang tanghalian. Shoutout muna, Indira June Villegas. Binabati niya si Madam Che and family, Kuya JR and family ng God Will Provide. Yan sa San Nicolas, Hagonoy, Bulacan. Mga taga-Hagonoy, gandang umaga po sa inyo. Good morning, good morning. Shout out. Sige, tuloy kayo doon sa Facebook. Pwede niyo ipadala ang pang-shout out ngayong araw na ito dito sa Palatuntunan. Samantala, meron pong report sa Marian Bastasa. Kaso ng umano'y pangungutong ng isang pulis sa isang aplikante ng Philippine National Police, kinundina ng NAPOLCOM o National Police Commission. Ito ang report ni Marian Bastasa. Magandang umaga, Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mariing kinundina ni NAPOLCOM Chief Commissioner Rafael Calinizan ang kaso ng umano'y pangungutong ng isang pulis sa isang aplikante ng PNP kapalit ng pagpasa sa medical phase ng recruitment process. Ginawa ni Calinizan ang pahayag matapos maaresto sa isang entrapment operation ang isang police major na nakatalaga sa regional medical unit ng PRO 5 dahil umano sa pagtanggap ng 38,000 piso mula sa isang PNP applicant sa loob ng Cap General Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Ayon sa ulat, hiningi umano ng opisyal ang pera kapalit ng pagtulong para makalusot ang aplikante sa medical phase ng kasalukuyang recruitment process. Ayon naman kay Calinizan, isang matinding paglabag sa tiwala ng publiko ang ganitong gawain dahil sinisira nito ang integridad sa serbisyo publiko ng pulisya. Anya, hindi dapat gawing negosyo ang pagpasok sa serbisyo publiko at susuportahan ng NAPOLCOM ang pagsasampan ng kaukulang kasong kriminal at administratibo laban sa mapapatunayang sangkot. Una na rin sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nortates Jr. na titiyak nilang magtutuloy-tuloy ang usad ng kaso sa sangkot sa ilalim ng tamang legal at administratibong proseso. Mula sa NAPOLCOM para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alam mo yung mga bagay na ganyan, Tato Romy? Ano yan eh? Ngayon pala, magsisimula pa lang sa pagiging miyembro, papasok pa lang sa PNP. Bagamat hindi ito pangkalahatan, ano? Abe, nagsisimula ano yung, yung bang problema na may kaugnayan sa pera. Paano na? Oho, ay gay talaga naman. Kailangan talaga ma-address at mapagtuunan ng pansin ng Philippine National Police ang values, or Filipino values, no, na sa dapat hindi lang yung pagiging pagpasok sa pagiging pulis, eh macho ka na kaagad. At tapos susunundan, yung mga nandyan naman, ang susi o kaya ang pinanggagalingan ng problemang yun ay pera na naman. Nako, alas 10:35 na ang oras, mga kababayan. Nako, alam nyo muna ba bukas? Sa aking program, sa ipa-plug ko na ngayon, Tata Rolly, no? Yung mga nakikinig, nanunood sa telebisyon at saka nandyan po sa mga social media platform, bukas manood po kayo na makinig dito sa Radyo Pilipinas 104.3 FM. Ano po? At saka yung YouTube at saka sa Facebook. Channel 3 din ng PTV at saka doon sa channels 45 to 49 ng Affordabox TV. Alam niyo kung bakit? Pag-uusapan namin yung... Alam nyo ba yung alternative healthcare? Oh, yung pong paggamit ng hilot, yung acupressure, lalo na yung pati yung acupuncture, paggamit noong maliliit na ano ang tawag diyan na hearing needle, ano po, na itinutusok ng paunti-unti pero hindi man po, ano, napaka ano ganda para sa kalusugan ng iba, mga kababayan. Oh, at saka yung paggamit ng mga herbal medicine. Makakausap ko po bukas ay ang Director General ng Philippine Institute of Alternative Healthcare. Aho, abay, siyempre mga kababayan, si Director General Dr. Iniego. Oh, sige, yan, bukas yan, alas 9 ng umaga. Pwede kayong makibahagi, pwede kayong magtanong tungkol doon sa paggamit ng mga herbal. Sambong, yung banaba, dahon ng sambong, dahon ng banaba, dahon ng malunggay, eh yung paggamit ng bawang lamang, Tata Rolly, ano? Oh, yan, ganun. Eh yun sa PITAC po. All right, Philippine Institute of Traditional and

0: Healthcare. Yes, yeah. Philippine Institute of Traditional and yung tinatawag na Alternative Healthcare. Narito muna, report ni J. Mark Dagala, mga kababayan. Yung sa LACNIV Exercise 2026, sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa, formal nang nagtapos. Ay, siya, natuwa na, nagtapos na. Ang pagkatapos niyan, ang susunod. J. Mark Dagala, gandang umaga sa iyo, J. Mark.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ay, bukod nga sa matatag na ugnayan, Kuya Kiko, ay masarap na butel salt ang kasunod mo ko.
0: Aba, sigurado talaga?
2: Masarap na butel fight ang kasunod ko sa mga kalahok ng sundalo. At pumalakan, nagtapos ang salaknip exercise sa Kuya Kiko, sa pagkita po ng Hukbong Katia sa Pilipinas, Amerika, Japan at ang Australia. Kasunod ito ay nagpasalamat si Philippine Army Chief Lieutenant General at Antonio Navarrete. Sa lahat ng mga sundalong dumahok, mga suwa at nag-resupport sa matagantay niya pag disanay. Sa mensahe ni Navarrete, nang binasa ni Vice Commander Major General Efren Morados, binigyan din ito ang higit pang pagpapalakas ng pagsasanay ng kanilang inter-employability at kapapalitan ng kaalaman gawin din ang kasanayan. Hindi bahagi rin ang mga pagsasanay ang foundational training activities, joint Pacific multilateral readiness and centers, exportable drills at operational maneuver training. Ang salaktid na nangangahulugang karasag sa dialekto Ilocano ay patunay na matagal at matatag na alyansa ng Pilipinas at Amerika kaya hindi nang ibang mga kaalyadong bansa nito. Para sa mga Pilipinas, si Martigal, Radyo Pilipinas.
0: Ibig mong sabihin, ang pinaka... ang tawag dyan ay trophy nitong mga nag-umaten sa Salaknib Exercise 2026, J-Mark. Boodle fight? Oh,
2: yeah.
0: J-Mark, para sa kapakanan ng mga taga-pakinig at taga-subaybay ngayon, ano nga ba yung tinatawag nilang boodle fight? Eh kasi 'di ba iba yung iba may tunog diyan nabubudol eh ito boodle fight iba naman to. Paano 'yan?
2: Ito ay yung pinagsama-sama mga pagkain ito at sama-sama pagsasalubong sa iisang lamesa kuya ko. At ito ay matagal na tradisyon sa mga sundalo.
0: May lechon, merong kung ano-anong pagkain. Masarap.
2: Oh, kung ano ang pagkain ito na masasarap at ito ay sabay-sabay nakakainin ng nakakamay.
0: Ayan.
2: Patagal ang tradisyon ito sa mga sundalo, lalo na kapag...
0: Naalala ko yan, J-Mark. Naalala ko yan, J-Mark, di ba? Naalala ko, nandyan, nalalatagan nila ng ano, yung dahon ng saging. Tapos ilalagay sa gitna yung kanin. Tapos yung ulam, magmula kung ano-anong ulam na ilagay, lahat na pwede, no? Gulay, lechon. Minsan, pag medyo okay-okay yung nagpapakain ng boodle fight. Pero alam mo, dyan, palagay ko, pagkatapos na mailatag yan, parang dinaanan ng isdang pirana. Alam mo yung isdang pirana? Yung ubos-ubos talaga. Muntik maubos pati yung ano, yung dahon ng saging. Anyway, dahil sa yun ay, ano yan, parang fiesta. Tama, di ba, J. Mark?
2: Tama yan. At ito yung community feast, kung tawagin.
0: Yes.
2: Mga sundalo.
0: Oo. Ang mga sundalo niyan, pagkatapos nitong Salaknib Exercise 2026 na ito, balik na sila sa kanilang mga mother units ba? O sila ay mapupunta na sa mga units sa kanilang assignment?
2: Tama yan, Kuya Kiko, no? Babalik sila sa kanilang mga mother unit at paghahandaan ng mga susunod na pagsasanay sa iba pa mga kanilang bansa ng Pilipinas.
0: Right. Thank you, J. Mark.
2: Maraming salamat, Kuya Kiko. Balik mo na sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yan ang report, mga kababayan, ni J. Mark Dagal. Opo, kasi nga, yung ang boodle fight, hindi po away-away, talagang tatarolin, no? Lalagyan, hahainan ng kanin, ulam, yung dahon ng saging. At syempre, yung iba, kanang kamay lang. May style yan eh. Hindi pwedeng dalawahan kasi hindi, ubus-ubus ka agad yan. Pero mo, pag gano'n, nagkakaroon na ng boodle fight, makita mo, pagkatapos ng wala pa siguro 10 minuto, ubus lahat yun. Kasi gutom na. Gano'n yun. Pero yung iba naman, boodle fight, ginagawa yun sa ibang restaurant. Mayroong mga silang... Kasi naalala ko dito kay Katunying restaurant dito sa Visayas Avenue. Napakasarap. Pag sinabi ang boodle fight, meron silang style na padalagang mapapakain ka ng masarap. Oo, napadagdag yung Katunying tuloy. 10:41 ang oras, narito muna report ni Melanie Valdos Reyes. Issue daw sa vote threshold sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte hindi makakaapekto sa pagpapatuloy ng trial procedure ayon sa lead prosecutor. Maleni Valdos Reyes sa kanyang report. Lenny?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ni House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervie Luistro na hindi magiging dahilan ng pagkaantala o paghinto ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang nagbabagong usapin sa kung ilang boto ba talaga ang kailangan para mapatalsik ang pangalawang pangulo. Ayon kay Luistro, masyado pang maaga para maging prejudicial question o hadlang ang issue ito dahil sa dulo pa naman ng paglilitis, kakailanganin ang pinal na bilang ng boto. Anya, posibleng tumagal pa hanggang September ang paglilitis, kaya may sapat na oras ang mga senador upang resolbahin ang usapin. Ang pahayag ni Luistro ay tugon sa patuloy na debate kung ang nakasaad na 2/3 votes sa konstitusyon para sa conviction ay ibabase ba sa kabuuang bilang ng miyembro ng Senado o full membership o sa bilang lamang ng mga senador na makapagpa-participate sa mismong paglilitis. Bilang chairperson ng House Committee on Justice, ipinaliwanag ni Luistro nang usapin ay pasok sa internal na jurisdiction at constitutional autonomy o kalayaan ng Senado na magtakda ng sarili nitong mga patakaran at panuntunan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes, mga kababayan, alas 10:43 na. Yung bukas, alas 9 hanggang alas 10 na, 9 to 9:15 or 20 ng umaga, yung pong sa kipalatuntunan sa umaga, no, Go Agri Plus. Aha. Yan ang pag-uusapan namin ng magaling na Director General na si Director General Maria Teresa C. Iñigo, ang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Gusto niyo bang matuto ng yung pong acupuncture? Yung paghihilot? Ha? Oho, yung iba pa. Yung ibig sabihin, acupressure at saka iba pa. Chiropractic. Aba, meron pa pala siyang chiropractic. Oo, chiropractic practice. At saka, yung mga herbal medicine na pinupromote sa pamagitan ng Department of Health at itong PTAC. Bukas po yan. Magkita-kita po tayo at makinig po kayo sa aking panayam kay Director General, of course, Maria Teresa C. Iñigo, ang Director General ng PTAC. Magandang umaga din po kay Ma'am the J. Hello. Ma'am Geraldine the Sion, opo, at si Ma'am Miss Lau, oh, Ma'am Renz Lau. Good morning diyan po sa PTAC. 10:44 ang oras, narito muna.
4: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na this trivia. Yung sarap po ng pagkain at yung pong inumin, yung lasa natin, ating paglasa ng pagkain at inumin, ay nakadepende rin po yan sa psychology o sa ating utak. Natuklasan po ng mga scientist gamit ang Functional Magnetic Resonance Imaging o fMRI, kung tawagin. Magnetic Resonance Imaging, fMRI, scans, yung scanner na yan, ano? Oo, gamit po yun. Na kapag ang isang pagkain o alak ay nilagyan ng mas mataas na presyo, mas mataas ang nakikitang kasiyahan o kaya pleasure, yung pagtanggap, yung pag-enjoy nung pag-inom na yon sa utak ng tao kumpara sa kaparehong pagkain na nilagyan ng mababang presyo. O nga, no, Tata Rolly. Ice! Pagka ba mahal, yung pong, nako, pagka mahal, sumasabay doon sa utak, yung psychology ng utak natin, mahal to, masarap to. Pero hindi, yung iba eh, wala eh. Pagka sinabing alak, tirabata! Ayun! Yan po ay mayroon scientific base ayon sa pananaliksik ni na Glorife at Aiza ayon sa isang pag-aaral ng Stanford University na ibinahagi sa Nature Journal. Tingnan nyo yung kanilang website. Ano po, mga kababayan? Yes!
4: Kuya Kicks, now! Alam na this!
0: Alas 10:46 na, yan ang ating Kuya Kicks Alam na Dis Trivia. Magandang umaga kay Lawrence Atanasio. Hello, hello, shout out Raquel Espiritu ng Philippine Amateur Radio Association para at saka yung Ham Radio. Samantala, naku, may nangyaring sunog sa Santa Cruz, Manila at nagkaroon. Anong sinasabi nga, alamin natin, may problema, may na-trap. Ano kaya ang pangyayaring yan, alamin natin sa Hepe, ito, Glorife, and Aiza, anong title niya? Si, ano siya doon? Manager, yon manager, si Mark Erniel Buco or Buco, ang ng Emergency Operations Center ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Magandang umaga po, Mr. Buco. Good morning. Good morning. Hello there. Good morning. Magandang umaga po.
5: Hello po, good morning.
0: Opo, pakilakas niyo po ang boses niyo. Gandang umaga po, Mr. Mark Iniel. Buco ba o Buco ang aking pag-pronounce ng inyong apelyido? Ano po ang pag-pronounce ng pangalan?
5: Nagsimula po ang ating tunnel.
0: Anong nagsimula? Ah, hindi niya naririnig, ano?
5: 4:34 po.
0: Sige, sige.
5: Nagsimula naman po itong fire-up na alas 9:22 ng umaga. Ang involved po natin ay 7th floor building. May na-rescue po na tatlong tao na na-trap na nalapatan naman po natin ang pauna ulit natin.
0: Paano po bang pwede ba nyo bang dagdagan ang mga detalye niyan? Yung naririnig niyo ako dami sa Buco, Buco. Mr. Erniel, opo, go ahead. Paki-kwento nyo pa ulit. Dagdagan nyo pa yung pangyayari dyan sa nangyaring sunog sa Santa Cruz, Manila. Saang eksaktong lugar ito para sa kapakanan ng mga hindi taga-Manila? Please.
5: Bali, ang nangyari itong sunog ay sa kanto ng Recto Avenue, Tomas Mapua Street.
0: Opo. Ilang palapag na yung building na yan? Ilang story? Yung ilan po?
5: 7th floor.
0: Ah, kalungkot, yes. Ano? Eh, paano na-identify na yung na-trap at...
5: Bali, na-identify naman po yung na-trap natin na na-rescue naman po sila.
0: Ah, salamat naman po at na-rescue. Ilan ba sila? Ilan? Ilan sila, Mr. Mark Erniel W. Ko?
5: Tatlo po yung na-trap.
0: Lalaki, babae?
5: Opo.
0: Lalaki po ba o puro babae ba? Ano kasarian nila?
5: Bali, yung na-trap po natin ay dalawang babae at isa pong lalaki.
0: Dalawang babae, isang lalaki. Sila, ano po yun? Nakatira sila doon sa unit na nasa 7th floor o nasa anong floor sila?
5: Nandun po sila sa may 7th floor po. Sa exact 7th floor po kung saan po nasa.
0: Oh. Mabuti po na rescue. Anong ginamit niyo? Yung mataas na ladder na ginagamit niyo diyan sa ng Bureau of Fire?
5: Hindi po natin kinailangan gumamit ng ladder dahil accessible naman po yung floor. Na pinangyarihan ng tunog. Bali, gumamit na lang po ang ating mga responders ng breathing apparatus po para ma-penetrate po nila yung natutunog po na floor.
0: Sa initial na investigasyon ba na banggit ba ng Bureau of Fire, ano po ang gasanhi ng sunog na yan, Mr. Buco?
5: Sir, sa ngayon po, ongoing verification, under investigation pa po yung ayon po sa report ng ating Bureau
0: of Fire. Okay. May mga iba bang nasaktan?
5: Sa ngayon po, wala na po. Bali, yung tatlo lang po na na-report na na-rescue natin na na-track na victim.
0: Kumusta yung building? Pinababalik na ba yung mga taong nakatira dyan sa building na yan?
5: Sorry sir, ano po?
0: Pinabalik na ba? Pinabalik na yung mga taong naninirahan dyan sa building na yan, Mr. Buco?
5: Sir, sa ngayon po naka-cordon pa po yung pinangyari
0: ng
5: incidente po. Yung mismong floor po na apektado po.
0: Doon lamang sa 7th floor mismo? Mr. Buco.
5: Opo. Bali po, pagkatapos po ng investigasyon ng Bureau of Fire, siguro po sila po ang makakapagsabi kung safe na po na papasokin yung mga nandiyan.
0: Oo, Mr. Bioko, sa tansya mo, mga ilang mga residente yung hindi pa makakabalik doon sa entire floor ng building?
5: Bali, ngayon po sir, wala pa po kasi estimated na total ng apektado po na mga residente po ng ating building.
0: Meron po ba kayong mensahe sa mga nakatira dyan sa inyong nirespondihan na pangyayaring nasunog na building?
5: Ang mensahe po natin sa ating mga Manilenyo, sa ating mga kababayan, magdobli ingat po tayo at lagi tayong maging handa sa mga emergency, lalo na sa tunog. At alamin po natin yung mga evacuation location po natin, evacuation exit, para kung sakali man po na mangyari po ulit ang ganitong mga insidente, ay madali po tayong makakalabas sa ating building.
0: Alright, maraming salamat po. That's a beautiful hum. Thank you sa inyong pagbibigay ng karagdagang detalye dyan na nangyaring sunog sa Santa Ana. Yun, the, ano yun, anong lugar nga sa Santa Cruz, hindi Santa Ana, Santa Cruz. Oo, meron siyang particular na building. Oh. Si Mark Erniel Bioko, ang manager ng Emergency Operations Center ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Salamat po. Mabuti na rescue yung mga kababayan, mga tama na ninirahan. May tatlo na na-rescue. At pero yung 7th floor, yung floor na yon na naapekto ng sunog ay hindi pa nakakabalik yung mga naninirahan doon. Ingat mga kababayan, naingat-ingat, tingnan nyo mabuti yung mga naiiwan pong mga nakasaksak sa inyong mga electrical outlets. Yun minsan, ano ho? Yun ang nakakaapekto ng mga pinagsisimulan ng sunog, pinagagalingan ng sunog na yun. Opo. Ay, pero mas maganda, pagkaganyan mga building, merong fire extinguisher o kaya yung training ng mga tao saan pupunta, saan lalabas pag may mga ganong sitwasyon, yung lalo na sa mga sunog. Samantala, mga kabayan, narito naman ang report ni AJ Ignacio, ang last Metro Report ng National Bureau of Investigation. Nabasa ko pati last Metro Report. Pambihira ka, AJ, sandali, pasensya ka na, pati yun. National Bureau of Investigation, ang title niya, no, lead, ipinagpaliban unang pagharap ni Ateneo Resign Coach Tab Baldwin sa kanilang tanggapan ngayong araw. AJ, sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, kaki ko, magandang umaga. No? Ipinagpaliban
0: umaga, AJ.
6: Yes, Kaki ko, magandang umaga. Pinagpaliban muna ng tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pag-arap ni resigned coach Ateneo Tal Baldwin. Ayon nga kay NBI Director Melvin Matibag, Kaki ko, posibleng sa susunod na linggo na uli ang schedule ng pag-arap ng naturang coach. Kanina, lumutang sa CIDG si Baldwin para sa ikalawang sabina sa kanya kaugnay nga sa investigasyon ng student-athlete tragedy sa Aurora. Patuloy naman na kakiko ang pagsiguro ng NBI na haharap si Baldwin no, sa susunod na linggo at patuloy nilang tututukan ang naturang investigasyon. Kakiko, dagdag na balita lamang. No? Magkakaroon tayo ng malakiang rollback sa presyo ng produkto.
0: Teka, bago
6: sa
0: yung
6: susunod na linggo.
0: EJ, bago yung ano, i-suspense muna ng konti yung malakihang rollback, yung announcement mo. Alam mo, may nalaman ako dyan sa Ateneo ngayon, yung mga estudyante doon ay maglalagay sila ng armband. Lalagay nila sa kanilang dami, yung wrist, ano, yung sa pulso, no? Sa kanilang kamay. Dahil nga, meron silang tinatawag na parang pagpapakita, pagpapaalam ng kanilang saluobin dyan sa mismong loob ng paaralan nila o paaralan dyan sa Ateneo. Opo, bigay ganun. Matapos ngayong araw na ito, matapos itong misa, AJ, dadagdag ko lang, ay matapos ang misa ngayong bago magtanghaling tapat. Oh, bye-bye now. Nagsire-ready na sila. Idadagdag ko lang yung impormasyon eh. Namo-monitor ko dito eh sa aking monitor ngayon. Oo, lalong-lalong sa social media. Kaya talagang ano eh, yung issue na yan lumaganap ng malaki no dahil sa nangyari sa mga athletes ng Ateneo. Oo,
6: yes, kaki ko dahil alam mo naman eh isang alam mo naman ang Ateneo ang isa sa mga may pinakamagandang sistema ng basketball no sa UAAP Association at ganun pa ang sinapit ano, kaki ko.
0: Kaya nga. O sige, tuloy mo nga. Ayan na. Ah, ito na yung sinasabi mong ano ba yan, mag-aaliluya ba? Oh, malakihan.
6: Ay, no, kaki ko, eh, talagang mapapa-aliluya tayo dito sa mangyayaring ito no, sa susunod na linggo dahil posibleng magkaroon ng malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Kaki ko, bibilisan ko na lamang, no, 10 piso ang ibababa sa kada litro ng diesel. Habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina at 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Kaki ko, yung iba pang mga detalye ng naturang impormasyon na yan ay aking ire-report mamaya sa 11 major newscast natin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pero yan na yung
0: yes,
6: presyo, kaki ko, maliwanag na yan.
0: Aleluya, AJ Ignacio. Thank you, thank you.
6: Alright, kaki ko, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Yan na rin ang report, mga kabayan. Siya, uwian na. Thank you, General Rolly. Batang patabong matayo bukas, ha? Magkasama ulit tayo. 9 o'clock to 10 o'clock in the morning. Aking panayam sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare mula sa pamamagitan ng Director General Maria Teresa Ko Iniego. Right. Diyan po sa PITA. Mag-aral po kayo. Acupuncture. Papaano. Acupressure. Yung panghilod. At saka yung papaano ang certification ng pagkumukuha ng paggawa ng mga herbal medicine. So, narito muna. Thank you, Arnel Villamor, Engineer Jomari Raferial. Thank you, Aiza and Miss Glory Fed. Mga kababayan, inyong nakasama muli sa umagang ito, sa inyong pakikinig, ang inyong kaibigan, Kakiko Flores, nagsasabi, ang inyong kabisyo sa serbisyong ito at nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halos 9 na buwan sa Siberia dahil sa immigration issue.
0: Headlines.
10: 4 na mahalagang dokumento para sa kapakanan ng Association of Southeast Asian Nations at Russia nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
11: Headlines. Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development tuloy ang pagtulong sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
12: Headlines. Department of Energy kinumpirma ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
11: Headlines. Framework sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa ilalabas ng Department of Energy.
12: Headlines. Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan kumikilos na upang agad matugunan ang suliranin sa malnutrisyon.
11: Headlines. Senado balik trabaho na, Senate Flix tapos na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.
12: Headlines. Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes, Hunyo a 22.
11: Headlines. At pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo nais pa imbestigahan ng kamera.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halo 9 buwan sa Irtsuk, Siberia dahil sa immigration issue. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na naipit o napiit ng halos 9 buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Copy and With Media na dito ay nailahad ng Presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na mga Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napagalaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino, ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 buwan, at nangako naman anya si President Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. At noong gala reception ay nagsabi sa kanya anya si Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay pinahayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na mga Pilipino pagkatapos na maikasa ang deportation. Dagdag ng Pangulo na binigyan umano ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat anya ng mga ito na umuwi na lang sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulong Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalaki rin anya ng mga leader ang mga usapin at posisyon para sa pagusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Kabilang rin ang pagpapaigting ng trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Inadapt din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnay ng ASEAN at Russia, partikular ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation.
15: We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our region.
10: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang daan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
15: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
10: Sa kabilang dako, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na magpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsugpo sa transnational crimes, gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counterterrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
15: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
9: Sa kaugnay pa rin balita, nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad ng mga hakbang para sa mga mamamayan, kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sining.
15: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
9: Yan po ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Plano ng Pilipinas na maging sentro ng production at investment hub ng Sustainable Aviation Fuel o SAF. Ayon kay Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, ang paglalagak sa SAF ay para rin pag-invest sa kinabukasan. Tiwala si Rodolfo na may potensyal ang Pilipinas na maging global hub pagdating sa sustainable aviation na fuel. Para maabot ito, nakipagtulungan ng Board of Investments sa non-profit aviation organization na Island Skies Alliance na nakikipagtulungan sa airlines, investors, technology providers, sustainability experts at government agencies na may kinalaman sa SAF development. Una na rin sinabi ng Board of Investments na maganda ang katayuan ng Pilipinas para makahikayat ng SAF investments dahil sa lumalago nitong aviation sector at feedstock at supportive policies.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang investors at development institutions sa ASEAN na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit System sa ASEAN RailCon 2026. Sinabi ng opisyal na makakatulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big-ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project at Metro Rail Transit Line 7.
16: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
10: Sa kabilang dako, sinabi pa ni Giovanni na ang mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
16: Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
10: Si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Good news sa ating mga motorista dahil asahan ng malaki ang rollback sa presyo ng produkto petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading, posibleng bumaba ng 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina, habang nasa 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo ng petroleum products ay dahil na rin sa kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Inaasahan naman sa Lunes, iaanunsyo na ng Department of Energy ang lingguang presyo ng oil price adjustment at susundin naman ito ng mga kumpanya ng langis at ipatutupad ito sa darating na Martes ng umaga. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa paghinto ng gyera ng US at Iran. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng US at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ng pagtatapos ng kanilang gyera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko, lalo na nang nasa sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gyera. Kaya naman sa pagkakasundo ng US at Iran ay inaasahang umpisa na ng pangmatagalang peace and order sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barko ng petrolyo. Sa kabila naman nito, nanawagan si Gatchalian sa ehekutibo na ipagpatuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa kung matutulungan na tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga pinaka-vulnerable sektor ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kasalukuyang dinadraft ang circular na target ilabas bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Aniya, maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process para matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang issue ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na-bid out ang mga proyekto.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa hakbang na ito, ina-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nananatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing o ng mga bilihin sa bansa. Pagtiyak ng Monetary Board na patuloy nilang babantayan ang mga papasok na datos sa ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3% target ang inflation sa Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Oras natin alas 11:18 ng umaga. Kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namataang Chinese vessels sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Rimando, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una lang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Pierce o Percy Alcos na may namataan silang mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
19: We have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenge these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts, this regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
9: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 11:19 oras natin Pilipinas, magpapatuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, DSWD nakapaglaan na ng higit 283 million pesos na tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Tumampan na sa 283.6 million piso ang halaga ng tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa walang tigil nitong relief operations sa mga lalawigang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan itong tulong, ang family food packs na umaabot na rin sa halos 400,000 kahon, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Inaasahan ng DSWD na madaragdagan pa sa mga susunod na araw ang mailalaan itong tulong habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19 naman ay meron pang higit 5,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 bilyong piso pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa poblasyon, Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
21: Ngayon, cash, kasi gusto natin bumalik sa type of normal scheme buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayor, yung relief is panandalilan. Kasi na yung mga kababayan natin gusto na dyan makakumpong yung kanilang kataan. At kaya nga yung cash assistance, which sabi ko rin kayo ngayon, pauna lang yun. Pag nabigay na lang NHA yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila. So let's assess again. So obviously yung plan, mas malalim plan at yung malapatan, mas malalim yung naging effect mo ng people at the other elders. Dapat yung response namin sa cash assistance. So when our guidelines allows that, it gives us a flexibility to determine ano yung sapat, angkok, tamang
10: halaga na ibibigay
21: sa bawat
10: si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nitong nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasanay din aniya sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan at pinadapaan ng nagdaang lindol, partikular na ang mga may totally at partially damaged na mga bahay. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
1: mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
11: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga naapektong lugar ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 personnel nila ang pupunta sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ay ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
4: They're not just ordinary social workers. Sila yung expert sa pag-provide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake in the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpo-provide ng technical assistance doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation.
10: Yan ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bahagyang bumilis. Bagyo inaasahang papasok ng PAR ngayong weekend. Ang iba pang detalye hatid ni Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Kapangang bumilis itong bagyong binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layo 1,850 kilometro, silangan ng Eastern Visayas, Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan namang papasok ito ng PAR sa weekend o bukas ng gabi hanggang Linggo ng umaga at tatawaging Bagyong Francisco. Ayon sa pag-asa, posible itong lumakas sa tropical storm ngayong hapon o gabi at maaring maging typhoon pagsapit ng Linggo, bagamat hindi inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa. Posible rin itong magpalakas ng habagat na maaaring namang magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kinumpirma ng pag-asa na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit pa nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panay ng programang Boses kay DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis, posibleng sa Nobyembre pa maitala ang epekto ng dry spell sa bansa bagay na dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Kasama na rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng pag-asa na posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
23: Taas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at din po sa next year po yung mga at least mga katapusan ng 2026 at the first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyo.
10: Si DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang para masolusyunan na ang mga matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR, Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga, may sarili umanong mga hakbang ang kanilang ahensya para masolusyunan ang mga pagbaha. Kabilang dito ang pagsasagawa ng clean-up operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River, pagde-deploy ng River Warriors at Estero Rangers. Gayun din, maigting ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
2: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DNRNCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po ng mga illegal structures. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
11: Si DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bonga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nagsimula na maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City. Ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang isinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ng modular shelter unit sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DESUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay matatagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa na seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ang Administrasyong Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Lubos naman ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan para mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.
5: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos, na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito pa ang

0: Lawrence, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoko.
1: Samantala, PhilHealthKey nalampag na ilibre ang dialysis at transplant sa mga chronic kidney disease patient. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo, kinalampag ni Paranaque 2nd District Representative Brian Jamsuan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawakin ang outpatient coverage nito para sa dialysis at iba pang gamutan sa bato upang maiwasan ang isang malawakang krisis sa kalusugan. Ito ay matapos ilabas ng Philippine Renal Disease Registry ang nakakabahalang datos na 57.4% ng mga pasyenteng may chronic kidney disease ay mga batang nasa edad 20 hanggang 59 years old. Panawagan ni Yamsuan huwag hintayin na maging full-blown public health crisis ang naturang sakit. Upang rumesponde sa krisis, inihain ni Yamsuan ang House Bill Number 6310. Sa ilalim ng panukalang ito, uobligahin ang PhilHealth na sagutin ng 100% ng gastusin ng mga pasyente ng CKD kabilang ang maintenance, dialysis, gamot, professional fees at hospital charges. Paiirarin din ang no balance billing policy kung saan bawal maglabas ng kahit isang sentimo mula sa sariling bulsa o out-of-pocket expenses ang mga pasyente. Biligyan din ng mambabatas ang maagang pagsusuri at tamang edukasyon sa kalusugan ang susi para manatiling produktibo ang ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Health, inaanyayan ang lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Balikan natin ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong pangkalusugan na bukas para sa lahat anuman ang kasarian o yung sexual orientation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Ayon sa DOH, kabilang sa mga serbisyong maaring ma-access ng komunidad ang mental health at psychosocial support, assistance para sa mga biktima ng gender-based violence at libreng HIV at sexually transmitted infection o STI services. Pinayuhan din ng kagawaran ng mga nangangailangan ng agaran tulong sa kalusugang pangkaisipan na tumawag sa National Center for Mental Health Hotline 1553 habang maaaring i-report sa National Emergency Hotline 911 ang mga insidente ng pang-aabuso o yung kaya naman ay tinatawag na karahasan. Hinikayat din ng DOH ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center upang makatanggap ng libre at inklusibong serbisyong pangkalusugan. Bahagi ito ng kampanya ng kagawaran para isulong ang pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan at matiyak na walang maiwan sa pagtanggap ng nararapat na pangangalaga. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oras natin, alas 5:36 ng umaga. Balik trabaho at doble kayod na ngayon ang Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate Flix at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Dagdag pa niya, ilalatag na nila sa mga susunod na araw ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahanda na rin nila umano ang magiging impeachment trial na sisimulan sa July 6.
5: Tapos na ang Senate Flix, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment.
1: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa rin pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Poa na may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede pa anyang umabot sila hanggang Martes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Iginiit ni
6: Defense President, wait naman kung saan nangyari. Hopefully, matapos natin ng Monday. Kung hindi naman, we're ready.

0: to also come back on Tuesday.
1: Well, there's one article, the apat yung article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos na yun or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
2: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulian na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ayon kay Remulia, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
4: Sabi siya rin, narinig siya kasi wala pa ka dinikitang ganun. So wala, hindi na nila. Always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncement, delikado yan nila.
3: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulia.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
2: Samantala, itinanggi ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na meron ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapa-aresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
6: Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manatong at arresto ng warrant of arrest.
2: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Imbestigasyon sa pagkalunot ng mga estudyante ng Ateneo mahalaga para maiwasang maulit ang insidente ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas Report.
7: Mahalaga ang masusi at komprehensibong investigasyon sa kaso ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University Blue Eagle sa Aurora para makapagtatanga ng mas mahigpit na pamantayang pagkaligtasan. Ito ang binigyan din ng Philippine National Police upang maiwasan na maulit ang kalintunan na trahedya sa inaharap pa. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasalukuyan ang sinusuri ng mga investigator sa kaso ang posibilidad ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay sa pagkasawi nila Rene Paterbonya at Divine Adili. Titiyakin din ang PNP ang mabilis subalit masusing pagsisiyasat sa mga insidente may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Ngayon din sa pananagutan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakumpleto na ng Criminal Investigation and Detection Group ang humigit kumulang 80% na kanilang investigasyon sa kaso. Hindi bababa sa 48 ka-individual ang napadalhan na ng subpoena bilang bahagi ng patuloy na pagsisiyasat habang ang natitirang testigo ay nasa ang haharap sa mga otoridad sa Hunyo 19 at Hunyo 22. Umaasa naman ang CIDG na may susumite ng ang kanilang kompletong ulat sa Department of Justice sa susunod na linggo. Kanina humarap sa CIDG ang nating head coach ng koponan na si Tab Baldwin para sagutin ang mga katanungan na siyang makapagbibigay liwanag sa nangyaring trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nais ang kamara na imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Una nang inihain ni Deputy Speakers Paulo Ortega V, Jefferson Kunghun, Deputy Majority Leaders Ernest Jonition Jr. at Assistant Majority Leader Zia Alonto ang House Resolution Number 1129 para imbestigahan ang drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon sa mga mambabatas, layunin din ang imbestigasyon na palakasin ang protective measures ng lahat ng student-athletes sa buong bansa, lalo't nangyaring insidente sa team-building activity ng paaralan. Anila, mahalagang masuri ang buong sistema para maprotektahan ang student-athletes at maiwasan ang ganitong pangyayari.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 matapos lumabas sa pinakahuling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang 5 taong gulang pababa ang nakakaranas ng stunting o yung mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi ng EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid aralan.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala ginulat sa World No. 2 o ginulat si World No. 2 Elena Rybakina para makarating sa quarterfinals ng Berlin Tennis Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
8: Iyala at pinatumba si World No. 2 Elena Rybakina sa score na 7-5-6-4 sa kanilang round of 16 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Nakabawi ang Filipina player laban sa Kazakhstani matapos siyang matalo sa kanilang unang pagharap sa Italian Open noong isang buwan. Ito rin ang naging panglimang panalo ni Iyala laban sa top 10 players mula ng kanyang magical run sa 2025 Miami Open. Pero hindi naging madali ang tagumpay na ito dahil ipinoste ni Rybakina ang 4-1 lead sa first set bago inangkin ni Iyala ang sumunod na tatlong games para itabla ang score sa 4-4. Inagaw ni Rybakina ang 5-4 advantage sa sumunod na game, ngunit muling napa sa kamay ni Iyala ang huling tatlong games. Sa second set, sinandalan ni Iyala ang 3-1 lead at maayos na service game para baliwalain ang comeback attempt ni Rybakina. Makakaharap naman ni Iyala sa quarterfinals si World No. 8 Elina Svitolina ng Ukraine. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga balita mula sa ating lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: kaming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Punta ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:46 oras po natin, Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Mount Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagkaroon ng post-evaluation sa ginanap na second nationwide earthquake drill. Magbabalita si Apollo Padain ng Radyo Pilipinas, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Pinag-usapan sa nakaraang assessment meeting ng mga membro ng Provincial Disaster Risk Reduction Council, ang mga napansin nilang pwede pang maayos sa ginanap na simultaneous earthquake drill araw ng Huwebes sa Bontoc Mountain Province. Ang ilan sa kanilang napansin ay ang kakulangan ng alarm system, kasama pa ng mga backup nito, at kasama na pati ang kakulangan sa fire extinguisher, mga expired na mga medical kits, at hindi pa siniseryoso ang nasabing earthquake drill. Ang daan pa ng mga senior citizens at persons with disability ay kulang sa ibang mga gusali ng gobyerno, kaya minukay nila na kung pwede ay lagyan ito ng mga daanan para sa mga senior citizens at persons with disability. Sinabi naman ng PDRMC na sikapin nilang bigyan ng solusyon ang mga problemang napansin nilang kakulangan ng mga opisina. Para sa Bagong Pilipinas sa Apollo Padain, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mula naman sa Bicol, 306 na rockfall, 32 volcanic earthquakes at isang volcanic tremor na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang balitang yan na hatid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sa nakalipas na 24 oras na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon ang 306 rockfall, 32 volcanic earthquake at isang volcanic tremors na tumagal ng 15 minuto ayon sa ulat ng ahensya ngayong June 19. Nakitaan din ang banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Basud, Bunga at BC. Nasa 1,688 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa pinakaulig monitoring ng ahensya nitong June 18. Umabot sa 200 metro ang taas ng plume mula sa crater ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanlurang hilagang kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-impis ng bulkan kasabay na nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon, kaya mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad ng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa Kabikulan pa rin, pulis na sangkot sa Umanoy extortion, arestado sa entrapment operation ng PRO Region 5, si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Naaresto ang isang pulis na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5 matapos masangkot sa Umanoy pangingikil kaugnay ng kasalukuyang recruitment process ng Philippine National Police sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office 5 sa loob ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Ayon sa ulat ng PRO 5, inaresto ang 40 taong gulang na police officer matapos umanong humingi at tumanggap ng 38,000 pesos kapalit ng pangakong maipapasa ang isang aplikante sa medical phase ng PNP recruitment. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Intelligence Unit 5, RID Tracker Team at Legazpi City Police Station kasunod ng natanggap na impormasyon at isinagawang surveillance. Matapos ang pagkakaaresto, agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at isinailalim sa medical examination bago dinala sa Legazpi City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Binigyang diin ng PRO 5 na mahigpit nilang ipatutupad ang internal cleansing program upang mapanatili ang integridad ng organisasyon. Ayon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director ng PRO 5, hindi kukonsintihin ang kanilang tanggapan ang anumang uri ng korupsyon, lalo na sa recruitment process ng PNP. Anya, mananatiling merit-based, patas at transparent ang pagpili ng mga bagong pulis at pananagutin ang sinumang lalabag sa batas at magpapababa sa tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Binaha ang bahagi ng Datile Street, Barangay Tisa, Roa City dahil sa naranasang pag-uulan ngayong Biyernes, habang nag-shift naman sa online class at suspension naman para sa iba pang paaralan dala ng masamang panahon doon. Si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Roa City ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na naranasan umaga June 19. Kabilang sa mga apektadong lugar ang kahabaan ng Datile Street sa Barangay Tisa, kung saan napilitang lumusong sa baha ang mga residente at motorista upang makarating sa kanilang mga destinasyon. Malaki rin ang itinaas ng tubig sa kalsada papunta sa Graceville na nakaapekto rin sa pagdaan ng mga sasakyan at mga residente dahil sa masamang panahon at pagbaha. Nagsuspende ng klase ang Our Mother of Mercy Learning School Incorporated para sa lahat ng antas ngayong June 19. Samantala, inilipat naman sa online learning ang mga klase sa junior high school at senior high school ng Philomere Christian University. Pinapayuhan ang publiko na manatiling mapagmatsyag, umiwas sa mga lugar na binabaha at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, balita naman sa Mindanao, ika-anim na araw ng Surigao o ika-anim na taong anibersaryo ng Sigor del Sur isinagawa sa Vicente Pimentel Senior Gymnasium sa Tandag City. Dumalo po ang iba't ibang national government agencies para makilahok sa mga aktibidad bilang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo ng lalawigan. Ang detalye. Ang ulat mula kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinagdiriwang sa Vicente Pimentel Memorial Gymnasium sa Tandag City ang ika-66 na araw ng Surigao del Sur bilang paggunita sa pagkakatatag ng lalawigan. Sinimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang misa pasasalamat na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, mga municipal mayor, barangay kagawad at mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies. Sinundan ito ng isang maikling programa kung saan dumalo rin si Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang iba pang mga opisyal ng lalawigan. Patuloy namang isinasagawa ang iba pang mga aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Eastern Mindanao Command, kinilala ang ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na disaster response at relief operation sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye, mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Kinilala ng Eastern Mindanao Command o EastMinCom ang malaking ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na humanitarian assistance and disaster response o HADR operation sa mga lugar na lubang iyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Inihayag ni EastMinCom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosette Manuel na karamihan sa 401 na pinadalang personahe sa mga relief search, rescue at retrieval operations ay mula sa reserve force ng mga units ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Manuel na kahit na wala itong sweldo, ay binubuhos ito ang kanilang dedikasyon para makatulong sa nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya hinikayat ito ang publiko na sumali sa mga reserve forces ng AFP upang makatulong sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ang ating oras po, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
17: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver?
19: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
18: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
8: Mula sa Department of Trade and Industry, ako naman po si Director Cheryl Mundo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
7: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas.
8: Sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.

0: Babalikan natin ang ulat niya mula kay Kenneth Paciente. Samantala, sa kaugnay na balita, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang commitment ng ASEAN at Russia na palalimin pa ang pagtutulungan ng mga bansa. Kaugnay niyan, tinanggap ng dalawang leader ang mahalagang dokumento, kabilang ang Kazan Declaration 2026 at ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 na magsisilbing gabay sa susunod na bahagi ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kabilang din sa isinulong ng mga leader ang kapayapaan at katatagahan, kalakalan at pangungunan, food and energy security, science and technology at people-to-people exchanges. Kasabay ito ng pagiging bukas sa mas malalim ng pakikipag-ugnayan sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union. Binigyan din ni President Putin ang pangako ng Russia sa pagkakaroon ng strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa
0: strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.
2: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad upang mapigilan at mabawasan ang epekto ng mga panganib dulot ng climate change, ating pag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Oy, magandang hapon ho, Director Sir at Joshua. Magandang hapon sa ating mga tagapagsubaybay.
1: General, sa patuloy po na paglala ng epekto ng climate change tulad ng mas malalakas na bagyo, pagbaha at yun pong matinding init, ano po ang nakikita ninyong pinakamalaking hamon sa paghahanda ng ating mga komunidad?
3: Ang pinakamalaking hamon ay ang kakulangan po ng sapat na kaalaman at aktibong partisipasyon ng mga mamayan. Hindi lamang ito usapin ng pamalaan kasi, kundi ito po ay sa paniniwala namin sa Climate Change Task Force ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Kaya ang pangunahing layunin po ng Climate Change Task Force ay palakasin ang climate awareness, yung voluntarism at yung community action upang maging handa ang mga komunidad sa anumang epekto ng climate change. Kaya ngayon po ay nasa mga munisipyo ngayon, meron na po kaming organization, meron na kaming regional director at na-organize na ho rin namin ang aming mga commands sa Climate Change Task Force. Ito po ay pagpapakita lamang na tagumpay ang ating kampanya sa pagbigay ng solusyon dito sa epekto o sa problema natin na mayroon kailangan sa climate change.
0: Okay. General, balikan kayo, nabanggit mo kanina na pagpapataas ng kamalayan at yung voluntarism. Sa inyo pong paanig, paano po ninyo hinihikayat ang mga barangay at mga residente na maging aktibong bahagi sa paghahanda at pag-iwas sa climate hazards?
3: Una is pinapalawak namin po ang aming organization hanggang santas po ng barangay upang magkaroon po ng direktang pakipag-ugnayan sa mga komunidad, at kami po ay nagsasagawa ng mga information campaign kasama na po ang tree planting, yung clean up drives very recently ho, ay meron sa Batangas, meron din sa Mindanao, nga tree planting activity, clean up drive sa dyan ho sa Lake. At kasama na ho yung climate education programs at iba pang mga aktibidad. Actually, meron tayong batas, yung tinatawag na Environmental Education and Advocacy Act, na kung saan ay minamandato ho ang CHED, ang DepEd, ang TESDA, kasama po ang Department of Science and Technology. Mga programang ginagamit namin ngayon sa magitan po ng partnership dito po sa mga ESA ng ating pamahalaan para magamit po natin yung mga existing na programa po ng ating NSTP program, yung National Service Training Program, na very organized. Nakita ko na yung tungkol po sa environmental program na mayroon kailangan sa...
0: Alright, medyo maganda tong ating pinag-uusap na napapanahon, pero medyo nawawala-wala po yung inyong linya. Nagpuputol-putol po. Nairinig niyo po kami?
3: Yeah.
0: Alright. Can you hear us?
3: No, kayo. Kaya lang, yung signal ata namin ang problema dito sa school.
0: Sige po. Subukan namin balikan po kayo pag maayos na po ang signal. General. Okay.
3: Yun lang. Maraming salamat, Joshua. Oh, thank you. Salamat po.
0: Salamat kayo, General. Maya-maya lamang. Bayan, huwag kayo bibitin yung maraming kong balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. For our next food crawl.
1: Yun yon, yung requirement dyan. Kailangan running, hindi dapat walking.
0: Walking! Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga ni nung baboy.
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: This is good for me.
0: Dito lang sa PTV. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
2: Artsy Craftsy Paala!
0: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina

0: nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si retired Brigadier General Gerardo Zamudio, ang commandant ng Climate Change Task Force. Magandang tanghali po ulit, General.
1: Magandang hapon sa ating lahat, Director Sheridan and Joshua. Kamusta kayo, Pag-esara, yung sigal natin pa yun ngayon?
0: Apo. General, balikan po natin yung ating talakayan kanina. Sa inyo pong kararanasan, ano po yung mga maling pananaw o kakulangan sa kaalaman ng publiko tungkol sa climate change na kailangan pong maitama?
1: Alam mo, Martin, marami po ang naniniwala na ang climate change ay problema namang na mga scientifico o kaya ng ating pamaraan. Pero po ang karatuhanan mo talaga, nararamdaman na kasi natin na araw-araw ito sa mag-ibang anyo. So, mas malakas na bagyo, mag-ibang ini, at pagbaha. So, kinakailangan natin maunawa na ang bawat ilus natin po ay epekto ng kalikasan. Kaya, dapat to ay magtulong-tulong halo. Kaya, ito yung dahilan kung bakit aming binuo ang ating Climate Change Task Force na inadap natin yung kultura, yung struktura, disiplina ng ating mga kasundaluhan. Kasi sa itong gera, laban sa napaka malupit na epekto ng climate change. So, yun ang aming pananaw tungkol sa bagay na yan.
2: Okay. Sa usapin naman po, General, ng papel ng mga lokal na pamahalaan, barangay, officials at community leaders sa mga pagbuo po ng mas matatag na climate resilient communities, paano po nakatutulong ang community-based approach sa inyong pong pananaw?
1: Kami ang pananaw namin dyan ay napakahalaga po ng papel dahil napakahalaga po ng papel ng LGU dahil sila po ang pinakamalapit sa ating po mga mamamayan. Ang mga LGU at barangay officials po ang nauna sa pagpapatupad po ng mga programang pangkalikasan tungkol mo sa disaster preparedness at climate adaptation. Kaya kayo po ay naniniwala na ang LGU ko ay at ang community leaders pag nagsama-sama ito, ito ay malaking papel ang gagawin pa rin sa climate action, especially na ang lahat ng mga LGU ay required sila na mayroon silang katawag na Local Climate Change Action Plan na ang pagkakaintindi ko dito base ko sa dokumento ng basa ko is every 3 years dapat ito ay nire-review ito, ina-update ito. So doon kami papasok yung Climate Change Task Force kung saan namin pwedeng i-locate yung sarili namin doon sa mga programa, mga activities, mga ginagawa ng LGU, especially doon sa adaptation. Kasi sa ngayon, napapansin natin na may mga LGU pa rin na traditional approach tungkol sa impacto ng climate change. Like yung mga pinapama, ang ginagawa nila, ang namumonitor natin, yung mga mayor, ay yung hanggang doon, kumbaga, reactive sila na pag mayroong baha, tutulungan, i-evacuate, pero dapat na maging proactive. Kung alam natin na yung lugar na yon ay palagi ng binabaha at malaki ng ginagasis ng gobyerno, so kami sa Climate Change Task Force ay taga-remind kami na nakapwede ho mayor or governor na tayo pa maghanap na ho tayo ng relocation site, tanggalin na natin po dyan kasi malaki ang gasos nila. So, ito yung mga bagay na nakikita natin na partnership with LGU, Jusma.
0: Sir, sa panahon po ngayon na may mga bagong teknolohiya at datos tungkol sa panahon at hazard mapping, paano po natin magagamit ang science-based information para mas maging handa ang mga komunidad?
1: Si Commissioner Albert de la Cruz na siya po create itong ating climate change task force ay yan yung kanyang paliwanag na mahalaga po ang paggamit ng hazard maps, yung mga weather forecast, yung early warning system at ito pang scientific information upang makagawa po ng mga tamang decision, no? At ang yun natin ay going mas accessible tumagitan po ng ang organization kasi kami parang namin po karoon ng memorandum of agreement or understanding sa mga ahensya ng gobyerno na mayroong hawak nito niya mga data na ito. So ang layan namin ay going mas accessible at mas madaling maintindihan po ng mga kumunidad ang mga informasyon ito upang magamit nila sa kanilang paghahanda. At nandiyan po kami sa ngayon na nagkakandas na po kami ng mga capacitation training sa mga official po namin and hopefully by fourth or first quarter of 2027 ay makikita na kami na ay very active na kami sa pagbibigay ng mga karagdad ng informasyon na ito ay sa language ng mga taong maunawaan ng mga kabayan po natin sa isang komunidad na Director Sir.
2: Okay. General, kumustahin ko lang po yung nabanggit ninyo na ilang mga komunidad o mga lokal ng pamahalaan na reactive na kung kailang may baha, eh, sakalang sila kikilos. Kumusta po yung kanilang cooperation ngayon para maging proactive at mas matugunan yung mga pangailangan ng mga komunidad na bago pa man dumating yung mga sakuna na dulot ng climate change?
1: Actually, happy naman kami i-report na karamihan po sa mga local government officials po namin nakausap ay very supportive naman po sa climate change task force. At ang tingin ko nga, ang kulang talaga dito ay yung kakulangan ng kaalaman. Maaaring ang ilan sa mga nasa LGU ay hindi sapat yung kaalaman ng mga staff nila tungkol sa ganitong klaseng mga impormasyon. Kaya ito yung programa ng Climate Change Task Force. We will work with the Climate Change Commission sa office po ni Commissioner Arnold de la Cruz na kung paano pwedeng makapagsagawa kami ng isang seminar na ang mga attendees ay yung mga naghahanda itong Local Climate Change Action Plan para kung mayroon silang kaalaman na ay ma-upgrade, ma-update sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran na George Juan.
2: Okay, well, that's good to hear po. Pero may mga lugar po ba kayong nakikita na nangangailangan na mas maagarang intervention dahil sa mataas na climate risk? At from your perspective po, General, ano po ang dapat gawin ng mga lugar na ito? Maliban po doon sa pagdadagdag ng kaalaman.
1: Ito yung mga nasa shoreline. At saka ito yung mga, karamihan ba na nasa shoreline? Kasi nakakaalam Joshua yung ating sea level rise. Kung titignan ninyo, halos doble yung sea level rise natin sa Pilipinas. Kaya ito ay ramdam ito sa mga lugar na kung saan malapit sa mga pampanglandangan. So itong mga lugar na ito ang dapat tingnan ng ating mga mayor, ng ating mga local officials, kung paano sila pwedeng hanapan ng mga lugar na kahit na bumaha ay hindi sila maapektuhan. Kasi pag hindi natin ginawa yan, ang mangyayari po niyan ay maraming gasto sa gobyerno. Itong parte ng Bulacan na nakikita natin yan na so dapat mayroon tayong strategy na sa ating pwedeng i-relocate yung mga tao na ever now and then, ever tayo na magkaroon ng malakas na ulan ay babahain at nagiging problema ng ating pamanahan. At kung i-compute po yung ginagasas ng gobyerno ng Pindones, baka sapat na yun para magkaroon lang tayo ng relocation. Ang tingin ko is baka i-recognize natin yun. Yung mga ganong klaseng mga solusyon na Joshua Kenner, alam mo, yung tao ay mayroong mga perception na ito ayaw bigyan ng aksyon kasi maaaring may mga kumikita doon sa ganong klaseng response ng ating mga LGU. But ayaw mong isipin yan. Gusto ko lang i-communicate na dahil nga sa hindi natin pagbibigay ng reaction, ng proactive na action, ito yung nabubuo na pananaw sa ating mga taong nakaalam at nakaunawa sa problema nito, Joshua.
0: General, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipino tungkol po sa kahalagahan ng pakikilahok ng bawat isa para labanan ang climate hazards.
1: Okay, ang climate change po ay isa sa pinakamalaking hamon po ng ating panahon. Ngunit ito rin po ay pagkakataon upang magkaisa tayo bilang isang bansa. Kaya inaanyal po namin ang bawat Pilipino na maging bahagi po ng solusyon kung hindi man tayo maging membro ng Climate Change Task Force ay maging bahagi po tayo ng ating ng solusyonan. Sama-sama po nating pangalagaan po ang ating kalikasan upang maipamana po natin sa susunod na generasyon ang isang mas ligtas, mas malinis at mas matatag na Pilipinas. Pero bago ako magpaalam na Director Shirley and Joshua, kukunin ko pagkakataon ito na ipaalam sa lahat ng mga official po natin na tuloy ho ang ating command conference dito po sa Rizal Technological University sa 26 and 27, that is Friday, Saturday. Lahat ng ating mga commanders na dyan po, lahat ng ating mga Rizal Directors ay nandiyan po. So magkita-kita tayo, ito ay isang malaking advocacy na panindigan natin at ituloy-tuloy natin. Maraming salamat, Joshua and Director Shirley.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio.
2: Sa puntong ito, balikan natin ang ulat ni Kenneth Paciente kung saan isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connection sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito po ang ulat.
3: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan. Sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matatag na political at security engagement sa pagitan ng ASEAN at Russia, lalo na sa panahong tumitindi ang geopolitical tension.
4: Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
3: Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan at mas maiyugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Gayon pa ng presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan.
4: Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership. And our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
3: Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa.
4: The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
3: Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa summit ay hindi lamang pakikiisa, kundi bilang tanda ng panibagong panawagan ng pagkilos. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pangulo ang naging co-chair ng naturang summit. Kenneth Paciente para sa Bayan.
2: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Healthwatch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig, at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies.
6: because kung anong because nung pumutok yung gera, basta kung saan kayo makakuha, kung saan makakuha. Sa tignan ninyo, basta kausapin niyo lahat, maghanap tayo ng makukunan natin ng petroleum products. One of those places was Russia. Pero sige, one shipment here, one shipment there, saan idadaan? There was no real system in place. Now we are beginning to put that system in place, and I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products. Should anything like this happen again, we don't know if. Pero sige, one shipment here, one shipment there, saan idadaan? There was no real system in place. Now we are beginning to put that system in place, and I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products. Should anything like this happen again, we don't know if the supply will again be suddenly cut, but now we have many more options than we did before.
7: Sir, does that mean that we will regularly source from Russia?
6: Well, this is yet to be decided. There are many complications to that. It is not that simple, signing a trade agreement. There are, of course, political considerations, geopolitical considerations.

0: with, which may be a little bit more complex, but it also provides more opportunities than we had before. And that, I think, was one of the main results and findings that we arrived at during this summit.
1: For last on this topic, on the bilateral trade with Russia, before we shift to other topics as well, the European Union and the U.S., as well as Singapore, has, it's no secret that they have imposed sanctions against Russia over its war against Ukraine.
0: Yes.
1: How concerned are you with a possible backlash or criticism from other like-minded nations that we have been partnering with because of concerns that the Philippines or ASEAN in general might be indirectly funding the war with Ukraine?
0: Oh, certainly that's a concern, and it's not something, as I said, as I've always said, we are the Philippines is one of the, if not the greatest the greatest sponsor, supporter for peace, and not only in our region but everywhere else. And certainly those that is not something that we would like to be accused of and would not like to be part of. We would certainly not would want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world. And so that is, those are the decisions, that those are the very some of them very nuanced decisions that we will have to be making in the future.
1: And what are the safeguards to make sure that the Philippines will not?
0: Oh, that's very much a case-to-case thing. Depends on what area you're talking about, because if in terms of the volume of trade, for example, that we have to get today with Russia, it comprises such a small part of their general revenue generation that it clearly cannot be said that it is funding conflict anywhere. So we will just have to be very careful to make sure that we are not inadvertently becoming part of a system that is encouraging war in any way.
2: Thank you, Mr. President. Next question from Josh Malimbano, Billionaire News.
3: Sir, I understand you and President Putin wants to explore people exchanges, tourism. Were you able to talk about any concrete plans in order to strengthen the tourism agreements, people exchanges between Russia and the Philippines?
0: Well, again, we haven't we have not come to any finality in those. What arrangements that we have made with Russia have been quite I use the term ad hoc, because that's exactly what they were. It's just we try to get to the next part, get another shipload of products, commodities to the Philippines. Okay, after that we'll have to find another system. So that's what we have been trying to do now, and we have been made aware of so many mechanisms that are available to us that we didn't really think about before. And that's that was the main subject, actually, of our lunch meeting this afternoon, when the Russian Federation actually presented to the ASEAN leaders some of the areas and some of the mechanisms that are available that maybe we haven't taken full advantage of that we should, and that's what we will continue to develop. In fact, I have asked both ASEAN to find ways to work with the Russian Federation as ASEAN, but also I have asked the officials in our own government to find ways to work in terms of bilateral agreements with Russia. So there is a big potential there that we really haven't explored before, but we will now. Yeah.
3: Sir, just to delve deeper on the tourism side lang.
0: Oo.
3: Meron ba kayong siguro po kahit the Ambassador Igor mentioned that there is a currently ongoing application of Siberian Airlines po na magkaroon ng direct flights from Cebu and Manila to Siberian cities. Meron po kayong siguro plans, is the administration planning to express strong support with
0: absolutely, yeah, very strong. Yes, absolutely, sure. But you know, we're not talking only about tourism. Of course, that's an important part, and we would like many more both ways, for more Filipinos to go to see Russia, for more Russians to come and visit the Philippines. But also any kind of travel, any kind of engagement at any level, if it's not G2G, even if it's purely commercial, even if it's some hybrid arrangement that we might decide to come to. These are all elements that will help the growth of our trade, and that's why it's so important to us that, number one, that there is already an agreement for the flight between Irkutsk and Kalibo clan. So that's a good start, and as I understand it, Cebu Pacific is already looking at further flights. And as we all know, the single most important determinant of the volume of tourism and travel between two countries are the number of flights. And the more flights you have, the more people come. It's really, the formula is very, very simple. And so we will continue to find ways. And this has become the effect of our policy of developing regional airports so that our visitors, the visitors that come to the Philippines, need not go through Manila necessarily, unless they really want to go to Manila. But if they want to go to somewhere else, then we will start to see these regional airports becoming available stops, so that tourists especially can go directly to their final destinations.
2: Thank you, Mr. President.
1: Sure. So in connection with Joe Osh's question, were there talks with the Russian government about making Filipinos travel to Russia visa-free?
0: No, we never got that far. But, you know, if it's something, we did it with India, we've done it with China. If it's something that we feel will be advantage to both Russia and the Philippines, I don't see why not. That's become the method, the order of the day now. And we very much would like to increase our tourist trade. So that's something that down the road maybe we can look at. And I cannot find any serious objections to it.
1: Thank you, sir. Okay. Sir, two points. First, will you bring home some investment pledges or actual investments to the Philippines from Russia? Were you able to speak with some Russian business leaders here?
0: Well, we're still very much at the starting point here. Like I said, some of the areas that that we now see from this summit that are available to us. This applies not only to the Philippines; it applies also to the other ASEAN countries. It's not something that immediately springs to mind. But of course, with the Philippines, we always think our biggest trade partners are United States or Japan. And that's our natural tendency because of so many years of habit, if you want to call it that. So now and that again, ASEAN fits into that mold, not necessarily the United States, but the same thing, that we have grown used to a traditional way of doing business, of our trade discussions. But so we'll move it forward, and we have just started the process, and so there are no definite agreements that have been signed, but the number one thing that we have been able to do is to identify sectors that we can further work on, that we can further develop, and that have, in my opinion, very serious potential for development, not only for trade, for people-to-people, cultural exchanges, all of these things, all countries do to to engage each other and to make the relationship stronger, deeper, more vibrant. And that's what we are hoping to achieve.
1: Sir, common considerations among investors, regardless of what nationality, would be energy prices in the Philippines as well.
4: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, panibagong Chinese research vessel at Chinese ships na namataan sa Bajo de Masinloc, ating pag-uusapan kasama si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Admiral, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
5: Yes, magandang tanghali Joshua and Cheryl at sa mga taga-subaybay ng programa ninyo. Magandang hapon sa ating lahat.
4: Admiral, nauna pong naiulat na inalis na ang floating platform sa Scarborough Shoal, ngunit namataan pa rin ang ilang kagamitan tulad ng mga boya at antena. Kumusta po ang monitoring natin dito at ano po ang inyong nakikitang implikasyon nito?
5: Yes, alam mo Joshua, no? For the past 8 months, 9 months, may mga namataan tayo ng mga nilalagay ng PLA Navy and Coast Guard na mga kagamitan sa Bajo de Masinloc. Kasama dito yung boya, may dalawang malaking boya doon. May nilagay sila pangharang sa bukana ng Bajo de Masinloc. Kamakailan namang naglagay sila ng floating structure na may mga parang A-frame na metals, no? Na we suspect
0: to just because we want him to join to become a more active part, to play a more active part in government, doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. And you know, I think we have a really good group of people in the cabinet right now, and we are working well together. And I don't see the need. I don't see why you keep talking. Why does this subject keep coming up?
1: Because a lot of people.
0: I have to tell you, when we sit around the table in meetings, we don't talk about that.
1: So, sir, definitely no cabinet reshuffle happening. Size of relief. Your cabinet secretary.
0: Who else? Reshuffle means more than one. Yeah. Who else?
1: There were also information from multiple sources claiming.
0: Multiple sources.
1: Of course, at least two. Anyway, sir, there are some sources who have been claiming that Secretary Remulla Jonvic, in particular, may be moved to another agency to be.
0: Which agency now will they go to?
1: Allegedly.
0: Allegedly, just tell us what you
1: hear. So, supposedly, you were thinking of putting Benhur Abalos either to the DILG post or the DOJ post.
0: Yeah.
1: However, that's not yet happening. What's keeping you from actually appointing him to a post when you have already mentioned that you are quite interested in giving him an active capacity in your government again?
0: But again, it's a counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. The people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do, and have gained already the experience that they have learned lessons from, and to just keep moving people around for no really good reason, it makes no sense to me.
2: Thank you, Mr. President. Moving on to Josh.
3: So with regard to the recent happenings in the Senate, halfway din na po makuha ng inyong comment on some of the things that happened yesterday. First po, sir, reaction po doon lang sa naging maayos yung special session po na ipinatawag ninyo kung saan naging bagong Senate President na po si Senator Sherwin Gatchalian. And the second one po, may mga bumabatikos po sa pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding judge sa Senate Impeachment Court. Lalo na raw po ay meron siyang involvement, allegedly, doon sa impeachment case ni VP Sara, parang na-criticize siya before regarding that.
0: Second question first. What was, I'm not sure what the batikos is for Chiefs to become the trial manager, whatever.
3: I think when during the first impeachment proceedings with VP Sara, kung saan po parang marami nag-criticize na dinedelay yung impeachment trial dun sa fourth bill po na provision doon sa ating constitution. With VP Sara, kung saan po parang marami nag-criticize na dinedelay yung impeachment trial dun sa fourth bill po na provision doon sa ating constitution.
0: Yeah, but those are opinions. I don't think that reflects in any way on how he will do. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Cheese. So let's go back to the first. Let's go back,
3: sir,
0: to the first question.
3: Follow up before we go back to the first question. Sir, is safe to say po ba na you express your support na si Senator Cheese Escudero po yung maging presiding officer doon po sa impeachment TVP, Sara?
0: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then. That's fine with me. I will definitely, do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly, and that we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
2: Thank you, Mr. President. Last question from Josh.
3: Yeah. Yung reaction na lang po, sir, doon sa pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong SP. And siguro reaction lang po na naging maayos naman yung daloy nung special session po kahapon.
0: Well, that is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado. Dahil kung titignan ninyo yung mga ibang priority bills na sinabi natin kung bakit ang special session ay dahil doon. First of all, talagang priority bill yun. That was identified months ago sa LEDAC. Talagang nandiyan na yun. Pangalawa, lahat doon tapos na sa House. So kailangan kunin na ng Senado para maipasa na, para maging batas. And that's what we were very worried about. And of course, the appointments, of course, DFA, yung appointments ng mga general, all of those just came to a dead stop nung nagkakagulo. Nung hindi pumapasok yung mga senador, di sila nagsesession, yun nga, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado, and that they can take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority, some of them are from before, some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan, at lahat ng kailangan na ngayon. So, with those two elements, natapos na sa House, wala, inaantay na lang ang Senado. Pangalawa, nasa gitna tayo ng oil crisis, na kailangan ng mga batas na yan, ay sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti, and we can proceed with the normal conduct of governance. And before we end, I have an announcement to make. I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now?
2: Nine months.
0: Wala tayong balita. Hindi natin malaman kung ano nang kalagayan nila. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. Pero wala tayong makuha masyadong information hanggang ngayon. Nung nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Nung dinner, kagabi, kinausap niya ako. Sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa niya na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home back to the Philippines and back to their families.
2: Okay, that's it. Thank you very much. Thank you very much.
0: Thank you.
2: Salamat, guys.
0: Thank you.
6: Katatapos naman na tapingan with the media ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., ibinahagi nito yung matagumpay na konklusyon ng ASEAN Commemorative Summit sa Kazan. Sabi ni Pangulo Marcos, ilan lamang doon sa mga napag-usapan nilang mga ASEAN leaders kasama si Russian President Vladimir Putin is yung regional processes sa Eurasia. Tinalakay rin ang nilang mga lider yung mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, ng sustainable development at ng katatagan sa rehiyon. Kabilang din dyan yung pagpapaiting ng kalakalan at pamumuhunan, food and energy security, science and technology cooperation, at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Sabi ni Pangulo Marcos, ang summit nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi nito yung kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security at ekonomiya sa rehiyon. Ibinalita rin ni Pangulo Marcos yung ilang mga dokumento, mahahalagang dokumento na na-adopt sa ASEAN-Russia Commemorative Summit, particular dyan yung Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Itong mga dokumento na ito ayon sa Pangulo, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at ng Russia, maging sa pagbibigay ng mga tangible results o yung mga resultang mararamdaman na, o magbibenepisyo yung mga mamamayan ng mga bansang kasapi. Ito, dahil ni Pangulo Marcos yung naging resulta ng bilateral meeting nila niya kasama kay President Putin. Reaffirm niya nila yung pagkakaibigan ng dalawang bansa, kasama din sa mga napag-usapan ay yung mga paraan para isulong pa yung balikatan ng Russia at ng Pilipinas, lalo na sa pamumuhunan at talakalan, sa usapin ng energy security, agrikultura, at edukasyon. Sa usapin ng energy cooperation, sabi ni Pangulo Marcos, wala naman silang partikular na napagkasunduan. Pero nagkaroon niya ng understanding ang Russia at ang Pilipinas na ipagpapatuloy yung mga nasimulan na bilang dugon ito doon sa naramdamang epekto buntod ng Middle East crisis. Ang Pilipinas, ayon kay Pangulo Marcos, mananatili sa paghanap ng traditional partner nito para sa langis at ang Russia niya bukas sa linyang ito. Samantala, kaugnay sa bilateral trade sa pagitan pa rin ng Russia at ng Pilipinas, sabi ni Pangulo Marcos, nagkasundo sila ni President Putin na marami pang maaaring magawa, marami pang areas of cooperation yung dapat buksan. Isaan niya ito sa mga isinulong ng Philippine delegation sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit para mapataas yung kalakalan sa pagitan ng Maynila at ng Moscow. Napag-usapan din anya nila ni President Putin yung tungkol sa nuclear energy, space, artificial intelligence, at marami pang areas na available na wala pang balikatan ng Pilipinas at Russia na maaari na masimulan. Sa presko na ito ng Pangulo, na tanong din si Pangulong Marcos kaugnay doon sa sanction na ipinagawa ng ibang mga bansa laban sa Russia dahil pa rin ito doon sa gera ng Russia sa pitan ng Ukraine. Sabi ni Pangulong Marcos, batid niya yung concern na yan ng ibang mga bansa. Gayun pa man ang Pilipinas anya mananatiling nakasuporta sa pagsusulong ng kapayapaan, ayaw rin naman anya ng Pilipinas na maging bahagi ng anumang sistema na susuporta sa anumang gulo. Sa ibang bita pa, sabi ni Pangulong Marcos, bukas siya na mabigyan muli ng posisyon sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ni Pangulong Marcos, si Abalos kasi tumutulong pa rin sa gobyerno kahit wala na ito sa posisyon. Gayunpaman, nilinaw ni Pangulong Marcos na hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ng revamp o balasahan sa kanyang gabinete. Lalo't kontento anya siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Habang yung mga pinakahuling pangyayari naman sa Senado, una yung posibleng pag-upo ni Senator Escudero bilang presiding judge ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Pangulong Marcos, tiwala siya sa kakayahan ni Escudero na magsilbi presiding judge. Hindi rin daw anya dapat indikit sa mambabatas yung nangyari doon sa unang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil doon sa salitang fourth week, kaya naantala ng naantala. At sabi pa ni Pangulong Marcos, kahit sino man daw yung iupo ng Senado bilang presiding judge, susuportahan yan ng Malacanang hanggat sumusunod sila sa proseso at sa itinatakda ng batas. Kaugnay doon sa opisyal o formal na pagkakahalal kay Senator Gatchalian bilang Senate President, sabi ni Pangulong Marcos, yan naman talaga yung matagal nang hinihiling ng pamahalaan, maging maayos na yung takbo sa Senado. Kaugnay naman doon sa maayos na pagdaraos ng special session na ipinatawag ng Pangulo, sabi ni Pangulong Marcos, ito rin anya yung inaasahan ng pamahalaan upang ma-actionan na yung mga nakabinding panukala at ma-actionan na yung mga appointment ng mga opisyal ng pamahalaan at General ng Armed Forces of the Philippines. Panahon na anya para maibalik sa normal yung takbo ng Senado. At sa huli, nanunsyo rin ni Pangulong Marcos yung paglaya o pag-uwi na dito sa bansa ng 24 na Pilipino na na-detain ng nasa 9 months sa Russia dahil sa immigration issue. E bunga ito ng naging bilateral nila ni President Putin. Ito muna yung mga pinakuling aktibidad ni Pangulong Marcos mula sa Malacanang Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver?
13: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulance.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
12: Makapal yung simento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Philippine Standard Time 1:09.
7: The doctors are in. Ang iyong kalusugan. Pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
17: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. TGIF na! Thank God it's Friday once again. June 19, 2026, ang kapanganakan ng ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. Ano, baka nakakalimutan din natin itong petsa na ito, hindi lang yung December 30 na araw ng kanyang kamatayan. Chet Oliva po, dito naman sa programang tatalakay sa ating kalusugan. Doc, isa pang health issue na common sa mga kalalakihan ang pag-uusapan natin sa ating episode ngayon bilang patuloy nating pakikiisa sa selebrasyon ng Men's Health Month tuwing buwan ng Hunyo taon-taon at sa Father's Day sa darating na linggo. Tutukan naman natin ang ernya na mas kilala sa tawag na luslos. Kahit madalas natin itong naririnig, marami pa rin sa atin yung hindi lubos na nauunawaan kung ano nga ba ang ernya. Bakit ito nangyayari at kung sino yung mga matataas ang panganib na magkaroon nito. Kaya mahalaga mapag-usapan ito dahil maaring maka-apekto ito sa pang-araw-araw na gawain, sa trabaho at sa quality of life. At kapag ka napabayaan, maaari rin itong humantong sa mas seryosong komplikasyon na nangangailangan ng agarang medical attention. Kaya dyan lamang kayo, samahan ninyo uli kami sa kabuuan ng ating programa.
16: Tama ka dyan, Ched, at itong mga ganitong kondisyon, kumpara mo ito dun sa mga bagay na hindi pwedeng iwasan, ito naman ay pwede din naman ng iwasan. Ano? Napaka-importante na malaman ng pasyente kung anong role niya para maiwasan nga itong ganitong klase ng karamdaman. Dahil kapag ang mga bagay na ito ay naiintindihan nila kung anong dapat nilang gawin, kahit papano, mababawasan natin yung bilang ng mga nagkakaroon ng luslos.
17: Mm-hmm. Sige to, kumpisa na natin yung ating diskusyon. Ano nga ba itong kondisyon na tinatawag na ernia?
16: Yes, ang ernia o yung kondisyon kung saan may bahagi ng laman loob, kadalasan bituka o taba sa loob ng tiyan, na lumulusot sa mahina o may butas na bahagi ng kalamnan or tissue ano, na dapat sana ay umahawak nito. Madalas itong nakikita bilang isang bukol sa singit, no, sa pusod o kaya sa tiyan.
17: Mm-hmm. Ayun. Dok, kasi di ba yung almoranas, lumulusot din yun eh. Anong kaibahan nito sa hernia?
16: Yes. Yung ang pagkakaiba ng dalawa, no? Yung hernia, yung paglusot ng laman loob sa mahinang bahagi ng kalamnan. Ito yung hernia. Pero yung almoranas naman, or yung hemorrhoids, kung tawagin natin, ano? Isa itong pamamaga o paglaki ng ugat sa loob o paligid ng puwitan.
17: No? Ah.
16: Ang hernia naman ay kadalasang may bukol sa tiyan o singit. Ano? Samantalang ang almoranas ay may sintomas gaya ng pagdurugo, pangangati o bukol sa may puwitan.
17: Mm-hmm. Pero dok, ito palang hernia ay hindi lang isang klase. May iba't iba pala itong ano, classification o yung kumbaga eure. Ano-ano ba ito at paano sila nagkakaiba?
16: Yes, ang kadalasan ng mga karaniwang uri nito ay nadi-differentiate base kung saan siya nagkaroon. Ano?
17: Mm-hmm.
16: Pag sinabi nating inguinal hernia, nasa singit ito. Ito ang pinakakaraniwan. Ikalawa, yung femoral hernia, no, nasa itaas na bahagi ng hita, no, sa may kaya tinawag itong femoral hernia. Yung umbilical hernia naman sa may pusod, no. So at yung incisional hernia, lumilitaw ito sa dating lugar ng operasyon, no? Kasi kung halimbawa nagkaroon ka ng incision dito sa may abdomen mo,
17: biniyak, dok.
16: Yes, in time, kahit na maganda ang pagkadugtong nito, in time, dahil weak wall na siya, medyo nagkakaroon din ng pagkakaroon ng weakness dun sa abdominal wall, kaya nagkakaroon ng hernia. And yung hiatal hernia naman, bahagi ito ng sikmura, ang umaakyat sa dibdib sa pamamagitan ng diaphragm, ano? So nagkakaiba sila ayon sa lokasyon at bahagi ng katawan na apektado po.
17: Mm-hmm. Do, kasi ang mga babae nagkakaroon nito, pero mas common nga ito sa inyong mga kalalakihan. Bakit ganon ang ano, ang nangyayari?
16: Yes, mas madalas ang inguinal hernia sa mga lalaki dahil may natural na daanan sa singit kung saan bumababa yung mga testicles, ano, noong sanggol pa lamang. Kasi yung mga bayag nating naming mga lalaki, nasa may abdomen yan, intra-abdomen.
17: Ah,
16: so habang lumalaki ang bata, no, nawawala ito, no, bumababa siya dun sa may scrotal area. So dahil meron ng natural na daan doon, ito ngayon ang pinagmumulan ng mga hernia. Ano? So, kaya ang bahaging ito, maaaring manatiling mahina o maging lugar na daanan itong hernia na kung sawagin natin.
17: Mm-hmm. So anatomical, doc, ang dahilan.
16: Yes, anatomical siya.
17: Mm-hmm. Ayun. So itong hernia, doc, wala pala itong pinipiling edad. Kahit anong edad, pwedeng magkaroon nito. Tama ba yun, doc?
16: Yes, maaari itong makita sa mga sumusunod, no? Mga bagong silang na sanggol. Pwedeng-pwede yan. Mga bata, mga nasa hustong gulang na, no? Or mga mas matatanda. Mas tumataas lamang ang panganing habang tumatanda dahil humihina yung mga kalamnan.
17: Okay. Doc, kasi naririnig ko noon pa na madalas na tinuturong dahilan kung bakit nagkakaroon ng hernia ay yung pagbubuhat ng mabibigat. Totoo ba yun, Doc? O may iba pang factor kung bakit nagkakaroon ito?
16: Well, hindi ito ang tanging dahilan. Ano? Ngunit maaari itong magpalala o magpasimula ng hernia, lalo na kung may kahinaan na sa abdominal wall. Ano? So, hindi lang ang mga ganitong klase ng physical activity ang pwedeng mag-cause ng hernia. No? Lahat ng mga activity na nagko-cause ng straining, kung minsan nga yung pagdudumi lang, ano, kung palaging constipated, siyempre nag-i-strain ka, ano, so yung positive yung intra-abdominal pressure, no, so lumalabas siya dito sa mga loose-loose na ito. And pero ang kung titignan mo ang pinaka-importanting bahagi kung bakit magkakaroon ka ng hernia, ito yung tinatawag nilang weak wall, ano, dun sa mismong kagaya nung daanan nung sa inguinal hernia, yung pinagdaanan nung testicles after nilang bumaba, ito yung very very weak.
17: Ayun. So bukod doon, doc, sinasabi rin na may kaugnayan sa obesity o sobrang laki, no, sobrang taba at yung madalas sa pag-ubo kung bakit nagkakaroon ng hernia. Gaano rin katotoo yun, doc?
16: Oo, totoo ito, no? Lahat ng ito ay nagpapataas ng pressure sa loob ng tiyan, no? Gaya ng obesity. paulit-ulit na pag-uubo, constipation o matinding pag-ire, ano? Pagbubuntis kasama din dito at madalas na pagbubuhat, ano? So itong mga bagay na ito, they work together in concert, makaproduce ka talaga ng hernia.
17: Mm-hmm. Okay. Doc, mapunta na tayo dun sa mga senyales. Ano-ano ba yung mga sintomas na dapat bantayan na nagtuturo na possible na meron ka ng hernia?
16: Ah, yes. Ito yung dapat nilang tandaan. Ano? At kung halimbawa, napansin nila na merong ganito nga, kagaya ng bukol sa singit, sa may pusod o kaya sa may tiyan, no? Kapag merong ganyan, it is ideal na makita ka ng mga pinagkakatiwalaan nating mga doktor, ano? Which in this case, ang mga nag-handle nito, mga surgeons, ano? And urologist, yan, pwede rin yan, ano? Pag merong kang pakiramdam ng bigat o hatak, ano? So, ito kasi yung ano yun, medyo merong fullness dun sa area na yan. Pananakit kapag umuubo o kaya bumabahing o nagbubuhat. Yan, ibig sabihin, parang may bumababa. Ano? Ah. And may napapansin silang lumalaking bukol habang nakatayo. No? So kasi nga, pag nakatayo ka, all the pressures goes down. So ang nangyayari, kung meron kang loose loss, mapapansin mo sila pag nakatayo.
17: Mm-hmm. Ano yung dok sa... sa may singit yung bukol o pwede rin sa ano, sa tiyan?
16: Kung halimbawa, pwede sa tiyan, ano? Pero kung ang pinag-uusapan natin ay yung inguinal hernia, mapapansin mo talaga nag-uumpisa siya sa singit. At kapag nahulog na siya talaga siya, nandun na siya sa may scrotal area.
17: Ah, okay. Dok, paano naman nalalaman kung simpleng bukol lang? Kasi, di ba, pwedeng tumor, di ba? O maaring hernia pala ito?
16: Well, ang kadalasan namin ginagawa, no? Alimbawa, nakikita natin na lumalaki kapag umuubo o umiire. Alam natin na hernia talaga ito. Ano? O kaya lumilitaw kapag nakatayo. Maaring lumiit o mawala kapag nakahiga. Ano? Pag mga ganito, mas mabuti magpatingin upang masuri ng tama. Ano? Kaya only the doctors can say with certainty, no? Kung ano ba yung itsura nito, by physical examination, kayang-kayang sabihin ng doktor kung ito ay hernia o hindi.
17: Mm-hmm. Dok, lagi bang may pananakit kapag may hernia o pwedeng ano lang ito, parang tahimik lang na nangyayari sa loob ng katawan?
16: Hindi naman, ano, maraming hernia ang walang sakit lalo na sa simula pa lang, ano? And the only time na makakaproduce ka ng pain it's when pagalimbawa ano na talaga, no, yung nandun na siya sa ilalim, nagpo-produce na siya ng pressure doon na napakaliit lang ng scrotal area natin, ano, para kumasya yung mga abdominal contents dito. Mararamdaman talaga ng pasyente na mayroong pain.
17: Mm-hmm. Okay. Dok, paano naman na-diagnose itong hernia? Anong ipapagawa sa pasyente kapag suspected na hernia yung kanyang case?
16: Yes, kadalasan sa a good medical history and physical examination, we can actually diagnose inguinal hernia, no? Pero kung kinakailangan, maaaring mag-request ng mga sumusunod gaya ng ultrasound, no? Readily available, much cheaper compared sa CT scan at saka MRI. The only time na magpapagawa ka ng siguro ng CT scan or MRI ay kung merong kang ibang kinoconsider, no? Kung mga limbawa, merong bukol o kaya merong ibang mga new growth dito na kailangan ma-assess din.
17: Mm-hmm. Ayun. Dok, kailangan bang operahan agad ang lahat ng kaso ng hernia?
16: Hindi naman lahat, ano? Pero kung maliit at walang sintomas, maaaring obserbahan muna ito. Ngunit kung lumalaki o nagdudulot ng mga sintomas, madalas ay nire-recommenda na talaga yung operasyon.
17: Mm-hmm. So, Dok, walang gamot para gumaling ang hernia ng hindi inooperahan?
16: Yes, walang gamot para dito, ano? Maaaring mabawasan ng gamot ang ilang sintomas kagaya ng pananakit or acid reflux sa hiatal hernia. Ngunit hindi ito'y sinasara ang buta sa kalamnan, ano? So in other words, yung mga gamot na binibigay namin are just for the symptomatic relief lang ng pain.
17: Mm-hmm. Dok, may katotohanan ba na pwedeng hilutin o masahihin, ano, yung hernia para gumaling o umayos?
16: Well, wala pong siyentipikong ebidensya na nakakagaling ang hilot sa hernia, ano. Sa ilang pagkakataon, maaari itong magdulot ng komplikasyon kung mali yung pagkakahilot, ano. Alam naman natin kung yung iba kasi ang ginagawa nila, iniihilot nila pataas, ano, para bumalik, ano. Siguro nga kung kaya, no, kahit papaano yung mga symptoms mabawasan. However, Yung paghihilot kasi minsan hindi naman bihasa yung naghihilot eh, hindi ba? So ang alam lang niya ay parang mag-improve yung condition dahil namasahe, ano? Pero hindi po ito yung simpleng masahe lang, ano? Meron pong lumuluha na abdominal contents, no, kagaya ng mga bituka, ano? And when the time comes na ito ay magkaroon ng torsion, ibig sabihin umiikot na yung mga bituka, no? Emergency talaga ito, no? Maaring magkaroon ng necrosis dun sa part ng bowel na yon, eh kailangan pa siyang ma-operahan pag nangyari ito.
17: Pwedeng mabulok, Dok.
16: Yes,
17: ayun. Dok, nasabi niyo nga kanina kapag maliit lang ang bukol at wala namang sakit, eh pwede na munang i-monitor observe na lang muna. Pero hanggang kailan ito pwedeng pabayaan?
16: Well, maaaring bantayan muna sa ilalim ng gabay ng doktor. Pwedeng ito. No? Subalit, dapat regular na magpapatingin dahil maaaring lumaki o magkaroon ng komplikasyon anumang oras.
17: Mm-hmm. Dok, napag-usapan na natin yung ano, nabanggit nyo na yung operasyon. May mga klase ba ng operasyon para sa hernia? At major surgery ba ito?
16: Yes, major surgery ito, ano, at dalawang karaniwang paraan. Isang open surgery at saka yung isang laparoscopic surgery or yung tinatawag nating minimally invasive surgery. Ito yung using a laparoscope. Ano? Karamihan ay ligtas at routine ang mga procedures nito. Maraming pasyente ang nakaka-uwi sa parehong araw o kinabukasan. Ano? Karaniwang recovery nito, halimbawa, magaan na gawain. Ang gagawin niya mga 1 to 2 weeks lang, ano? Pero kung mabibigat na trabaho ang babalikan niya ay siguro mga 4 to 6 weeks o ayon sa payo nung nag-opera sa kanya. And siyempre, yung mga ganitong mga procedure, ano? Kung open siya, siyempre may sugat ito. It will entail a little bit extended doon sa ano nila, no? Doon sa kanilang tinatawag na back to work na scheme. Pero yung mga laparoscopic, dahil maliliit na butas lang ito, mas magiging madali.
17: Mm-hmm. So, depende yung recovery kung laparoscopy o yung ano lang, bubutasan lang o yes, major surgery. Okay, mm-hmm. Pag-usapan pa natin ang tungkol dito sa hernia, magbibigay lamang tayo ng ilang paalala.
18: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Ang oras, 1:26 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
17: At ako naman po si Ched Oliva. Ayan, at marami na tayong napag-usapan na kanina patungkol sa ating health case ngayong hapon. Ang hernia bilang patuloy natin pakikiisa sa selebrasyon ng Men's Health Month tuwing buwan ng Hunyo taon-taon at sa Father's Day sa darating na linggo, June 21. Pero bago natin ituloy yung ating diskusyon, ito muna, papasukin lang natin itong mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Pagpapalakas ng Maritime Security at Cybersecurity Cooperation ng ASEAN at Russia, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa detalye mula kay Raquel Bayan.
18: Radyo Pilipinas. Report.
20: Ninawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas malalim na kooperasyon sa maritime security, counterterrorism at cybersecurity sa pagitan ng ASEAN at Russia sa gitna ng mga umiiral na hamon sa seguridad sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, mahalagang palagasin ang praktika na pagtutulungan ng magkabilang panig upang matugunan ang mga banta tulad ng terorismo, cybercrime, online scams at iba pang transnational crimes. Bukod sa seguridad, iginiit din ni Pangulo Marcos ang pangangailangang palawakin pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng ASEAN at Russia. Ayon sa Pangulo, bagamat lumalago ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng magkabilang panig, marami pa rin oportunidad upang mapalawak ito. Bigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng food and energy security na anya mahalagang factor sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon. Nanawagan din ni Pangulo ng mas malaking suporta para sa micro, small, medium enterprises at iba pang umuusbong na sektor upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa kooperasyong pang-ekonomiya. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Report.
16: Department of Agriculture iniutos na ang pagwasak sa naaabandonang mga imported na sibuyas sa Manila Port. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Report.
21: Tuluyan ang wawasaki ng Department of Agriculture ang shipment ng imported na sibuyas na inabandona sa Manila International Container Port. Kasunod ito ng rekomendasyon mula sa Bureau of Plant Industry o BPI matapos makumpirma sa laboratory test na hindi na ito ligtas pang ikonsumo. Laman ng shipment ang humigit-kumulang 72,000 sako o nasa 650 metrico tonelada ng pulang sibuyas mula sa China. Ayon sa BPI, dumating ang mga sibuyas noong Disyembre ng 2025 hanggang nitong Enero, ngunit iniwan lang na nakatiwangwang ng importer sa pantalan. At dahil sa matagal na exposure at kawalan ng tamang imbakan, nabulok na lang ang karamihan sa mga ito. Sinabi rin Agriculture Secretary Francisco Chulerel Jr. na hindi na nito pahihintulutang mapunta sa merkado ang mga sibuyas na maaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Report.
17: Salamat, maraming salamat RP Metro Reporters. Okay, tuloy na natin yung ating health case, ang hernia o luslos. At marami na tayong nasagot kanina mula sa ano nga bang klaseng kondisyon ito. Ano yung mga iba't ibang klase? Sino ang matasang tsansa na tamaan ito? Ang mga dahilan bakit nagkakaroon ito? Mga sintomas, paraan ng pag-diagnose at ang gamutan. Sa iba ko pang tanong, Doc, meron tinatawag na strangulated hernia o yung nabubuhol yung bituka. Ano-ano yung mga dahilan bakit na uuwi sa ganito na kinakailangan ng agarang medical attention?
16: Yes, emergency ito, no, pag nangyari ito. At ang mga bagay na ito, nangyayari kapag ang nakalusot na bituka ay naipit at nawalan ng supply ng dugo, yung blood supply. So, syempre, magkakaroon ng necrosis dito, mangingitim, at hindi ito nagiging maganda ang mga pangyayari. Kasi nga, pwedeng mabulok na ito. Kapag hindi agad naoperahan, maaaring mamatay ang bahagi ng bituka at magdulot ng seryosong infection or even yung kamatayan.
17: Mm. Dok, ano to? Agad-agad na nangyayari o umaabot naman ito ng buwan at taon bago mauwi sa strangulated hernia?
16: Mahirap sabihin kung anong pwedeng mangyari. Kaya nga, kapag alimbawa lumulusot na at meron ng mga abdominal contents, yung scrotal area, once na ma-diagnose ito, kailangan ma-repair na siya kagad. Kasi kung halimbawa, pinabayaan pa niya na tumagal, yung length, kung paano ito magkaroon ng strangulation, it varies from one person to another. Merong iba na ang bilis magkaroon ng ng strangulation, yung iba naman matagal at kung minsan naman hindi naman nangyayari. Mm-hmm. Kaya lang para ma-prevent yung mga ganitong possibilities o mga complications na tulad nito, mas maganda na ma-repair na ito kagad once na ma-diagnose.
17: Mm-hmm. So case-to-case basis, yes, bago mauwi sa ganito. Mm-hmm. Pero syempre, ayaw naman natin na mauwi pa sa pagpapa-ospital. Ano-ano naman Doc, yung mga senyales na kailangan magpunta na kaagad sa emergency room?
16: Oh, unang-una, biglang matinding pananakit. Pag mayroong ganito, punta na kayo kaagad. O kaya may Bukol na hindi maitulak pabalik. Siyempre, ibig sabihin nun, hindi mo na siya pwedeng i-manually reduce, sabi nga nila. O kaya may pamumula o pangingitim ng bukol. O, alam na natin na inflamed na inflamed ito at maaring mga strangulated na nga. Halimbawa, naglalagnat na yung pasyente, nagsusuka na siya dahil dito, o kaya nagkakaroon ng pagkabag at hindi makadumi o hindi makautot. Ano? Ibig sabihin, matindi na yung obstruction, yung maaring strangulated na at yung bukol maaring infected na rin. So, yung mga bagay na ito, hindi pinagwawalang bahala at kaagad-kaagad, madala siya dun sa mga pinagkakatiwalaan nating mga doktor.
17: Mm-hmm. Dok, kapag naoperahan na yung hernia, pwede pa ba itong bumalik?
16: Yes, pwedeng bumalik ito. Ngunit hindi ito karaniwan. Ano? Mas mataas ang posibilidad kung halimbawa ang pasyente naninigarilyo, medyo obese, no? Madalas umuubo, masyadong maagang

0: importante na malaman natin yung mga techniques na ito para kahit papaano hindi tayo makaproduce ng hernia. Panatiliin nating malapit sa katawan ang binubuhat. Kasi kapag malayo, mas tensionado yung abdominal muscles natin. Huwag biglain yung pagbubuhat. Ano? Dahan-dahan lang at huminga ng tama at huwag pigilin ang hininga. So, yung mga ganitong mga paraan ng pagbubuhat, kahit papano, makakaiwas tayo.
1: Mm-hmm. Ayun. Doc, bukod sa pagbubuhat ng mabibigat, ano-ano pa yung mga gawain na bawal sa mga taong may hernia?
0: Unang-una, no, yung matitinding pag-ire, no? Gaya ng nabanggit ko sa'yo. Kung constipated ka nga, talagang ipinagbabawal nga na constipated tayo o matigas yung dumi natin. Ano? Mas gusto natin soft para mas madali itong lumabas at hindi na kailangan umire. Ang mabibigat na ehersisyo ng walang gabay, no? Hindi rin ito nagiging maganda. O kaya yung paulit-ulit na pag-ubo na hindi ginagamot, no? Gaya ng mga merong TB o kaya yung mga COPD dyan, no? chronic coughing ang mga symptoms nila o kaya yung mga aktibidad na nagpapataas ng husto ng pressure sa tiyan. So hindi ito tama at hindi wag natin itong gawin.
1: Mm-hmm. Doc, totoo bang dapat na iwasan din yung pagkakaroon ng acid reflux, bloating at constipation kapag ka may hernia?
0: Oo, lalo na sa hiatal hernia, no? Yung acid reflux ay maaaring magpalala ng simptomas. Ang bloating at constipation naman ay nagpapataas ng pressure sa tiyan, kaya hindi ito nagiging maganda.
1: Mm. Yun namang ano, pagpapanatili ng o pag-maintain ng tamang timbang at regular exercise, gaano ito nakakatulong, Doc, sa pag-iwas sa hernia?
0: Yes, napakahalaga nito, no? Nakakatulong ito upang bawasan yung pressure sa tiyan, no? Pwedeng palakasin yung kalamnan, mabawasan ang panganib ng paglala ng hernia at mapapanatili natin yung magandang kalusugan pagkatapos ng operasyon.
1: Mm-hmm. Doc, meron palang tinatawag na hernia belt o binder. Nakakatulong din ba ito sa ano, sa pag-iwas o kaya yung ano, yung hindi na lumala yung ano, yung kondisyon ng pasyente?
0: Well, hindi ito yung tipong pag ginamit mo hindi siya magtutuloy-tuloy, ano? Maari sigurong makatulong ito, pero napaka-importante nito yung abdominal pressure, eh. And sabi nga ng maraming mga urologists, once na merong katalagang hernia, there is already a weak wall there. At kung alimbawang napansin nila o meron kang weak wall doon, sigurado kahit papaano makikita at makikita yung mga symptoms ng tinatawag nating hernia.
1: Mm-hmm. Okay. So sa atin namang pagbabalik, tatanggap na tayo ng mga ating mga balitang pangalusugan mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya

0: Ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras, 1:39 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Pangangalaga sa kidney ng mga bata, binigyang diin ng Eastern Visayas Medical Center ngayong National Kidney Month. Ang detalya sa balitang yan, hatid sa atin ni Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Nakikiisa ang Department of Pediatrics ng Eastern Visayas Medical Center o EVMC sa pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo sa ilalim ng temang Tunay na Bughawang Buhay. Kung ang bato ay masiglang tunay, layunin ng Department of Pediatrics na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng kalusugan ng kidney ng mga bata ayon sa departamento. Bagamat kadalasang iniuugnay ang sakit sa bato sa mga nasa hustong gulang, dumarami rin ang mga batang naapektuhan ng iba't ibang kidney-related conditions. Dahil dito, hinikayat ng EVMC Pediatrics ang mga magulang, tagapag-alaga, guro at mga komunidad na maging mas mapamatyag sa mga palatandaan ng sakit sa bato sa mga bata. Kabilang sa mga hakbang na inirerekomenda ang regular na pagpapatingin sa doktor, sapat na pag-inom ng tubig, masustansyang pagkain at pagpapanatili ng aktibong pamumuhay. Binigyang diin din ng departamento na ang pangangalaga sa kalusugan ng kidney ay mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at pag-unlad ng isang bata. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, report.
4: Mula naman sa Kabikulan, kaso ng dengue sa Bicol, bumaba ng 42% ayon sa Department of Health. Si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Naitala ang 42% na pagbaba ng kaso ng dengue sa Bicol Region mula January hanggang May 16 ng taong ito ayon sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Batay sa surveillance data ng ahensya, nakapagtala lamang ng 568 na kumpirmadong kaso ng dengue ngayong taon kumpara sa 982 na kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Sa pag-unita ng Dengue Awareness Month, inikayat ni Regional Program Coordinator John Dominic Bolunya ang mga komunidad na patuloy na isa buhay ang 4S strategy upang mapigilan ang pagkalat ng dengue lalo na ngayong papalapit ang tag-ulan. Kabilang sa 4S strategy ang search and destroy o paghahanap at pagsira sa mga pinagmumugaran ng lamok, self-protection tulad ng pagsusuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon, seek early consultation kapag nakakaranas ng sintomas, at support fogging o spraying sa mga lugar na itinuturing na hotspot. Samantala, sinabi ni Camarines Norte Provincial Health Office Program Coordinator Donna Colleen Nieva na patuloy ang kanilang mga hakbang laban sa dengue, kabilang ang mga konsultatibong pagpupulong, information campaign, pamamahagi ng rapid diagnostic test kits, spray cans, insecticide treated nets sa mga komunidad. Bagamat bumaba ang bilang ng kaso, nananatiling mahalaga ang pakikisa ng publiko upang maiwasan ang posibleng pagtaas muli ng dengue sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Mahigit 100 buntis sa Iligan City na kinabang sa Buntis Congress 2026. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, report.
6: Nakinabang ang mahigit 100 mga buntis sa Barangay Digkilaan, Iligan City sa Buntis Congress 2026 na isinagawa ng City Health Office katuwang ang Department of Health o DOH. Ayon sa City DOH Iligan, layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga buntis tungkol sa ligtas na pagbubuntis, panganganak sa health facility, tamang pag-aalaga sa ina at sanggol, kumpletong pagbabakuna, at HIV awareness upang maiwasan ang mga panganib sa kalusugan. Tumanggap din ang mga kalahok ng maternal kits mula sa DOH na naglalaman ng mga pangunahing gamit para sa ina at bagong silang na sanggol, gaya ng diaper, sanitary napkin, tuwalya at iba pang mahahalagang pangangailangan. Bahagi ang programa ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang akses sa serbisyong pangkalusugan at mapalakas ang pangangalaga sa mga ina at bata, lalo na sa mga komunidad na limitado ang akses sa mahahalagang programang pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, report.
4: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas Bontoc, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Mountain Province. Patuloy na pinapalawak ang serbisyo sa mga pasyenteng may substance use disorder. Si Donalyn Balio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Ibinahagi ni Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center o DATRC Mountain Province Chief Dr. Gary Ong sa Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC meeting ang patuloy na pagpapaigting at pagpapalawak ng serbisyo ng pasilidad para sa paggamot at rehabilitasyon ng mga pasyenteng may substance use disorder. Ayon kay Ong, kasalukuyang may 11 aktibong pasyente at pasilidad na may substance use disorder na nangangailangan ng tuloy-tuloy na relapse prevention at psychosocial support. Dagdag pa niya, dahil sa pagtaas ng mga kaso ng alcohol use disorder, pinalawak ng DATRC Mountain Province ang serbisyo nito para sa mga apektadong individual. Sa kasalukuyan, may 6 na pasyente sa primary care at isa sa facility-based rehabilitation. Samantala, tiniyak naman ng PADAC ang patuloy na suporta sa anti-drug initiatives ng mga ahensya habang pinatitibay ang mga programa kontra illegal na droga sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Mga residente sa isang bayan sa La Union na kinabang sa mga libreng gamot at serbisyong pangkalusugan. Si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Matagumpay na idinaos ang isang medical mission sa Barangay Hall ng Santiago, Bawang, La Union nitong Hunyo 18. Inisyatiba ito ng Bakiran Merano Medical Clinic and Physical Therapy Services, katuwang ang Provincial Government of La Union at Drugstore Association of the Philippines La Union Chapter. Nailapit at naihandog sa mga residente ang mga libreng serbisyo sa kalusugan at mga gamot. Ayon kay Romel Merano, Operations Manager ng Naturang Medical Clinic, ang Naturang Medical Mission ay bahagi ng kanilang layunin na may abot sa mga mamamayan sa barangay level ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Lubos naman ang pasasalamat ni Santiago Punong Barangay Clarito Tangalin dahil napili ang kanilang barangay na pagdausan ng medical mission. Anya, maraming residente ng Barangay Santiago ang nangangailangan ng medical na atensyon, ngunit tiniyak naman ito na laging nakantabay ang barangay at pamahalaang bayan upang matulungan ang mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: At ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Kalbayog, Local Health Board ng Kalbayog City, Samar, binigyan diin ang mga programa para sa mas malakas na serbisyong pangkalusugan. Si Suzette Pretensio sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Pinangunahan kamakailan ni Mayor Raymond Uy ang pagpupulong ng Local Health Board ng Kalbayog City, Samar. Sa naturang pagpupulong, niripaso ng Local Health Board ang mga kasalukuyang health programs, sinuri ang paghahatid ng serbisyo at tinalakay kung paano mas mayaayon ang mga lokal na inisyatibo sa National Health Priorities. Binigyang diin ng board ang pangangailangang mas mailapit ang healthcare services, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng suporta. Tinalakay din ng mga kalahok ang pagpapalakas ng preventive measures tulad ng health awareness, disease prevention at mas aktibong partisipasyon ng mga barangay. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang patuloy na kooperasyon ng mga ahensya, health workers at komunidad upang matiyak ang mas maayos at mas accessible na serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng Local Health Board meeting, mas pinapalakas ng Kalbayog City ang public health agenda nito para sa mas malusog at mas protektadong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, Doctors on Board.
0: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Health is wealth.
22: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
23: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
24: Doctors, doctors on board.
25: Doctors on board.
26: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Okay, meron na lamang po tayong 11 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo ng ating pagkasama-sama. Ang ating health case ngayong hapon ay tungkol sa hernia o luslos bilang observance natin sa Men's Health Month tuwing buwan ng Hunyo at sa Father's Day celebration sa Linggo. At bago tayo pansamantala magpaalam, Doc, ano na lang yung pinakamahalagang mensahe ninyo sa ating mga kalalakihan, sa inyong kabaro patungkol dito sa ating pinag-usapan ngayong hapon?
1: Oo, yung hernia po ay hindi simpleng bukol lamang. Bagaman maraming kaso ang hindi agad delikado, hindi rin ito dapat baliwalain. Kaya kapag may napansing bukol sa singit, pusod o sa tiyan, o lalo na kung lumalaki, sumasakit, magpatingin na po kaagad sa ating mga pinagkakatiwala mga doktor. Ang maagang pagsusuri at tamang gamutan ang pinakamainam na paraan upang maiwasan yung mga complications, maaring maging emergency pa ito. Ano? So para sa ating mga kalalakihan, alagaan ng inyong katawan, panatilihin ang tamang timbang, iwasan po ang paninigarilyo. Gamutin ang matagal na pag-uubo o constipation at ugaliin ang tamang paraan ng pagbubuhat upang mapanatiling malusog at matatag ang ating katawan. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
4: At dyan na nga po, nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon na ito. At sana po ay mas naunawaan ninyo ang tungkol sa hernia o itong ang luslos. Mahalagang tandaan po natin na kahit karaniwan itong kondisyon ay hindi pa rin ito dapat baliwalain. Ang simpleng bukol o pamamaga sa singit, pusod o tiyan ay maaring senyales nga ng hernia na nangangailangan ng tamang pagsusuri at paggamot. At ngayon nga patuloy nating ino-observe ang Men's Health Month at at sa pagdiriwang ng Father's Day sa darating na Linggo, paalala natin sa mga kalalakihan at mga ama, ano, mga haligi ng tahanan na huwag isantabi ang kalusugan dahil ito na ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa. At syempre maraming salamat sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side ng ating malusog team. Andyan si Master Rolly Bumatayo, Joy Timidan at Matet Segovia at sa ating executive producer naman sa production side, si Miss Jam Season. Ang tabayan po ninyo, 5 minuto ng pagbabalita, ihatid sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos isa sa inyo na ang Juan Trabajo. Chet Oliva naman po, have a safe and healthy weekend at hanggang sa susunod na Linggo. Ingat po tayong lahat.
27: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ginawang pagpapatibay sa ilang mahalagang dokumento na magsisilbing gabay sa pagtutulungan ng ASEAN-Russia. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tatlong mahalagang outcome documents ang pinagtibay sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Bilang ASEAN Chair, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinagtibay na mahalagang dokumento, kabilang dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russian Federation Unity in Diversity 35 Years Together. Kabilang din dito ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action para sa 2026-2030 at ang Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation at Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Sinabi ng Pangulo na sa nasabing mga dokumento ay magbibigay ito ng komprehensibong roadmap upang mapalawak ang praktikal na kooperasyon at makapagatid ng mga konkretong resulta at benepisyo sa mamamayan sa mga darating na taon. Kasama naman tinalakay sa summit ang pagsusulong ng kapayapaan, pagpapalawak pa ng trade and investment, pagpapalakas sa food and energy security, pagsusulong ng kooperasyon sa agham at teknolohiya at pagpapalalim ng people-to-people exchanges. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Together, these documents provide a comprehensive roadmap for expanding practical cooperation and delivering tangible results and benefits to our peoples in the years to come. As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our region. Thank you.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Coach Tab Baldwin at iba pang opisyal ng Ateneo Men's Basketball Team humarap sa CIDG sa Camp Crame. Interior Secretary Junbic Remulla sinabing may inconsistencies sa mga pahayag ng mga coach at basketball player. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Omar, kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government, DILG, Secretary John Vic Remulla na humarap sa Criminal Investigation and Detection Group sa CIDG dito sa Kame ang mga coaches ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Tab Baldwin, Dean Castaño, M. Fernandez at iba pang opisyal. Ito'y kaugnay ng isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa nangyaring pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa ambush interview dito sa Camp Crame, sinabi ni Remulla na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon bagamat mayroon umanong inconsistencies sa mga pahayag na mga coach at mga player. Ayon sa kalihim, ito ay dahil iba-iba ang pwesto ng mga ito nang mangyari ang insidente sa Aurora. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla.
5: In the heat of it all kasi, yung nangyari yung lahat, ibang accounts ang players, ibang accounts ang coaches. Kasi pag vantage points, kasi iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pampang.
4: At ayun nga, Omar, sinabi rin niya na yung ipinadalang drone footage ni Baldwin ay nasa 2 minuto lamang At sa ngayon, naghahanap pa sila ng iba pang footage nung nire-rescue yung mga player. Mahalagaan niya yung testimonya ni Baldwin sa investigasyon dahil siya yung head coach at 90% ng mga decision ay gagawin niya. Sa ngayon, sinabi ni Remulla na hinihintay pa nila na makumpleto itong isinasagawang investigasyon bago sila makapagbigay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Pag-amyenda sa free education law, abot kamay na matapos ratipikahan ng Senado ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party Race Representative Jude Asidre ang pagratipika ng Senado ng Bicameral Conference Committee Report sa pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o UACTE. Ayon kay Asidre na siya rin principal author at sponsor ng panukala sa Kamara, ang mga pagbabago sa Republic Act No. 10931 o ang Free Higher Education Law ay magsisiguro na ang pondo at tulong ng gobyerno ay direktang mapupunta sa mga estudyanteng pinaka nangangailangan. Sa ilalim ng bagong bersyon ng batas, palalawakin ang tertiary education subsidy at babaguhin ang sistema upang maging mas targeted o eksakto ang pagpili sa mga benepisyaryo. Target din ang panukala na magtatag ng Private Education Assistance Program na magbibigay daan sa gobyerno na tulungan ang mga disadvantaged students na naka-enroll sa priority programs. Top priority ang mga anak ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagdala ng pera na higit sa itinakdang halaga, dapat ideklara ng pasaherong papasok at palabas ng bansa. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muling pinilahanan ng Bureau of Customs, Port of NAIA ang mga pasaherong papasok at palabas ng bansa na hinggil sa pagdedeklara ng dala nilang pera na lagpas sa itinakdang halaga. Ayon nga sa NAIA BOC, may mga mahalagang hakbang na dapat sundin ng mga pasahero alinsunod sa regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ipinatutupad ng Bureau of Customs. Ang mga panuntunang ito ay mapoprotektahan ng mga manlalakbay at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Paalala ng customs na huwag kalimutang mag-fill out ng Currencies Declaration Form o CDF na makikita sa etravel.gov.ph. Kung higit sa 50,000 ang halagang pera, gayon din kung higit sa $10,000 o katumbas nito ang foreign currency na dala ng kada pasahero. Nilinaw naman ng BOC na kung hindi naman higit sa itinakdang halaga ang dalang pera, ay hindi na ito kailangang ideklara. Mula pa rin dito sa NAIA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
8: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
0: Ang Darangin ay galing sa salitang darang which means to narrate, in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver?
16: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Mundo
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Isang magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre, kami po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng social media namin, i-like, i-follow at i-share nyo na po. At syempre, huwag kalilimutan na i-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At lahat po ng mga social media platform ng atin ding mga kasamahan. Ayan, ng atin pong mga provincial at sister station, yung kanilang Facebook page. I-like, i-follow at i-share nyo rin po. Maraming salamat at sabayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung meron namang Afford the Box, nasa Channels 45 to 49. Thank God it's Friday, araw ng Biyernes. Pero huwag kalilimutan, ngayon pong araw na ito, June 19, ipinanganak si Dr. Jose Rizal. Sabi dun sa caption eh, parang finally meron yung ano eh, yung pinakita sa akin kanina, tawang-tawa ako. Kasi 'di ba naaalala natin pagka Dr. Jose Rizal ay December 30, tama 'di ba? Oh, ngayon daw parang nabati naman siya ng tama. Oo nga naman, kasi bakit nga naman December 30? Well, December 30 yung ano, pagkaka ano sa kanya, 'di ba? Yung pagkaka baril sa kanya. Oh, pero mahalaga din naman yung kanyang araw ng kapanganakan, which is today, December 19. Kung siya po ay nabubuhay, ano kayang sasabihin niya sa ating mga mga brat diyan sa Senado? 'Di ba? Anyway, 165th na siya. Oo, kung siya po ay nabubuhay ngayon. Talaga, 165 years na si Dr. Jose Rizal. Oo. And sa Linggo, syempre pa, meron na naman palang rason para gumastos. Father's Day daw sa Linggo. Okay. Sige, so sa magagiting na mga ano ba ito, mga haligi ng tahanan. Ayan, ang Father's Day ay sa Linggo na. Ayan, Happy Father's Day, syempre, sa aking minamahal na daddy. Ayan, ang, si Daddy Cesar. Ayan, Happy Father's Day. At sa aking partner, si Conrad. Ayan, si Conrad Constantine Sakdalan. Ay, happy, happy Father's Day. Anyway, lalaki din po ang ating makakapanayam ngayon pong hapong ito. At ang ating po pag-uusapan, syempre may kaugnayan nga sa ating mga bagong bayani. At yung kumbaga parang isinusulong ng Pangulo, no, yung zero balance billing, eh paano ito tinutugunan ng bagong hepe, no, medical center chief ng OFW hospital. Ayan po ang ating makakapanayam mamaya. Kaya tutok lamang po kayo dito sa One Trabaho. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon. Magkakasama ako po si Jamie Quinto.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
4: Hindi na natin patatagalin pa. Nasa line na natin si Dr. Servando Serio. At siya po ay si Dr. Servando Serio Simangan Jr. Ayun. Siya po ay isang vascular surgeon at medical center chief ng OFW Hospital. Ayun. Okay. So, nasa kabilang line na natin. Doc, magandang hapon po sa inyo. Advance Happy Father's Day.
0: Thank you so much po. Thank you. Thank you so much to all the listeners and to you for to you the host for letting me for allowing me to be here.
4: Opo. Thank you po. Kami po ang nagpapasalamat dahil alam natin na kapag ka doktor talagang maraming ganap lagi, no, busy ho kayo. Pero nagpaunlak po kayo sa amin, then nagpapasalamat po kami sa inyong time. Siguro ho para dun sa ating mga nanonood at nakikinig, no, pag sinabi ho natin na vascular surgeon, ano ho yung parang expertise po ninyo?
0: Actually, yes, in general, ang aking subspecialty ay vascular surgery, which means lahat ng ugat, veins, arteries, at usually sa peripheral, ibig sabihin ho, sa mga braso, sa tiyan, sa paa, usually yun ho ang aming subspecialty. Pero nagta-transplant din po ako ng kidney. So para sa mga nagfe-fin ng kidney at saka nagda-dialysis na, bukod sa gumagawa ako ng pang-dialysis, nagta-transplant din po ako. So yun po ang general picture ng aking practice before ako maging medical center chief.
4: Ayun. And bago ho tayo dumako sa inyong pagkaka-appoint as medical center chief, no, siguro po maipakilala nyo na din yung inyo pong sarili sa ating mga tagapakinig. Gaano ho katagal na kayo na sa health industry, and ano ho yung mga napuntahan na po ninyo na mga ospital bago po kayo ikangay napunta sa OFW Hospital? Kayo po ba ay naging doctor to the bar yun din?
0: Ay, actually, hindi po ako naging doctor to the barrios, pero umikot po talaga ako sa buong Pilipinas. Like, ako ay gumraduate noong 1990 sa pagiging doktor. Mm-mm. 1990 siguro wala pa kayo noon. Anyway, yun.
4: Ano po, pag-graduate na rin po ako noon, mga ilang taon.
0: Pag-graduate na. Oo, so anyway, punta na yung maraming lalawigan para mag-offer na aking mga services. Mm-hmm. Nakarating na ho ako sa ITRMC sa La Union. Mm-hmm. Nakarating na ako sa SG Specialist Group, Trauma Center sa Dagupan. Uh-huh. At nandun ho ako ngayon sa Baguio at saka sa Puerto Princesa. Mm-hmm. And of course, ako ho ay tubong Cagayan Valley. Although hindi ako doon nag-practice, tubong Cagayan Valley ako. And then here naman sa around the area ng Metro Manila is nakatrabaho na rin ako sa St. Cabrini sa Batangas, Santo Tomas Batangas, at saka dito hospital. Dito sa Manila, it's dalawa lang po. St. Luke's Medical Center QC at of course National Kidney and Transplant Institute, where I spent practically my whole surgical time from 1991 hanggang last January 2026.
4: Oh,
0: so ganun po. 30,
4: very impressive naman
0: po.
4: Grabe, very impressive naman.
0: Bago ako lumipat ng OFW Hospital.
4: At talagang kailangan natin ho ng talagang ma-experience na malawak yung experience, no, sa ganitong mga para ikaw ay maging medical center chief. Now, kamustahin ho natin, ito hong OFW Hospital ay hindi naman na po ito bago, hindi po ba? Pero kumbaga, kayo po yung bagong head, no? Kumbaga kayo yung bagong
0: head.
4: Medical center chief. So, started ng January of this year. Ano-ano ho yung mga ipinatutupad na po ninyo na may mga pagbabago ho ba sa OFW Hospital? Ano po yung mga pinapatupad po ninyong mga pagbabago?
0: Okay. Actually, hindi kami ganun katanda pa. We're only 4 years in business.
4: Opo.
0: 2022 po ito na inaugurate, and then nagkaroon ng soft opening, and then nagkaroon ng 2023 nag-start ng full function.
4: Opo.
0: Actually, last year lang po kami nakaabot sa level 2 na hospital. That means all services are available already, at least the very basic. So yun po ang aming target ngayon. We aim to perfect our level 2, our level 2 services. We aim to provide everything. So for now, marami pang problema, maraming kukumpletuhin, but yun ang whole target namin. As a level 2 hospital where all services should be available, yun ho ang pinaplano namin kumpletuhin at this level po.
4: Ay, ang galing. Oo. Now, isa ho sa mga na alam naman po natin, no, na isa sa mga isinusulong, no, ng pangulo, yung kanyang priority ay yung kalusugan, hindi lamang ng mga OFW,
0: yes,
4: no, kundi ng kalusugan ng mga taong bayan. Particular na binabanggit po ng pangulo yung pong zero balance billing program. No? So, kamusta ho yung dyan po sa OFW? Dito ho sa sinusulong ng gobyerno, kamusta ho yung zero balance billing program? Ilan na ho so far yun pong mga nakinabang dito? And paano po ninyo tinutugunan yung kampanyang ito ng Pangulo?
0: Okay. First, a little background kasi... Sa totoo lang, ito kasi ang nangyayari sa mga OFW natin. Dahil sa kagustuhan nilang magbigay ng kanilang lahat, blood, sweat and tears, literally, sa pagtatrabaho abroad, nagiging lesser priority ang health.
4: Opo.
0: And so therefore, every time, ang priority nila mag-provide, magtrabaho, yes, para makapag-provide. They forget that prevention is... an ounce of prevention is worth a pound of cure.
4: Mm-mm.
0: So they forget that, or at the if they do not forget, they have to set it aside and make that not the priority. So pagdating ho sa mga health, for example sa Italy, nakita nila ay bakit mas mababa ang survival rate ng mga OFWs kaysa sa common na persons. Practically something like a decade younger sila namamatay, ganun. And then, of course, we find out that they come back. Late stage na yung mga cancer. Late stage na ang heart disease. Late stage na ang mga kidney disease. Mm-hmm. That is po kasi, talagang pinaprioritize ng ating mga OFW. Pupunta sila doon, malusog, malakas. Nagagawa nila lahat. Pero, yun nga lang, kinakalimutan din nilang i-prioritize yung health nila. So, that one is one of the reasons why we need this OFW hospital. That and because when they leave, they also leave their dependents, their families.
4: Mm-hmm.
0: Eh, sino pang aalaga dun? Di syempre, kailangan i-provide din natin yun. So, the OFW hospital is uniquely for OFWs and their dependents. Para covered po lahat.
4: Mm-hmm.
0: And now, it's practically, I don't know if there's any other hospital that's like this, but OFW hospital, aside from the fact that it is catered only to OFWs, is the only hospital where there are no other patients other than no balance billing.
4: Mm-mm.
0: Lahat ho ng pasyente ng OFW ay no balance billing. Wala ho. Kung maubos ho ang kanilang PhilHealth, kasi yun ang first na kinukunan, kumukuha ko kami sa ibang place. For example, yung support ng OWA, yung support ng DSWD, yung support ng DOH, and then kung ubos na rin talaga, yung mismong pang-support namin sa maintenance ng hospital ang pinangbabayad o pinang-cover ng expenses nila. So there is no time or there is no amount na hindi kino-cover ng hospital. Talaga hong OFW hospital, ang walang trabaho doon yung cashier. kasi wala ho kaming sinisingil.
4: Oo nga naman kung zero balance billing, hindi ba? Oo, ang sarap naman, yes. Ang sarap naman nung ano, nung maging cashier pala diyan. 'Di ba? Wala masyadong ano, wala masyadong taong pipila. Okay. Doc, no? Yun hong sinasabi ninyo yung zero balance billing na ito. So, ilan ho yung mga masasabi natin na ano? Ano-ano yung mga sakit na natugunan po dito? At saka alam nyo, Doc, ang pinaka matindi talaga sa totoo lang, yung mga lab test eh. Isipin mo yung mga blood chem na yan, napakamahal. Oo.
0: As of yung last year, the whole year, the number of blood tests, hindi to number of patients, hindi namin masasabing number of patients ito, pero the number of blood tests and the other tests that we did has gone up to 340,000 ang ginawang tests ng ano. Now, we are not claiming, because as I said, we are still a work in progress, hindi kami 100% kompleto, hindi namin na provide lahat, pero we are trying our best to get there, but whatever we have, whatever we can, whether gamot or lab test or ibang procedures or even check up, lahat 'yon pag meron kami, libre binibigay namin 'yon. Walang charge talaga. Yes. There are hundreds a day, hundreds a day nang nagche-check up, pero times 5 diyan, times ano diyan ang mga lab tests nila and all others. Hindi namin na po-provide pa lahat. Aminin ko na talaga yon. Hindi pa lahat. Pero
4: hindi, kasi hindi naman nga kayo pa tertiary hospital, hindi ba? Kumbaga parang correct, sabi nyo nga po, you are on level 2 and that's something. Ibig sabihin eh, nag-start kayo ng level 1, so nag-level 2 na ngayon. Kumbaga, malaking bagay ito. So, speaking of, ilan ho yung bed capacity ng OFW Hospital? And ano pong klase ng mga health services ang maaaring ma-avail ng ating mga OFW and at the same time, yung kanilang mga pamilya po?
0: Yes, okay. We have a capacity pa lang is 100 beds. Ang aming na-approve na pwedeng gamitin is 72 beds. At sa pag-level 2 namin, umabot na kami sa above, kasi pag 50 and above na yung level 2. So 72 ang na-approve sa amin, ang capacity ay 100. Yung aming usual na laman is about 30 to 40. So yun naman. Now all services, hindi pa kami, as I said, as a level 2, wala pa yung complicated surgeries.
4: Yes.
0: Yung straightforward surgeries, yung mga OBGYN na panganganak, pag-cesarean, ganun, okay. Meron, yung minor surgeries na excision, yung mga ibang operations na simple lang, pwedeng-pwede dun sa ospital. And yes, there's no, walang charge yun. Talagang, what we try to do is to have a complete array of specialists. At least man lang sa check-up, meron. So, kinukompleto namin yun. And with the use of our electronic appointment system, hindi na sila kailangan magbaka sakali. Pwede pa rin pumunta, why not? We will entertain them. But in order for ease of transaction, meron na kaming electronic appointment system para alam na nila kung anong oras, anong araw sila pupunta.
4: Okay. Maganda po 'yan para at least din ma-minimize yung ano, yung crowd, no? Kasi kapag ka ganun, parang hahaba yung pila, tapos mainit, lalo na kung halimbawa yung mga nanay may mga dala-dalang mga anak pa, hindi ba? O madaling mag-alboroto ang mga bata. Okay. Doc, ito po bang ito, may tanong ho rito. Yun daw po bang mga outpatient or OPD? Libre din daw po ba sila sa consultation and laboratory fees?
0: Exactly, yes. In fact, they compose the bulk of our patients, the outpatient consults and laboratory exams. Mm-hmm. Whatever we have, we give it for free. Kung naka-appointment sila, mas maganda. Kung hindi sila naka-appointment, okay pa rin. Punta pa rin sila. Basta, isa lang naman requirement eh. Mm-hmm. OFW ka or dependent ka ng OFW.
4: Okay. Paano naman daw po yung, eto, may tanong din dito, paano daw ho yung mga dati pa na mga OFW, mga 1980s pa daw po sila nag-OFW, maaari daw po ba silang makonsider na natanggapin dito po sa OFW hospital?
0: Yes, kung sila po talagang nakarehistro, dati nang nakarehistro na OFW, eh hindi ho naglalapse yun. Although, kailangan i-activate ulit. So, meron kaming OWA desk doon sa loob ng hospital. Doon sila dadaan para i-verify na ang kanilang status as a former or a present OFW.
4: Ah, okay. So, kumbaga parang kailangan lang sigurong magpakita ng, siguro naman nakatabi sa kanila yung pasaporte nila na magpapatunay na,
0: yes,
4: diba?
0: Oh.
4: Na oo, OFW ako.
0: Yes, or actually, extensive po ang records ng OWA. Nandun po sila pagka naka-OFW sila.
4: Ah, okay. So ito po ay hindi tumitingin sa, kumbaga parang current OFW lamang, kung hindi maging sa mga
0: correct
4: dating OFW pa.
0: Correct. Opo. Yes.
4: Ayun. Okay. So ito, kapag karo po ba malayong kaanak ng isang OFW, ay pwedeng i-accommodate pa rin? Let's say, halimbawa po, no? Miyembro po halimbawa ng LGBTQA plus, QIA plus, ayan. Si OFW, isang member siya ng LGBT community, no? And then, syempre, wala naman po siyang immediate na family. Sabihin na natin, siguro may partner siya dito, or kaya naman mga pamangkin na pinapaaral, mga ganon. Maaari pa din po ba silang maka-avail ng services ng OFW Hospital?
0: For now. We are sticking to the legal definition ng dependents. Yun lang po.
4: Okay.
0: May limit po yun. Opo. Adult or employed na yung mga anak, for example, hindi na rin po qualified as dependent. Yung mga ganun po. So we're sticking po to the legal definition for now. Eventually po siguro, ma-expand natin yun by asking our congressman to amend the charter of the OFW hospital. But for now po, it is limited to the legal definition as it has been placed in our charter.
4: Ah.
0: Ganun lang po muna.
4: Tama naman, ano? Okay. So at least talagang, kumbaga parang maganda ho yan na ma-brought up din po ninyo, no? So kailangan ho pala ng mag-legislation pa for that.
0: To expand kung gusto nilang ma-cover yung iba. Yeah.
4: Hindi kasi 'di ba yung iba ho parang ang tagal nag-OFW. Kumbaga parang sila yung parang breadwinner talaga. Kung minsan hindi naman miyembro ng LGBT pero yung iba naging matandang binata, naging matandang dalaga, 'di ba? So talagang ang immediate family nila ay mga pamamangkin, mga ganun, 'di po ba?
0: Yes. Oh, I understand. Meron na sa ibang areas ng law. Meron na for example, yung tinatawag na solo parent at yung mga sinasabing mga ano, yung mga yun nga pamangkin etc. But for now, unfortunately, kami po ay na-deny pagka hindi kami pagka na-deny po ang claims namin sa PhilHealth and therefore kalugihan ho namin pagka meron kaming charge tapos madiskubre na ay hindi pala qualified. Sa amin ho matcha-charge yun.
4: Ayun.
0: So, mag-i-stick mo muna kami sa legal definition na nasa charter ng aming hospital.
4: Oho. And syempre, mas maganda siguro na, yun nga, nabanggit ninyo, mas maganda na para less hassle din, di ba? Try na lang muna na magpa-online na parang booking ba?
0: Or appointment
4: yes. Booking.
0: Yes, appointment.
4: Sorry.
0: Appointment.
4: Okay. online na appointment. Ayun.
0: Appointment.
4: Okay, that's the proper term. Okay. Sige, Doc, sandaling lang. Magbabalik po tayo. May mahalagang paalala lamang po ang ating himpilan.

0: kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
2: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dapat asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: 2:37 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapitan. Sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre sa lahat ng social media platform. Kaya i-like, i-follow at i-share. Maraming salamat po. Kasama pa rin natin si Dr. Servando Serio DC, si Mangan Jr. Isa po siyang vascular surgeon at medical center chief ng OFW Hospital. At ang ating pong pinag-uusapan pa din syempre ay may kaugnayan po sa mga benepisyo ng ating mga bagong bayani, mga bagong buhay na bayani. Ayan. Ano po yung mga kulang pa, nabanggit po ninyo kanina, no? Pero ano po yung mga ilan sa mga kulang pa na pasalidad ng ating OFW Hospital na plano po ninyong ma-improve pa?
9: Kasalukuyan yung inaayos ang aming CT scan. So, pasyensya na po. Opo. Palagi kaming pinupuna tungkol dyan, pero yun po, sira po ang aming CT scan ngayon. Inaayos pa. Pero, kasabay nun, at the same time, ginagawa na rin po yung MRI. Magkakaroon na po ng MRI ang OFW Hospital. And then, of course, aside from that, nag-i-increase na rin po tayo ng mga number of ultrasound machines, number of blood chemistry machines ng cardiac diagnostic machines. And most especially, we are trying really to get as much as we can yung mga gamot. At the same time, the big project for this year na pinasinayaan or in-start ng ating Pangulo last year is the construction of the cancer center.
8: Oo nga.
9: Sa kasi yun, sa pinakamalalaking problema ng mga OFW. Nasa kasamaang palad ay parang halos advanced na pag dumadating dito sa Pilipinas after nila magkasakit abroad. So the cancer center na simulan na

0: na ano nag naglay naglay down ng ground na at saka ng foundation just recently. We hope it to be finished either late this year or early next year. Ayun. So there's going to be a cancer center in OFW Hospital.
1: Ayun, ang galing. So ito naman po, dito tayo sa kamakailan lamang po ay isinusulong na rin, no, sa Kamara yung pagrepaso po sa anti-hospital deposit law. And also, kung nabalitaan niyo po siguro ito, kasi syempre yung sa tinatawag na policy gap ng PhilHealth daw po, eh, ito po ay matapos yung pagkakasawi ng isang pasyente na sinabing parang hindi pa siya sakop because yung hindi pa nga 24 hours. Kumbaga parang... Alam nyo, Sir, Doc, maganda nga yun, ano, na sana ma-repaso nga yun. Kasi paano naman kung halimbawa talagang kailangan 24 hours na at hindi mo naman kailangan magstay ng 24 hours, 'di ba? Parang ganun.
0: Oh. Yes,
1: ano ho yung sa tingin po ninyong anong take ninyo dito?
0: Okay. Totoo 'yun. Not all medical problems or those who consult or get admitted need 24 hours stay in the hospital. Hindi lahat. Okay. So therefore, yes, there should be it's either hitanggalin na yon. It will be up now to the doctor. In fact, advantage pa ngayon sa hospital eh, kung mabilis ang turnover.
1: True.
0: Kasi meron nang ma-accommodate na isa pang na iba pang pasyente pag nakauwi na.
1: Tama,
0: so
1: tama.
0: Dapat i-consider din yon ng PhilHealth. Okay. Although I'm speaking this way, I know for sure that is not a problem in OFW Hospital. Because definitely we never ask for deposit in the first place.
1: Uh-oh.
0: And then it's automatic for us now to use a source of funds everything except the patient himself. So hahanapan namin yan, budget from the government, PhilHealth, OWA. Ah, yes, in Malasakit, in the Mayfip. Lahat 'yon kukunan namin, never yung pasyente. So, yan, isang problem yan na hindi ma-encounter sa OFW Hospital. And, of course, actually, ito pa, i-clarify ko, ha?
1: Yes po.
0: Yung tungkol sa deposit and all. OFW Hospital, although it said na kailangan mo OFW, yun ay para sa outpatient at para sa admission. Emergency po, wala kaming sinisino dyan.
1: Mm-mm.
0: We will accept everyone who comes to our emergency room even if hindi sila ma-admit or hindi sila magagawa ng procedure, basta yung first aid, yung unang treatment sa ano na, sa OFW, and then we just refer them to other general hospital. So ibig sabihin nun, pag emergency, hindi kami hahanapan ng baske ano. Although hindi namin of course matatapos. Usually bibigay namin yung first aid at yung initial treatment, pero ire-refer namin kayo sa ibang general hospital.
1: Ayun. At least 'di ba? Kung minsan yun naman ang talagang mahalaga eh, yung mabigyan muna ng paunang lunas yung nararanasan sakit ng isang OFW or ng isang pasyente for that matter. Okay. May balita ho kasi on a different note. Merong hong balita na mapapauwi na po yung ilang mga OFW dito po sa bansa, no? And ito po yung mga nakadetain po sa Russia sa loob ng siyam na buwan. Alam naman natin na kapag kumbaga parang ganoon, 'di ba? May effect din ito, correct me if I'm wrong, Doc, pero sa tingin ko ay may psychological effect din po ito, hindi ba? Yung makulong ka
0: definitely
1: sa ibang bansa. Oo, makulong ka sa ibang bansa.
0: Yes.
1: Oo. So ano ho yung ikangay pwede hong mai-offer ng OFW Hospital sakali hong makauwi na sila dito, automatic po ba na sila po ay isa sa ilalim ninyo sa health assessment or ano ho yung mga maaari nilang maging option dyan po sa OFW Hospital?
0: Okay, sige po, ganito po ha, the DMW under Secretary Hans Kapdak, include with the DOH Secretary, Dr. Ted Herbosa. They have been very active during the time nung kasagsagan ng mga ng war sa Middle East.
1: Opo.
0: They have repatriated plane loads of ano of OFWs from there to here. Nakailang balikan ho 'yan para lang lahat ng mga feeling nila endangered or feeling nila wala sila sa kasiguruhan ng health nila ay pwedeng umuwi. Na dala ng gobyerno, wala hong gasto sa kanila at marami ho ang nakauwi. And sinalubong ho sila ni Sec Hans at saka Sec Ted most of the time, but also even the president went as far as Clark, for example, to welcome them back. So totoo ho 'yun, yung mga parang nagkaroon na rin ng PTSD para na rin silang sumabak sa gera, di lalo na itong mga nakulong. The assessment actually is done right at the moment na mag-land sila. Hindi pa yan ho ang OFW yung gumagawa. Pero with Sec Ted there, nandun na ho, pag-landing pa lang may assessment na. At kung kailangan, since ang pasok ng karamihan, in fact siguro 99.99%, ang pasok nila is sa Metro Manila, sa mga DOH hospitals pa lang ng Metro Manila, na-assess na sila sa mga emergency.
1: Mm-hmm.
0: Pagka meron pa silang kailangan after that, then OFW hospital is ready. The OWA cooperates with us in such a way na kami ay naka-estasyon lang, no, hindi kami makaalis doon sa San Fernando, Pampanga.
1: Okay.
0: The OWA is the one who transports yung mga OFWs na kailangan mag-check up pagdating sa amin. And then kami na po bahala. Pagdating, pag nadala sa amin, kami na po ang gumagawa. Pero it's a teamwork.
1: Opo.
0: From DMW and DOH, the two secretaries, Secretary Hans Kakdak and Secretary Ted Herbosa, and then the OWA.
1: Opo.
0: They all team up and then in order to be able to take care of these OFWs. And definitely, yes, the big ano ngayon is not practically, not just physical. Mental, emotional, psychological kasama din ho yun.
1: Oo.
0: Maybe we are short-handed on that side, but we will still try to provide it also.
1: Oo. Alam nyo, yung ganyang mga pahayag po ninyo, Doc, ay kung ako yung pamilya ng OFW na ito, malaking ano sa akin to eh, parang marirelieve ako ng kahit konti na parang, kumbaga parang, yes, pwede naman. Ayan, merong tutulong. Oo. Okay. Ito po, sir, no, Doc, i-ano ko na din, ituhog ko na din since magpa-Father's Day sa darating na linggo. Ayan. Ano daw po ba yung karaniwang sakit ng mga tatay na OFW na nagpapagamot po dyan sa inyo?
0: We will start right away with cardiovascular.
1: Uh-huh.
0: Yung BP nila mataas, diabetic sila, nagsisimula ng kanilang heart disease.
1: Mm-hmm.
0: Yun po, ang karamihan na napupuntahan na nakikita namin. Other than, na number 2 and number 3, cancer and kidney disease. Kaya po, pati actually, kung may, yung plano po, medyo may in the future pa, pero may plano na rin po ng dialysis center after ng cancer center.
1: Mm-hmm.
0: Opo, kasi nga, yung tatlong yun, ang main problems talaga na na-encounter natin sa mga OFWs.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga OFWs. Otherwise, mga ordinary na lang na infection, ganun ang na-encounter namin. In fact, hindi pa rin namin pinapabayaan. Kahit na medyo awkward,
1: okay,
0: we all still consider STDs, mm-hmm, and TB.
1: Ayun.
0: Yung mga awkward na kwan, pero alam namin na meron. The most common, cardiovascular diseases, heart diseases, bale, and hypertension, diabetes, cancer, and then renal disease.
1: Oh,
0: yun po.
1: Okay.
0: Ang mga top na problems ng OFWs.
1: Oho. Well, Doc, again, nagpapasalamat po kami dahil tayo po ay natutuwa, no, dito sa ating napakagandang discussion na ito. Kunan na lamang po namin kayo ng mensahe bago po tayo tuluyang magpaalam bilang kayo po ang tumatayong ama, no, ng OFW Hospital.
0: Una, salamat sa inyo, Ms. Quinto, at saka sa inyong programa. At pwede natin ma-share. We always say na ang DMW ay tahanan ng OFW. And kayo, mga OFW, bukod sa tahanan, meron kayong ospital. Para sa inyo lang yon at libre yon.
1: Very beautiful, Doc. Thank you. Thank you po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyong time. Again, si Dr. Servando Serio DC Simangan Jr., isa po siyang vascular surgeon and medical center chief ng OFW Hospital.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
1: Dito naman po tayo sa ating mga balita. Kasunduan ng Estados Unidos at Iran magbibigay daan para sa katatagan ng sitwasyon sa Middle East at Persian Gulf. Ayon po yan sa ASEAN-Russian leaders. Si Raquel Bayan sa detalye. Raquel?
2: Rancho Pilipinas Report.
3: Umaasa ang mga lider ng ASEAN at Russia na magiging daan ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran para sa mas matatag na sitwasyon sa Middle East at Persian Gulf. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, positibong hakbang ang paglanda ng dalawang panig sa kasunduan at maaari ito magsilbing simula ng mas pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Anya, mahalaga ang naturang development hindi lamang para sa seguridad sa gitnang silangan, bagkus maging sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pagbutianin ng sitwasyon sa rehiyon ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa global food and energy market na matagal nang naaapektuhan ng mga tensyon at kaguluhan sa lugar. Ang usapin ay kabilang sa mga tinalakay ng mga lider sa ASEAN at Russia kasabay ng pagpupulong para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan.
4: Military conflict and about their work on modalities of the future peaceful agreement. We expect that the fact that the document was signed by heads of state, by President Trump and President Pezeshkian, they give us reason to believe that this document is a serious document that will be the foundation for the future agreements. We expect the situation in the Middle East and in the Persian Gulf will stabilize, which will have a positive effect, among others, on global energy and food markets.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Senator Mark Villar nanawagan daw po ng mas mahigpit na pananagutan at mas maayos na serbisyo ng PhilHealth. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nanawagan si Senator Mark Villar sa PhilHealth na palakasin ang mga pulisiya nito, paigtingin ang mga mekanismo ng pananagutan at pagbutihin ang paghahatid ng mga benepisyo para matiyak na walang Pilipinong mapagkakaitan ng tulong medikal sa oras ng pangangailangan. Ginawa ni Villar ang panawagan matapos mag-viral ang kwento ng isang byuda na nagsabing hindi nila nakuha ang benepisyo ng PhilHealth para sa kanyang yumaong asawa na matagal nang naguhulog ng kontribusyon. Ayon kay Villar, hindi dapat maging hadlang ang mga teknikalidad sa pag-avail na benepisyong matagal nang pinaghirapan ng mga miyembro. Binigyang diin ng senador na sa ilalim ng Universal Healthcare Law, dapat masakatoon ang sistema ng kalusugan sa pagpapalawak ng access at pagpapabilis ng serbisyo para sa mga Pilipino. Hinimok din ng senador ang PhilHealth na magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa claims processing system nito, kabilang na ang pagrepaso o pagbawi sa 24-hour confinement policy. Bukod dito, giniit din niya na ang pagpapalakas ng information at education campaigns para malinaw na may paliwanag sa mga miyembro ang kanilang karapatan, benepisyo at mga serbisyong maaaring matanggap. Ayon kay Villar, mahalaga ang mga reformang ito para maiwasan ang kalituhan, mabawasan ang mga pagkakaantala sa pagproseso ng mga claim at matiyak na ganap na naipapatupad ang layunin ng Universal Healthcare Law sa pamamagitan ng isang epesyente, transparent at nakasento sa miyembrong sistema ng ahensya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Salamat, yan po ang ulat ni Nymph Asuncion.
6: Happy birthday!
1: Happy, happy, happy birthday sa aming pong bossing dito. Isa sa mga bossing natin. Ha? Happy birthday kay Engineer Alvin Pelgone.
6: Happy birthday! Happy birthday!
1: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat sa ating pong mga nakasama sa Marulas Transmitter, sa lahat po ng mga provincial at sister station na nagkere ng One Trabaho. Maraming salamat po sa inyo. At dito po sa studio, kasama po natin ang ating pong mga engineers, Matet Segovia and Joy Timidan. Ang ating pong mga executive producers, sina Ms. Tess Ramirez and si Ais Adan. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kahuan trabaho. Happy weekend!
2: Kuwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Russia ipinangako ang buong suporta sa development ng nuclear energy programs ng ASEAN region. Si Raquel Bayan sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pagbigay ng commitment si Russian President Vladimir Putin sa kanda ng Russian Federation na suportahan ang mga ASEAN development ng nuclear energy program sa rehiyon. Sa joint press approach matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Maaari din anyang tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang na sa linya ng agrikultura. Ayon sa Russian leader, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng kanilang bansa na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ang lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
3: Rosatom has unique technology of building nuclear power plants using most stringent environmental and safety and security standards. Rosatom can not only build NPPs, but they can also help build from scratch a new peaceful atom industry. It's a turnkey service. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge in such spheres as nuclear medicines and application in other spheres such as agriculture, for example.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Imbestigasyon sa May 13 shooting incident sa Senado, pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ ang pag-iimbestiga sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Ayon kay Gatchalian, makikipagtulungan ng Senado sa investigasyon. Sinabi ng Senate President na nais muna niyang mabasa ang pinal na ulat ng investigasyon bago magbigay ng mas detalyadong komento, lalo na matapos sabihin ng DOJ na hindi umano under attack ang Senado sa naturang insidente. Anya, sensitibo ang usapin at mahalagang makita ang buong konteksto ng ulat bago gumawa ng anumang pahayag. Binahagi din ni Gatchalian na nakipagpulong na siya sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA na direktang sangkot sa issue. Dahil dito, giniit niyang makakabuting hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon bilang paggalang sa mga taong nasa sangkot at sa proseso ng pagbusisi sa nangyari. Binigyang diin ng Senate President na ang pinakamahalagang aspeto ng investigasyon ay ang pagiging independent at impartial nito. Anya, dapat kabilang ang Senado sa investigasyon dahil may mga tauhan ng institusyon na posibleng may kaugnayan sa nangyari. Dagdag pa niya, kung mapapatunayang may personalidad na nagkamali o direktang nasangkot sa insidente, ay dapat silang managot. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Presidente ng Ateneo de Manila University, Father Bobby Yap, ipinasumpina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. May live report si Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yasa Omar, ipinasumpina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Bobby Yap. Ito'y kaugnay nga na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Ribulia, hindi nakadalo si Yap sa itinakdang pagharap sa CIDG ngayon dahil nga graduation ceremonies ng Ateneo. Ani nakapagbigay naman ng abiso ang pamunuan ng universidad at nakumpirma ng mga otoridad na may naturang aktibidad ngayong araw. Inaasahang haharap sa Huwebes sa susunod na linggo sa CIDG dito sa Campo Crame si Yap para magbigay ng kanyang salaysay. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Sa ating panghuling balita, samantala, abogado ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap nagtungo sa National Bureau of Investigation ngayong araw. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Humarap ang mga abogado ni Ateneo de Manila University President Gilberto Yeyap sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Kasunod nito ng inisyong Sabina Juices Tectum ng NBI Homicide Division kay Yeyap para magsumite ng records at mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Hindi nakapunta ang naturang Ateneo President sa Bureau dahil sa dinaluhang graduation ceremony ngayong Biyernes. Nag-courtesy lamang sa NBI ang dalawang lawyer ni Yeyap at nag-abisong sa susunod na linggo magsisumite ng mga dokumento ang kanyang kampo. Mula pa rin dito sa NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Saing Papawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino sa amang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato U. Solidum Jr. at ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
0: Magandang agam po, Secretary.
1: Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga taga-connect.
0: Ayan. Maraming salamat po at Dr. Renato Yusudum Jr. At para lahat tayo makakonect, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato Yusudum Jr.
1: Narito po ang mga naging kaganapan natin sa DOST sa linggo nagdaan. Noong isang linggo po ay pinangunahan po natin ang delegasyon ng Pilipinas para sa 2026 London Tech Week. Ibinida po natin doon ang limang Filipino startups, ang Manila Health Tech Incorporated, Poe Light Technology Incorporated, Vithus Manufacturing, Path Builder at IoTech Corporation. Sa pamamagitan ng Science and Technology Promotions for International Contests and Exhibits at DOST Program Propel, ipinakita ng mga startup na ito ang galing ng Pinoy sa international stage. Binisita rin po natin ang Translation and Innovation Hub ng Imperial College London at ng Oxcentia Foundation ng Oxford University upang makita natin kung paano nakatutulong sa kanilang komunidad ang mga teknolohiya at inobasyon doon. Nakipagpulong din po tayo kay Honorable George Freeman, Minister of Trade at dating Minister of Science, Technology and Innovation ng United Kingdom. Ibinahagi po sa kanya ang iba't ibang programa sa Pilipinas katulad ng isyatibo ng DOST, katuwang ang Commission on Higher Education na FITEST o Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing. Ganun din po ang mga ginagawa natin sa pag-develop ng Knowledge Innovation, Science and Technology Park at iba't ibang proyekto sa Sustainability and Smart City and Communities Development. Ang pinag-usapan po natin, magkakaroon po tayo ng Strategic Program Cooperation sa United Kingdom upang magtulungan ang dalawang bansa para mapaunlad at mapayabong ang paggamit ng science, technology and innovation dito sa bansa. Ganun din po, nakasama po natin ang Philippine Embassy officials sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Noong Sabado naman po ay ang 68th anniversary ng DOST at isinagawa po natin ang selebrasyon noong Lunes kung saan inihiyag po ng inyong lingkod ang State of the Department Address. Martes po ay nagkaroon ang DOST at Japan International Cooperation Agency or JICA ng kick-off meeting patungkol sa technical collaboration upang mas mapalakas ang Geospatial Analytics and Technology Solutions o GATES program ng DOST. Ang kolaborasyong ito ay para sa mas advanced na Artificial Intelligence Ready National Data Platform for Disaster Risk Analytics at Data-Driven Governance. Kinagabihan naman po ay dinilohan natin ang Friends Alumni Day, katuwang ang Friends Embassy in Manila kung saan meron pong ugnayan ang Bansang Philippines and France para sa mga scholars na Pilipino. Miyerkules ay pinangunahan po natin ang 2026 National Nutrition Summit na ginanap sa Pasay City. Nagkaroon din po tayo ng bilateral meeting kasama sa United Nations Assistant Secretary General and United Nations Development Program Regional Director for Asia and the Pacific, Kani Wignarha, upang pag-usapan kung paano masusunod ng siyensya, teknolohiya at inobasyon ang mga hamon sa pag-unlad ng bansa. Malugod din po natin tinanggap ang pagbisita ni Kamal Kishore, Special Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction and Head of the United Nations Office for Disaster Risk Reduction sa ating opisina. Sa aming pagpupulong, inihayag ng UNDRR ang kanilang pasasalamat sa gobyerno ng Pilipinas sa mga partnership at collaboration upang mapalakas ang disaster risk reduction sa bansa. Kahapon naman po, Webes, isinagawa ng DOST Metals Industry Research and Development Center ang International Metals and Engineering Conference kasabay ng taunang selebrasyon ng Metals and Engineering Week sa bansa. Ito ay naayon sa 2011 Presidential Proclamation No. 144 na nagdeklara na ang ikatlong linggo ng Hunyo ay Metals and Engineering Week. Nag-isa rin po tayo sa kick-off ng Scholars Technopreneurship Training Program Plus kung saan sasanayin po natin ang ating science scholars sa buong bansa na mayroon po silang bilang 100 na magkaroon ng entrepreneurial mindset.
0: Maraming salamat po, Secretary Rene. Pero bago tayo magpatuloy, nagkaroon po tayo noong Lunes ng inyong State of the Department Address or SODA. Maaaring nyo maibahagi ito sa ating mga taga-subaybay.
1: Pwede naman, kaya lang mahaba ito at babanggitin ko lang kung ano yung mga ginawa natin.
0: Yes, sir.
1: Unang-una, patungkol sa kasalukuyang krisis sa logistics ng langis, mm-hmm. ay pinagtunan po natin una yung pagtulak ng electric vehicle industry. Ganon din po ang pagkakaroon ng solarized charging station.
0: Mm-hmm.
1: At dito natin ibinahagi na napakaraming tricycle sa buong Pilipinas na dapat na makonvert ito sa electric motor instead sa na may dikasolina. Ganon din po ang pag-develop ng smart and sustainable communities na dumadami po ang partner.
0: Mm-hmm.
1: Sa kadahilan ng ang tunay na frontliner ng operation ng governance ay nasa local government unit, kailangan po silang matulungan upang magamit ang mga smart technologies upang maresolba ang kanilang mga kinakaharap na problema. Ganun din po sa patuloy na pagbibigay ng mga scholarships ng ating mga kabataan from the Philippine Science High School System na kami natutuwa sa turo ng Kongreso ay madadagdagan ng 10 pang campuses. Ganun din po sa ating mga undergraduate and graduate scholars na patuloy po nating dinadagdagan ng experience para yung kanilang mga nalalaman ay may pagka-work integrated at pwede nang i-apply kagad.
0: Mm.
1: Ganun din po sa pagpapaigting ng komersyo, nagkaroon na po tayo ng first ever na Philippine Platform for Testing. Ito yung Technology Evaluation and Standards for Testing Platform upang masigurado natin ng ating mga technologies produced ng universities at mga inventor ay mapa-improve pa at mapalakas ang kanilang tinatawag na readiness sa merkado upang ang mga investor naman na interesado ay makikita nilang mababa na ang risgo. So, magiging investment ready na. Ito naman pong highlight ng aking presentation ay pinagtuunan natin pansin yung Science for Peace program na ginagawa natin in collaboration with the Office of the Presidential Assistance for Peace, Reintegration and Unity or OPAPRU, kung saan ay 6 na former MILF camps ang tinutulungan natin upang masanay sila sa livelihood, pagkakaroon ng mga potable water instead na magsalok sa malayong lugar, pagkakaroon ng new information materials and internet, at ito pa pang mga training at livelihood opportunity upang sila ay makita talaga nila na ang ating pamahalan ay gustong tumulong upang mapaunlad ang kanilang mga buhay. Ganon din sa makabagong mga technologies tulad po ng artificial intelligence combined with geospatial data analytics, binigyan din natin ng pansin kasi hindi na natin maiiwasan na talagang mag-focus at magbigay ng talagang maraming panahon upang magamit ng ating mga kabayan ang makabagong teknolohiya.
0: Ayan. Maraming salamat po, Secretary. Alam po natin na sa lahat ng mga proyekto ng DOST, lahat po yan mahalaga at talagang may pagmamalaki po natin. Pero ano ba talaga yung, kumbaga, higit na pinagtuunan ng pansin ng DOST para sa tatlong ito?
1: Napakarami kasi hindi mo pwedeng pabayaan yung ibang sektor.
0: Mm-hmm.
1: Mapakalusugan, no? Pagtuklas ng mga bagong pwedeng gamot o mga proseso.
0: Mm-hmm.
1: Biomedical devices, nutrition. Ganun po sa disaster and climate resilience, hindi natin pwedeng tigilan ang pag-improve ng ating mga ahensya tulad ng DOST FIVOX at DOST PAGASA at pagtuunan din ang kandaan, lalong-lalo na ang palapit na El Nino. Ganun din po ang agriculture, no? Sa sektor ng food security, kailangan nating mag-apply na ng mga smart technologies.
0: Mm.
1: So, itong mga nabanggit ko nung huli, maliban doon sa dinitalya kong mga binanggit ko sa State of the Nation. Apo. Lahat-lahat po yun. 18 po ang ahensya ng DOST kaya hindi pwedeng sabihin ko konti lang ang pinagtuunan ng pansin.
0: Ano po ang mga naging hamon, sir, ng kinarap po ng DOST noong panahong ginagawa po natin lahat ng mga proyektong ito?
1: Well, unang-una siyempre, ang push po talaga natin ay magkaroon ng mas maraming investment sa ating mga produkto ng bawat Pilipino researcher, inventor. Ang hamon talaga is madagdagan pa ang investment from the private sector at ang kilikin natin ang gawang Pilipino. At mabuti na lang, nandiyan na yung Tatak Pinoy, yung New Government Procurement Act na nagbibigay ng oportunidad sa mga ginawa ng Pilipino na gamitin ng mga local government at mga ehensya ng Pilipino. Imbes na puro mas branded lang o di kaya imported pa.
0: Ayun. ang ramdam, ang ibig sabihin ng agham na ramdam para sa isang ordinaryong Pilipino, sir. Talaga ba nararamdaman na talaga?
1: Eh, siyempre, kunyari, sa kalusugan, ang Food and Nutrition Research Institute, ay aalamin nila kung bakit payat, kulang sa timbang o bansot ang ating mga kababayan. Kaya may intervention na gagawin. Yung pagdating po sa mga MSME, micro, small, and medium enterprises, kung ang gusto nila ay mapalago ang kanilang mga production, kailangan nilang magamit ang mga technologies na pwede nating ituro, either gawa ng DOST o pwedeng bilhin, at may technical guidance. Yan, hindi ibig sabihin hiramunan ng pera at bahala na kayo. Hindi po ganun ang DOST. Hand-holding ang ating style. At syempre, gusto rin nating makita na ang kanilang buhay ay nagbago.
0: Ayan.
1: At sila ay magiging ehemplo, use case para sa ating mga kababayan na gusto silang tularan. Kaya marami nga tayong programa na inilunsad. Yung bagong programa, Negosyensya.
0: Yes, sir.
1: Focus sa negosyo para ang ating mga kababayan. Ang ramdam kasi magkikumita ka, hindi ka magutom, ligtas ka sa mga disaster.
0: Yes, sir.
1: No? Mapaigi pa ang transportation, lesser ang traffic, o di kaya ay hindi ka maapektuhan ng krisis sa gasolina. Mga example lang po yun na iba-iba ang pwedeng maging solusyon. Kaya importante po na maintindihan ng ating mga kababayan, science is for everyone, no? Science is really making sure na magamit ng tama para sa tunay na problema, real world solutions, at ito yung solusyon na angkop para sa kanila.
0: Ayan. Maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Narito na ang iba pang napapanahong balitagab. Ito ang DOST Report. Upang palakasin ang pag-unlad ng electric vehicles or EVs sa bansa, nilagdaan ng Department of Science and Technology o DOST, Cagayan State University o CSU at Utitco Motor Corporation o UMCorp ang isang Memorandum of Understanding noong June 15, 2026 sa Taguig City. Sa ilalim ng partnership na ito, magtutulungan ang CSU at UMCorp sa research, skills training at pagpapalawak ng mga lokal na teknolohiya sa e-mobility. Ang hakbang nito ay hindi lamang alternatibong sakyan kundi daan tungo sa mas malinis na komunidad, may efficient energy at lokal na industrialisasyon. Isang patunay ng pagkakaisa ng pamahalaan, akademya at pribadong sektor para sa mas sustainable na transportasyon sa Pilipinas.
1: Buhay na buhay ang pag-asa ng makabagong siyensya sa Mindanao matapos kilalanin ng DOST Pictured ang 10 natatanging kuponan ng mga mag-aral mula sa grade 9 at grade 11 na naggugi sa kamakailang Ideathon sa Davao City para sa 2026 Young Innovators Program or YIP. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, robotics at Internet of Things, naghain ang mga kabataang imbenton ng mga mapangahas na solusyon para sa mga krisis sa kalikasan, agrikultura, kalusugan at kalamidad. Ang mga nagwaging kuponan ay kinabibilangan ng Team Sigbin at Team Santiago ng Santiago National High School, Team Sagip ng Salay National High School, Team Bioignite ng Esperanza National High School, Team Mind Guard ng Philippine Science High School, Caraga, Team Sci-Hi ng Agusan del Sur National Science High School, Team Quakescan at Team Biochill ng Daniel R. Aguinaldo National Science High School, Team Padayo ng Iligan City National High School at Team Aqua Intel ng Jimenez National Comprehensive High School. Ang mga ito ay may pagkakataong selyuhan ang hanggang 500,000 na pondo bawat isa kapag opisyal nang naaprubahan ng Governing Council ang kanilang mga pananaliksik. Ang hakbang na ito ay patunay na sa tamang gabay at suporta, ang mga idea ng kabataang Pilipino ay hindi lamang nananatili sa papel, kundi may kakayahang magbago at iligtas ng mga komunidad sa bansa.
0: Mga kakonek, agham nyo ba na maaari nang i-monitor ang calories na meron ng ating pagkain gamit lang ang iyong camera katuwang ang AI? Tutok lang dahil yan ang pag-usapan natin ngayong araw. Magbabalikan ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam nyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Makakakonek kung pamilyar kayo sa pinggang Pinoy na palagi natin nakikita bilang gabay sa bastong pagkain araw-araw. Samahan niyo naman kami para alamin ang makabagong routine kung paano natin mas madaling ma-monitor ang ating mga kakainin.
1: Tama yan, Onin. Makakasama natin ang Science Research Specialist 2 mula sa DOST-FNRI, isang registered nutritionist, dietitian, at licensed professional teacher. Walang iba kundi si Miss Maria Lourdes Kumagon. Magandang agham, Miss Lourdes.
4: Hello po, good afternoon po, Secretary and Sir Onin po.
1: Para sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong project na Artificial Intelligence Nutrition Assistant o Project AINA?
4: So, ang Artificial Intelligence Nutrition Assistant po, or AINA, ay isa pong mobile application na gamit ang AI na dinevelop po ng aming opisina with the support of the Philippine Council for Health Research and Development para po masuportahan yung dietary assessment and matulungan po ang mga Pilipino to better understand and track their food intake real time. So gumagamit po ito ng image recognition. So pipicturan nyo lang po yung pagkain nyo or pwede nyo pong i-upload sa app yung pagkain na kinain nyo para po ma-recognize and malaman yung food intake po natin. And meron din po itong localized na database base sa Philippine Food Composition Table para ma-estimate ang nutrient intake po natin.
0: Mm-hmm. Ma'am Lourdes, malaki po ang naging contribution nyo sa pagbuo ng Pinggang Pinoy sa nakilalang visual guide natin sa tamang pagkain. Ngayon naman, digital at AI-driven na sa pamamagitan ng Project AINA. Paano po binabago at itinataas na makabagong teknolohiya ang kalidad ng nutrisyon at pagbumantay sa kalusugan ng mga Pilipino?
4: So, malaki po ang contribution ng AI sa pagbabago, lalo na po na sa nutrition monitoring sa pamamagitan ng pinapagaan nito or pinapadali yung pag-monitor natin ng, for example po sa AINA, yung dietary intake po natin. And mas magiging accessible po yung pagbibigay ng nutrition information. Lalo na po sa dietary assessment, alam naman po natin na yung traditional way of dietary assessment ay tedious po siya, masyado pong matagal na proseso. So, through AINA po, pwede pong mapadali yung proseso ng pagmo-monitor natin ng dietary intake para po matulungan din po, hindi lang po yung mga kababayan po natin, kundi pati yung mga health professionals po para makapagbigay po ng maganda pong nutrition intervention.
0: Alam mo, Ms. Lourdes, Sir Secretary, ako po gumagawa ng Pinggang Pinoy, lalo na po ngayon. Talagang may improvement naman kahit na paano.
1: Nililista mo ba yung mga kinakain mo,
0: yes,
1: yung calorie?
0: Opo.
1: Pero anong ginagamit mo ang estimation ng calorie?
0: Nagbabasa lang ako, sir, ng mga...
1: Meron akong ginagamit na app.
0: Opo.
1: Nung unang panahon, ang hirap mo i-estimate yung calorie count ng mga pagkaing Pilipino.
0: Opo.
1: Kaya important, saka pipiliin mo pa sa choice.
0: Yes.
1: Kung ano yon, mas maganda na AI na base sa picture.
4: Yes.
1: May sizing na yan na estimate, no?
4: Yes.
1: At least po, may estimate na kagad.
0: Ako kasi, sir, ginagamit ko parang placemat ng pagkain yung kakain, yung Pinggang Pinoy.
1: Ah.
0: Kaya lang kadalasan nakataob siya, kaya hindi ko nasusunod.
1: Mahirap yon. Pero ito yung nakita ko, yung paggamit ng image at artificial intelligence versus sa traditional na itatype mo yung pagkain,
0: yes,
1: ano yung ilang grams, tapos bibigay sa iyong calorie. Maganda rin yun. Mm-hmm. Pero mas mabagal at minsan tinatamad ka na.
0: Opo.
1: Kaya ito ay napakaganda. Ito po ba ay available sa Android o pati iOS?
4: Sa ngayon po, yung na-develop na app ay magiging available pa lang po sa Android. And in-explore pa po namin kung paano po siya magiging available sa iOS po.
1: Mas maganda iOS kasi marami din gumagamit nun.
4: Mm-hmm.
1: Mahirap-hirap lang magpa-approve sa iOS. No? Dahil nangyari rin sa amin. Pero dahil ikaw ay isang licensed professional teacher, paano ba nakatutulong ang iyong background sa education? Para matiyak na ang app na ito ay madaling intindihin at gamitin ng mga ordinaryong mamamayan.
4: So malaking tulong po, Secretary, yung pagiging licensed teacher ko din po sa pagbuo po ng AINA. Syempre po, hindi po naman po sapat na mga tamang information lang po yung ibibigay natin. Importante rin po na maintindihan at madaling magamit po ng tao yung application. So doon ko po na-apply yung pag may make sure po na simple po, malinaw at yung visuals po na iintindihan ng tao. Doon ko po na-apply yung pagiging teacher ko.
1: Nailabas na ba natin yan? Available na?
4: Sa ngayon po, hindi pa po available publicly. Pero po, magkakaroon po kami ng soft launch po ng AINA sa 52nd FNRI Seminar Series po namin sa July.
1: So, ang sasabihin mo, AINA, ayan na.
0: Ayan
1: para na. Pag nag-launch ka.
4: Actually po, maganda nga po yun.
0: At sa July ay ipapalabas na itong AINA.
4: Opo, may soft launch.
0: May soft launch. Ang inyong po expertise na sa nutrition, physiology at metabolism, gaano po kahalaga na maging tumpak or accurate ang pagkilala ng AI sa ating po mga kinakain? Ano po yung pwedeng mag-impekto sa ating katawan at kalusugan kung sakaling magkamali ang app sa pag-estimate ng portions?
1: Tataba ka, marami kang sakit.
4: ayun po, actually po, napakahalaga po talaga ng accuracy sa mga ganitong klase ng technology, lalo na po sa pag-estimate ng nutrients kasi po magkamali ka lang po nung in-input na portion sizes, baka po ma-overestimate or underestimate yung po yung calories.
1: Pwede mo pandayain yung weight para hindi ka mag-exceed sa calorie count.
4: Sa ngayon naman po, in terms po of the food recognition, ang AINA po ngayon na na-develop is 89.9% accurate na siya sa pagkain na nasa database po.
1: Mm-hmm. And, saan siya nahihirapan? Yung talagang ibang putahe na parang hindi niya maintindihan kung ano?
4: Actually po, may perfect example po dyan. Kung alam niyo po yung menudo, caldereta, tsaka afritada. Opo, same kasi
1: halo-halo.
4: Po. Same po yung ingredients, yung tomato base po siya pareho, pati po yung mga sahog niya pareho. So, doon po medyo nahihirapan po. Pero ang maganda po sa AINA, medyo user, pwede po siyang
1: user intervention.
4: Opo, meron, pwede po siyang maging user.
1: Kasi sa multiple choice, piliin mo, ito na yung kinain ko. Diba?
4: Opo, pwede pong ma-edit po na, kung ano po yung sa tingin nyo din po na tamang pagkain, pwede pong ma-edit sa AINA. And yung sa portion sizes din po, medyo, kung maalam naman po kayo sa pag-portion, pwede din nyo pong ma-edit para po mas accurate naman po ang ano natin sa AINA.
1: Siyempre, dadaan sa validation gamit ang weighted food portions, ang AINA app. Paano nyo po ba sinisiguro sa laboratorio na ang nakikita ng camera ng cellphone ay tugma sa actual weight at nutrients ng pagkain?
4: In terms po, Secretary, sa weighted portions, sa ngayon po, ongoing pa po kasi yung development namin ng AINA and hindi pa po namin na-explore po yung phase na yon. Pero ano po, importante nga po yun na magawa po namin para sa refinement po ng AINA.
0: Pero gano'n ka din katagal? Sabihin ni kailan nyo maisasama talaga ang pag-determine na yun?
4: Siguro po in the near future po. Ayan. Pwede naman. Kaya naman po.
1: Ang sa tingin ko, ang crucial dyan is paano siya mag-estimate ng sizing.
0: Yes, sir.
1: Kasi para lang sa ating mga kababayan, usually, ang 30 grams, isang posporo, matchbox, di ba? 30 grams. Mm-hmm. Tinuro din ng FNRA yan sa akin. Yo. So pag ako'y nag-estimate ilang gramo ang aking kinain, ini-imagine ko yung isda o di kaya ay karne, mm-hmm, kasha ba yun sa isang matchbox? Mm-hmm. So estimate ko kung ilan. So, I mean, kaya naman yan. In fact, ang DepEd nga gumagamit din ng AI, mm-hmm, para ma-estimate yung height and the weight ng mga bata based on picture. Mm-hmm. Para may mabilisang assessment sila sa malnutrition and stunting. No?
0: Anyway, sir, bilang katuwang din po sa pag-aaral ng metabolismo ng mga Filipino endurance at strength athletes, sa tingin nyo ba ay kakayanan din ng AINA na matugunan naman yung napaka-strict at high-performance diets ng ating mga atleta? O mas swak po ito sa general public ngayon?
4: Sa kasalukuyan po, mas angkop pa po ang AINA para sa general population, mm-hmm, dahil alam naman po natin na iba-iba po yung nutritional requirements ng bawat atleta. Pero po, yung potential na framework naman po ng AINA, kaya naman po itong ma-adapt para sa mga high-performance settings in the future. And bukod naman po sa dietary tracking, meron din pong BMI tracking feature yung AINA na makakatulong po sa mga users na masubaybayan ang ilan sa kanilang mga health indicators. So, ayun po, pwede pa rin naman pong magamit ng athletes po yun for dietary monitoring and yung sa BMI tracking po nila.
1: Ano yun, dadagdagan mo ng weight and height na ano? Nang kumakain?
4: Opo, meron pong feature yung AINA na pwede po nating ma-input yung height and weight natin po para ma-compute po yung BMI.
1: Yung high performance athlete, iba yun?
0: Yes, sir.
1: Yung general public, general athlete yun. Yung normal lang kain, yes, iba yung special diet.
0: Tama po.
1: Ano po sa tingin ninyo ang magiging reaksyon o hamon sa pagtanggap ng mga Pilipino kapag artificial intelligence o AI na ang nagsasabi sa kanila kung healthy o hindi ang paborito nilang ulam?
4: So, nakikita ko po na may mixed reactions po yung mga tao dito. And mostly naman po nararamdaman ko po na yung mga magiging users po ng AINA, mas ma-appreciate nila at magtitiwala sila sa AI guidance. Pero posible rin po na magkaroon ng limitasyon, lalo na po sa mga hindi techie. And yun, hindi naman po lahat ng Pilipino may access po sa smartphone. Pero ayun po, mahalaga pa rin po na i-position po natin yung AINA bilang isang supportive tool na nakadoon po sa pag awareness, sa kinakain, and empowerment. At hindi dapat ma-exclude po yung mga users na may limited access sa technology po.
0: Mm-hmm. Ma'am Lourdes, ano po bang yung vision para sa Project AINA sa susunod taon?
4: Opo. Ang vision ko po para sa AINA ay maging widely accessible po sana sila ang AINA at culturally grounded na digital nutrition companion

0: Gusto ko rin po kayong i-invite po again sa 52nd na FNRI Seminar Series kung saan po magkakaroon po ng soft launch ang AINA. And sa mga gusto naman pong simulan yung kanilang healthy lifestyle, you should start simple po and be consistent because healthy living doesn't require naman po drastic changes overnight, and even small improvements in food choices, portion awareness, and daily movement can make a big difference over time. So meron tayong tools like AINA po to guide you, pero I think po the most important step is your willingness to begin po.
1: Yes, willingness to begin and to be disciplined.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Maraming salamat, Ms. Maria Lourdes Cumagon, ang Science Research Specialist 2 mula sa DOST Food and Nutrition Research Institute.
2: Maraming salamat.
0: Thank you din po.
2: Mga kunek, kinalanin pa natin ng mas malalim ang mga benepisyong atid ng Project AINA ng DOST PCHRD. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Para po tuloy natin mabusisi kung paano ba ginagawa ang mobile application system nitong Project AINA. Makakapanayam po natin ang isa sa mga digital tool innovators ng DOST FNRI.
1: Makakasama po natin ng isa sa mga nagdisenyo at nagva-validate ng deep learning food recognition system para mas mabilis at mas accurate nating mabantayan ng ating kinakain. Makakasama natin ng isang registered nutritionist, dietitian at science research specialist 1 na si Mr. Alain Luis P. Dalisay mula sa DOST PCHRD. Magandang agham, Alain.
13: Magandang agham po, Secretary.
1: Sir, taga saan ang Dalisay mo?
13: Romblon po.
1: Romblon? Makapagana po siguro ito. Eh. Saan bayan?
13: Ojongan.
1: Oh, tingnan mo. Alain, bihira po tayo makakita ng isang registered nutritionist dietitian na sumasabak din sa mundo ng computer coding, algorithms at app development. Paano ninyo po pinagsasama ang iyong background sa nutrition mula sa UST para maging gabay sa pagbuo nitong AINA mobile app?
13: Apo. Yes po, Secretary. Bale, bihira nga po tayo makakita ng isang registered nutritionist dietitian po na involved po sa mga computer programming, algorithms or coding po. Pero sa experience naman po namin, ang mga technical aspects po neto is natutunan na po namin habang ginagawa na po mismo yung proyekto po. So, bale, ang AINA naman po is composed naman po ang team po natin ng mga registered nutritionist dietitian, computer programmers po na may experience po sa machine learning and mobile app development, and meron din po tayong mga technical consultants na expert po sa field na ito. Bali, ang pinaka-role po namin dito ni Ms. Lourdes po ay i-bridge po ang gap between nutrition science and technology.
1: Yeah, tulay ka nga dyan.

0: Alright. Paano ba nag-iisip itong Project Ida? Kapag itinapat ba natin ang camera ng cellphone sa pagkain, ano po ba ang nangyayari sa likod ng screen para malaman ng app kung ilang calories o nutrients ang nasa ulam?
1: Bale, kapag kinuhanan po natin ang picture ang isang pagkain or nag-upload po tayo ng food image po sa Ina po, ang pinaka-aaralin po ng AI model po ng Ina is yung unique features po nito. Ano po bang kulay nito? Texture po, para po malaman po at makapagbigay ng prediction po kung ano pong pagkain po ba ito.
2: Ilang calories?
1: Yeah, kasama na rin po ang estimated nutrient content po nito per serving portion.
2: Pwede bang pagsabihin, sumosobra ka na, bawasan mo serving na to?
1: Opo, yes. Ay, may ano naman po, may overall nutrient daily intake po tayong binabantayan.
2: Pero alam mo, bago ako kumain minsan na,
1: opo.
2: Sinesearch ko yung doon sa isang app, kung anong pagkain at gaano kalaki. Pag susobra na doon sa target kong calorie count per ano, pagkain la, breakfast lang, babawasan mo.
1: Apo.
2: Hindi pwedeng picturean mo lang, bahala na mag-estimate. Mm-hmm. So, meron ka rin guidance sa portion na kakainin mo.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Kaya yung pinggang Pinoy mo, talagang yes, hindi nataob yun. Mm-hmm. Mas nasakto po na.
0: Tama.
2: Isa po sa mga specific objectives ng proyekto ay ang paggawa ng training dataset gamit ang local food images mula sa real-world settings. Ibig ba sabihin, meron na kayong testing tapos may image kayo, no? Gaano po kahirap turuan ng AI na makilala ang pagkaing Pinoy? Mm-hmm. Alam naman natin ang itsura ng pagkaing Pinoy. For example, adobo sa Maynila, pwedeng iba ang kulay o lapot sa adobo ng ibang rehiyon.
1: Opo, yes po. Bale, Secretary, yan din po yung isa sa pinakamalaking challenge po ng AINA po sa pagbuo po ng local food image dataset.
2: Mm-hmm.
1: So, katulad nga po ng sinabi po ninyo, posible po iba po itsura ng luto kong adobo sa luto po ninyong adobo po. So, ang goal po natin sa pagbuo ng local food image dataset is ilagay po doon lahat ng posibleng itsura po ng adobo natin para matutunan po ng AI model ng AINA po. Kasi, pag nangyari po noon, na kunyari po, adobo ko lang po yung nandun sa dataset po natin na kunyari masabaw po or light yung kulay, yun lang po yung makikilala niyang adobo.
2: Konting toyo lang nilagay mo.
1: Mm-hmm. Yes,
2: parang ganun yan.
1: Pero kunyari pag iba naman po malapot na adobo, posibleng hindi niya po ma-recognize yun.
0: Ayun. Kasi like for example, ang adobo, iba-ibang klase rin ng luto yan, di ba?
1: Yes po, apo.
0: Merong adobo sa puti, di ba? Merong adobo sa asin.
1: Apo.
0: Na-identify ba or na nakikilala ba ng AI yung pagkain na yun?
1: Sa kasalukuyan po, ang pag-recognize niya po is adobo lang po. Pero lahat ng posibleng itsura, sinasama po namin sa dito.
2: So, mangyayari niyan, sa tingin ko, yung kulay will be a determinant kung anong klaseng adobo yun.
1: Yes po.
0: Ito ba madalas na trip up sa mga ordinary nutrition apps? Kapag nag-picture kayo o nag-picture tayo ng mixed dish, for example, ng sinigang, halo-halo ang gulay at karne, paano po nagagawa ng AINA na himayin or i-desegregate ang iba't ibang sahog sa isang ulam na nasa plate lang?
1: Bale, sa kasalukuyan po, ang kakayahanan po ng AINA is i-identify po ang pagkain bilang isang buong dish po. Katulad na lang po kunyari, pinakbet po or di kaya sinigang na isda, as one niya po siya i-identify or i-recognize. Hindi niya po i-recognize bawat ingredient po nun. So, ang malaking challenge po kasi doon, katulad na lang sa pinakbet, posibleng magpatong-patong yung ingredients, hindi mababasa sa isang image lang yung mga nasa ilalim na ingredients po. Katulad ng sa sinigang po, yung iba po nasa ilalim pa po ng buong.
2: Ang assumption mo, kung ano nakita mo sa surface, ay yun din yung mga pababa.
1: Opo, kaya yun po yung ginagawa po na AINA ngayon, i-recognize niya po yung pagkain as a dish po.
2: Pero once, ang tingin ko yung app, pag na-recognize niya na yun yung dish, yung mga ingredients, masasabi niya rin niya kung ano.
1: Yes po, opo. Diba? Kasama po siya
2: parang,
1: sa database.
2: Although hindi disaggregated, pinagsama mo.
0: Napo.
2: Para may total ano kakalori. Kasi ginagawa ko yan.
0: Napo.
2: Pag may sinigang, tapos yung nilagay, kunyari kumain ka sa hotel, mas nilagay niya sinigang, tapos kukunti yung isang gulay, in-estimate ko bawat isa yon.
0: Oh, okay.
2: Kaya parang ganun din ang mangyayari.
1: Yes po.
2: Biniliktad mo lang.
0: Ayun. Pero bating pa rin sir sa Filipino Guide,
2: base sa ingredients. Pero yung kanila, para mapadali nga, base sa ingredient, ina-identify, ano bang ulam to?
0: Ayun.
2: And then out of that ulam, hinihulaan ko lang kasi nag-fill up ako ng mga calorie count bawat, bawat pagkain, disaggregated. Ngayon, ang traditional na dietary assessment ay talagang matagal at napakaraming manual calculations. Tulad nga ng nadidescribe ko, no? Gaano po kalaking oras ang matitipid ng ating mga kapwa mga Pilipino, mga nutrition professionals at mga researchers kapag naging fully operational na itong si Aina.
1: Apo. Yun, katulad nga po ng halimbawa niyo po, Secretary, na yung manual dietary assessment po kasi, bali isa-isahin niyo pa pong alalahan yung kinain po natin, i-breakdown niyo po yung ingredients po neto, then bawat ingredient babangga pa po natin sa Philippine Food Composition Table para malaman yung nutrient content, tsaka lang po natin makocompute yung overall nutrient content ng isang dish po. So bali sa Aina po, ang gagawin na lang po, pipicturean po, ma-identify po yung pagkain, meron na po kaagad nutrient estimation, at mare-record niya po ito. So yung na-record po natin pagkain, pwede po natin ipakita sa mga health professional po natin, sa mga registered nutritionist dietitian, para i-interpret po yung nutrition information na kinakain po natin sa araw-araw.
0: Ayun. May involvement at research din po kaya pagdating sa body composition. Ito bang si Aina sa hinarap may kakayahan din mag-adjust ng nutritional insights depende sa body type, timbang, o fitness goals na mismong gumagamit dito?
1: Opo. Sa kasalukuyan po, yung body composition medyo complicated pa po kasi. Mm-hmm. Pero posible po natin ito isama sa future updates po ng Aina. Pero sa kasalukuyan, kaya po neto magbigay ng nutritional status or BMI po, desirable body weight, healthy weight range po, mm-hmm. at saka ng estimated na calories and daily macronutrient intake po. Mm-hmm. Ayun po.
0: Alright.
2: Mukhang madibdiban yung tanong mo, Onin. Siguro, excited na tayong dalawa,
0: no?
2: Excited
0: po talaga, opo.
2: Para, ayan na, ma-launch na ang Aina. Alam kong excited na ang ating mga kakonek. Hindi lang kami dalawa ni Onin na i-download ito. Saang stage na po tayo ng development ngayon at kailan po natin inaasahan na magiging available na sa publiko ang Aina mobile application? Sa July, soft launch.
1: Aba, may soft launching po tayo this coming July po sa 52nd FNRI Seminar Series po. Pero sa kasalukuyan po, ang Aina po is gumagana naman na po yung mga main features po neto. Pero tinitest pa po natin at nire-refine yung system para masigurado pong tama ang impormasyon na ibinibigay po ng mobile app at accurate po.
0: Ayun. At abangan na lang namin ang soft launch niyan sa July.
1: July, tama yes, ba?
0: Alright. Baka may gusto ba kayong batiin at pasalamatan na sa iyong pagkakataon?
1: Ayun po, maraming salamat po sa lahat. So maraming salamat po sa lahat ng bumubuo po ng team po ng Project Aina po, sa pangunguna po ng project leader po namin na si Ms. Marilu Madrid, at lahat po ng registered nutritionist dietitian, computer programmer, and technical consultant po. Pinapasalamatan rin po namin ang DOSTP-CHRD po sa pagtulong po na paggawa ng po ng Aina, and ang program manager po namin na si Engineer Charlene po. So, ini-invite rin po namin kayo sa pagpapalawak pa po natin ng local food image dataset. May naka-flash pong QR code sa screen po natin para makapag-donate po kayo ng mga local food images po natin, mm-hmm. para mas ma-improve pa po ang performance ng Aina po.
2: Saka siguro yung mga nagde-develop ng mga pagkain, magbigay din ng, di ba, mga yes, estimate po ng calorie.
1: Mm-hmm.
2: Maraming salamat, Mr. Alain Luis P. Dalisay. Ang ganda ng pangalan.
1: Yes,
2: sobrang
1: sir.
2: Ibang spelling ng Alain and Luis. Congratulations sa parents mo.
1: Maraming salamat.
2: Ang Science Research Specialist 1 ng DOST FNRI, right?
1: Yes,
0: FNRI. Alright. Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw, straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusudum Jr.
2: Simula po bukas hanggang Linggo, gaganapin ang Alt Plus Tab Festival sa SMX Convention Center sa Pasay. Katuwang po natin dito ang Gridlock Games Studio upang suportahan ang gaming and creative industries. Magkita-kita po tayo dyan bukas kasi napakagandang mga laro, game develop mga ng mga Pilipino. Sa Martes naman po ay gaganapin ng Advanced Science and Technology Institute Conference or ASTICON. At sa Webes at Biyernes, magtutungo po tayo sa Laos para sa 22nd ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation.
0: Ayan. Maraming salamat po, Sek Rene. Mga kakunek, yan po ang naging kabuuan ng ating buong programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din po mapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli ako inyong kapatid sa impabuid, Onin Miranda.
2: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Silidum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
3: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa posibilidad na mabigyan ng posisyon sa pamahalaan si dating Interior Secretary Benhur Abalos. May ulat si Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ng Pangulo, matagal na kasing tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala ito sa posisyon. Gayunpaman, hindi anya ito nangangahulugan na magkakaroon ng balasan sa kanyang gabinete. Sabi ni Pangulong Marcos, kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang na ipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon. Ibig sabihin, hindi kailangan mayroong mapalitan o matanggal ng miyembro ng gabinete upang magbigay daan ang pagbabalik ni Abalos sa serbisyong publiko.
10: It's a counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that. The people who are sitting in their particular capacities, you know, be it cabinet, be it something other, some other agency, are for, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do. And
9: mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas. Lakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Investigasyon kaugnay sa pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, mangangailangan pa ng isa pang linggo ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. May live report si Dayan Lear.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kaya sa Omar, mangangailangan pa ng isang linggo ang isinasagawang fact-finding investigation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kaugnay ng pagsawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na pag-aaralan kasi nilang mabuti ang testimonya, kaya nga mangangailangan pa ng isa pang linggo bago matapos ang investigasyon. Kinakailangan din anyang matukoy ang moral at legal na responsibilidad ng Ateneo de Manila University. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Secretary John Vic Remulla.
12: We are piecing together the testimony so much makes sense, and but that's it. It'll take us a while. It'll take us another week before we come up again. Kasi yung culpability ng institutions, kailangan din namin mahanap. So we need a full investigation.
11: Sinabi ni Remulla na nakitaan din kasi ng inconsistency sa mga pahayag ng mga coach at mga player dahil magkakaiba yung vantage point na mangyari ang insidente, kaya aminado siyang matatagalan pa ang investigasyon. Matatandang sinabi ng kalihim na posibleng irekomenda ng CIDG sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon sa Martes, June 20. Pero ito nga ay mababago na ngayon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, live report ni Dayan Lear. Senado, tuloy-tuloy ang pag-aanda para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Ninfa Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinaghahandaan na ng Senado ang logistics at security para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi naman gagastos ng malaki ang Senado sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente dahil hindi naman ito gagawin sa ibang lugar kundi sa loob lang ng Senate building. Nakikita lang anya niyang magiging dagdag na gastos ay ang para sa pagkain at seguridad. Gayunpaman, isa sa nakikita malaking hamon para sa mataas na kapulungan ay ang logistics dahil maliit at limitado lang ang espasyo sa Senado. Aminado si Gatchalian na mahirap ang paghanda sa logistics dahil ang bawat prosecution at defense panel ay mangangailangan ng sariling mga kwarto para sa mga staff at para na rin sa dagdag na media na magko-cover. Isa rin anya ang pagtitiyak sa seguridad sa pangunahing concern dahil sa ilalim ng konstitusyon, bukas sa publiko ang paglilitis at ito ay isang security hazard na kailangang mapaghandaan. Regular na anyang nakikipag-ugnayan ng Senado sa mga otoridad gaya ng AFP, PNP, BFP, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, MMDA at sa mga LGU para matiyak ang seguridad habang papalapit ang impeachment trial. Aminado si Gatchalian na ang mga personalidad na sangkot sa impeachment trial ay mga political personalities o entities, kaya naman dapat rarapat lang na tiyakin ang aspeto ng seguridad sa gaganaping impeachment proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Samantala, House Prosecution nilinaw na walang heated tension sa unang harapan sa impeachment pre-trial. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nang naganap na mainit ang tensyon o sigawan sa pagitan ng prosecution at depensa sa unang araw ng pre-trial conference sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paglilinaw ni na House Prosecution Team spokesperson Representative Z. Alonto Adyong at Representative Reneco upang pabulaanan ng mga ulat na nagkaroon ng matinding sigalot o heated discussion ang dalawang kampo. Ayon kay Adyong, normal lamang ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan o disagreements dahil ito ang unang pagkakataon na magkaharap ang magkabilang panig. Sinigundahan naman ito ni Representative Reneco at nilinaw na walang nangyaring pagtatalo na lumampas sa linya ng pagiging profesional. Paliwanag ni Ko, may tuturing na isang karaniwang adversarial proceedings ang naganap kung saan normal na ipagtanggol ng bawat panig ang kani-kanilang posisyon, ebidensya at mga issues. Hindi na itinetalya ng mga tagapagsalita kung ano ang mga partikular na puntong pinagtalunan ng magkabilang panig habang gumugulong ang pre-trial conference. Narito ang pahayag ni Lano del Sur Representative Z. Alonto Adyok.
15: Well, usual naman po na ata nangyayari yan eh sa mga pre-trial conference eh. So of course, when you have, unang-una, first time ito magharapan po ng depensa at saka prosecution. So I think it normal naman talaga ho yan eh, yung mga ganyang disagreements. No? That's why you have the pre-trial conference to simplify kung ano yung po pwedeng mapag-usapan, anong i-admit, anong i-contest ng bawat panig para ang impeachment court ang magde-decide kung ano yung magiging parte sa pag-uusapan sa trial court.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
22: Makapal yung simento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
25: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Ako po ang inyong lingkod, Jel Miranda.
26: At mula po sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Onin Miranda. Narito na ang mga programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
25: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabay din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin.
26: Magandang araw, Jel, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Alam mo, ibabalita ko lang ha, kasi magandang magkakataon ito. By the way, darating si Assistant Secretary Kiko de Guzman.
25: Yes, while waiting for si Kiko.
26: Yes, at in the meantime, makasama niyo po ako sapagkat gusto kong ibalita sa inyo ito. Ang karatapos na ng programa natin na Radyo Siyensya at nabanggit ni Secretary Solidum na talagang ang agham ay ramdam na ramdam. Mm-hmm. Sapagkat isa sa mga bagay na nabanggit niya dahil particular sa mga overseas OFW. Filipino workers ay yung mga proyekto na ginagawa ng Department of Migrant Workers at ng DOST ay talagang natutugunan. Mm-hmm. At kumbaga ay pinapayabog yung mga pagnenegosyo na pipili ng ating mga kaubayan. Mm-hmm. At tamang-tama dyan, naalala ko lang sapagkat meron tayong isa na tulungan, hindi natin mabanggitin muna ngayon kung sino siya at ano ba yung kanyang negosyo. Mm-hmm. Kaya lang talagang ipinagmamalaki niya ito sapagkat ito'y bunga ng hirap at pagod niya na mahabang panahon sa pangingibang bansa.
25: Tama.
26: At ngayon ay talagang nagtungo siya sa bumalik siya sa bansa natin at talagang kinatulong iba't ibang mga departamento ng pamahalaan, particular na ang DOST.
25: Tama.
26: At talagang natulungan po siya.
25: Mm-hmm.
26: Kumbaga isang example lang ng talagang agham na ramdam na
25: laging
26: nang sinasabi.
25: Yes,
26: nang sinasabi lagi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr.
25: Okay.
26: All right. Magandang araw, Jel, at narito na ang mga kamaling kaganapan sa labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
4: Balitang DMW.
25: Hindi lamang proteksyon ang hatid ng bagong ASEAN Labor Migration Partnership para sa mga OFWs, kundi pati na rin ang mas malawak na oportunidad para sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapalakas ng ugnayan sa rehiyon. Sa ilalim ng ILO Triangle Partnerships for Fair and Effective Labor Migration in ASEAN, binibigyang diin ang skills mobility at recognition na magbubukas ng mas maraming trabaho at pagkilala sa kakayahan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Ang limang taong programa mula 2026 hanggang 2031 ay inaasahang magdudulot ng mas balanseng migrasyon kung saan hindi lamang ang mga manggagawa ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga bansang ASEAN sa pamamagitan ng mas maayos na daloy ng talento at kasanayan.
26: Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leacock ang hustisya para sa yumaong OFW na si Hanelet Zamora matapos maiatid ang kanyang mga labi sa Dipolog City. Personal na sinamahan ni Kakdak ang pagdating ng mga labi kasama ang mga kinatawan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang pagpapakita ng pakikisa at suporta ng pamahalaan sa naulilang pamilya. Ayon kay Kakdak, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na personal ay paabot ang pakikiraming ng pamahalaan at tiyaking maibibigay ng pamilya o maibibigay sa pamilya ang lahat ng kinakailangan tulong at suporta. Samantala, inatasan na ang labor attaché sa Lebanon na makipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad at magsagawa ng kinakailangan legal na hakbang para matukoy at mapanagot ang mga sangkot.
25: Sa iba pang balita, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang natitirang Filipino crew ng MV CMA CGM San Antonio sakay ng Oman Air Flight WY843 na lumapag sa NAIA Terminal 1. Matatandaan na ang MV CMA CGM San Antonio ay tinamaan ng drone attack habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong Mayo 5. Emosyonal ang kanyang pagdating matapos siyang ma-discharge sa ospital at mabigyan ng clearance na maaari ng bumiyahe pauwi sa bansa. Katulad ng naunang anim na crew na nakauwi na sa bansa, sasailalim siya sa medical examination at psychosocial counseling na inihanda ng kanyang licensed manning agency bago tuluyang makauwi sa kanilang probinsya.
26: Muling iginiit ng Pilipinas ang pangangailangan ng mas maratag na proteksyon para sa mga seafarers sa gitna ng lumalalang maritime risks sa ginanap na ILC Launch Conversation, kasabay ng 114th session ng International Labor Conference, tinalakay ni Department of Migrant Workers Undersecretary Jainal T. Rasul Jr. ang mga naging tagumpay ng Maritime Labor Convention sa nakaripas na 2 dekada at ang mga bagong hamon gaya ng armadong tunggalian, piracy at iba pang krisis na nagbabanta sa buhay at kaligtasan ng mga marino. Binigyan din ni Rasul ang mahalagang mapel ng Pilipinas sa paghubog ng maritime labor standards, lalo na't bubuo ang mga Filipino seafarers ng halos isang kapat ng pandaidigang maritime workforce. Anya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang proteksyon sa mga marino sa pamamagitan ng mga reforma gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers, bagong DMW rules at regulations para sa sea-based workers at pag-update ng standard employment contracts.
25: Sa gitna ng roundtable discussion na pinangunahan ng Department of Migrant Workers at Philippine National AIDS Council, binigyang diin ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society organizations at International Organization for Migration o IOM upang masigurong ang mga migrant workers na nabubuhay na may HIV ay may madaling akses sa serbisyo, proteksyon at komunidad ng pangangalaga. Ang panukalang policy framework ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng medikal na serbisyo, kundi sa pagpapalakas ng accountability ng bawat ahensya upang matiyak na ang mga OFWs ay makatatanggap ng tulong na may dignidad at kumpiyansa. Sa pamamagitan ng mas malinaw na pathways at mas organisadong suporta, layunin itong gawing mas inklusibo at mas epensyente ang mga programa para sa mga migrant workers. Pinakikita ng inisyatibong ito ang pangako ng DMW OFW na hindi lamang tugunan ang kalusugan ng mga OFWs, kundi ang kanilang karapatan, dignidad at kapakanan sa kabuuan ng kanilang migration journey.
26: Mahigit 400 nagbabalik na overseas Filipino workers, kanilang mga pamilya at mga job seeker ang lumuhok sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network or BBM-NRN at Job Fair noong June 16, 2026 sa Baguio Convention and Cultural Center. Pinangunahan ng DMW Cordillera Administrative Region aktibidad na nagbigay sa mga nagbabalik na OFW na mga oportunidad sa trabaho, suporta sa kabuhayan at pagnenegosyo, pagsasanay sa kasanayan at iba pang serbisyong pangreintegrasyon ang sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang whole of government approach na reintegration program sa ilalim ng National Reintegration Network. Isa sa mga tampok na programa ang testimonya ni dating OFW at PIMS beneficiary Hardy A. Paran na na-promote bilang Teacher 3 noong March 2025. Anya, hindi ito magiging posible kung walang PIMS program at nagpasalamat siya sa DMW at NRCO sa suportang ibinigay sa kanya. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Abangan sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang mga inisyatibang nagbibigay pugay at suporta sa ating mga OFW kasama ang Bagong Bayani Foundation Incorporated. Lahat ng yan sa pagbalik ng tahanan ng OFW.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Flight PR1043, now boarding.
28: Hey, that's us!
29: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
30: Dreaming of love while cruising at high altitude.
28: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
30: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
29: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
28: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
30: Leave all your worries as we soar over the clouds.
29: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
30: They'll be shooting stars through time and space.
7: yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas.

0: W.
1: Pakiulit, JL, para mas maganda.
0: Ayan. Nagbabalik ang tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
2: Kaagapay Mo. Kaagapay Mo sa DMW.
0: Sa loob ng maraming taon, naging simbolo ng sipag, sakripisyo at pag-asa ang ating mga OFW bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag, isang organisasyon ang patuloy na nagsusulong ng kanilang kapakanan at tagumpay. Ito ang Bagong Bayani Foundation Incorporated. Panoorin natin to.

0: At makasama natin ngayon ang Board of Trustees ng Bagong Bayani Foundation Incorporated, Vice Admiral Eduardo Marma R. Santos, President of BBFI, at Ms. Raquel E. Bracero, Corporate Secretary ng BBFI. Magandang araw po sa inyo.
1: Magandang araw din sa inyo, Anin, at sa ating taga-subaybay, Jel.
2: Yes, sir.
1: Good afternoon. We're honored to be here with you this afternoon.
0: Good to see you again, sir.
2: Yes, sir. Yeah. Kahit maulan.
3: Good to see you again, see you again also.
2: Itong oras na to, talaga ang hirap din ng traffic, ulan po, di ba?
0: Mm-hmm.
2: At nakakatuwa naman na kasama namin po kayo ngayon. Mm-hmm. Pero, Vice Admiral, paliwanag mo lang doon sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba itong BBFI o Bagong Bayani Foundation Incorporated?
1: Okay. Yung Bagong Bayani Foundation Incorporated, mga sa mga tagapag-subaybay sa atin, eh, itinayo ito 37 years ago pa, noong 1980.
0: 37
1: years ago.
2: Matagal na po. 37 lang ako, sir, eh. Sige, sir.
1: Okay. At ito po ay talagang itinatag para mabigyan parangal ang ating mga overseas Filipino workers. So, lahat po itong klaseng workers, magmula sa seafarer, hanggang sa land-based, hanggang kung saan-saan man lugar sa buong mundo, eh, nakamonitor po lahat yon. At binibigyan po natin ng award every 2 years, yung mga outstanding ng mga overseas Filipino workers. Kaya yung pong search na ito, nag-uumpisa na po ngayon kasi next year po yung awarding itself. Every 2 years po yon.
2: Last year kasi nagkaroon tayo, di ba?
1: Sa Malacanang. Kaya naghahanda na po tayo ngayon para sa sunod na awarding na naman. At it has been masyado pong successful yung ating activity dahil ang dami pong mga overseas Filipino workers natin na nag-nominate. Mayigit 250 awards na po nabigay natin sa loob ng 37 years. Pero sa dami po ng awardees, kasi po meron tayong mga awardees na buong barko.
2: Opo, talaga.
1: Buong barko, yung mga barko na nakatulong, nag-save ng lives, nag-assist sa disasters. Yes. Eh, buong barko po yun eh. Kaya mahigit 1,700 po ang awardees natin.
2: Sa loob ng 37 years.
1: 37 years.
0: Opo. All right. Sir, ano po ba yung pangunahing layo niya ng Bagong Bayani Awards? At bakit mahalaga, sir, na kilalanin natin ang mga natatanging overseas Filipino workers?
1: Ay, kailangan po yun dahil kailangan po natin na ipapakita, ipahiwatig sa lahat na itong mga Pilipino, siguro alam naman niyo yung diaspora natin ngayon, lalong sumikat nung nandiyan si Alex Ayala.
2: Ay,
1: naglabasan naglabasan talaga yung mga Pilipino, di ba? At so siyempre yung ibang mga nasa ibang bansa nakikita lang, nga pala katulong namin. Di ba? Caregiver ko to, nandun siya, caregiver ko, tapos may hawak na Philippine flag na nare-realize ng lahat ng mga tao sa ibang bansa na talagang may magagaling na Pilipino at marami sa kanila. So what we're doing is hoping na ma-foster natin itong spirit ng Filipino spirit of bayanihan, ma-foster natin sa mga communities abroad na gusto nating ipakita talaga. Pagkatapos maliban doon, siyempre, pakita yung magandang pangalan ng Pilipino.
0: Tama.
1: At hopefully, dahil nagtatrabaho po sila sa labas, makatulong naman dito sa bansa.
2: Tama.
1: Matulungan ng community natin dito. Kaya, yung awards po natin, talagang nakatuon doon na hindi lamang recognizing overseas Filipinos, pati po yung anong ginawa nila dito.
2: Yung impact talaga.
1: Yes.
0: Sir, may tanong ko lang po, nung 37 years ago, meron bang ganyang kwento na parang si Alex Ayala na naramdaman ng ating mga kabayan na kailangan natin magkaroon ng parang ng Bagong Bayan Awards para ibigay at kilalanin ang mga overseas Filipino workers?
1: Ano, meron pa mga demand noon na actually marami na rin nakapag-umpisa, kaya lang hindi po nagtuloy-tuloy. Nung ginawang foundation na talaga nung siyempre nakatutok din dati po kasi ito nasa Department of Labor kay Secretary Ople.
0: Opo.
1: So sabi ni Secretary Ople, pwede bang wag naman gobyerno, pwede bang civilian sector ang tumingin?
0: Tama.
1: Kaya civilian sector kami yung foundation na gumagawa. So wala po sa amin nagtatrabaho sa Dolly.
0: Ayan.
1: or sa DMW.
3: sa DMW.
1: Puro tagalabas po kami
2: NGO
1: lahat.
2: NGO talaga.
3: Oo, NGO.
0: Ma'am Raquel, baka may gusto kayo dagdan.
3: Oo, tama po yun. Kailangan kikilalanin natin yung mga ating OFWs. Yes. Kasi talaga namang naghirap sila. Hindi lang para sa pamilya, kundi para din sa ating bansa. Kasi yung pinakamalaking income ay nanggagaling po sa ating mga OFWs. Kaya yung bagong Bayani Foundation ay kinikilala po kung ano yung mga naging contribution nila sa atin.
2: Mm-hmm. Pero ano yung difference nitong bagong Bayani Awards compared dun sa mga, ang dami na rin kasi ngayon nagbibigay ng parangal, pagkilala, di ba? Since ito talaga focus for OFWs.
1: OFW lang po ito. Tapos, meron po tayong mga categories ng awards. Okay. So meron tayong mga outstanding employee. Mm-hmm. So ibang grupo ito. Meron din namang award for community and social service. Tapos meron ding award for culture and arts. So marami pong categories na pwedeng gampanan ng lahat. Na naiba ito dahil nga overall po yung coverage namin.
2: So, paano yung assessment? Paano yung panyo sila judge?
1: Nag-umpisa po yung nomination. Meron po kaming awards committee sa Bagong Bayani Foundation. Mm-hmm. Sila po yung talagang masugid na nag-screen, nag-aaway-away pa.
2: Totoo, ang hirap yan, di ba?
3: Yes.
1: Kasi, yun. Nominated po ito galing din sa mga polo, galing sa embassies natin. Okay. So, gobyerno po talaga yung gumagawa through our embassies abroad. Mm-hmm. Tapos sinasubmit po sa amin. Of course, kahit sino naman pwedeng mag-recommend eh. Mm-hmm. Sasubmit lang niya sa embassy niya. Tapos from there, yung ating Office of Labor Relations, siya naman yung nagtitingin kung sino-sino nga ba talaga yung mga nararapat na ma-nominate. Sinasubmit po dito sa ating committee. At yan po, sila po yung nag-aaway para
2: So different category siya, Ma'am Raquel and Vice.
3: Yes.
2: Pero ano yung parang pinakamataas na award na binibigay ninyo?
1: Ang pinakamataas kasi nga we have 5 basic awards, yung outstanding employee, yung community and social service. So iba naman yung ginagawa niya, tumutulong sa embassy, etc. Tapos meron ding culture and arts.
2: Okay.
1: Pagkatapos may heroic act. So itong mga heroes natin sa dagat o sa lupa, kung meron siyang heroism na ginawa. Pagkatapos yung panglima po natin na basic is reintegration.
2: Okay, ito yung bago.
1: Yan ang bago. Maliban po doon sa award na yun, meron po tayong mga general awards. Ang pinakamataas po dyan yung Blast F.O. Play Award para sa Natatanging Bayani.
0: Ayun.
2: So last year, nung 2025 December yun, no? Doon ba yung awarding natin nun, sir? Tama ba? Sino yung pinarangalan natin doon? Umpisa ata siya noon, di ba? Yung time na yun. Ang naging kwento niya, nagkaroon ng sunog, something caregiver. Like that.
1: Yun.
2: So yun naman ang kwento niya.
1: Inuusap pa ni First Lady yun kasi at saka ni Presidente dahil nakita pa rin nila abroad yun.
0: Balikan natin siya at maikwento naman niya yung kanyang kabilang ginawa para sa ibang mga kababayan natin na nasa abroad.
2: Yes. So yung mga ito, active OFWs, dapat ganun po yung requirement.
1: Yes. At saka kailangan lumabas as active as OFW. Mm-hmm. Hindi yung nag-tourist.
3: Opo. At saka legal.
1: Trabaho.
3: Legal.
2: Kailangan ilang years na siyang OFWs. Meron ba?
1: Wala naman.
3: Wala.
1: Basta pero legal.
3: Mm-hmm. Kumbaga, hindi siya nag-cross country, hindi siya nag-tourist, talagang dumaan siya dun sa proseso sa DMW at saka sa MWO. Mm-hmm.
0: Maitanong ko lang, ma'am, ganong karami talaga yung mga naipapadalang mga kandidato para maging bagong bayani?
2: Bago pa maging finalist, ganun.
0: Nominate.
3: By the hundreds, kasi 200, 300, tapos iisa-isahin mo yan. Iisa-isahin yan ng committee.
2: Opo.
3: Kasi madami talaga, kasi all over the world.
1: Galing sa mga polo.
3: Galing sa polo, galing sa Philippine Embassy. Saka hindi lang yon, galing din sa mga employers nila mismo.
2: Yes.
3: At saka may mga, 'di ba, may mga Filipino communities. Mm-hmm. So nag-aano din sila,
2: So parang doon pa lang nasasala na talaga, 'di ba? Para at least pagdating sa inyo, medyo less
1: na
2: yung
1: away.
2: Para medyo bati-bati na mo kayo.
0: Ang pinakabago po sa kategorya yung successful reintegration category.
2: Yes.
0: Bakit po ito na idagdag? At ano ang kahalagahan po nito?
1: ang kahalagan ng successful integration is kasi marami tayong pinapadala na OFWs sa labas. Maraming mga kumikita, maraming pera. Ang problema is we're trying to make sure that they come back, bumalik mm-hmm. dito at ipagpatuloy yung kanilang ginawa. Makapag-reintegrate sa society, hindi yung naubos yung pera sa labas.
2: Yes.
1: Yung para mga seafarers namin sa dagat, mm-hmm. eh pagdating dito, ubos yung pera eh. Kaya sinasabi, relax lang. Relax lang kayo. Mag-ipong mm-hmm. kayo. Tapos para makapagpatayo kayo ng bahay, makapagpatayo kayo ng barbershop o sa restaurant, mm-hmm. yung reintegration po ang hinahabol natin para makatulong din sa bansa.
0: Tama po. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kanina, di ba, napag-usapan natin yung pinakamataas, yung BLASP of OPLE Award. Mm-hmm. Pero ano yung talagang tinitignan natin doon sa OFW na yun para maging karapat-dapat siya doon sa parangal na yun, Ma'am Raquel?
3: Okay. Kailangan ang may mga qualifications na dapat yun nga, isa, legal siyang umalis,
2: okay.
3: Tapos wala siyang criminal record.
2: Okay.
3: Napaka-importante so, noon. Then, talagang titingnan na nakatulong ba yung nomination. Mm-hmm. Talaga bang nakatulong ba siya at na, hindi lang sa sarili niya, kundi mm-hmm. pati sa kapwa niya at saka sa bayan natin.
2: Okay.
3: Yung, mm-hmm. kumbaga, there is holistic approach para makita na siya ba yung lumutang talaga na, kasi bayani eh.
2: Yun
3: so,
2: na.
3: Kailangan lulutang siya na talagang bayani siya. Dahil pagka sinabi natin bayani, you have done something na talagang naiba doon sa ibang ginagawa.
2: Mm-hmm.
0: Palagay ko talagang kahit matagal nang namatay si Kablas mm-hmm. ay talagang mabubuhay po siya. Yeah. Talagang maliligayahan sapagkat ang parangal ay binigay sa OFW ang talagang pinakamataas.
1: Yes. Legacy ni Kablas.
3: Legacy.
0: Tama po.
1: Mm-hmm. Siya nag-umpisa nito noon.
0: Tama po. Sino po ang pwede mag-nominate? At ano po yung dokumentong kinakailangan?
3: Yung mag-nominate, yung kanina sinabi, binanggit na rin namin, ay una, yung mga kapwa nila OFWs. Yung employers. Yung labor attaché,
2: okay.
3: Tapos yung community, Filipino community, tapos yung sa embassy din. Mm-hmm. So ito yung mga pwedeng mag-nominate.
2: Okay.
3: And then

0: Sasayangan kami, no? Yung ano, yung committee na sasayangan, pero number one kasi yun totoo na requirement.
1: At siguro panawagan na rin ito sa mga kababayan po natin na nasa abroad na kung una sa lahat, mapasama rin ito sa Bagong Bayani Awards ay talagang napakalaking bagay. Ano po talagang mairuturing po natin, may pagmamalaki nila. At pinakamainam na para ka man-nominate at hindi masayang yung mga pagtatrabaho mo at paggawa sa lipunan, eh ayusin ang mga papeles nang sa ganun ay maging karapat dapat ka dito sa award na ito.
2: Correct. Lahat ng pagkakataon dapat legal ang ating mga action, di ba, ma'am?
0: Yes.
2: Pero ano pong timeline natin for the accepting nomination sa Bagong Bayani Awards?
3: Ang deadline.
2: Deadline po natin. Since for next year pa naman ito,
0: yes,
2: di ba, ma'am?
0: Ang deadline nito is April next year, 27.
2: Okay.
0: So we started already na inilabas na po na kung pwede nang mag-nominate.
2: Okay.
0: Pero yung last will be on April 2027 para may time pa yung committee na mag-away.
3: Mahaba-haba
0: yung ano. Kasi ang target is October, September to October, yung ano awarding.
2: So paano yung mga OFWs na finalists? Sagot ba ninyo yung kanilang mga pamasahe or kanya-kanya na yan?
3: Yung pamasahe, kuminsan supported by their employer.
2: Okay.
3: Tapos kung kailangan talaga, yung iba naman kasi umuwi talaga.
2: Opo.
3: So tinatiming na lang. Nire-request namin pwedeng i-timing yung uwi niya.
2: Kasi, lalo December naman,
3: yes,
2: diba?
3: Mm-hmm. Yes. Pero may award din doon sa award na sa envelope naman namin. Kaya
0: meron
3: naman yung kaya meron naman yung pamasahe.
2: Speaking of envelope, meron naman po ba ang premium?
3: Envelope,
2: magkano ang price, sir?
3: Nasa 50,000.
2: 50,000. Bawat isa. Pwede. No? Di ba?
1: Tama. Anyway, balikan ko lang yung pag-aaway.
2: Pag-aaway?
1: Kasi napaka-importante nito. Ito yung patunay na yung ginagawa nila talaga ay talagang sinusuri yung mga kababayan po natin at dapat tumanggap ng award.
0: Yes.
1: At talagang may pag-aaway dahil sa pinagtatalunan dito ang kabutihan ng ating mga kababayan. Hindi ito para gusto mo lamang aaway. Kailangan talaga.
0: Yes.
1: Di po ba? At talagang kailangan talagang
2: maihalal kung maihalal, sino yung karapat
1: tama.
2: Dapat.
0: Kung sino yung karapat dapat, yun talaga ang makakuha nung talagang award.
1: Vice Admiral, paano ba nakakapag-ambag yung Bagong Bayan Award sa pagpamalakas po ng ating national pride at sa promosyon po nung magandang imahe ng mga magagawang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo?
3: Ang nakakatulong po itong Bagong Bayani Awards kasi po itong award natin ay maliban sa meron siyang medalyon, meron siyang certificate, ito'y kinikilala po ng mga owners kasi bumabalik po sa dun sa employer. Bumabalik may sulat, sinasabi na itong employee ninyo ay nakatanggap nitong award na ito which consists of so and so and all of his activities and we endorse him to you again for continued employment. So ganun, and tapos sinasabi namin there's already a family of awardees na nagtutulong-tulong. May organization po kami ng awardees, parang alumni namin.
0: Alumni.
3: Parang alumni.
0: Alumni association.
3: Parang alumni namin. At nagtutulong-tulong po sila, hindi lang dito, hindi lang doon sa labas, dito rin. Kasi dito, nagtatayo na sila ng paano ba mag-reintegrate. Paano tutulungan yung gustong mag-reintegrate, bumalik.
0: Right.
2: Siyempre, hindi lang basta tayo nagbigay ng pagkilala, ng parangal o ng award. So, after all these years, sa 37 years ng inyong foundation, ano yung naging pagbabago o positibong impact nito, lalo na doon sa mga awardees?
3: I think yung pinakamagandang impact is tuloy-tuloy po kami kasi nandagdag ng awards. Siyempre, malalaman po yan kasi foundation po kami. Hindi naman kami, kailangan mag-solicit kami ng funds.
0: Naghahanap ng funds.
3: Nag-generate ng funds para dito. Non-profit, non-stock naman kami. So, ang natutuwa kami dahil ang daming nagko-contribute.
1: Ayun.
3: Kasi nakikita nila na kailangan to. Na maganda talagang ipakita sa mundo na magagaling yung Pilipino. At maliban po doon, nakalimutan ko sabihin, maliban doon sa mga award na yon, meron pa tayong Gregorio S. Oka Award for Seafarers. Yung seafarers naman po. Yung outstanding seafarer naman. Tapos meron may, ding pinakahuli po natin may Susan B. Ople. So dalawa

0: Dalawang Ople na po yung
1: okay.
0: yung ating kay, pinaparangal. Yung first secretary ng DMW po.
1: Yes, ayun. Yes.
2: All right. Ano naman kay Bahan, sir, nung award na yun?
0: Yung kay Captain Gregorio Oca, yun po ito for seafarers.
1: Yes, sir.
0: Meron din po kasi mga seafarers na nakakuha ng best employee.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Pero meron din po ibang seafarers na ibang kategory naman. So kumisa, nagiging dalawa yung award ng... Hiniwalay po natin kasi yung land-based at saka
1: sea-based.
0: Kaya ganun. So, yung Susan B. Opley Award, bagong award po ito, pinag-awayan din to ng group.
3: Pinag-awayan namin.
0: Pinag-awayan din
3: last,
0: po ito.
3: Last week.
0: Last week lang
1: last
0: po.
1: Last week lang.
3: Kung ano yung... Ano.
0: Kung ano yung kategory.
1: Sige mo, Bracket, bakit pinili natin si Secretary Toots?
3: Yung Susan Opley Award, pinagdidebatehan po kung ano yung... Ano bang maging criteria? So, since merong... Oka Award for sea-based. Then, we have land-based also. Ito po yung kay Susan Ople. At tiningnan namin pati yung daughter ni Secretary Toots, no? Nandoon kasama po namin si
2: okay.
3: para malaman namin
0: daughter ni granddaughter ni Kabla.
3: Oh, granddaughter na po ni ano. Tapos siya na yun nga yung kanyang love ay ni Sec Toots or Sec Susan Ople is dun sa land-based. Tiningnan namin kung ano yung mga nagawa. So, nakita namin it's more, meron ding sea-based, but it's more yung passion nandoon sa land-based.
1: Okay.
3: So, that's the reason we came up na ibibigay natin to dun sa land-based. Since meron naman si Oka Award for sea-based.
1: Last year, for the Oka Awards, kung di ko makakamilis, Captain Morales. For the dito kay Susan Ople Awards naman, anong tinitignan natin? Kailangan OFW? Kailangan OFW pa rin.
0: Pero land-based.
3: Land-based.
2: Napakaganda.
1: Exciting yun ah. Nisip mo talaga, sino kaya pwedeng manomine?
2: May pagkakataong kapat, Jen. Sa inyo mong perspektiva, paano natin isasalarawan yung isang bagong bayani sa ating mga OFW?
0: Yung isang bagong bayani ay matatag sa trabaho. Tuloy-tuloy siyang ang trabaho niya. Pagkatapos, passionate siya sa kanyang ginagawa. At siyempre, yung kanyang lifestyle ay hindi naman masyadong vulgar. Tapos nakakatulong talaga sa community at sa office. At talagang pinapakita yung qualities ng Pilipino na masipag sa trabaho, matiyaga, ginagawa lahat ng dapat gawin at siyempre mabait sa kapwa.
2: Tama.
0: At magaling sa bayanihan.
1: Siyempre, ayun.
3: Huwaran. Ibig sabihin, huwaran.
1: So, kailangan talagang bagong bayani.
3: Yes.
1: Iba yung, ikaw na yung bagong bayani ng mundo. Yan din sila may tuturing.
3: Yes.
1: Talagang hirap at pagod ng ating mga OFWs. Hindi lang nagsakripisyo ka for your family, sabi nga ni Ma'am Raquel, para sa bayan.
3: Para sa
1: bayan talaga. Siyempre, bago namin kayo pakawalan, balikan ko lang kasi si Vice Admiral talaga, alam natin na, sa sea base. And then si Ma'am Raquel, paano kayo na-involve
3: naman?
1: Oh. Land-based din.
3: Land-based ako.
1: Pwede kayo mag-away mo.
3: Oo.
2: Ang
1: daming mga ideas na pwede pang magawa or ma-contribute talaga. So, any future plans po for BBFI? Ano pa ba yung mga wini-wish natin talaga for your foundation?
0: Sa ngayon, kasi nga, nagkakaumpisa lang namin itong successful reintegration program. Magsusunod pa po tayo ng isa pang award later na tumutulong din doon na supporting that. Kasi mahalaga po na kailangan din bumalik yung mga kababayan natin. Pagkatapos, paano sila ma-reintegrate sa society? Kasi hindi naman pwedeng nandun na sila palagi sa ibang bansa. So,
1: gano'ng patagal ka ba, sir, na nasa barko?
0: Matagal din. Matagal-tagal din. Kaya kailangan talaga bumalik dito at tumulong dito sa community. Whatever community they are. So meron pa tayong yung reintegration natin. Palalawakin pa natin 'yon na kasama yung building the community where they are.
1: So yan, nilalatag niyo pa lang 'yan.
0: Yes. Ginagawa pa lang 'yon.
1: Opo.
0: Kasi pinapa pinapausbong pa natin muna yung reintegration eh, yes, para malaman eh. Tulad nung in-award natin na na-cook sa labas, sa labas.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nagtayo ng restaurant sa BGC. Mm-hmm. Di ba?
1: Ay, maganda yun,
3: yes,
1: ha?
3: Yes.
1: Di ba?
0: Nagtayo ng restaurant sa BGC.
1: Yes, yes. Of mm-hmm. course, and then meron nga tayong upcoming onin. Bangkitin ko na lang yung Likha Awards,
3: Likha,
1: di ba?
3: Mm-hmm.
1: Yan,
3: yes.
1: Likha, Likha Marino and mm-hmm. Likha Global, DMW. Yeah.
3: Mm-hmm.
1: So, upcoming yan. And until June 30, ayan, ulitin yes. na natin later on yung ating panawagan for that. Mm-hmm. And Ma'am Raquel, kayo naman po, ano pa yung masasabi ninyo lalo-lalo na para sa ating mga OFWs?
3: Okay. Yung nakakalungkot yung ating mga OFWs pagka umuwi
1: mm-hmm.
3: ay nakakalimutan nila na may buhay pa pagdating dito. Kaya yung reintegration, gaya ng yun, yung DMW, yung government natin, ay talagang pinapausbong at pinupush yun kasi nakikita kami rin na nasa industry, nakikita din namin na kulang yon. Kasi marami po tayong mga OFW na pag-uwi ay naghihirap na.
1: Mm-hmm.
3: And we know na yung mga OFWs pag-uwi ay ayaw na nilang magtrabaho
1: mm-hmm.
3: dito sa local dahil kinocompare nila mm-hmm. yung salary.
1: Yes.
3: No? Eh pag maliit yung sweldo, mm-hmm. ayaw nila. So, uh-huh. kailangang tulungan and Bagong Bayani Foundation will be helping them on this kasi gaya ng sinabi nga ni Admiral na papunta kami doon para palawakin, para makatulong din kami doon sa gobyerno kung anong gagawin natin doon sa mga OFW na uuwi na and magre-retire na.
1: Mm-hmm. So meron kayong mga ano, kumbaga pool ng mga awardees ninyo. So tuloy-tuloy yung communication.
3: Yes.
1: Alumni.
3: I mean alumni, yes.
1: Oo.
0: May organization din sila.
3: Nagtutulungan.
0: So nagtutulungan. So tinitingnan nila kung paano actually doon magsisimula, doon ko iniisip na talagang palawakin yung support sa reintegration through the alumni kasi
1: yes.
0: nakabalik na sila.
1: Opo.
2: Tama.
0: Maganda na yung trabaho, may mga maganda silang naitayo. Di pag may darating, sige, tulungan natin.
3: Tulungan.
0: Paano ba? Paano ba natin tututulungan?
1: Yeah. Mm-hmm.
0: So, nakatulong pa tayo sa community.
1: Tama. Okay.
2: Paano ba, sir, pagka meron pang gustong sumama sa inyo na magbibigay din ng award? Hmm? Parang gusto maging member ng Bagong Bayani Foundation.
0: Aba, pwede naman meron. Meron naman. Marami
3: meron
0: naman.
3: Kaming, meron kaming membership committee.
1: Ayun. O, paano ba yun, ma'am?
3: May pa mga criteria po yon. Tapos, yun yung membership committee, ay sila po yung mag-decide, titingnan kung sino yung gustong sumali.
1: So, parang collaboration.
3: Collaboration.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Vice Admiral and Ma'am Raquel, baka meron pa kayong mensahe sa ating mga taga-subaybay and pwede yung invite sila to nominate. Yeah. Sa ating Bagong Bayani Awards.
0: Yes, inaanyahan ko po lahat ng tagapagpakinig, taga-subaybay natin dito na kung pwede ay kung meron kayong nakita na magandang ginawa ng ating kababayan, whether nasa labas, nasa abroad o kung naandito, eh pwede naman po kayong mag-submit ng nominations at pwede po yung idiretso sa Bagong Bayani Foundation. Ilalabas po namin yung aming email address.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon po natin ipadala yung, doon po nyo pwedeng ipadala yung inyong mga nominations. At inaasahan po namin na sasuportahan po nyo itong ating mga activities kasi tulong po ito sa bansa maliban sa tulong doon sa ating mga kababayan na naghihirap sa labas. Nakatulong sa pamilya, pinadala lahat ng pera dito at para makatulong sa mga pamilya rito. Itutuloy-tuloy po natin na tulungan din sila upang sa ganun mapagpatuloy yung kanilang ginagawa. Hindi lamang kung nandun sila, kundi pagbalik pa rin dito.
1: Mm-hmm.
2: Alright. Mr. Kael? Yes.
3: Okay. Yung mga OFWs na nasa labas ngayon, you can contact your Migrant Workers Office or the MWO. Ito po yung polo dati.
1: Yes.
3: And then, the Philippine Embassy kung wala pong MWO dun sa bansa na yon, kasi hindi lahat ng bansa may MWO.
1: Mm-hmm.
3: So, pwede po sila dun sa Philippine Embassy. Or, pwede po silang directly, meron po tayong secretariat, ang Bagong Bayani Foundation, na nasa third floor ng DMW. So pwede po, so get ipa-plus siguro mamaya yung ano yung address and email address para doon mag-submit kasi baka sasabihin nila o yung mga nasa labas anong gagawin namin. So you can.
2: Maraming salamat po Vice Admiral Eduardo Ma'ar Santos, President po ng BBFI, at Ms. Raquel E. Bracero, Corporate Secretary ng Bagong Bayani Foundation Incorporated.
3: Maraming salamat.
1: Sa susunod na pagkakataon po.
0: Yes, thank you. Magandang araw po sa inyo lahat.
1: Siguro pwede tayo magbisita sa mga susunod na pagkakataon, yung ating mga awardees naman.
3: Yes. Yung alumni, pag ano, imbitahan natin.
2: Thank you so much po. Yung ng pinag-awayan po ninyo.
3: Maraming salamat and God bless us all. Okay.
2: Magbabalik po ang tahanan ng OFW.
1: Hindi na ba? Oo, kasi konting oras na lang tayo onin. Siyempre, konting announcement na lang. Ang bilis
2: ng
1: oras.
2: Hindi ko naman sinang oras. Akala ko 41 pa lang.
1: Oo, konting oras na lang tayo. Of course, kanina pinakita natin onin yung mga contact details and other information sa lahat po ng gustong mag-nominate para sa ating Bagong Bayani Awards. Ayan, tandaan nyo po yung ating mga information na i-finlash natin sa ating screen kanina. Napakagandang pagkakataon to para kilalanin yung ating mga Bagong Bayani sa Bagong Bayani Awards. Ayan. Diba, Onin? Ang ganda nung kanilang award-giving body. Tama. Talagang very inspiring din. Totoo. Kahit na alam mo yun, sabi nga na nag-aaway sila, pero may bunga.
2: May bunga. Sapagkat yung pag-aaway na yung resulta ng talagang pagpili at pag-suporta doon sa talagang OFW na nag-wagi.
1: Correct. Tulong-tulong to. Yung network, andyan eh. So once na meron ka ng awardees, meron na silang alumni, may organization na sila. So yung reintegration, napaka-importante ito since dagdag ito sa kategorya doon sa Bagong Bayani Awards. At yun yung goal, of course, ng Department of Migrant Workers. Kung may plano tayong umalis ng bansa, mas planuhin natin yung pagbabalik dito. Totoo. Diba? And speaking of plano, kung may plano po kayong magnegosyo, open na po ang Likhang Marino and Likha Global Business Plan Competition until June 30 po. Pwede kayong mag-submit ng inyong mga entry. Siyempre, yan po, open po yan. Ang ating awarding, I think, October yata, kung di ako nagkakamali, kung tama ako for Likhang Marino, September, October, and then by December, yun naman pong ating Likha Global. So, puntahan nyo po yung Facebook page ng National Reintegration Center for OFWs. Nandiyan po lahat ng detalye kasi i-scan nyo yung QR code para makasali. And of course, tomorrow po, usapang DMW sa Department of Migrant Workers Facebook page kung saan makakapanayam natin yung isa sa finalist ng Likhang Marino na si Melvin Awid na kanyang negosyo ay UF Vanilla Farm. Diba? First vanilla farm dito sa atin, I think first talaga siya. Sobrang inspiring yung kanyang kwento.
2: Ayan.
1: So subaybayan niyo po yung alas 9 ng umaga sa DMW Facebook page.
2: Kabayan, para po sa mga mahalaga anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyo po ma-contact ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kayong samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communication Service, ako po si Onin Miranda.
1: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
4: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas, tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: PNS Radyo Publiko 738.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Posibilidad na pagsisilbi ni Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang pumunuan ni Senator Francis Escudero ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung siya magiging presiding officer ng Senado bilang impeachment court. Pahayag ito ng Pangulo ng tanungin tungkol sa mga kritisismo laban kay Escudero kaugnay sa posibleng paghawak nito sa paglilitis. Ayon kay Pangulo Marcos, opinion lamang ang mga balikos at hindi ito dapat batayan ng kakayahan ni Escudero na pangunahan ng proseso. Binigyan din ng Pangulo na mismo si Escudero ang bumalangkas ng mga panuntunang ginamit ng Senado sa nakaraang impeachment proceedings. Dagdag pa niya, hindi rin umano maikakabit kay Escudero ang pagkakahinto ng nakaraang impeachment trial dahil bunga ito ng naging desisyon ng Korte Suprema at hindi ng anumang pagkukulang ng senador.
3: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly and that we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kakulangan ng Senate output, totoong isyo sa naging liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Panpilo Lacson. May ulat si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinanindigan ni Senador Ping Lacson ang kanyang kritisismo sa 28 araw ng liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, ang issue ay hindi tungkol sa operating expenses ng Senado kundi tungkol sa kakulangan ng legislative output ng Senado noong mga panahong iyon. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson na ang issue ay hindi dapat ikumpara sa usapin ng mga gastusin. Ang pahayag ay tugon sa naunang sinabi ni Cayetano na intellectually dishonest umano ang pagbanggit ni Lacson na tila umabot sa 700 million pesos ang nagastos ng mga nagbabayad ng buwis sa loob ng 28 days na siya ang namuno sa Senado. Sa isang Facebook Live nitong Webes, pinaliwanag ni Cayetano na ang halagang tinukoy ay batay lang sa tinatayang arawang gastusin ng Senado na 25 million pesos na minultiply sa 28 days ng kanyang panunungkulan. Anya, pareho pa rin na magiging gastusin kahit sino pa ang nakaupong Senate President. Ngayon pa man, sinabi ni Lacson na hindi iyon ang pangunahing punto ng kanyang puna. Ayon sa senador, ang tunay na usapin ay ang kawalan ng produktibong trabaho ng Senado sa nasabing panahon. Samantala, una na rin giniit ni Cayetano na bumagal ang trabaho ng Senado dahil tumanggihan niya ng grupo ni Senate President Win Gatchelian noon na puna ng mga posisyon sa mga komite at makilahok sa mga gawain ng kapulungan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Rollout ng learning continuity spaces sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna, pinabilis ng Department of Education o DepEd. May live report si Diane Lehar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, sa Omar, pinabilis ng Department of Education o DepEd ang rollout ng learning continuity spaces sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna. Ito'y kasunod ng turnover ng 4 na disaster resilient prefab classrooms sa Quezon, Bulacan, Davao del Norte, Davao de Oro at Bohol. Ayon sa DepEd, ang mga learning continuity spaces ay nagsisibing mabilis at cost-efficient na solusyon sa kakulangan ng mga silid-aralan, partikular na sa mga paaralang may agarang pangangailangan sa infrastruktura. Kabilang sa mga nakatanggap ng bagong unit, ang Buli Elementary School, Kalawakan Elementary School, Magwawa Integrated School, Doroteo Elementary School at Loon North High School. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na layo ng programa na matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante kahit pa sa panahon ng kalamidad. Mula sa target na 1,622 na prefab units, kasalukuyang itinatayo ang 159 na units na inaasahang matatapos sa July 2026 na may pondong 3.5 billion pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Mga posibleng kasabwat ng dalawang peking DPWH personnel, hinahanap na rin ng mga otoridad. Si DK Sarate sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaalam na ng mga otoridad kung may kasambuat pa ang naarestong dalawang individual na umano'y nagpanggap bilang mataas na opisyal ng DPWH sa Davao. Ang mga sospek ay nagpanggap na chairman at vice-chairman ng DPWH upang makialam sa mga proyekto ng ahensya sa Davao. Nagbabala si Public Works Secretary Ms. Dizon sa publiko na mag-ingat sa mga taong nagpapakilala ng opisyal ng DPWH upang makipag-transaksyon kaugnay sa mga proyekto ng ahensya, lalo pang nabuking na peke ang mga nagpakilalang taga-DPWH dahil matapos maaresto ay sinabi ni Secretary Dizon na walang chairman at vice chairman ng DPWH. Hinikayat ng kalimang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang transaksyon o individual na nagpapakilalang kinatawan ng DPWH. Maaaring may pag-ugnayan sa DPWH hotline na 165-02 at iba pang official social media account ng DPWH. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
10: So ito po, nandito nga,
9: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Ang bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
10: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Yes po! Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 117th episode. Nicole, na, talaga naman. Ngayong 19 ng Hunyo, 2026. Happy birthday po sa ating pambansang bayani. 165th birthday commemoration po. Dr. Jose Rizal, no, talagang ano. Kung meron mang ano talaga Nicole, kung meron mang masasabing tunay na budget peep si Jose Rizal yon. Alam mo kung bakit? Kasi nung mga panahon na nag-aaral siya sa Europa, although may kaya sila, hindi naman laging regular yung pagpapadala. So nagtitipid talaga siya. Dinitipid niya yung budget niya, nililista niya yung budget niya sa araw-araw. Kung kailangan magtipid, kung kailangan ano, rumaraket siya para madagdagan yung baon niya. So, yun tunay talaga. Well, tuloy-tuloy lamang po, budget peeps, ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan man panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
19: Isang masiglang hapon naman po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Nicole Ramos at welcome po dito sa
18: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
18: At syempre sabayan din po tayo napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radiopilipinas.ph. maging sa regional networks at sa syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
19: Budget Pip, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
18: At last week, alam mo, Nicole, diba, pinagdiwang natin kasama si Nicole at si Pau ang Araw ng Kalayaan, no?
19: Yes.
18: At speaking of kalayaan, no? Nako, gusto niyo bang ma-achieve ang financial freedom? Pag-usapan natin 'yan mamaya sa ating budget talks kasama ang content creator na si Jax Reyes. Pero bago ang lahat ng 'yan, balitang DBM po muna tayo dahil oras na para sa ating budget news.
17: Usapang budget natin. Budget news.
18: Labing isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas po ang Department of Budget and Management ng paunang halagang 362 million pesos upang suportahan po ang rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang pampublikong pasilidad sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Alinsunod po yan, no, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang pong matulungan ang mga komunidad na naapektuhan po ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama po sa Mindanao noong ikawalo ng Hunyo 2026. Nagmula po ang pondo sa Local Government Support Fund at direktang ibibigay po sa mga apektadong lokal na pamahalan upang mapabilis ang recovery efforts at maibalik po ang mahalagang infrastruktura sa mga lugar na lubhang naapektuhan. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na hindi dapat minaghihintay ang mga mamamayan sa oras po ng sakuna at malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat po maramdaman agad ng mga apektadong komunidad ang tulong ng gobyerno. Iginitim po ni Secretary Kim na alinsunod po sa utos ng Pangulo, walang Pilipinong dapat maiwan sa panahon ng pangangailangan. At binigyang diin din ng DBM na ang pagpapalabas po ng naturang pondo ay bahagi po ng mas malawak na estratehiya ng pambansang pamahalaan sa pagpopondo para sa pagtugon at pagbangon mula sa mga sakuna.
19: Promoted naman po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa ranggong Auxiliary Rear Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA noong June 15, 2026. Sa edad na 32, si Acting Secretary De Leon na ang pinakabatang Rear Admiral sa PCGA at pinakabatang Budget Secretary sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago maitaas sa ranggong Auxiliary Rear Admiral, nagsilbi muna si Acting Secretary De Leon bilang Auxiliary Commodore ng PCGA. Kasama rin niya sa donning at oath-taking ceremony ang kanyang maybahay na si Ms. Jor Annie Rico De Leon. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Acting Secretary De Leon sa mga Pilipinong nakasalalay ang buhay at kabuhayan sa karagatan na matatag ang suporta ng pamahalaan sa kanila. Binigyan diin din ng kalihim ng ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary upang mas mapangalagaan ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Kasabay nito, iginawad din kina DBM OIC Undersecretary Ryan S. Lita at OIC Assistant Secretary Gerald R. Handa ang ranggong Auxiliary Commodore, samantala naging opisyal namang miyembro ng PCGA si Ms. Crismel Dara G. Tengson Oliveros bilang Auxiliary Lieutenant Commander. Dumala rin sa aktibidad si DBM Undersecretary at PCGA Rear Admiral Goddess Hope O. Libiran kasama ang iba pang opisyal ng Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary.
18: Yun, congratulations po Secretary Kim at sa lahat po ng mga ginawaran po ng mga posisyon sa PCGA. No? 4 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pa nating mga balita, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng First Family ang paggunita nga po sa 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Rizal National Monument at Quirino Grandstand noong 12 ng Hunyo 2026. Last Friday po yan. Nakiisa po ang Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Acting Secretary Kim Robert De Leon kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, mga miyembro ng diplomatic corps at mga kawanipo ng uniformed services sa pagbibigay pugay sa katapangan, sakripisyo at pagmamahal po sa bayan ng mga bayaning nagbigay daan sa kalayaang tinatamasa po ng bansa ngayon. Habang ginugunita ang isa sa mahalagang bahagi po ng ating kasaysayan, hinikayat po ng Pangulo ang bawat Pilipino na maging katuwang po sa paghubog ng mas matatag, nagkakaisa at maunlad na bagong Pilipinas. Binigyang diin din niya na ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno, kundi sa sama-samang pagkilos upang makapag-iwan po ng mas magandang kinabukasan para po sa susunod na mga henerasyon. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ayon po yan kay PBBM. Naging tampok din sa pagdiribang ang Civic Military Parade na nagpakita po ng kahandaan at kakayahan ng ating mga uniformed personnel, kabilang po ang ilan sa mga bagong kagamitan mula po sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ipinakita nito ang patuloy na pagsisikap ng bansa na palakasin po ang kakayahan nitong pangalagaan, ang ating kalayaan, soberanya at kinabukasan.
19: Patuloy naman po na nakibahagi ang Department of Budget and Management sa Second Subcommittee Hearing ng House Committee on the Revision of Laws para sa Panukalang Philippine Budget Code o House Bill No. 8520 noong June 10, 2026 sa Batasang Pambansa. Tinalakay sa pagdinig ang Sections 21 hanggang 36 ng HB 8520 kabilang ang mahalagang usapin tungkol sa proseso ng pagbabudget ng pamahalaan at financial management systems. Isa sa mga panukalang na pag-usapan ay ang pagbuo ng pinagsama at mas pinasimpleng sistema na mag-uugnay sa Unified Accounts Code Structure at Integrated Financial Management Information System na naglalayong isulong ang mas epesyente at transparent na public financial management system. Pinag-usapan rin po ng subcommittee ang iba't ibang probisyon ng PBC na may kaugnayan sa pagpaplano ng budget, kabilang ang program Convergence at ang Merit-Based Budgeting Framework na layuning mas mapahusay ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Nagsilbi bilang resource persons ng DBM sina Legal Service Attorney Tristan Duane N. Gonzalez at Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Edelita B. Ocampo, at pinungunahan naman ni Representative Emigdio P. Tanhuatco III, Chair ng House Subcommittee on Special Laws, ang pagdinig.
18: 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Balitang DBM Regions naman tayo. Formal po na inilunsad ng Department of Budget and Management Regional Office 5. Katuwang po ang Coalition for Bicol Development o CBD at Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang Project 5 noong ika-4 ng Hunyo 2026 sa Legazpi City upang higit po na mapalakas ang pakikilahok ng mamamayan at mas marinig po ang boses ng mga komunidad sa pagdedesisyon ng pamahalaan. Ang Project 5 na nangangahulugang CSO's Inclusion and Collaboration Towards Open Government Partnership ay naglalayon po na palakasin ang partisipasyon ng mga mamamayan sa mga programa po at proseso ng pamahalaan sa pamamagitan po yan ng mas matibay na ugnayan ng civil society organizations at mga local government units. Isa rin ito sa 17 regional reform initiative sa ilalim po ng DBM Regional Open Government Reform Program. Pinangunahan po nina DBM Regional Office 5 Acting Regional Director Francis Bautista at PHOGP Co-Chairperson Aurora R. Chavez de Guzman ang paglulunsad po ng nasabing proyekto na sinuportahan nina PHOGP Project Management Office Director Attorney Glenn Miranda at DILG Region 5 Director Attorney Arnaldo Escobar. Binigyang din po sa programa ang mahalagang papel ng mga CSO bilang katuwang po ng lokal na pamahalaan sa pagdadala po ng boses ng mamamayan sa mga usaping pampubliko. Sa pamamagitan nito, inaasahang higit po na mapapalakas ang bukas, responsable at inklusibong pamamahala sa buong rehiyon. Itinuturing po na mahalagang hakbang ang paglulunsad ng Project 5 sa pagpapalawak po ng mga open government reforms at pagpapatibay po ng pagtutulungan ng gobyerno, civil society at mga lokal na komunidad sa Bicol Region. Bilang suporta po yan sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mas transparent, responsable at participatory na pamahalaan. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating Budget News.
19: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
23: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
24: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
27: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili.
29: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
31: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
31: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
18: Yes po, at baka may pabati ka muna. Ready ka bang babatiin?
19: Babatiin ko lang po ang aking mama na nanonood. Hi Mama Rosalie, at sa aking papa, hi Papa Edgar, at sa kasamahan ng aking mama, si Ate Eileen. Hello!
18: Yan. Ako din babati rin ako sa aking kapatid sa Kalumpang, si Kagawad Paulo Apostadero. Sabi ko sa kanya, babati ako sa kanya ng ano, happy birthday Kagawad Paulo. Ganun. Kaso baka maubusan tayo ng oras kasi mahaba yung mga minuto siguro yung ano pag ganun yung bati, no? Wow. Siguro. Ayan. Sana ay yun, maging mabait ka lagi.
19: Happy birthday po.
18: Ayan, happy birthday. At syempre po, samantala, no, tuloy-tuloy yung ating budget cycle series.
19: At ngayon, ang ika-apat at huling phase naman ang ating iba ibabahagi ang accountability. Budget peeps, oras na para sa ating
18: Budget 101.
0: Hello, budget peeps! Alam ba ninyo kung paano namomonitor ang budget ng bayan? Sa huling serya ng ating budget cycle, ating talakayin ang budget accountability phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Katulad ng budget execution phase, ang budget accountability phase ng government cycle ay nangyayari mula Enero hanggang Disyembre ng bawat taon. Involved sa phase na ito ang Department of Budget and Management o DBM, Commission on Audit o COA, lahat ng mga implementing agencies at iba pang stakeholders. Nagsisimula ang budget accountability phase sa pagsasubmit ng mga ahensya ng kanilang budget and financial accountability reports o BFARs. Nilalaman ng BFARs ang actual financial and physical accomplishment o performance ng mga ahensya. Regular naman ito minomonitor ng DBM at COA upang malaman kung ang mga programs, activities and projects o PAPs ay naipapatupad ng tama at nakukuha ang desired output mula sa pondo na inilaan para rito. Bukod pa rito, dalawang beses kada taon nagkakonduct ang DBM ng Agency Performance Review o APR upang tignan at i-review ang physical outcomes and outputs, actual expenditures at revenues generated kung sakali mang meron at applicable ng bawat ahensya. Samantalang ang COA ay nagsasagawa ng kanilang independent review upang tignan ang integridad ng government spending at maiwasan ang korupsyon, irregularidad at maling paggamit ng budget ng bayan. Sa huli, ang budget cycle ng pamahalaan ay nagsisiguro na tama ang mga plano, desisyon at implementasyon ng budget ng bayan at laging pinaiiral ang transparency, accountability at good governance. At yan po ang budget accountability phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, budget peeps!
18: At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. At syempre maraming salamat kay Miss Aileen Afungol po mula po sa Capacity Development Division po ng Budget Information and Training Service o BITS sa pagpapaliwanag po kaugnay po sa accountability phase, ang huli po sa ating budget cycle series. At syempre ganun na rin po sa lahat ng bahagi ng budget cycle na pinaliwanag sa atin. Thank you po Miss Ai at maraming salamat po.
19: Para naman po sa mga bago lang na nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
18: At syempre, napapanood din po tayo sa TV, channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging pong sa regional networks. At syempre, po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
19: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating iahatid sa ating budget tips.
18: Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Talks.
31: Usapang Budget Natin, Budget Talks.
19: Sabi nga natin kanina,
18: sinabi ba natin?
19: Oo, sinabi natin.
18: Yan.
19: Gusto nyo bang ma-achieve ang financial freedom? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang content creator na si Mr. Jax Reyes.
18: Nako, sino ba naman ang ayaw ma-achieve yan? Live via Zoom at last, magandang hapon sa iyo, Sir Jax, at welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget Natin. Kumusta po kayo? Hey.
1: Good afternoon naman, Eric at saka Nicole. Nako, muna ako i-Sir Jax lang.
18: Okay na ba yung Jax?
1: Ano tayo? Parang chikahan.
18: Oo, sige. Sorry na. Ano.
1: No, it's
18: so
1: okay.
18: So ito, magsimula na agad tayo. No? Paano ka nagsimula bilang isang content creator? At maaari nyo bang ikwento ano yung mga content na ginagawa ninyo para sa ating mga tagapanood at tagapakinig?
1: Sige po. So, syempre, nagsimula ako nung pandemic. I think maraming mga content creator, di ba, nagsimula ng pandemya. Dahil nga, syempre, medyo may extra time sa bahay.
18: Yeah.
1: Pero, nagsimula talaga ako dahil, alam mo yung parang ang tagal ko nasa corporate.
18: Mm-hmm.
1: So, day in, day out ako nagtatrabaho. Pero parang, lagi kong iniisip na, hala, bakit parang yung ipon ko hindi naman lumalaki or yung mga investment ko hindi rin lumalaki. So feeling ko baka hindi ako ganun kaalam tungkol sa pera. So sabi ko dapat ata baguhin ko muna to. And then nung binago ko siya, dapat i-share ko naman sa ibang tao. Aside from creating just credit card tips, kasi yun talaga ang simula ko eh, credit card lang. Nag-venture rin ako na, uy, hindi lang dapat credit card ang pag-usapan. Dapat yung pera kang pangkalahatan, di ba? So, I create content on personal finance. Tapos, syempre, dahil I love traveling, yun din yung isa kong content na ginagawa. Yung parang, syempre, paano ba natin i-maximize yung pera natin sa pagta-travel? Pero, syempre, na-enjoy pa rin natin yung buhay. Pero, dapat, financially well pa rin tayo.
19: Sir Jax, Jax?
1: Yes, Nicole, correct.
19: Bukod po sa pagiging content creator po ninyo, ano naman po yung mga pinagkakaabalahan sa ngayon?
1: Okay. So, syempre meron din ako yung mga iba-ibang negosyo. Meron din akong home accessories business. Tapos, right now, busy rin ako sa pag-manage ng team namin in terms of create a community building. So, kung narinig yung mga kaskasan buddies, yun isa rin po yun.
19: Actually, kasama ko nun.
1: Yay! Thank you! Salamat naman!
18: So yun na nga, no, kilala ka bilang nagbibigay ng financial at budgeting tips online. Paano, sabi mo nga, nagsimula syempre yan nung pandemic, naisip mo, marami ka naisip na gawing mga content. So, tanong ko lang, meron ka bang, halimbawa, personal na experience para nagtulak sa'yo na gumawa ng mga ganitong content na yung alam ko na sabi mo kanina yon na bakit hindi ako nakakapag-ipon, pero ano pa yung mga experience na nagtulak sa'yo na talagang ay ganito na yung gagawin ko, hindi ayoko na sa corporate world ganon?
1: Okay. I think yung una, ang naiisip ko ngayon, una, pagdating sa credit cards, yung maraming mga rewards na nakukuha, tapos dati, uso yung parang kung nakaspend ka ng X amount of budget or parang X amount of peso, meron kang libreng parang one piece chicken joy. Parang mga ganun, or parang marami siyang uso na 50% dining.
18: Pag naka 3-5 daw, mga ganun, ano?
1: O yung parang mga ganun, yes, di ba? Kaya sabi ko, uy, bakit dapat sinashare ko to? Kasi sabi ko, hindi lang siya dapat para sa akin or ako lang may alam. What if mas maraming Filipino ang mas may alam nito? Na pwede ka, let's say, kumain sa magandang restaurant, tapos 50% off siya, di ba? E di parang nakatipid ka na, nag-enjoy pa kayo ng magkakaibigan o ng pamilya mo. Tapos, the second naman na isip ko rin dito is also, ang laganap ngayon yung mga digital banks, yung mga high-yield savings account, di ba? So, sabi ko, naku, kung bakit dapat iilang tao lang ang gumagamit ng mga high-yield savings account or digital banks na sinasabi nga nila. Dapat mas marami pang Pilipino dahil ang taas ng interest na binibigay nila. Tapos, safe rin naman siya. Nandiyan rin yung mga lisensya sa mga ahensya natin sa Pilipinas. So, more of educating ang kailangan lang natin. Tapos, kung nasubukan na nila, tapos let's say nakakita sila ng, oy, mataas na talaga yung interest compared sa ibang mga banko, natutuwa sila doon, di ba? And then, mas talagang na-legitimize yung mga ganitong mga produkto ng mga iba't ibang banko. Tapos, syempre, panalo tayong Pilipino.
19: Dahil nga, kakatapos lang po ng Araw ng Kalayaan, pag-usapan naman po natin ang pagiging malaya sa utang. Para po sa inyo, Jax, masama po ba talagang umutang? Or ano po ba yung mga common mistakes ng mga Pilipino pagdating po sa pag-utang?
18: Itang alis muna ako. Parang tatamaan ako dyan.
1: Hindi. Kailangan pag-usapan yun, diba? I believe, ang utang kasi, hindi siya masama. Diba? I think there are two kinds of utang talaga sa buhay natin. Diba? Syempre, may masamang utang, meron rin magandang utang. Let's say, yung magandang utang mo, di ba yung parang tipong utang mo sa negosyo, yung pagpalaganap, let's say, ng sarili mo, yung talagang kumikita yung pera. Di ba? So, nangutang ka, pero kumikita pa siya ng mas malaki pa sa interest na binabayaran mo. I think that's good utang. Yung masamang utang is yung, alam naman natin, kahit ako guilty naman to, di ba? Yung hindi talaga natin afford ngayon, hindi lagi kong sinasabi, di ba, is it budgeted or budgeted ba yan? Hindi mo binudget yung isang bagay, pero gusto mo lang siya ngayon bilhin, tapos nangutang ka, hindi ka rin naman mamamatay kung hindi mo makuha yung bagay niyan. Gusto mo lang. Di ba, alam mo yung parang deserve ko to, tapos nangutang ka.
18: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, binabayaran mo ng interest yung gamit na yon na hindi naman kumikita ng pera para sa'yo. Mm-hmm. I think yun yung masamang utang.
18: Mm-hmm.
1: Di ba, dun pumapasok yung masamang utang. Yung hindi mo nga kaya, pero gusto mo, nangutang ka naman. Mm-hmm. Eh ngayon, di ba, dun tayo nababaon sa utang eh.
18: Mm-hmm. Ito naman, Jax, no, syempre maraming gustong makalaya sa multo ng utang, no, lalong-lalo na yung mga credit card na mga balanse patuloy na lumalaki dahil sa interest. Ano ba yung mga

0: kahit pa paano, at least alam nila yung sitwasyon, kung meron silang pwede ibigay sa atin, thank you. Tapos, second, ang importante rin, ang ulang ko recommend, ilista natin lahat ng utang natin. So, pag ginilista natin yung utang, dapat alam natin kung sinong institusyon yan, kung banko man yan, tapos magkano yung total utang, magkano yung total na kailangan natin bayaran, pati yung interest rate ng bawat utang as well. At saka yung monthly na minimum payment. Importante natin ilista rin yung minimum payment din. Then, dahil nalista na natin lahat yan sa papel, di ba? Ang favorite kong tinuturo na method is yung tinatawag nilang snowball method. I'm sure narinig nyo na rin yan, Eric, at Nicole, di ba? Snowball method. Ang snowball method, basically, ano lang siya? Para siyang snowball, di ba? Pag maliit siya, di ba? Pag gunulong-gulong mo siya, palaki ng palaki yan. Okay. Di ba? Sa snow, in short. So, ganun yung gagawin natin. Dahil linista mo na lahat ng mga utang mo, i-arrange natin sila or i-arrange natin yung utang natin sa pinaka-maliit na utang hanggang sa pinaka-mataas na utang. Diba? So, bakit siya paliit ng paliit sa hanggang sa pinaka-malaking utang? Ang gusto kasi natin, ubusin natin yung pinaka-maliit na utang muna. Dahil I think we are very Filipino, we're very emotional people. Iba yung natutuwa tayo pag nakikita natin, ay, tapos natin yung isang utang. Diba? Parang ma-enganyo tayo na, ah, okay, isa-isahin natin lahat ang utang natin hanggang matapos. Kaya favorite ko tong method na to. Then, diba, linista natin yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas na utang. Then, importante, lahat ng utang na yan, monthly, kailangan bayaran muna natin yung minimum. Yung minimum meaning, diba, kailangan kahit magkano yung minimum niyan, dapat mabayaran natin. Bakit? Diba, kung hindi mo bayaran kasi ang minimum, meron kang late fees dyan, diba? Penalties pa yan on top. So, kahit at least isa, bayaran muna natin minimum, at least wala tayong late fees. And then, di ba, pag natapos natin natang minimum, kung may extra tayong budget, ilaan natin yon doon sa pinakamaliit na utang. So, pag example, may extra ka 1,000, ilagay mo siya sa pinakamaliit na utang. Then, pag wala na yung unang utang, yung pinakamaliit na utang, ilagay natin yung extra money natin sa second utang, sa pangatlong utang, hanggang isa-isang maubos. Di ba, parang, diba, from smallest to largest utang, pero ang gusto natin, diba, we build the momentum na mag-clear out yung debt natin. And then, last but not the least, ito rin yung kailangan natin sikmurahin. Yung we have to also understand or we have to know the point and accept the fact na kung kailangan na natin maghanap ng side hustle. Or let's say, ng extra income. Tapos, syempre, ang itatanong sa akin, uso to, Eric at Chuck Nicole, ang itatanong sa akin, naku, ano kaya yung magandang side hustle? Ang lagi ko sinasabi, pag dating sa side hustle, dapat itanong natin sarili natin, saan ba tayo magaling? Hindi mo pwedeng, kasi di ba, hindi pwedeng sabihin ko, uy, maganda to ang narinig kong VA. Pero let's just say, hindi yan yung forte mo, di ba? Kahit anong gawin mo, baka hindi ka mag-succeed becoming a VA. So, una, tanong mo sarili mo, ano ba yung talento mo?
1: So, magaling ka ba basically, ano yung kaya mong gawin? Parang ganun.
0: Correct. Tama, Eric. Yes. Kung ano yung kaya mong gawin, and then, kung ano yung pwede mong ibenta. Diba? So, for example, kung video editor ka, pwede mo editing skills mo. Graphic artist ka ba? Magbenta ka ng poster. Kung magaling ka mag-events, pwede ka maging events coordinator. And then, nakikita na nga natin, diba? One day ng mga events coordinator, paminsan lalaki rin ang kita nila, diba? Paminsan libo-libo rin siya. So, importante rin na, okay, we have to accept na kung kailan rin natin kailangan mag-extra hustle. Kasi nga, pag kulang na talaga, gagawa natin ng paraan para kumita ng mas malaking pera rin as well.
1: Ito, Jax, bago magtanong si Nicole, no? Sure. Dahil syempre usapang utang pa rin to, no? Anong masasabi mo naman dun sa mga tao, guilty talaga ako, na umuutang para mabayaran yung isang utang? Ganun.
0: Yung favorite natin na tapal system, di ba?
1: Oo, tapal system, tama.
0: Okay, ito ang lagi kong sinasabi na medyo ingatan natin yung tapal system. Ang nagiging problema kasi sa tapal system, di ba, paminsan, baka yung inutangan mong bago, mas malaki pa yung interest doon sa una mong utang. So, ang nangyayari doon is, dito tayo nababaon sa utang, kasi paminsan, hindi natin iniintindi magkano yung interest rate ng isang utang. Paminsan kasi pag nakikita natin, 'di ba, yung mga especially now dahil sa online lending, 'di ba? Nakikita natin, "Oh, pwede kang mangutang 25,000 pesos one ID lang." Pero hindi natin iniintindi magkano ang interest, magkano yung processing fee nila, etc., etc., mga terms. Tapos apparently pag nangutang ka, ay ang dami pa lang kaltas. ang napunta na lang sa'yo parang 15,000 mm. dahil ang daming penalties pala, di ba? Mm. Kaya parang importante na intindihin muna natin yung interest, kinocompare natin, yung utang na kukunin mong bago ba, mas maliit yung interest compared doon sa yung utang na meron ka na, mm-hmm. or mali mo mas malaki pa siya, kasi doon ka magdadali, di ba? If, let's just say, may iba kasi paminsan, mas mababa yung interest na binigay, tapos yun yung ginamit po pambayad doon sa isang mas mataas na interest, at least kahit papaano, panalo ka doon. Mm-hmm. Pero di ba, importante na syempre, intindihin mo muna yung interest rate. And then second, ang lagi ko rin sinasabi, kung kayang wag mo itapal, mm-hmm. always try to avoid yung tapal. Mm-hmm. Ang nagiging problema kasi natin doon is, pag lagi tayong umaasa doon sa tapal, lagi nating, pag may pagka-problema ulit tayo, hindi natin iisipin paano ba mawala yung utang. Mm-hmm. Ang iisipin kasi natin, tapalin muna natin. Mm-hmm. Rather than, let's just say, oh, maghanap tayo ng pwede nating income, tingnan natin kung saan tayo pwede mag-save sa budget para at least ilagay natin muna para mabayaran yung utang na yan rather than taking a new loan na naman.
2: Mm-hmm. Para sa sunod naman na tanong, Jax, madalas nating marinig na nakatipid tayo dahil naka-sale mm-hmm. o may malaking discount ang isang product. Totoo po ba ito at paano natin malalaman kung nakatipid ba talaga tayo o napagastos lang?
0: Okay. Ito ang favorite kong question. Lagi mo itanong sa sarili mo, budgeted ba yan? Meaning nun, pag nag-budget ka buwan-buwan, di ba, linggo-linggo, naglaan ka ba ng pera para sa bagay na yun? Di ba? Rather than, pag naka-sale siya kasi, ang nangyayari kasi is, naku, mura siya, bibilhin ko. Pero pag tinanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Posibleng hindi. Pero lagi mong gina-justify sa sarili natin na, kasi mura siya eh, baka naman kailanganin ko. Ang kagandahan dito is, 'di ba? Kahit nasabihin mong 200 pesos lang 'yung bagay na 'yan, pero pag hindi mo siya kailangan, mahal pa rin siya kasi hindi mo nga linaanan ng pera, hindi mo linaanan ng budget mo for that item. Hindi ka nakatipid. Unlike if for example, kailangan mo bumili ng bareta ng sabon. Tapos 'yun nag 50%, doon nakatipid ka talaga kasi kailangan mo ng bareta ng sabon. Pero 'yung tipong kailangan mo pa ba ng bagong, let's just say, badly put, kailangan mo ba ng bagong water jug? Kasi naka-sale siya. Sa totoo, hindi.
1: Hindi naman.
0: Pero kasi naka-sale lang. Di ba? Yung mga ganun eh. Paminsan, hindi natin talaga kailangan eh. Pero, ay, dahil naka-sale siya, baka okay lang. Sige, i-reward natin sa alin. Deserve natin to. Kaya lagi kong reminder, bago mo bilhin, tanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Linaanan mo ba ng pera yung bagay na yan? Pag hindi, huwag mo bilhin. Pag oo, then yes. Kasi may budget ka. May pera ka for that item.
1: Kasi madalas talaga, no, halimbawa sa mga kabataan nga lalo, syempre, hindi lang kabataan, pag may yung cellphone, may bagong labas, so magpapalit naman siya. So, ganun yeah. lagi, parang yung sample mo na yun, water jug lang yan, pero ito, pag yung mga usual, ano, mas malalaki pa na mga budget na instead of magiging savings na lang natin, eh, mas mapupunta pa sa expenses natin, no. Well, ito naman, ano yung masasabi mo sa mga millennials at syempre Gen Z na madalas na magsabi nga na deserve ko to, minsan lang naman. So, paano natin mababalanse yung pag-enjoy sa pera at syempre pagiging responsable sa paggastos?
0: Okay, I love this. The same, ako kasi I believe, di ba Eric at Nicole, I believe na you need to also have self-love. Di ba? Hindi pwedeng, sige, ipon na lang, invest na lang, tapos hindi mo na-enjoy yung pera mo. I think hindi ako masyado naniniwala doon. Kaya nga, di ba, lagi ko rin, ibabalik ko yung tanong na, budgeted ba yan? Di ba, every time you create your budget pagpasok ng sweldo mo, di ba, there's always the 50-30-20 rule. Yung lagi natin naririnig. 50% dapat for your want, for your needs. 30%, malaki-laki, di ba? 30% for your wants. Meaning, ito yung self-love mo, di ba? Yung talaga binudgetan mo talaga para sa kahit anong mang gusto mo para at least guminhawa yung buhay mo. And then 20% dapat for savings or for your investment, di ba? So, di ba, kung titignan natin, 30% is still big. 30% na binudget mo talaga na ilalaan mo para sa wants mo, di ba? Self-love mo ba yan? Regalo mo sa sarili mo yan. So, if you ask yourself, budgeted ba yan? Tapos pasok siya doon sa, let's say, 30% budget mo na wants mo, then why not? Pwede mo pa rin siya bilhin. Pwede ka pa rin mag-coffee sa labas. Pwede ka bumili ng milk tea. Pwede ka pa rin naman bumili ng mga gusto mo or lumabas, di ba? Wala tayong sinasabi na wag. Kasi hindi rin ako masyado naniniwala na, uy, dapat sobrang tipid ka. Wag ka nang lumabas. Ganyan-ganyan. Wag mo nang i-reward sarili mo. Kasi hindi magiging sustainable yung savings mo, investment mo. Kasi hindi ka matutuwa sa buhay eh. Di ba? Unlike kung paminsan-minsan, pasok siya sa budget mo, go! Deserve mo naman talaga siya. Pero, saan siya nagkakaproblema? Yung hindi budgeted, sasabihin mo, deserve ko to. Justification na yan. Ano na lang yan eh. Yung parang sinasabi mo lang sa sarili mo yan para lang at least hindi, to make you not feel bad, di ba? Which is yun yung nakakasama eh. Yung lahat na lang, deserve ko to. Oh. Lahat ng maliit na bagay, deserve ko to. Yun yung nakakasama na. Dapat deserve ko to wisely. Yung talagang budgeted pa rin siya.
2: Jax, lagi ako nanonood sa'yo sa TikTok, sa Facebook. Oh, TikTok. Ngayon, bukod sa savings at debt-free hacks, nagbabahagi din kayo ng mga travel tips. So, ano po ang inyong mga sekreto para makapag-travel ng sulit nang hindi nasasakripisyo ang experience at tuwing kailan mura mag-travel domestically o sa abroad?
0: Ay, okay. I love this. Thank you naman sa support, Nicole. So, I love to travel din. Pero, reminder lang sa lahat ng manonood, di ba? Ang travel, dapat linaanan ng budget pa rin. Huwag tayo manghuhutang para lang makatravel. Kasi hindi naman nawawala yung lugar. In the next 6 months, 1 year, nandiyan pa rin naman siya. Okay. So, when you're going to travel or look for, let's say, mga best, let's say, flights, yung mga ganito, importante, di ba, ako, mahilig talaga ako mag-abang sa mga sale, yung mga fare sale. Let's say, recently, di ba, araw ng kalayaan, nagkaroon ng sale yung mga airlines natin, di ba, lahat sila nagkakaroon ng piece of fare or bagsak presyo. So, yun yung mga best time para maghanap ng airline ticket. And reco ko, dapat midnight. So, kung let's say, sabihin nilang June 12 ang sale ng start, midnight pa lang, nakaabang na tayo kasi doon lumalabas yung best seats. Let's say, minsan December, di ba? November, nakakahanap pa rin tayo, konti, pero meron. Pero yun nga lang, paunahan talaga siya. Yun yung una. Tapos, second, ang favorite ko pa rin naman, di ba? When you're going to book, let's say, yung mga hotels mo, yung mga tours or travels mo, ako, best rule of thumb natin, at least 2 to 3 months before your travel date. Yun yung parang best price na makikita natin. Kasi, di ba, if ever masyadong malapit na, nagmamahal talaga sobra. Lahat. Oo, sobra-sobra yan. Kaya dapat at least planado pa rin talaga natin. Kailan pa yung medyo mura? For example, alamin natin yung mga low seasons. Depende kasi siya sa bansa kung kailan yung mga low seasons. So, for example, di ba, alam naman natin, for sure, mahal mag-travel pag Holy Week. Di ba? Pag mga December, mahal yan. Pero, or yung mga Christmas, di ba? Pero, let's say, 1 day after Christmas, paminsan na bumabagsak na yung presyo nun. Yan yung maganda yun eh. Or, let's say, a week after Holy Week. Yun, mura na siya. And ang kagandahan doon, dahil hindi nga peak yung season na yan, mas konti na yung tao. Mas ma-enjoy mo pa nga yung travel. Like ako, mahilig ako sa mga off-peak season. So, pag Holy Week, lahat ng tao nasa labas, nasa bahay ako kumukulong. Tapos alabas ako pagkatapos naman ng Holy Week.
1: So, ito, ito naman, Jax, no, para sa mga nakikinig sa atin, syempre may mga gusto na paano ka nagsimula, halimbawa sa mga simpleng content creation, ano ba yung mga kailangan or ano yung mga paano yung budgeting mo sa mga gamit mo para sa content creation, para sa mga nakikinig sa atin.
0: Ay, alam mo, Eric, ito talaga yan. Kung simulan nila, hanapin nila ako sa YouTube yung pinaka-first video ko. Alam mo, wala akong tools, wala akong camera na nagsimula ako. Kung ano lang meron ako, which is my cellphone, dun sila lang nagsimula lahat. Like, isang taon ako, yung cellphone ko yung pang-vlog ko, yun yung cellphone ko rin yung pang-edit ko, wala akong biniling bagong mga bagay. Kaya nga, importante na huwag natin i-justify na, uy, gusto ko mag-start mag-vlog, kailangan ko ata ng camera, kailangan ko ng bagong ilaw, ganyan, hindi mo kailangan. Kung anong meron ka, gamitin mo muna yan. Pag kumita ka na, then, tsaka ka na pwedeng bumili ng mga bagay-bagay at mga camera na yan to improve on, let's say, yung mga other editing skills mo or yung mga angles. Pero pag simula lang, kahit sino pwede magsimula with your cellphone lang. And I'm sure, meron silang cellphone.
1: Ah, sobrang powerful na rin kasi ng social media ngayon, no? Simpleng, kumbaga, simpleng prutas lang nga, napaunlad yung buhay ng isang content creator. So talagang, hindi mo talaga alam kung saan ka talaga dadalihin ng mga simpleng mga content, no?
0: Agree. And then mag-start lang, Eric. I think importante. Simulan lang. Huwag na mahiya. Diba? Kahit nakakahiya yung gagawin nyo, alam mo, ito sasabihin ko, for sure may ibang tao dyan na supporter mo. Pag minsan yung mga kaibigan natin may not be the first supporters, yung mga hindi pa natin kilala yung first supporters.
1: Correct,
0: natin.
1: Correct.
2: Bilang pagtatapos na tanong, Jax, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa pagiging mas responsable sa pera at paggamit ng kanilang financial freedom?
0: Ay, ako, paniniwala ko lang talaga, kaya ng lahat, kaya ng bawat Pilipino. I want to share parang one story nga lang na nag-comment yung isang security guard siya. Di ba security guard siya sa Makati daw? Mm-hmm. And then napanood niya yung video ko on YouTube na reaching my first 100,000. Mm-hmm. And then, after one year ng comment niya na yon, nakamit niya yung 100,000 pesos niya.
1: Wow.
0: Diba? So parang, diba, imagine anyone can do it talaga. Maraming OFWs, mga public school teachers, nakakamit talaga rin nila yun eh. Mm. Na parang kahit papaano, diba, yun nga lang, munting paalala, hindi siya magiging madali.
1: Mm.
0: Pero once you start, you build the habit, talagang kung nakamit mo na siya, mas madali na yung next few hundred thousands mo, 1 million mo, yung mga ganun, mas madali na siya. Pero the first 100,000 will be the hardest. Pero yun yung magtuturo sa'yo kung paano ka umipon, paano hawakan ng pera mo or pahalaga ng pera. And kung kaya nga nila, kaya natin lahat.
1: Jax Reyes, wala na tayong oras pero maraming salamat. Siguro ipromote mo na lang saan ka mahanap ng ating mga viewers and listeners.
0: Ay, thank you again. So, you can follow me lahat po sa Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok rin at Jax Reyes. So, JAXREYES _ po ang akin account. And of course, I'll see you there. Maraming salamat, Eric at saka Nicole. Yes. Thank you for having me.
1: Thank you, Jax.
0: Thank you, bye-bye.
2: Thank you po.
1: At dyan po, nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po kung napulot kayong aral, syempre sa mga binahaging kaalaman sa atin ni Jax Reyes at sa mga tinampok po natin sa ating mga programa at programa po ng pamahalaan at ng Department of Budget and Management.
2: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilin ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libira.
1: Antabayan po ninyong susunod na programa at alamin po natin ang maiinit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
2: Wow, nagkakapa talaga.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Pino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bit-bit pa uwi ng bansa ang iba't ibang kasunduan mula sa Russia na magbibigay benepisyo at oportunidad sa bawat Pilipino at maging sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Mahigit 20 Pinoy na na-detain sa Russia dahil sa immigration issue, makakalaya na ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr. Binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok na sa bansa ngayong weekend. Magiging epekto niyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin! Resigned Ateneo head coach na si Tab Baldwin at iba pang coaching staff ng Ateneo humarap na sa PNP-CIDG para magbigay ng salaysay kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athlete sa kanilang team building. Pahayag ng coaches at mga Ateneo Blue Eagles player may hindi pagkakatugma ayon sa DILG. At Spider-Man star na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan naging produktibo ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanilang joint press conference, nagpayag ng pag-asa ang dalawang leader. Magkakaroon ng konkretong resulta ang lahat ng nabuong kasunduan sa summit.
3: Bukod sa iba't ibang kasunduan, nagresulta rin sa pagpapalaya ng ilang Pilipinong nakadetine sa Russia ang pagpunta roon ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Makakalaya na ang 24 na Pilipino na nakadetine sa Russia. Resulta yan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Malugod na ibinalita ng Pangulo na matapos ang 9 na buwan, makakapiling na ng mga ito ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Russian government sa kanilang pag-agapay at kooperasyon para maresolba ang issue. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang pag-adopt ng mahalagang dokumento matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang na ang Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russian Federation Unity and Diversity 35 Years Together, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation.
5: Together, these documents provide a comprehensive roadmap for expanding practical cooperation and delivering tangible results and benefits to our peoples in the years to come.
4: Naging produktibo rin anya ang pulong sa naturang summit lalo na sa hinaharap na ugnayan ng Russia at ASEAN region, lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya.
5: We exchange views on promoting peace, stability, and sustainable development, enhancing trade and investment, strengthening food and energy security, advancing science and technology cooperation, and deepening people-to-people exchanges.
4: Natalakay din anya sa summit ang pagpapalawig pa ng development sa Eurasian region, gayon din ang mga oportunidad sa pagitan ng ASEAN at ng Shanghai Cooperation Organization, maging ng Eurasian Economic Union.
5: We noted the growing interaction between ASEAN and these organizations and recognized the potential for enhanced cooperation in areas of mutual interest, including economic connectivity, trade and investment, energy, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges.
4: Bilang ASEAN Chair, kinilala ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Russia sa ASEAN centrality, kasabay ng pagbibigay diin sa commitment nito na mananatili ang momentum patungo sa makabuluhang kooperasyon.
5: As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
4: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Russia. Sa supply ng langis, target din ng Pangulo ang pinaigting na kooperasyon sa nuclear energy, space technology at artificial intelligence. Inang ulat ni Clazel Pardilia.
6: Bago bumalik ng Pilipinas mula sa 3 araw na working visit sa Russia, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN na pag-aralan ang mas malalim na kooperasyon ng rehiyon sa Russia, na isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo. Inatasan din niya ang mga opisyal ng pamahalaan na tukuyin ang mga posibleng bilateral agreements na maaari pang pasukin ng Pilipinas at Russia.
7: There is a big potential there that we really haven't explored before, but we will now.
6: Ngayong 2026, kung kailan pumutok ang sigalot sa gitnang silangan, umabot sa 700,000 bariles ng krudo ang binili ng Pilipinas sa Russia bilang tugon sa epekto ng krisis sa langis. Target gayon ng Pangulo, palawakin pa ang pagkikipagkalakala ng dalawang bansa pagdating sa petrolyo, pagtutulungan sa nuclear energy, space technology, at artificial intelligence.
7: The Russian Federation's the government was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into supplying, getting our supplies of petroleum products from Russia. I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products.
6: Kilala ang Russia bilang dating pangunahing karibal ng Amerika noong panahon ng Cold War, kung kailan nahati ang mundo sa dalawang magkatunggaling kampo na pinamumunuan ng Estados Unidos at ng nooy Soviet Union. Matagal namang kaalyado ng US ang Pilipinas na may umiiral na makasunduang pandepensa at may malapit na ugnayan sa larangan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Ayon kay Pangulong Marcos, unti-unti nang inaalis ng Pilipinas ang dating pananaw na nakaangkla sa bipolar world upang palawakin pa ang pakikipag-ugnayan nito sa iba't ibang bansa at matugunan ang epekto ng mga nagbabagong hamon sa Pilipinas.
7: It was the recognition that the world has changed. The traditional power structures and the traditional powers are no longer the powers that did exist when, for example, the United Nations was formed right after the war. So the Philippines is just responding, adjusting to the new reality. The Philippines no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other.
6: Sa kabila ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Russia, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi magiging parte ng anumang gulo. Sa harap ito ng nagpapatuloy na digmaan ng Russia at Ukraine, matapos ilunsad ng Moscow ang malawakang pananakop sa Kyiv.
7: The Philippines is one of the, if not the greatest sponsor, supporter for peace, and not only in our region, but everywhere else. We would certainly not would want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world.
6: Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling maingat ang Pilipinas para masiguro na hindi magiging bahagi ng anumang sistema na maaring magpalala ng digmaan. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
3: Naging makabuluhan ang isinagawang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naniniwala ang ekonomistang si Michael Ricafort na nagpakita ng high level of diplomatic relation ng Russia at Pilipinas, lalo pat nanguna sa isinusulong ng Pangulo ang kapakanan ng mga Filipino workers abroad. Naging maganda ring oportunidad para sa bansa ang nakabit na energy security bilang ang Russia ang ituturing na sa isa sa malaking producer at exporter ng langis. Nagbukas pa ng mas malawak na oportunidad sa usapin ng trade at export market kung saan mas pinalawak ang potensyal na merkado para sa tropical fruits gaya ng pinya, saging, mangga at maging ang mga agricultural coconut oil.
8: Sa opportunities, yung mga investments na maaaring pumunta dito, yung mga tulong na pwede ibigay sa atin, mga cooperation, whether when it comes to technology, defense, at syempre yung negosyo, no?
3: Yes.
8: Yung trade natin sa isa't isa, no? Lalo pa, kasi mag-uugnayan yung high level yan, yung mga negosyante dito, ng mga dito sa Pilipinas at mga negosyante with Russia, lalo pa magkakaroon ng mapapalawig yan.
2: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Department of Energy na tiyaking agad magbubunga ng pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo at ginhawa sa mga mamimili ang nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang kay Senator Sherwin Gatchalian, ilang buwan nang pinapasa ng mga Pilipino, lalo na ng sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at mga karaniwang mamimili ang mataas na presyo ng mga bilihin na dulot ng gera. Nanawagan din si Senador Gatchalian sa Executive Department na ipagpatuloy ang pagbibigay ng ayuda at iba pang suporta sa mga sektor na labis na naapektuhan ng mataas na presyo ng langis. Kasabay nito, muling iginiit ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagpasa sa Senate Bill No. 366 o ang Energy Transition Act na naglalayong isulong ang paggamit ng malinis na enerhiya at mabawasan ang pag-asa sa fossil fuel.
3: Pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibabalik na sa normal ang operasyon ng Senado. Ipinahayag din ng Pangulo na susuportahan niya ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
6: Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado. Kasunod ang pagkakaluklok kay Senate President Sherwin Gatchalian at tuluyang pag-atras ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate leadership matapos ang ilang linggong kaguluhan sa mataas na kapulungan.
7: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. And take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority.
6: Nitong Miyerkules, nagpatawag ng special session ang Pangulo sa Kongreso. Umaasa ang presidente na matutugunan nito ang mga panukalang batas na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino.
7: Some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan at lahat ng kailangan na ngayon. Nasa gitna tayo ng oil crisis na kailangan ng mga batas na yan. Ay sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti and we can proceed with the normal conduct of governance.
6: Suportado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me.
6: Isa si Senator Cheese Escudero sa mga tinitingnan na posible maging presiding judge sa paglilitis. Sa kabila ito ng mga batikos sa mga batas sa pagpatay umano ni Escudero sa impeachment case si VP Duterte na karaang taon.
7: Those are opinions. I don't think that reflects in any way on how he will do. The rules that were that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt.
6: Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi kinakailangan ng balasahan sa mga kasalukuyang gabinete ng pamahalaan. Sa harap ito ng ugong ng posibleng pag-alis o paglipat umano ng ilang kalihim sa gobyerno.
7: I think we have a really good group of people in the cabinet right now. We are working well together and I don't see the need.
6: Pero aminado si Pangulong Marcos, nais niyang mas maging aktibo sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Pero paglilinaw ng presidente.
7: But just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
6: Ayon kay Pangulong Marcos, wala ng oras para magsagawa ng rigodon.
7: If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that.
6: Counterproductive o hindi anya nakakatulong ang pagsasagawa ng balasahan at taliwas ay sinasulong na katatagan ng administrasyon. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
2: Hindi natuloy ang nakatakda ng arraignment o pagbasa ng sakdal ngayong araw ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang dating opisyal ng kagawaran kaugnay ng kasong graft. Ito'y kasunod ng inihain ng defense na motion for a bill of particulars kung saan pinapatukoy sa prosecution ang mga alegasyong nakasaad sa criminal information. Ang naturang kaso ay kaugnay ng pagbenta sa 45% stake ng Chevron sa Malampaya Gas Project sa Yudena Corporation na pagmamayari ni Dennis Uy noong 2019. Samantala, muli namang magpapatuloy ang arraignments sa June 26. Mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Bato Catanduanes bukod sa iba't ibang hakbang kontrabaha ng Department of Public Works and Highways. Plano na rin na magsagawa ng dredging o pagpapalalim ng Bato River. Yan ang ulat ni Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
9: Mapa-shearline man o bagyo, matagal nang suliranin ang mga residente sa Barangay Sipi at mga karatig lugar sa Bato Catanduanes ang madalas na pagbaha sa kanilang lugar. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ang pag-apaw ng Bato River na isa sa pinakamalaking ilog sa lalawigan, lalo na tuwing malalakas ang pag-ulan at high tide na nagdudulot ng malaking perwisyo sa mga residente gaya ni Nanay Elena at Jeanette.
10: Pag umuulan naman, wala na kami tulog kasi ano na, may trauma na ang mga anak ko ma'am, sa anong, lalo na yung asawa ko, senior citizen na.
11: Sobrang epekto dahil ang bahay namin talagang apektado, lahat ng damit halos basa.
9: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalalakas ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang mga hakbang sa ilalim ng Oplan kontrabaha. Layunin nito na mabawasan ang epekto ng pagbaha sa pamamagitan ng paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagpapabuti ng drainage systems at pagpapatupad ng mga flood mitigation project para sa mas ligtas at mas matatag na mga komunidad. Sa katunayan, pinaplano na ang dredging o pagpapalalim ng Bato River upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Magkakaroon din ng koordinasyon sa iba pang mga ahensya para mapabilis ang implementasyon ng programa.
12: Pag natapos po ang mga projects na yan, magkakaroon ng peace of mind yung mga residents along Bato River. Thank you very much po sa lahat ng national government agencies, lalong-lalo na kay President Marcos.
9: Nagpasalamat naman ang mga apektadong residente sa aksyon ng pamahalaan para matugunan ang kanilang matagal ng hinaing.
13: Maganda yan ma'am. Maganda ang pamumuno ni President Marcos kasi nabigyan ng solusyon ang aming ano.
14: Maraming salamat po kay PBBM na nasolusyonan ang aming barangay para sa ikabubuti ng...
9: Sa ngayon, nagpapatuloy rin ang dike construction sa lugar. Tiniyak din ng DPWH Catanduanes na maisa sa katuparan nila ang kabuuang proyekto bago ang kasagsagan ng malalakas na ulan. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Binigyan diin ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region, kung gaano kahalaga ang pagsasagawa ng sabayang earthquake drill. Ito ay para mas maging handa ang mga residente sa Maguindanao del Sur sa oras ng sakuna. Yan ang ulat ni Lian Bolonga ng PIA, SOC Sergeant.
9: Sa hudyat ng sirena, sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang higit 800 kalahok sa second quarter national simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region sa bayan ng Talayan, Maguindano del Sur. Layo ng aktibidad na matiyak ang kaligtasan ng lahat tuwing may lindol. Sa kanyang mensahe, iginiit ni Mirna Angot, officer in charge ng OCD Bar, ang kahalagahan ng aktibidad upang mas mapalalim pa ang kahandaan ng publiko sa panahon ng kalamidad.
15: Yung sinasabi natin, proper execution ng duck, cover, and hold, tinuturo natin sa kanila, do alam naman natin na isa lang ito sa mga paghahanda na ginagawa natin na mas malaliman pa natin ang ating paghahanda, paano mapalakas yung ating system.
9: Ginawa rin sa aktibidad ang simulation exercise ng evacuation, search, rescue at retrieval, medical response, incident management at mga gawain ng emergency operations center.
16: Sa second quarter, pilipo namin ang bayan ng Talayan dahil gusto nilang matestingan yung kanilang contingency plan on earthquake as well as paano pa nila mapalakas yung kanilang preparedness measures.
9: Iwala naman ang OCD Bar na sa pamamagitan ng mga ganitong drill ay lalo pang mapalakas ang kahandaan ng mamamayan tuwing may emergency.
17: Ito pong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay isang napakahalagang aktibidad lalong-lalo na po sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Kailangan po ng ating mga kababayan kung saan sila po ay dapat maging aware at lagi pong prepared pagdating sa kung ano-ano mang sakuna, lalong-lalo na itong earthquake.
9: Mula dito sa bayan ng Talayan sa probinsya ng Maguindanao del Sur, para sa Integrated State Media, Lian Bulongon ng Philippine Information Agency, Soxergen.
3: Dahil sa sunod-sunod na pagtama ng malalakas na bagyo at matinding init na nararanasan ng bansa, isinusulong ng Climate Change Task Force ang pagpapaigti ng kaalaman tungkol sa climate change at ang matinding epekto nito. Mahalagang malaman ng publiko ang dapat gawin lalo na ng mga namumuno sa bawat lungsod. Ayon sa Climate Change Task Force, kailangan ng community-based approach kung saan ang lokal na pamahalaan ang dapat manguna sa mga gawain laban sa pagbago-bagong klima. Masisimulan ang pagbabago at solusyon sa climate change sa pamamagitan ng action plan ng bawat komunidad at kooperasyon ng bawat mamamayan sa mga inisyatibo ng pamahalaan. Pinalakas pa ng pamahalaan ang programang makatutulong sa mga komunidad sa Bicol Region sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Kabilang na riyan ang Cash for Training at Cash for Work. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
18: Dahil sa sunod-sunod na kalamidad sa bansa tulad ng malakas na lidol sa Mindanao, mas pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Sa katunayan, bukod sa family food packs na ipinamamahagi, magpapadala rin ang ahensya ng kanilang mga tauhan upang tumulong sa relief at rehabilitation efforts para sa mga biktima ng lidol sa Mindanao.
19: This is composed of 15 personnel from DSWD FO5. So, sino-sino itong mga 15 na mga personnel? Kasama po dyan yung mga social workers natin. Sila naman yung, these are not just ordinary social workers. Sila yung expert sa pagpuprovide ng psychosocial intervention.
18: Habang nakatutok ang DSWD sa agarang pagtugon sa mga sakuna, pinalalakas din ito ang mga programa para sa pangmatagalang climate resilience, food security at livelihood sa Bicol Region. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ang Project Lawa at Binhi ng DSWD. Layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng pagtatanim, pagpapalago ng pagkain at paglikha ng mga small water system para sa fingerlings at irigasyon. At dahil may mga tanim na mapagkukunan ng pagkain, malaking tulong ito para kay Rowena lalo na sa panahon ng kagipitan.
20: Nagbibigay po ito sa amin ng libreng gulay, lalo na kung nasa panahon kami ng kagipitan, wala talaga po kami mano. Kahit ang aming mga kasamahan, nagbibigay po kami ng libreng gulay. Tumutulong din po kami sa barangay, sa mga evacuees para makatulong.
18: Para naman kay Maria, hindi lang pagkain ang naibibigay ng programa, kundi dagdag kita rin dahil maaari nilang ipagbili ang kanilang mga ani.
21: Kami rin po yung nanginginabang. Kasi po, yung iba, binibenta namin. Yung iba po, binibili rin namin. Kung hindi, yung sobra naman, kinukuha din namin po para sa pang-araw-araw naming pangangailangan.
18: Sa ilalim ng Project Lawa at Binhi, sumasailalim ang mga benepisyaryo ng gaya ni Rowena at Maria sa 20 araw na cash for work training at cash for work kung saan tumatanggap sila ng 8,700 pesos. Nagsimula na rin ang regional payout sa Albay habang umaabot sa 78.3 milyong piso ang inilaang pondo para sa mga benepisyaryo sa buong rehiyon. Sa Albay pa lamang, nasa 1,000 benepisyaryo na ang naitala mula sa mga bayan ng Daraga at Libon at mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligaw. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, hindi lamang tinutugunan ng pamahalaan ang agarang pangangailangan sa panahon ng sakuna, kundi pinaghahandaan din ang mas matatag, mas ligtas at mas matibay na kinabukasan ng mga komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Patuloy na nagpapaulan ng hanging silangan sa bansa. Apektado nito ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang habagat ay posibleng lumakas na bukas o araw ng Sabado. Ayon po sa PAGASA, hahatakin ito ng bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Tatawagin niyang Bagyong Francisco. Aabot ito sa typhoon category kapag nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala itong direktang epekto sa bansa ang bagyo, pero hahatakin ito ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa kanlurang parte ng bansa, particular sa Mindanao, Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas hanggang sa araw ng Miyerkules sa susunod na Linggo. Sa ngayon, ang easterlies pa rin ang nagpapaulan at magdadala ng kaulapan sa bansa, particular sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Palawan at nalalabing parte ng Mimaropa Provinces. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan sa Visayas ang hanging silangan. Sa Mindanao, good weather pa rin pero may possibilities na localized thunderstorms o yung panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyo.
2: At abangan, paano ka lang nagpapalawig sa paternity leave? Isinusulong ngayon sa kamera.
3: At Hollywood actor na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
1: 4-hour next food crawl.
22: Yun yun, yung requirement dyan. Kailangan running, hindi dapat walking.
1: Walking! Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
22: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga nilang baboy.
1: It's fun! Ngayong Linggo, alas 10:30 ng umaga.
22: This is good for me.
1: Dito lang sa PTV.
23: Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
24: Artsy Craftsy Tala!
23: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa inyong People's Television.
0: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Isinusulong ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno ang House Bill number 9891 o ang Papa Leave Act na naglalayong palawigin ang paternity leave sa 105 days mula sa kasalukuyang 7 araw. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng 90 araw na bayad na leave ang mga ama pagkasinang ng anak at dagdag na 15 araw na paid parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng isang taon. May 60 araw naman na leave sakaling magkaroon ng emergency termination of pregnancy. Layo rin ng panukala na palakasin ang ugnay ng pamilya at ikayatin ang mas aktibong partisipasyon ng mga ama sa pag-aalaga ng mga anak. Sakop din ng panukala mga hindi kasal na ama, alternative caregivers at mga manggagawa sa informal sector na miyembro ng SSS. Sumipot na sa PNPCIDG si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin para magbigay ng salaysay sa pagkamatay ng 2 student athletes sa kanilang training sa Aurora. Samantala, pagpapaliban din muna ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice dahil may hindi pagkakatugma sa payag ng ilang players at coaching staff. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
2: Hindi tugma ang salaysay ng mga players ng Ateneo Blue Eagles na kasama sa training sa Dipakulaw Aurora at ni resigned head coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Ito ang isiniwalat ni DILG Secretary Junvic Rimulya matapos magtungo kaninang umaga sa CIDG si Baldwin at 2 iba pang coaching staff para magbigay ng salaysay hinggil sa tunay na nangyari sa kanilang training. Dahil dito, sabi ni Rimulya na hindi muna sila magbibigay ng komento hinggil sa usapin.
3: In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pang-pang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details tapos gagawa kami ng conclusive report.
2: Ipagpapaliban din muna nila ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ sa Martes na sana ang kanilang target pero maaari umano ito na abutin pa ng 1 linggo.
3: We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while, it'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation.
2: Sa araw ng Webes, ay nakatakda ding humarap sa CIDG ang presidente ng Ateneo de Manila University para magbigay ng salaysay. Samantala, hawak na ng CIDG ang drone footage mula kay Baldwin. Pero maiksi lang umano ito kung kaya't hindi ito masyadong nakatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Sabi ng CIDG, mahalaga ang salaysay ni Baldwin para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang training na nauwi sa trahedya. Bilang head coach daw kasi, 90% ng executive decision ay nanggagaling sa kanya. Ibig sabihin, kumpas ni Baldwin ang sinusunod ng mga players maging ito man ay sa loob ng ring o sa kanilang mga training. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigas para sa Bayan.
1: Naghain ng reklamo ang Office for Transportation Security sa Office of the Ombudsman laban sa security screening officers nito na nagnakaw sa mga banyagang pasahero habang naka-duty. Pinangunahan ni OTS Administrator Undersecretary Gilberto Cruz ang paghahain ng reklamo. Nagbabala si Cruz sa lahat ng mga kawaninang ahensya na ang sinumang masasangkot sa anumang kriminal na gawain habang naka-duty ay mananagot sa kasong administratibo at kriminal. Anya, paghahain ng reklamo ay pagpapakita ng commitment ng OTS para sa pagkakaroon ng transparency, pananagutan at para masiguro na ligtas ang lahat ng mga pasahero. Mariing itinanggi ni Senador Risa Hontiveros na may kinalaman siya kaugnay ng corruption issues sa PhilHealth. Pinabulaanan din ni Hontiveros na ang mga paratang na siya umano ay komunista. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Fake news. Ganito inilarawan ni Senator Risa Hontiveros ang makusasyong siya umano ang PhilHealth Queen at may kinalaman sa umano'y unauthorized release ng mga bonus at allowance ng mga empleyado ng PhilHealth noong 2009, 2010 at 2014. Bago mahalal bilang senador, nagsilbi si Hontiveros bilang miyembro ng Board of Directors ng PhilHealth mula Nobyembre 2014 hanggang Oktubre 2015. Sa kanyang pagdalo sa isang student forum sa Southwestern University, FEMA sa Cebu City, iginit ng Hontiveros na matagal nang napatunayang walang basehan ang naturang mga alegasyon. Ayon kay Hontiveros, mismo ang PhilHealth Finance, Commission on Audit at iba't ibang media fact-checkers ang nagsabing wala pa siya sa PhilHealth noong mga panahong naganap at inimbisigahan ang naturang isyu ng korupsyon. Pinabulaanan din ni Hontiveros ang mga paratang na siya umano ay komunista at iginiit na isa siyang social democrat na nagsusulong ng mga reforma sa mapayapa, legal at konstitusyonal na paraan. Binigyan din niya ang mahabang tradisyon ng serbisyo publiko ng kanyang pamilya, kabilang ang kanyang yumaong asawa at ilang kamag-anak na

0: research vessel, barko ng Chinese Coast Guard at KLA Navy sa paligid ng Bajo de Masindoc para matiyak na walang illegal na gawain sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, sa nakalipas na 8 hanggang 10 na buwan ay namataan ang paglalagay ng mga boya, harang at isang floating structure sa lugar. Gayunman, inalis na rin ang nasabing struktura matapos ang diplomatikong hakbang ng pamahalaan. Sa ngayon, araw-araw na isinasagawa ang Maritime Domain Awareness Operations para bantayan ang teritoryong sakop ng bansa.
1: Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa karagatan, yung ating mga fisher folks, we are doing everything that we can, yung inyong Philippine Navy, AFP, Coast Guard, BFAR, kasama na yung maritime group ng PNP. Lahat po tayo, lahat po kami ay ginagawa ng lahat to be able to secure and to protect our maritime domain.
2: Hindi lang depensa laban sa banta ng anumang pag-atake ang pinalalakas ng Pilipinas, kundi pati ang kahandaan nito sa pagre-responde tuwing may kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang pagsasanay ng Philippine Army sa Camarines Sur. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
3: Sunod-sunod ang pinakawalang putok ng ground forces ng Philippine at Australian Army sa live fire exercise na ito sa Pasakao, Camarines Sur. Ito ay matapos na ma-detect ng Philippine Navy ang mga kalaban sa dagat. Kasunod naman ito ang pag-atake ng Philippine Air Force mula sa Himpapawid. Ayon sa Philippine Army, malaking tulong ang isang buwang Philippines-Australia Army-to-Army Exercise Kasangga 2026-01 para maprotektahan ng Pilipinas mula sa banta ng pag-atake.
4: Napakaganda nito kasi nare-refresh yung ating mga kasundaluhan at ganoon din po yung Australian Defense Force sa pagpaplano, pagkakaroon ng mga communication exercises at pag-execute po ng mga scenarios na ilalagay nila sa plano.
3: Kabilang din sa mga aktibidad ang pagpapalakas sa interagency cooperation kung saan nagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at local government unit para sa ligtas na paglikas ng mga apektadong sibilyan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-barangay Balogo dahil sa lugar nila isinagawa ang nasabing exercise.
5: Kasi po, dahil man lang BLGU, Balogo po ang mga beneficiary. Kaya hindi ba kumalang LGU Pasakao, kundi po si national security po, interest po kan sa tuyang nasyon. And very much fortunate po kita na igdiyo po sa barangay Balogo, Ginibo, iniyong kasangga exercises. So, very important po sa tuya pong national po na interest.
3: Humanga rin ang 1st Field Squadron ng Australian Army sa mga sundalong Pilipino, lalo na sa 83rd Infantry Battalion ng 9th ID, sa dedikasyon at husay na ipinamalas nila sa 5 linggong pagsasanay. Sa pamamagitan kasi ng exercise na ito, hindi lang kaalaman at operational experience sa territorial defense ang naibabahagi nila sa Pilipinas, kundi maging suporta sa pag-transition natin mula sa internal security concerns patungo sa pagpapalakas ng kahandaan para sa external defense.
6: We, as the Australian Army, we've spent a lot of time conducting operations in a conventional war environment, and that means we have practiced the skills of defensive fighting and defensive operations, and that's why we're sharing those with the Philippine Army to just bring us all up to the same level to integrate and operate better together in a defensive operation.
3: Bukod sa pagpapalakas ng depensa at kasanayan sa operasyon, napapalakas din ng mga ganitong pagsasanay ang kahandaan sa kalamidad at pagsaklolo sa mga mamamayan sakaling may mangyaring sakuna. Mula rito sa Camarines Sur, para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kinilala ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mas pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino o for...
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: Pansamantala po muna nating puputulin ang ulat bayan para bigyang daan ang ulat ni Raquel Bayan. Raquel?
9: Yes, Jamie, magandang gabi. Balikbansala nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makibahagi sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Exacto 4:02 ng lumapag sa

0: Lumar Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Marcos. Sa arrival statement ng Pangulo, sinabi nito na ang summit nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Inadap din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Partikular na binanggit ni Pangulong Marcos ng Kazan Declaration 2026 ASEAN Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030. Ayon kay Pangulong Marcos, sa mga dokumentong ito, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mamamayan ng mga bansang ito. Pakinggan natin, Jamie, ang payat ni Pangulong Marcos.
1: Magandang araw po. I have just concluded my participation in the ASEAN-Russia Commemorative Summit in Kazan, Russia, where I served as co-chair alongside President Vladimir Putin. The summit marked the 35th anniversary of ASEAN-Russia relations and offered a timely opportunity for ASEAN leaders and President Putin to take stock of our partnership and chart a course forward amidst an increasingly complex global environment. We exchanged views on significant regional and international developments, including the South China Sea and, of course, the situation in the Middle East. We also discussed ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples. Our discussions reaffirmed the importance of deepening practical cooperation on shared security challenges such as terrorism, transnational crime, cybercrime, and other non-traditional threats, as well as sustaining ASEAN-Russia engagement across all community pillars through our existing mechanisms. The summit developed several key outcome documents that will shape the next chapter of our strategic partnership. These include the Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia, Unity in Diversity, 35 Years Together. This articulates our shared vision for the future. The ASEAN-Russia Joint Statement on Cultural Cooperation and on Energy Cooperation, and the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, which serves as the principal roadmap for cooperation across the political security, economic, and socio-cultural pillars over the next 5 years. Our discussions also underscore the growing interconnections of regional processes across Eurasia. In this spirit, I had constructive engagements with the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union, including through the Eurasian Economic Commission, covering inter-regional dialogue and practical cooperation in trade and investment, energy, security, connectivity, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges. On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin, where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
0: Yan ang tinig ni Pangulong Marcos mula Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan. Inyo pong napakinggan ang arrival speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli po nating balikan ang ulat bayan dito po sa Radyo Pilipinas.
1: Our discussions also underscore the growing interconnections of regional processes across Eurasia. In this spirit, I had constructive engagements with the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union, including through the Eurasian Economic Commission, covering inter-regional dialogue and practical cooperation in trade and investment, energy, security, connectivity, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges. On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin, where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
4: Sa iba pang balita, para matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang hiker sa Mount Kalatungan, nag-deploy ng thermal imaging drone ngayong araw ang isang pribadong grupo sa bukid noon sa tulong ng lokal na pamahalaan. Nakapag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa indigenous people sa lugar na may malalim na kaalaman sa bundok para tumulong sa search and rescue operations. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
5: Nag-deploy na ng thermal imaging drone ng isang pribadong grupo sa Bukidnon sa tulong ng lokal na pamahalaan upang makatulong sa paghahanap sa nawawalang hiker sa Mount Kalatungan na si Alcarj Zamayla. Makatutulong ang nasabing drone sa pagtukoy ng mga heat signature sa kabila ng mahirap na weather condition sa lugar. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ito ay naiulat na nawawala. Sumali umano ito sa isang trail hiking activity sa Mount Kalatungan, kasama ang kanyang pinsan na walang hawak na trekking permit mula sa tourism office ng Bukidnon at hindi rin nakapagparehistro sa organizer ng nasabing aktibidad. Tuloy-tuloy rin ang isinasagawang search and rescue operations ng pulisya, mga rescue team at iba pang mga hiker, pero bigo itong matagpuan.
6: No, we are very hopeful na sana buhay pa ang ating missing hiker, and we are resourcing all our efforts, no, at the same time our drones and our team of hikers and team of search and rescue team na makita ang mga posibleng nadaanan or dinaanan or sa mga river banks na pwede makita ang ating hiker.
5: Dahil dito, nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga indigenous peoples o IP sa lugar na may malalim na kaalaman sa Mount Kalatungan upang tumulong sa search and rescue operations, maging sa mga forest guards na pamilyar na sa nasabing trail. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 120 ng mga volunteer, sundalo at pulis ang tumutulong sa paghahanap sa nawawalang hiker.
6: Our search and rescue operation team are composed of volunteered hikers na galing pa mismo sa mga local na area. At the same time, pati yung mga IPs or indigenous people na taga doon mismo and promo protecta, meron din tayong bantay lasang kung saan sila talaga yung umaakyat parati and tinitingnan din. Nagsisecure ng ating Mount Kalatungan.
5: Kaugnay nito, nananawagan ng otoridad sa publiko na kung mayroon man silang mahalagang impormasyon tungkol sa nawawalang hiker, agad na makipag-ugnayan sa Pangantukan Municipal Police Station o mag-text o tumawag sa numerong nakikita sa inyong screen upang agad itong maaksyonan. Janessa Felix, para sa Bayan.
4: Makapagtuturo na mga dating OFW na lisensyadong guro sa Cordillera Region. Ito ay sa ilalim ng pinaigting na programang SPIMS o sa Pinas, ikaw ang mamapser ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Audrey Villana ng PTV Cordillera.
7: Pinapaigting ng Department of Education katuwang ang Department of Migrant Workers ang programang SPIMS o sa Pinas, ikaw ang mam at sir para sa mga OFW na lisensyadong guro. Bibigyan sila ng plantilla items sa main teaching o non-teaching roles alinsunod sa batas. Kailangan lamang na licensed teacher ang mga dating OFW na aplikante ng SPIMS. Nakabalik na sa bansa 3 taon na ang nakalipas mula sa pagtratrabaho abroad at makapagbibigay ng patunay na nagtrabaho siya sa ibayong dagat. Mag-apply sa DMW online o sa pamamagitan ng regional offices ang mga dating OFW na kwalipikado. Pagkatapos ng pre-screening, ibibigay ng DMW ang listahan sa DepEd Central Office bago maibigay sa mga schools division offices. Wala ring cut-off score ang mga aplikante ng SPIMS, basta makompleto nila ang lahat ng dokumento.
8: Once they pass kasi yung DMW pre-screening and sent to our DepEd Central Office, they are assured of that job. So, once they have that item in the Department of Education, they can enjoy all the benefits, the rights and privileges that regular DepEd teachers have.
7: Mabibigyan ng 20,000 pesos ang isang SPIMS beneficiary na nakaisang taon na sa serbisyo para gamiting pambili ng supply ng chalk, papel at iba pang pangangailangan sa pagtuturo. Nilinaw din ng DepEd na walang guro ang mawawalan ng trabaho.
8: Itong SPIMS kasi hindi nila tinatanggalan ng items yung mga dating nag-a-apply na sa ating bansa. Yes. Itong mga SPIMS items ay additional to the items, regular items that are allotted for the Department of Education. So in addition to.
7: Ngayong taon, 104 ang SPIMS item mayroon sa Cordillera Administrative Region, mas mataas kumpara sa 97 items noong 2025.
9: Kaya maganda itong SPIMS because it's a way of getting them back para dito nila i-form, or they will come back here to form our children so that they can be who they can be in the future towards nation building.
7: Audrey Villana para sa Bayan.
4: Maari ng pasalan ng isang heritage and art hub na matatagpuan sa Governor Pack Road sa Baguio City. Lain itong ipakilala ang mayamang kasaysayan at kultura ng rehiyon ng Cordillera. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
10: Bukas na sa mga bisita at turista ang Cordillera Heritage of Art Hub ng Department of Tourism Cordillera na matatagpuan sa Governor Pack Road, Baguio City. Ayon sa tanggapan, ang lugar ay magsisilbing hosting ng exhibitions, workshops, cultural demonstration, small group performances at creative gatherings. Magiging isang educational area din ito para sa mga turistang nagbabalak malaman ang kasaysayan ng Cordillera, kultura at tradisyon.
11: We're so happy to share the yung cultural hub and art park. We call that in the DOT, no. So this is our share to the community, no, to the art community and to the cultural community as well, no. So it's an open area where you can be able to do or conduct events, no. It can be a storytelling, it can be pottery, it can be wood carving, and all sorts of exhibitions.
10: Anya, ang Cordillera Heritage at Art Hub ng DOT ay tulay sa nakalipas na panahon at nang kasalukuyan na magiging refleksyon ng mga kabataan para sa kinabukasan.
11: Ang mga travel and tours natin can actually use it or utilize it for itinerary, for package tours, no? Yung mga small groups na where you want to also provide experiential activities, no? Kasi ang turismo ngayon dapat immersive.
10: Katuwang rin ang Art Hub ang PNP para sa seguridad ng mga bisita na namamasyal.
12: We would like to convey or reaffirm our commitment in supporting tourism related activities of DOT and of course the tourism players in terms of the maintenance of peace and order as well as public safety.
7: Christine Bornolia sa baway para sa Bayan.
4: Nag-alay ng panalangin sa Pung Nazareno ang mga deboto sa Quiapo Church. Dalangin nila ang mabuting kalusugan at kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay, kabilang na rin ang kapayapaan sa bansa. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
13: Buo ang pag-asa ng ilan nating kababayan na magiging maayos ang sitwasyon ng bansa sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari.
14: Nariyan ang gulo sa labas ng bansa na hustong nakaaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas, ang ingay sa politika at ang kabi-kabilang mga trahedya. Hindi pa man sumisikat ang araw kaninang alas 6 ng umaga ay dagsa ng ating mga kababayan para manalangin ngayong Biyernes, araw ng pagsamba ng mga deboto ng Puong Nazareno sa Quiapo Church. Ang biker na si Armando Agustin, panata na niya ang pagsisimba tuwing Biyernes kasama ang kanyang mga kaibigan. Bukod sa dasal na magandang kalusugan at kaligtasan sa kanyang buong pamilya, palagi rin kasama sa kanyang dasal ang isang hiling.
15: Sana umayos na yung bansa natin. Dapat pag-usapan na lang nila, di ba? Kung sakali man, ang apektado yung mga ano eh. Yung mahal yung biling, para naman lahat masaya.
14: Isa lang si Armando sa mga debotong tuwing Biyernes ay walang palya para manalangin at humiling na sana'y maging ligtas at magkaroon ng maayos na kalusugan ang kanilang pamilya. Hindi naman iba ang dasal ng ilan pang mga deboto dito sa Quiapo Church, ang mapayapa at maayos na pamumuhay. Batay naman sa humiling ngayong umaga, sa dami ng problema na kinaharap ng ating bansa ngayon, maraming bagay ang pumapasok sa ating isipan. Maraming problema kung saan apektado ang pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya naman ang payo ni Father, sundin natin ang nais ng ating puso at ang nais ng may kapal. Nang sa gayon, makamit ng bawat isa ang tunay na kapayapaan, hindi lang pansarili, kundi para sa kapakanan ng bayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Umano na sa edad at 35 ang dating child star at American actress na si Davy Chase. Samantala, Spider-Man star na si Tom Holland at Zendaya, totoo kayang kasal na? Narito ang ulat.
16: Umano na ang aktres na si Davy Chase na kilala sa kanyang mga role sa horror film na The Ring at Lilo and Stitch ng Disney. Siya ay 35 taong gulang. Ang kanyang biglang pagkamatay ay kinumpirma ng kanyang kasintahan na si Roy Hernandez. Ayon kay Hernandez, si Davy ay nasawi noong Martes, June 16 matapos magkaroon ng meningitis at impeksyon sa dugo na naging sanhi ng pagkakaroon ng kanyang septic issues. Na-ospital din ang aktres sa Los Angeles itong nakaraang buwan matapos dumanas ng malnutrisyon. Sumikat si Davy noong 2002 matapos i-voice ang batang Hawaii na si Lilo Pelikay sa animated hit na Lilo and Stitch ng Disney. Nang maglaon, binalikan niya ang papel sa ilang mga sequel at ang serye sa telebisyon na Stitch the Movie, Lilo and Stitch the Series at Leroy and Stitch. Si Davy ay naging isa sa mga pinakakilalang young star ng horror matapos ang pagganap sa karakter ni Samara Morgan, 2002 na The Ring. Matapos ang ilang buwan ng espekulasyon, sa wakas ay kinumpirma na ng Hollywood actor na si Tom Holland na opisyal na silang kasal ni Zendaya. Ginawa ng British actor ang pahayag sa kanyang panayam sa isang magazine kung saan binanggit niya ang viral artificial intelligence generated ng mga larawan na kamakailang kumalat online na maling naglalarawan ng kanilang kasal. Gayunpaman, tumanggi ang 30-year-old actor na ihayag ang anumang karagdagang detalye tungkol sa seremonya. Ang mag-asawa ay unang nagkakilala habang sinushoot ang 2017 blockbuster na Spider-Man Homecoming. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
4: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. Hanggang sa Lunes at advance Happy Father's Day sa lahat ng mga ama. Ako po si Diane Kerer ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Puerto Rico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Anong nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 7:09 in the evening. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, 738 AM. At syempre, ihatid namin sa iba't ibang mga balita, talakayan, impormasyon na dapat ninyong malaman mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters at sa ating mga makakapanayam mamaya. Ako, maganda itong pag-uusapan natin because I'm also an advocate of this, itong preservation of archaeological project. Ayan, mga ganyan. Anything that is about history, about finding... New information, yan, mga gusto natin yan. Kaya naman mamaya, no less than, hopefully mamaya, no less than the our officials from Lanao del Sur ang makakasama natin. 7:10 in the evening, kumusta po ang ating whole week? Naku, nakatapos na naman tayo ng isang buong week, isang buong linggo ng pakikipagbaka, ayan, paglaban. Sa ating mga pang-araw-araw na himagsikan. Oo, kasi di ba? Araw-araw yung ating labanan, no? Laban para mabuhay, laban para sa ating pamilya, laban para sa ating isinusulong na advokasya. Ayan, it's an everyday process we're going on. Uy, kakarating lang po ng ating Pangulo mula sa Russia. Kung saan siya ang nanguna sa Russia-ASEAN Summit. ASEAN Summit, being the chairman of the ASEAN. Oo, yun po ang ating pinaka-late kanina, narinig nyo po kanina, no? Dun sa mga nakaantabi kanina, ang naging welcome o arrival speech ng ating Pangulo. Samantala, ayan, 35 years ng Russia-ASEAN relationship. Ayan po ang pinaka. Oh, ano yun? Yung 165th birthday ni anniversary ni Gat Jose Rizal. Ayan, sige. Isa sa mga bayani natin. Anyways, ito po ang mga headlines ng ating mga balita na pakabangan nyo mamaya.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University pinagbawalang makadalo sa UAAP activities. Big time pusher timbog sa bypass sa Pagadian City, higit 4 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Tamang pagsasagawa ng duct cover and hold at kahandaan sa Lindol, binigyan diin ng OCD Region 1. Apat na araw na capacity building workshop on technical reporting, writing with gender and development integration in projects or in project split ng Department of Agrarian Reform, matagumpay na naidaos. The Region 10, nagsilbing host ng region. International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict 2026, ipinagdiriwang ngayong araw. OPA Pro na kikiisa. Tatlong araw na training on high quality copra processing. Batch 8 isinagawa ng ATI Regional Training Center ng 9 ng Zamboanga del Norte.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ayan, 7:13 in the evening. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa. Siyempre, sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaunda, ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Kasi alam mo yon, there are some great finds, no? There are some great finds na parang alam, parang ang ganda pag-usapan later that has been discovered in Lanao del Sur, no? At ilan doon sa mga nabasa ko, ang sabi, no, di umano, ang sabi ay maaring isa sa mga voyagers, no? No, hindi lang yung mga tawsug seafarers, kundi isa sa mga voyagers din ay ang Maranao group of or the Maranao people. Ako, nakaka-entice yun. Kumbaga, masasabi natin na very enticing to know more about that newly discovered. Kasi nagkaroon ng archaeological project sa may lupa mismo, literal na lupa ng Lanao del Sur. 7:15 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaroon nilang paalala.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
8: Amoy pawis, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo.
10: Ma, tama na.
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, teks, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano, game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko!
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab!
4: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
0: ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan,
4: pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawa,
4: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Podcast.
4: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon.
18: Welcome aboard, Servisyon Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Go Agri!
18: Go Agri!
19: Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan.
18: Go Agri!
19: Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan.
18: Go Agri!
19: Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Suwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go! Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
20: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 7:18 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao, sasamahan kayo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738
20: Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Samantala, eto una sa ating mga balita. Mabalita muna tayo una sa ating mga balita. Ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University pinagbawalang makadalo sa UAAP activities. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: DK!
22: Pinagbabawalang munang makadalo ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University sa mga UAAP activities. Sila yung mga nasa Dipocolo Aurora nung nangyari ang pagkalunod ng dalawang estudyante. Nabatid na inaprubahan ng Board of Trustees ng UAAP ang rekomendasyon ng mga Board of Managing Director. Dahil dito, bawal silang dumalo sa aktibidad ng UAAP habang nakabitbin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno at ng Independent Facts Findings Inquiry ng Ateneo sa nangyari sa insidente. Layo ng hakbang na ito na mapreserba ang integridad ng ginagawang pagsisiyasat at matiyak ang full transparency at due process habang sinusuri mabuti ang detalye ng pangyayari. Iginit ng UAAP na kailangan matukoy ang pananagutan sa pangyayari itong base na rin sa inilabas na investigasyon at lahat ng mapapatunayang responsable sa pangyayari ay papanagutin alunsunod sa regulasyon ng Liga. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat DK Zarate. Samantala, big time pusher timbog sa bypass operation sa Pagadian City. Higit 4 na milyong halaga ng shabu na kumpiska. Para sa detalye mula Zamboanga, alamin natin kay Shirley Espino.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Shirley!
23: Arestado ang isang big-time drug pusher sa kinasang bypass operation ng mga otoridad sa isang mall sa Barangay San Pedro sa lungsod ng Pagadian. Batay sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 9, nahuli sa operasyon si alias Omar, 54 na taong gulang at isang residente ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. Nakuha mula sa kanya ang abot sa 600 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng higit 4 million pesos. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuling suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Maraming salamat, Shirley Espino. Samantala, 4 na araw na capacity building workshop on technical report writing with gender and development integration in project split ng Department of Agrarian Reform matagumpay na naidaos the Region 10 nagsilbing host region. Para sa detalye, gikan iligan, nalamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy!
24: Matagumpay na naidaos ang 4 na araw simula Hunyo 15 hanggang 18 ang Capacity Building Workshop on Technical Report Writing with a Gender and Development Integration in Split Project ng Department of Agrarian Reform o DAR. Nagsilbing host region ang DAR 10 Northern Mindanao, ginanap sa lungsod ng Cagayan de Oro kung saan nagkaisa ang mga delegado mula iba't ibang rehiyon. Dinaluhan ng mga nasyonal na opisyal ng kagawaran kabilang si DAR Assistant Secretary for Support Services Office at Gender and Development Split National Technical Advisor ASEC James Arsenio Ponce. Nag-iwan ng mahalagang mensahe na anya ang gender and development ay nagiging makabuluhan kapag naipapakita ang papel ng kababaihan kalakihan, kanilang mga pangangailangan at tagumpay sa bawat proyektong na ipatutupad. Layunin ang inisyatibang ito na tinitiyak tamang pagdodokumento at paghahayag ng impact o epekto ng project split kung papaano binago ng proyekto ang buhay ng mga benepisyaryo. Nag-iwan din ng mahalagang mensahe si DAR Northern Mindanao Regional Director Bae Zoraida Ding Makadindang, kanyang binigyang diin sa pamamagitan ng gender-responsive planning at tamang dokumentasyon ng kanilang mga programa na pag-iibayo ang implementasyon ng reformang agraryo at tinitiyak na ang nakakabenepisyo ay hindi lamang ang mga benepisyaryo ng kasalukuyang henerasyon ng agrarian reform beneficiaries kundi pati ang mga susunod na henerasyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, tamang pagsasagawa ng duck cover and hold at kahandaan sa lindol binigyang diin ng OCD Region 1. Para sa detalye, mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mildred.
5: Tamang pagsasagawa ng duck cover and hold at regular na earthquake drill ang muling pinaalala ng Office of Civil Defense Region 1 kasunod ng naganap na lindol sa Mindanao. Ayon kay OCD Region 1 Public Information Officer Adrian Pagsulingan, na isa sa mga nakikitang kakulangan ng publiko ay ang wastong pagsunod sa duck cover and hold na ani ay pinakamahalagang hakbang sa oras ng lindol. Ipinaliwanag nito na hindi dapat gumalaw o maglakad habang lumilindol. Sa halip, kailangan manatili sa ligtas na posisyon at lumipat lamang sa pinakaligtas na lugar pag tumigil na ang pagyanig. Binigyan diin din ang OCD na mahalagang alam ng bawat isa tamang pagtugon sa lindol saan man ito mangyari, sa tahanan, paaralan o opisina. Aniya nakatutulong ang regular na earthquake drill upang maging bahagi ng muscle memory ng publiko ang tamang aksyon sa oras na sakuna. Kasabay nito, pinayuhan ng publiko na maghanda ng go bag na hindi bababa sa 3 araw na supply ng tubig, pagkaing hindi madaling masira, kumot, flashlight, kandila, radyo at iba pang emergency supplies, gayon din ang pag-alam sa evacuation areas at emergency contact numbers. Nagbabala rin ang OCD sa posibilidad ng tsunami kasunod ng malalakas na lindol kabilang ang naitalang magnitude 6.5 na pagyanig. Kabilang sa mga natural na senyales nito ang malakas o matagal na lindol, bigla ang pag-atras o pagtaas ng tubig dagat at hindi pangkaraniwang malakas na ugong mula sa karagatan. Pag napansin ng mga ito, pinapayuhan ng publiko na agad lumikas sa mataas at ligtas na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict 2026 ipinagdiriwang ngayong araw o papru na kikiisa. Mula Iligan ulit, balikan natin si Miss Dandy Macarambon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Dandy.
24: Nakikiisa ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa pagdiriwang ngayong araw ng International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict 2026 bilang pagpupugay sa katapangan at katatagan ng mga biktima at survivor ng mga karahasang sekswal, may kaugnayan o dulot ng hidwaan o digmaan. Layunin ang paggunita ng makasaysayang araw na ito na pukawin at palawakin ang kamalayan laban sa sekswal na karasan, itaguyod ang pananagutan at hustisya. Sabay-sabay na paninindigan para sa dignidad, kaligtasan o proteksyon at pangmatagalang kapayapaan. Ang International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict ay naitatag at naideklara ng United Nations General Assembly, gugunitain tuwing Hunyo 19, pinagtibay ng United Nations Security Council Resolution Number 1820 noong Hunyo 19, 2008. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Gikan Iligan, daghang salamat Ms. Dandy Macarambon. Samantala, Zamboanga Sibugay, 3 araw na training mula sa Zamboanga Sibugay. Ito, 3 araw na training on high quality copra processing. Batch 8 isinagawa ng ATI Regional Training Center 9 sa Zamboanga del Norte. Alamin natin na detalye mula sa Zamboanga Sibugay kay Leslie Cubol.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Leslie!
6: Sir, matagumpay na naisagawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9 ang tatlong araw na training on high quality copra processing bus 8 para sa mga magsasaka ng niyog sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ang pagsasanay ay linahukan ng 30 mga coconut farmer at stakeholder na nagmula sa iba't ibang mga bayan sa Zamboanga del Norte. Ang mga partisipante ay binigyan ng karagdagang kalaman at kasanayan upang makagawa ng premium quality ng copra. Natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing estratehiya para sa pagbawas ng mga panganib sa kontaminasyon ng mush o mineral oil saturated hydrocarbons o MOA, mineral oil aromatic hydrocarbons. Itinuro rin ang tamang paghawak, pagproseso at mga nakasanayang pag-imbak upang matiyak ang kaligtasan, kalidad at integridad ng mga produktong niyog sa buong value chain. Dahil sa mga pinabuting pamamaraan ng proseso, ang mga kalahok ay mas handa na sa ngayon na gumagawa ng dekalidad na copra na nakakatugon sa mga pamantayan ng industriya na nag-aambag sa mas maraming oportunidad sa merkado, mas ligtas na mga produkto ng niyog at mas mapagkumpetensya at napapanatiling industriya ng niyog sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. It's now 7:29 in the evening. Magbabalik pa sa Lam Radio. Pagkarana, ilang paalala.
7: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili,
25: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin,
25: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
29: from PBS,
30: Presidential Broadcast Service
31: at Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tayo pinapapakinggan 738 sa Metro at Mega Manila, sa Facebook sa Radyo Pilipinas Facebook page, 1.7 million na po tayo. At syempre sa PTV, sa Free TV, sa Digital TV. Ayan, tayo pinapapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Okay, eto magandang pag-uusapan natin. Nagkasama natin ang ating Vice Governor ng Lanao del Sur. Pag-uusapan natin ang Preservation of Archaeological Project in Lanao del Sur. Makakasama natin Vice Governor Mojam Rakiin Adyong. Gov, maraming Vice Gov, maraming salamat. Magandang gabi. Mukhang
1: magandang gabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayan, maraming salamat ah. Anyways, una sa lahat ay pag-usapan natin, kasi kahapon nakita ko yung napakagandang ginawa under the support of the, syempre, the office of the governor and office of the vice governor, where at yung archaeological project na ginawa ng ano. With that, ano ang pwede niyo pong ibahagi sa atin?
1: Nung kapon po, nagkaroon tayo nung parang exhibit nung Camp Kitli Archaeological Project. So, mahaba ho kasi yung naging kwento nung bakit ho sila kumbaga nag-come up sa project na yon. I think may mga Americans na nagpatulong din sa isang archaeologist na parang hinahanap nila si yung before pa, yung si General Ford, na yun yung time pa ng Americans nung nandito sila. So hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan actually. Tapos yun, nagpatulong din suddenly, yun, may mga natagpuan sila dito sa paghukay nila. Tapos based din sa mapa nung kanilang sa archaeology sa UP, based sa kanilang map, may mga mangilan-ilan na pwede pang hukayin dito sa Marawi City and Lanao del Sur. Lalong-lalo na sa Marawi, parang first time ata itong gawin according sa ano, sa mga archaeologist ng sa UP, yung dean.
3: Ayan.
1: So may mga natagpuan silang mga obsidian flakes, yung parang mga gamit pa before, at yung mga parang flower base na basag-basag na. So doon na explain nila yung mga obsidian flakes na before pa dumating ang Americans and Spaniards dito sa Pilipinas, most especially sa Lanao, meron na palang movement ng mga tao dito sa ating lugar. So ibig sabihin, doon din nakita na tayong yung before pa ng mga tao dito sa Lanao, mga traders na. Kasi may yung obsidian flakes na yun, yun yung nagpapatunay na isa yun sa nagpapatunay na may, mga traders yung mga tao dito sa Lanao long before pa. Before pa dumating ang Americans and Spaniards.
3: Okay, with that archaeological project and with those yung nababanggit mo ngayon na nahanap, no? Na merong mga nakikita tayo, meron tayong ibang mga pieces of evidences that the na umuusbong na dati pa yung trading

0: Actually, hindi lang ho ito yung ano, napuntahan na ho nila yung Kuta, Kalawi. Meron silang mga list eh. Meron silang mga list ng mga kuta dito sa Lanao del Sur na napuntahan na nila. Actually, ang dami nun eh. Ang dami nilang nakita, ang dami nilang nahukay. Yun lang na nagkaroon lang ng exhibit nung kahapon doon sa campus.
1: Ito pinapakita natin yung ilang mga ano, ilang mga nakita, ilang mga pictures nakita. And ang alam ko just recently ay binuksan din yung museum natin diyan sa Lanao del Sur, tama ba?
0: Opo.
1: And etong mga finds na ito, masasabi ba natin na dito magandang ilagay talaga, i-preserve etong mga nahukay na to, tama ba?
0: Yes po. Actually, yung mga archaeologists natin, magbibigay pa sila ng more report, kumbaga more findings pa, pagbalik nila sa Manila para dun sa mga tools na gagawin nila, dun sa mga na nahukay nila. So, magbibigay lang sila ng update thoroughly dun sa mga nahukay. So, para sa atin ho kasi, maganda na nalaman natin to dahil yun nga, marami ho tayong tanong eh. Bakit tayong mga Maranao? Bakit tayo ngayon traders? Yun pala, long before pa, traders na ho talaga yung mga ninuno natin. So, marami ho kasi tayong tanong eh, lalo na sa mga kabataan, na bakit ba ganito yung Maranao? Bakit ba napaka ano, negosyante, ganyan? So, long before pa, yun na pala yung naging ano natin. Kumbaga, na-continue na lang natin ngayon.
1: Oh, hindi lang tayo nakilala sa tempered glass at saka DVD. Oh. dati na nagbebenta na tayo, 'di ba? Biro nga ng ilan ng mga kaano natin eh, nabebentahan nga natin yung Chinese ng mga hindi nila binibili, ika nga eh. But anyways, eto Agob.
0: Actually ho na nabanggit nila na meron na akong run out Chinese na
1: ayun na.
0: Trade. Na, may pinakita ho ang UP sa amin na parang libro ata na about Maranao and Chinese trade.
1: Yes, of course. Meron. Oh. Alam mo, isa sa pinaka ano, isa sa very that fascinates me. When you go to National Museum, makikita mo doon sa National Museum, merong aparato doon that makes the silk, yung silk thread, no? Now, tinanong ko kung bakit merong ganun, because dati pala we are really we are making silk through thread, no thread silk. Kumbaga, and align tayo doon sa silk route dati during the time of the Chinese. So, kumbaga doon tayo kakaiba. Anyways, Goba, magbibigay daan lang tayo sa Aisha prayer. Babalikan ka namin. After this, babalikan namin para pa sa iba pang mga katanungan, no? But before that, alam natin na ito bago tayo mag-break. Alam natin na there are already sites that is declared UN Heritage or UNESCO Heritage Sites sa some areas of Lanao del Sur. Ito mga na-discover natin na bago. Meron ba tayong application for that? Ayan ang tanong sa ating pagbabalik. And with that, magbabalik po sa Lam Radio pagkaraan nilang paalala.

0: practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At tayo po nagbabalik sa ating programa kasama si Vice Governor Muhammad Khalid Mujam Rakiin Adyong ng Lanao del Sur, kung saan kanina iniwan natin yung katanungan ukol sa pagpananatili ng isa ng mga archaeological sites at kung may plano ba sila hilingin deklarang World Heritage Site ng UNESCO ang mga site na ito. So, Vice Governor, magandang gabi ulit.
2: Good evening. Tanong na yun, hintayin lang natin yung final na report pagbalik nila sa Manila. Kasi magbibigay sila ng update para malaman po natin. Kasi sobrang dami pa po ng pwede pa nating i-explore dito sa Lanao. Hindi naman po natin siya parang gagawing basta na lang tayo mag-explore ng mag-explore or maghukay na maghukay. Mahalaga na malaman natin kung saan ba tayo nanggaling kasi yung true identity yung pinaka importante sa atin ngayon na malaman na bakit ba ngayon ganito yung Maranao kasi yun, long before meron na palang gano'n.
1: Ang akin lang Vice Governor, ganito, the Darangan is one of the oldest, no, oldest enchanted poetry, kumbaga, sa ating bansa. Pangalawa, we live on the lake that is oldest, 15 million years in existence.
2: Opo, napanggit din ho yan.
1: Sa Southeast Asia. Pangatlo, na nakaka-amaze sa akin is that meron tayong kamalig sa Marantao. Ha? Tapos merong kamalig sa Albay. At merong kamalig some areas on Luzon. So, kasi kahapon, when I was looking at some of the posts and dun, pinapakinggan ko nga yung, ano, yung ilang mga lumabas na mga ano dun, topics dun, is that it's not only the Tausug who are the seafarers, kumbaga, no? But even the Maranaos were able to voyage all throughout coming from Lanao del Sur palabas na iba't ibang mga lugar. So we are also voyagers, traders.
2: Actually yun yung na-explain nila kahapon yung binabanggit ko na obsidian flakes na hindi naman siya originated dito.
1: Ayun.
2: Bali yung obsidian flakes na originate na pakita nila yon parang somewhere in Malaysia. Mm-hmm. So doon pa lang nakikita na na-explain ng mga archaeologists natin yung din na dati nang nagte-trade yung mga ninuno natin.
1: Okay.
2: Kaya merong ganung nahanap dito na ano.
1: Okay. With that, ano po ang programa na nakikita niyo maging pwedeng maging programa on behalf of the syempre ng inyong opisina, opisina ng Vice Governor, opisina ng Sangguniang Panlalawigan and Office of the Governor para ma-sustain itong mga activities na ito.
2: Actually ho, very timely yung naging exhibit kahapon yung Camp Kitli Archaeology Project kasi yun nga yung sinasabi natin na mahalaga na malaman natin kung ano ba yung pinanggalingan natin para malaman natin kung ano yung identity natin. Kasi ngayong July 4, the whole month of July, araw ho ng Lanao del Sur.
1: Yes.
2: Kaya ho na natuwa ako dun sa exhibit kasi pwede ho kasi makukonek ko siya pagkadating ng araw ng Lanao na yung culture natin, mga Maranao, at least may basis tayo doon sa mga yung Camp Kitli Archaeology Project para malaman natin yung true identity. So ngayon ini-invite ko ho ang lahat, hindi lang ho ang aking mga kababayan dito sa Lanao del Sur, kundi buong Pilipinas ho, na kung sino man ho yung gustong pumunta at bumisita dito sa ating lalawigan, feel free ho this coming July, whole month of July, marami ho tayong activities, marami ho tayong gagawin for the month of July. Actually, from July 4 up to July 30, punong-puno ho yung schedule natin. Meron ho tayong mga fun run na mga gagawin dito, mga sports activities, yung culture natin sa Islamic din. Meron din tayong mga programs para ho ma-showcase natin yung yung ating lalawigan. And most especially yung mga municipalities natin, meron silang display ng kanilang mga, kung ano yung nasa lugar nila, ilalagay nila sa isang booth para malaman natin yung mga mga munisipyo dito sa Lanao del Sur. Kasi mayroon ho kaming data as of now na dumami ho yung turista natin dito sa lalawigan ng Lanao del Sur. Most especially, may mga galing sa Quezon City, Davao. So natutuwa ho tayo na meron tayong mga turista ngayon dito sa lalawigan ng Lanao del Sur na binibisita nila yung mga tourist spot natin dito sa probinsya ng Lanao del Sur.
1: May oras pa para mag-organize dito na pwedeng pumunta dyan. No? Tingnan natin na ako kung maka-organize ako ng isang grupo na pupunta dyan para dyan sa July 4 na yan. Anyways, with that, syempre hindi ko ito maiwasan na itanong sa iyo, no? Being the party president of SIAP and then the coming Bangsamoro parliamentary election, ano ang paghahanda ng SIAP at ano ang kagustuhan ng SIAP party for the coming Bangsamoro parliamentary election?
2: As president ho, syempre pagdating ng election gusto ho natin manalo, di ba? Normal lang naman ho 'yan. So, ang SIAP party ho, ang sumali lang ho kami sa district representative. Yung ini-endorse ho ng SIAP party sa party representatives is yung Barm Grand Coalition, yung BGC. So tayo ho, naghahanda ho tayo sa papalapit na September 14, 2026 na Barm election para ho matuldukan na yung kumbaga binigay sa ating autonomy at makapili yung mga kababayan natin ng mga kung sino mang gusto nilang umupo sa Barm. So gusto ho natin as bilang isang political party, as party president, na kumbaga manalo tayo, masama tayo sa bilangan ng 80 seats dyan sa parliament. Kasi wala naman ho atang, sa tingin ko lang, wala naman hong isang partido na makaka-majority. At the end of the day, katapos ng election, para sa akin, marami hong partidong papasok dyan. Doon ho, papasok yung alliances. At the end of the day, inclusive pa rin ho yung ating gustong mangyari sa Barm government.
1: And kamakailan nagkaroon ng programa ang BGC na banggit mo nga kanina, yung Bangsamoro Grand Coalition. So ano yung nangyari dyan sa pulong-pulong na yon o kaya activity ng BGC?
2: Nag-orientation ang Barm Grand Coalition at nag-meet and greet yung mga nominees natin, yung mga sectoral representatives natin at nag-strat plan kami paano yung, syempre July 30 kasi magsisimula yung campaign period. Mm-hmm. So 1 month na lang yung natitira, so at least nag-strat plan kami kung paano tayo gagalaw ngayong darating na campaign kasi hindi naman ho katulad dito nung local na dito
1: lang tayo. Ito kakaiba.
2: Kakaiba ho ito.
1: Yes, kakaiba to. Oo. Ano?
2: Ang pananaw ho ko dito, after nitong Barm election, pwede hong magiba yung takbo ng politika dito sa region natin. Tayong mga Muslim, mag-iiba ho yung takbo ng natin.
1: Election. Ano lang yung paalala natin? Kasi marami pa rin sa ating mga kababayan na akala nila iboboto sila ng chief minister. Akala nila ay iboboto nila doon sa balota ay hahanapin nila yung chief minister. Ano yung paalala natin sa mga kababayan natin boboto?
2: Sa mga butante natin sa buong Barm, ang iboboto natin, meron ho kasi tayong composition of 80 seats sa parliament. 40, yung 40 doon coming from the party representative. 32 galing naman sa district. Yung 8 naman galing sa sectoral, yung mga women's youth. So, 80 ho yun. So, pagdating ho ng election, ang iboboto natin is yung party representative.
1: Ayan.
2: So, yung party representative, yung party mismo, halimbawa, BGC. Tapos, meron din ho dun yung sa distrito naman, sa bawat distrito, halimbawa, ang Marawi City, first district, yung kandidato ho ng bawat partido. At meron din ho dun yung mga sectoral representatives dun sa mga balota natin. Bali, yung balota natin, makikita natin doon na yung party representative, yung logo at pangalan ng partido.
1: Okay.
2: Tapos sa district naman, yung pangalan mismo ng ating kandidato. Same with the sectoral representative.
1: Ayan. Looking forward to the coming September 14 election at sa kabuuan ng pagboto ng ating mga kababayan. Hopefully, makita natin ang suporta ng BGC at ng inyong SIAP party. Maraming salamat.
2: Thank you. Bisita ka dito sa Lanao, ha?
1: Ay, oo. Kaya nga sabi ko, mag-organize ako eh. Mag-organize ako na papapuntahin ko dyan, ha?
2: Tawagan lang tayo.
1: Inshallah, Vice Gov. Maraming salamat, our Vice Governor ng Lanao del Sur, Muhammad Khalid Mujam Rakiin Adyong.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:55 in the evening. Asan na si Princess? Oh, pasok natin si Princess kasi parang magre-report daw siya, no? Ayan. Okay, anyways, balita muna tayo. Validity ng driver's license, conductor's license, students' driver's permit at rehistro ng sasakyan, pinalawig ng LTO hanggang July 31. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Diane!
3: Abiso sa publiko, pinaalalahanan ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na hanggang July 31, 2026 na lamang ang pagpapalawig ng visa ng driver's license, conductor's license, student driver's permit at rehistro ng sasakyan. Kasama na rin sa naturang extension ang hindi pagpapataw ng multa para sa late renewal ng mga nabanggit na dokumento hanggang sa itinakdang petsa. Ayon sa LTO, pagkatapos ng July 31, ang mga expired na lisensya, permit at rehistro ng mga sasakyan na hindi pa nare-renew ay papatawan ng kaukulang multa para sa late renewal. Dahil dito pinapayuhan ng ahensya ang lahat ng motorista at may-ari ng sasakyan na iparenew na ang kanilang mga dokumento bago ang deadline upang maiwasan ang abala at mga kaukulang parusa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, sa Senado naman, Senador Robin Padilla na ispalakasin ng pagtuturo tungkol kay Dr. Jose Rizal sa lahat ng antas ng edukasyon. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
0: Radyo Pilipinas.
1: Niva!
4: Naghain si Senador Robin Padilla ng panukalang batas na magpapalakas sa pagtuturo ng buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal sa lahat ng antas ng edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo. Sa ilalim ng Senate Bill 606, magiging mandatoring bahagi ng curriculum sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang pagtalakay sa buhay ni Rizal, kabilang ng Noli Metangere at El Filibusterismo. Ayon kay Padilla, dapat maunawaan ng kabataan ang kahalagahan ng mga aral ni Rizal at hindi lang siya makilala bilang pambansang bayani. Inaatasan din ng panukala ang DepEd at CHED na bumuo ng mas angkop at mas makabagong learning materials, kabilang ang mga salin sa Filipino at mga regional na wika para mas maging accessible sa mga mag-aaral. Ayon kay Padilla, mahalagang mapanatili ang diwa ng pagmamahal sa bayan, katotohanan at responsableng pagkamamamayan, lalo na sa panahon ng mabilis na pagkalat ng impormasyon at maling impormasyon. Anya, ang pagpapalakas ng Rizal Law ay hakbang para makabuo ng mga kabataang may malasakit sa bayan at matibay na pag-unawa sa kasaysayan ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University na nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony bilang pagdadalamhati sa nasabing basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Diane.
3: Nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony ang mga estudyante, guro at kawanin ng Ateneo de Manila University ngayong Biyernes. Ito ay bilang pakikidalamhati sa pagpanaw ng dalawang basketball players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Sanggunian President Jedrick Romero, layo ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa sa panawagan para sa katotohanan, hustisya, malinaw na pagpapaliwanag at pananagutan kaugnay ng pagkakasawi ng dalawang student-athletes. Binigyan din ng mga estudyante na nananatili ang kanilang paniniwala na may puwang para sa pagbabago sa institusyon at liderato upang higit na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Kasabay nito na nawagan sila ng mas malawak at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kaugnayan sa campus safety at student welfare. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, 3-day Salam 2026 Travel and Trade Expo Philippines sinimulan na ngayong araw ng Department of Tourism. Live mula doon, alamin natin ang detalye mula kay Princess Habiba sa Ripaudac. Princess!
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: Princess!
6: Yes, Nords, tama ka dyan. We are very glad no, na kanina ay nasaksihan natin ang pagsisimula ng Salam 2026, the Halal Tourism and Trade Expo Philippines. In fact, ito Nords ang kanilang pangatlong taon para sa selebrasyon ng community, culture, and meaningful connections. Kanina Nords, nakadalo sa natin sa unang araw ng expo ang iba't ibang panauhin. Nariyan ang ating councilor ng Quezon City, si Sir Wincy Lagumbay. He actually represented in behalf of City Mayor of Quezon City, Joy Belmonte. And of course, Nords, ang ating ina, no, actually I call her the mother of Salam, si Miss Myra Paz Valderosa Abubakar. So tayo syempre nagpapasalamat dahil na rin sa kanya ang Salam, no, we're in dito na rin mula ang Expo for Halal Hub in Metro Manila dahil na rin sa pangunguna ng USEC Abubakar under the Department of Tourism. Nords, dito ay nakita rin natin at nasaksihan din natin ang pagdalo ng iba't ibang mga panauhin who gave their message of support. Nandyan si Ambassador to the Ambassador of Malaysia to the Philippines, si Dato Abdul Malik Melvin Castellino, si Senior Vice President Lorna Fabia ng Araneta Group of Companies, at maging ang head mismo ng Research and Capacity Building ng Crescent Rating, Mr. Taufik Ehtianto. Dito, Norse, ibinida rin ng Department of Tourism ang makarami nilang mga magagandang mga achievements. Kasama na dito ay ang recognition coming from the Crescent Rating kung saan ang Philippines ay sinasabing na recognized as a standout performer this 2026 as a Global Muslim Travel Index, which is it is rising to the top 5 in this year's non-OIC ranking. And that is in top of the 27 out of 150 countries globally. Norse, kung maalala natin, 2024, nasa top 18 ang Pilipinas for the Global Muslim Travel Index. Ngayon, Norse, top 5 na tayo. At dito rin, Norse, nasaksihan din natin na dinaluhan ito ng iba't ibang mga regional directors and directors ng Office of the DOT. Kung saan na-recognize din dito, ang Mindanao is being recognized as the most promising region for the non-OIC. Kaya Nord, sa bago nating installed na secretary and dumating ang ating newly installed secretary of the Department of Tourism, Secretary Dita Anggara Matay, kung saan she also expressed her support to the halal community at ika nga mas pala nakasin pa ang tulong ng Department of Tourism sa pagpapalakad ng turismo, travel, exchange of connections, and of course, no, para mapagtibay pa ang kultura at preservation ng culture and products ng Mindanao, nariyan ang Department of Tourism para umalalay. Nor hindi man nakarating din si Senator Robin Padilla, andyan din ang kanyang director Sir Samira Gutok, na siyang nagbasa rin ng kanyang message of support, the message of support of our Senator Padilla, na kung saan ipinapahiwatig nga nito, Nords, that yes, napakarami na ng mga ginagawa ngayon ng Senator regarding sa Muslim community at hindi ito mapapagod na tumulpa at magsagawa ng ibang mga proyekto sa ngalan ng halal. So, North, this is just the first day. It is actually a full afternoon. Mm-hmm. It's very very vibrant. Napakaraming mga exhibitors. There are about 50 exhibitors na dumalo. And yes, and tomorrow, Norms, marami pa tayong mga makikita at
1: sasaksihan.
6: Kasama na rin dyan. May mga cooking, yes, Norms, may mga cooking expo rin na gaganapin from invited chefs ng Department of Tourism. So makikita natin, doon naman is ibang araw na naman, ibang experience na naman. So on the 3-day, marami silang mga pa-surprise para sa ating mga bisita. Kaya hinihikayat nila ang ating mga kababayan na dumaan sa Gateway Mall on the upper ground level para bisitahin ang nasabing expo ng Salam 2026.
1: Sige, bukas North. Punta ako dyan, bukas, Princess.
6: Yes, all right. So anyway, mula dito sa my Quezon City, Princess Habiba Saripauda.
1: Eh, maraming salamat, Princess Habiba Saripauda. Iyan po ang kalipunan ng ating mga balita na hinihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Sana nababati ko kayo, pero talaga hindi ko alam kung paano ko tingnan ko. Kasi minsan may nagme-message sa akin. Sabi niyo, batiin mo naman kami, hindi mo kami binati, nanonood ako. But anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio na kasama natin for tonight, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Segovia, at Engineer Joy Timidan. At syempre, uy, parang full circle tayo ngayon. Ang dami. Ang ating mga producers, si Ms. Aiza Agurilla, Aiza Dan, at ang ating executive producer, si Ms. Jamie Quinto. Ayan, kanina, sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. And also, maraming salamat kay Vice Governor Muhammad Khalid Mojam Rakiin Adyong. Ako po ang inyong lingkod, Norts Maginilaw, na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Maraming salamat sa pagsama sa amin the whole week round. At next week, kita-kita po ulit tayo dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:06, magandang gabi, happy weekends!
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
8: Amoy pares, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo.
10: Ma, tama na.
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano? Game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo publiko.
20: Let's go!
21: Oras para sa musika.
20: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Michael.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Anong nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik Pilipinas na matapos dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, bumaba sa 76 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
0: Headlines.
3: Office of Civil Defense patuloy sa pagresponde sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Senado, balik trabaho at doble kayod ngayon sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Headlines.
3: At retrial conference at impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 20th araw ng Hunyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Naging punong abala sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa summit. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na naging produktibo ang kanyang pagdalo sa nasabing pagpupulong.
4: We exchange views on significant regional and international developments including the South China Sea, and of course the situation in the Middle East. We also discuss ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples. Our discussions reaffirm the importance of deepening practical cooperation on shared security challenges such as terrorism, transnational crime, cybercrime, and other non-traditional threats, as well as sustaining ASEAN-Russia engagement across all community pillars through our existing mechanisms.
3: Ayon sa Pangulo, inadap sa summit ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto na ugnayan ng ASEAN at Russia. Ito ay ang Kazan Declaration 2026, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Pangulong Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit.
4: We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges.
3: Nagpasalamat ang Puno Ejecutivo at ang Philippine delegation sa Russia dahil sa kanilang matagumpay na pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkakabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
4: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention As these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small, and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
3: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na nagpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsupo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng puno ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counterterrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
4: The Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
3: Sa kaugnay pa ring balita, nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad na mahakbang para sa mamamayan kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sine.
4: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagbigay ng commitment si Russian President Vladimir Putin sa kahandaan ng Russian Federation na suporta ng mga ASEAN ang ASEAN sa development ng nuclear energy program sa rehiyon. Sa joint press conference matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Maaari rin anyang tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang sa linya ng agrikultura. Ayon sa Russian leader, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng kanilang bansa na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ng lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
5: As unique technology of building nuclear power plants using most stringent environmental and safety and security standards, Rosatom can not only build NPPs, but they can also help build from scratch a new peaceful atom industry. It's a turnkey service. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge in such spheres as nuclear medicines and application in other spheres such as agriculture, for example.
3: Yan ang isinaling pahayag ni Russian President Vladimir Putin.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang paunahing balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na napiit ng halos 9 na buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Kapihan with Media na dito ay nilahad ng Presidente ang kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napag-alaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino ngunit na natili silang nakakulong sa loob ng 9 na buwan. Nangako naman anya si Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga Pinoy. Dagdag ng Pangulong Marcos, binigyan umano ng Russia ng option na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat na mga ito na umuwi na sa Pilipinas.
4: We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una, pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Alan Hefty, magandang paraan ito para maipakita sa global community at mga stakeholder ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia, partikular sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makabubutian niya sa mga maliliit na negosyante at maamunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag ni Hefty, isang ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
6: With the current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
3: Si DTI Undersecretary Alan Hefty.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, bumaba sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito'y ayon sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRMC na inirebisa ang death toll mula sa dating 78 matapos ang validation ng mga ulat ng mga taong nasawi, nasugatan at nawawala. Apat na individual sa unang inlista na nasawi sa Sarangani ay inireclassify bilang mga nawawalang individual. Dalawa pang nasawi ang naitala sa South Cotabato. Ayon sa ahensya, higit sa 1.45 na individual sa Mindanao ang nananatiling apektado dahil sa malakas na lindol. Higit 1.35 billion pesos naman ang halaga na pinsala sa infrastruktura.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghira na nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Anya, ikakasa na rin sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng at pinadapa ng nagdaang lindol, partikular ang mga totally at partially damaged houses. Dagdag ni Dayang Hirang, kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
7: Mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
3: Yan ang pangayang ni Office of Civil Defense Region 11, Director Ednar Dayanghira.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumampa na sa 283.6 million pesos ang halaga ng tulong na naipabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa walang tigil nitong relief operation sa mga lalawigang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan nitong tulong ang family food packs na umabot na rin sa halos 400,000 na mga kahon. Nagpapatuloy rin sa ang pamamahagi ng cash in sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga na-ospital dahil sa sakuna. Inaasahan naman ng DSWD na madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19, mayroon pang higit 5,000 pamilya o katumbas ng 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 billion pesos pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong local government units.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kagunay pa ring balita, tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa poblasyon, Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalia, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay ang mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Anya, sinisimula na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na may paggawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
8: Kasi gusto natin bumalik sometime of normal scheme buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayor, yung relief is kanandalian. Kasi lang yung mga kababayan natin gusto na dyan makakumpong yung kanilang karaan. At kaya nga yung cash assistance, which sabi ko rin ngayon, pauna lang yun. Pagbibigay na lang NHA yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila. Let's assess again. Supposedly yung plan, mas malalim plan at yung malapatang mas malalim yung naging effect mo ng COVID-19 at the other health. So dapat yung response namin sa cash assistance. So when our guidelines allows that, it gives us the flexibility to determine ano yung sapat, angkok, at tamang kahalaga na ibibigay sa bawat provider.
3: Si DSWD Secretary Rex Gatchalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Abraloan District Representative JB Berno sa pamahalaan na magsagawa ng masusing pagsusuri sa structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura sa bansa. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Bernos, mahalagang tiyakin na ligtas at matibay pa rin ang mga kalsada, tulay, paaralan, pantalan at iba pang pampublikong infrastruktura. Ipinunto rin niya na lalong kinakailangan ang pagsusuri dahil hindi na mahuhulaan kung kailan at saan tatama ang malalakas na lindol at iba pang kalamidad. Aniya, makatutulong ang komprehensibong inspeksyon upang matukoy kung alin sa mga infrastruktura ang maaari pang gamitin at kung alin ang nangangailangan ng rehabilitasyon o tuluyang pagsasara. Umaasa rin ang mambabatas na maisabatas na ang panukalang New Philippine Building Act upang mapalitan at ma-update ang kasalukuyang construction standards sa bansa. Binigyang diin ni Bernos na dapat ding managot ang mga may-ari ng gusali at mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang lumabag sa itinakdang construction standards.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ng Pangulo, matagal nang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala na ito sa pwesto. Gayunpaman, hindi niya ito nangangahulugan na magkakaroon ng balasahan sa kanyang gabinete. Lagda na punong ekotibo, kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon.
9: It's a counterproductive. What you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. And the people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do. And
3: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng Estados Unidos at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ang pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Giit ni Gatchalian, matagal nang pinapasan ng publiko, lalo na ng mga sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasakang bahing isda at pangkaraniwang mamimili, ang mataas na presyo ng petrolyo petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng giyera. Sa kabila nito, nanawagan ng Senate President sa Ehekutibo na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya kung magtutulungan o matutulungan ng tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga vulnerable o mahihinang sektor.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Balik trabaho at doble kayod na ngayon ng Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahanda na rin maging ang impeachment trial na sisimulan sa July 6.
12: Tapos na ang Senate flicks. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy na aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment.
3: Yan ang pangayang ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinauubayanan ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ ang pag-iimbestiga sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Pero tiniyak ni Gatchalian na may ipagtulungan ng Senado sa investigasyon. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na nais muna niyang mabasa ang pinal na ulat na investigasyon bago magbigay ng mas detalyadong komento, lalo na matapos sabihin ng DOJ na hindi umano under attack ang Senado sa naturang insidente. Anya, sensitibo ang usapin at mahalagang makita ang buong konteksto ng ulat bago gumawa ng anumang pahayag. Ibinahagi din ni Gatchalian na ipagpulong na siya sa Office of Sergeant at Arms o OSAA na direktang sangkot sa issue. Ibinahagi rin ni Gatchalian na nakipagpulong na siya sa Office o sa asat na may direktang sangkot sa issue dahil dito ay giniit niyang mabubuting hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon bilang paggalang sa mga taong nasasangkot at sa proseso ng pagbusisi sa pangyayari. Binigyang diin ng Senate President na ang pinakamahalagang aspeto ng investigasyon ay ang pagiging independent at impartial nito. Anya, dapat kabilang ang Senado sa investigasyon dahil may mga tauhan ng institusyon na posibleng may kaugnayan sa nangyari.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipagpapatuloy sa Lunes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag ni Poa, may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede anyang umabot sila hanggang araw ng Martes.
13: Of course, as defense is concerned, wait naman kung siya nangyari. Hopefully, matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, the apat yung article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos na yon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
3: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-uusapan pa ng Senate Majority Block kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senator Ping Lacson na may napag-uusapan na silang si Senator Chiz Escudero ang ihahalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayon niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at pag-uusapan pa nila ito. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo bilang presiding officer. Maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na magiging presiding officer.
12: Presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So, I don't want to preempt our discussion. So, magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa si Senator Chiz Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Wala naman anyang nakikitang problema rito ang presidente. Naniniwala anya si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Escudero sa kabila ng mga batikos sa mambabatas.
14: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naniniwala naman ang isang dating mahistrado ng Korte Suprema na hindi si Senator Chiz Escudero ang dapat maupong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ito ay sa harap na rin ng nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kapiyan sa Manila Hotel, sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na may issue na dati kay Escudero dahil sa interpretasyon nito sa salitang fourth wit. Sinabi ni Carpio, hindi dapat ipitin o patagalin ng presiding officer na iyahalal ang impeachment trial gaya na nangyari noon sa ilalim ni Escudero.
15: Well, very important to presiding officer, like what I said, he makes the initial determination whether to grant or deny every motion. So, like for example, may motion to dismiss, i-grant niya. Pag walang nag-object, carried yun. Pag may nag-object, division of the house, division of the body.
3: Yan ang pahayag ni Retired Associate Justice Antonio Carpio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ani Remulla, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
16: Makasabog siya rin.
3: Yan ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. na mayroon ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
17: Philippine National Police said, marami tayong trato man at arrest
3: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga, kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namatang Chinese vessel sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Raimondo, nag-issue ng radio challenge ang DRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una nang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Officer Captain John Percy Alcos na may namataan sila ng mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
18: So we have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenged these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts. This regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
3: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, naging matagumpay ang isinagawang 15 na Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos, maayos na isinagawa ang mga aktibidad sa 4 na pagsasanay na layong higit pang palakasin ang Maritime Defense sa West Philippine Sea. Ayon nga, testamento rin ang matagumpay na MCA sa commitment ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino.
19: All participating vessels were able to conduct intricate maneuvers such as division tactics and screen exercises. While yung mga crew naman natin, this afternoon they conducted visit board search and seizure, search and rescue operations. At ito ay nagpapatunay ng inyong Philippine Navy at inyong Philippine Coast Guard ay handa sa pagpapatuloy na gawing ligtas at payapa ang ating karagatan para sa bawat mamamayang Pilipino.
3: Si BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal lang nagtapos sa Philippine-Australia Army to Army Exercise o PAAAE o Kasangga Exercise 2026 sa Camp Elias Angeles sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Sa closing ceremony, binigyan din ni Army Vice Commander Major General Efren R. o Efren F. Morados na higit na napalakas ng pagsasanay ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas at Australia na magsagawa ng operasyon at tumugon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Nasa 300 sundalo ng Philippine Army mula sa iba't ibang unit ang lumahok sa bilateral exercise kasama ang nasa 70 delegado mula sa Australian Army. Unang beses ding nakibahagi sa naturang pagsasanay ang Philippine Air Force at Philippine Navy na nagpalawak sa representasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Philippine Army, bahagi ang Kasangga Exercise sa pagpapatibay ng kakayahan ng mga katuwang na bansa sa pagtugon sa krisis at pagpapanatili ng seguridad sa Indo-Pacific region.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Paano nga ba mag-register?
21: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
22: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
22: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalba pala itong rep natin.
23: FYI lang ha, kapag ulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
22: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik
4: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicar Mulia na humarap na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coaches ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Tab Baldwin, Dean Castaño, M. Fernandez at iba pang opisyal. Ito ay kaugnay ng isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa nangyaring pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Remulia, may inconsistencies sa mga payag ng mga coaches at basketball players dahil iba-iba ang vantage point nila na mangyari ang insidente.
5: In the heat of it all kasi, yung nangyari yung lahat, iba ang accounts ng players, iba ang accounts ng coaches. Kasi pang vantage points, so yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pampang.
3: Si Interior Secretary John Vic Remulia.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinasopina na ng Criminal Investigation and Detection Group ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Bobby Yap. Ito ay kaugnay ng pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicar Bulla, hindi nakadalo siya sa tinakdang pag-arap sa CIDG dahil kahapon ang graduation ceremonies ng Ateneo. Anyan, nakapagbigay naman ng abiso ang pamunuan ng universidad at nakumpirma ng mga otoridad na may naturang aktibidad. Inaasahang haharap sa Webes susunod na linggo sa CIDG sa Camp Cramisia para magbigay ng salaysay.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinagbabawalan munang makadalo ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University sa mga aktibidad ng UAAP o University Athletic Association of the Philippines. Sila, yung mga nasa Dipakulaw Aurora noon nangyari ang pagkakalunod sa dalawang student-athletes. Nabatid na inaprubahan ng Board of Trustees ng UAAP ang rekomendasyon ng Board of Managing Directors. Dahil dito, bawal silang dumalo sa aktibidad ng UAAP habang nakabinbin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno at ng independent fact-finding inquiry ng Ateneo sa nangyaring insidente. Layunin ng hakbang na ito na mapreserba ang integridad ng ginagawang pagsisiyasat at matiyak ang full transparency at due process habang sinusuring mabuti ang detalye ng pangyayari. Iginit ng UAAP na kailangang matukoy ang pananagutan sa pangyayaring ito base sa ilalabas na resulta ng mga investigasyon.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony ang mga estudyante, guro at kawanin ng Ateneo de Manila University. Ito ay bilang paikidalamhati sa pagpanaw ng dalawang basketball players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Sangguniang President Jedrick Romero, layo ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa sa panawagan para sa katotohanan, hustisya, marino na paliwanag at pananagutan kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athletes. Binigyan din ang mga estudyante na nananatili ang kanilang paniniwala na may puhang para sa pagbabago sa institusyon at liderato upang higit na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, nanawagan sila ng mas malawak at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kaugnayan sa campus safety at student welfare.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, MetroBase 136 Hotline is sinusulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa agarang emergency response. Mula Radyo Magazine, may report si Jared Moreno.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas malawak na paggamit ng MetroBase 136 Hotline upang mas mapigting ang agarang pagtugon sa mga insidente at emergency sa kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, matagal nang umiiral ang hotline, ngunit layunin ngayon ang ehensya na mas mapigting at lubos na mapakinabangan ito ng publiko.
7: Kung immediate kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, may umaaway sa iyo sa kalsada na hindi mo naman kakilala, 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, enforcer, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman kung ano ang nangyari. And then kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate natin sa law enforcement. Hindi kayo nag-iisa kahit saan man. Dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyo tawagan.
6: Tiniyak din ng MMDA ang 5-minute response time guarantee kung saan agad na ipapadala ang mga responder sa loob ng 5 minuto matapos matanggap ang ulat ng insidente. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, dito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang upang masolusyonan na ang matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayon ng programang Boses, sinabi ni Department of Environment and Natural Resources o DNR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga na may sariling mga hakbang ang kanilang ahensya upang masolusyonan ang mga pagbaha. Kabilang rito ang pagsasagawa ng cleanup operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River at pag-deploy ng River Warriors at Estero Rangers. Sinabi pa ni Bonga na maigting ang kanyang paikpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
8: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DNR and CR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
3: Si DNR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagsimula ng maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang sinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSWUD ng modular shelter units sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DSWUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay maratagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa sa seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ng Administrasyong Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, lubos ang naging pasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ani Robredo, ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos at napabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
9: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration Resident Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito pa ang aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
3: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, kumikilos na ang Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan upang agad matugunan ang suliranin sa kakulangan ng pagkain. Tatlo kasi sa bawat 10 Pilipino ang nakararanas pa rin ng kakulangan sa pagkain batay sa 2025 survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI. Loob ba sa data?

0: Pinakauling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang ang pababa ang nakararanas ng stunting o mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid-aralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang mararamdaman na ng mga Pilipino magsasaka sa susunod na buwan ang bawas presyo sa abono. Ito ay sa harap ng pagbubukas ng Strait of Hormuz na kabilang sa peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Sinag Chair Sendoso, posibleng bumaba pa sa 1,800 pesos ang kada sako ang presyo ng abono sa Hulyo. Sa iba pang balita, target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Charon Garin, kasalukuyang dinadrop ang circular ng target ilabas bago matapos ang taong ito o sa unang bahagi ng 2027. Aniya maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process upang matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang isyu ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na bid out ang mga proyekto.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng PAGASA na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit na nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na posibleng sa Nobyembre pa maitala ang mga epekto ng dry spell sa bansa. Aniya dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Ayon kay Solis, kasama nga rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng PAGASA official, posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
2: Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition, at ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 after first quarter ng 2027, yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyo.
0: Si DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Bangko Sentral ng Pilipinas pinalawig sa 7 taon ang bayaran ng salary loans. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mas magaan na pagbabayad ng salary-based loans ang aasahan ng mga magagawa matapos palawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang maximum repayment period dito mula 5 taon hanggang 7 taon. Saklaw ng bagong patakaran ang salary-based general purpose consumption loans na karaniwang ginagamit para sa edukasyon, kalusugan, emergency, biyahe at iba pang personal na pangangailangan. Ayon sa BSP, layunin itong gawing mas abot kaya ang buwan ng hulog habang pinananatili ang responsableng pangungutang. Dati, karaniwan hanggang 3 taon lamang ang loan term at maaari lamang umabot sa 5 taon sa mga natatanging kaso. Nilinaw naman ng BSP na ang 7 taon ay maximum na haba lamang ng loan at hindi automatikong ipinatutupad sa lahat ng borrowers. Nakabatay pa rin ito sa kakayahang magbayad, employment record, credit history at layunin ng utang. Patuloy ding isinusulong ng BSP katuwang ang Department of Education at iba pang institusyon ang financial literacy at responsableng pangungutang upang matiyak na may sapat na take-home pay pa rin ang mga nangungutang matapos ang kanilang loan repayments. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpa siya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP.

0: na itaas ng 25 basis points ang kanilang target VBURS repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa kahakbang na ito, ini-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank na naratiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pagtitiyak ng Monetary Board, patuloy ang kanilang babantayan ang mga papasok na datos ng ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3.0% target ang inflation sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Investors at Development Institutions sa Association of Southeast Asian Nations na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit Systems. Sa ASEAN RailCon 2026, sinabi ng opisyal na makatutulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big-ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, at Metro Rail Transit Line 7.
2: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
0: Samantala, sinabi pa ni Lopez na mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
2: The Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
0: Yan ang payag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Luxury vehicles na nasamsam sa pamilya Discaya isa sa ilalim sa auction ng Bureau of Internal Revenue. May report si Rifle.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sa ilalim na sa public auction ng Bureau of Internal Revenue ang apat na luxury vehicles na pag-aari ng pamilya Discaya kaugnay ng isang tax case. Gaganapin ang auction sa Hunyo 29 mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa BIR National Office sa Quezon City. Kabilang sa mga ibebenta ang Mercedes-Benz Sprinter 2017, Mercedes-Benz GLS 350D AMG 2020, Range Rover LWB 2019, at Land Rover Defender 130 Series 2023. Ang mga sasakyan ay nasamsam mula sa St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation. Tinatayang nasa 26.14 million pesos ang kabuang halaga ng mga sasakyan at ibebenta ang mga ito sa ilalim ng as-is, where-is basis. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin na auction na mapabilis ang koleksyon ng buwis at maiwasan ang patuloy na pagbaba ng halaga ng mga nakumpiskang ari-arian habang nasa kustudiya ng pamahalaan. Para sa karagdagang detalye, maaring bisitahin ang opisyal na website ng BIR o makipag-ugnayan sa Revenue Region 7B East NCR Collection Division. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 ng umaga, muling nagtalaga ng basaan zone ang pamahalang lungsod ng San Juan para sa Wata Wata Festival na gagawin sa kanilang taunang pista sa Hunyo 24. Ito ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora ay para matiyak ang kaayusan at hindi pagmulan ng kaguluhan. Sa isinagawang pulong balitaan, papayagan lang ang basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Basaan Zone sa kabaan ng Pinaglaban Street sa pagitan ng N. Domingo at P. Guevara Street. Naging epektibo ang pagpapatupad nila ng Basaan Zone sa ilalim ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong nakaraang taon, kaya uulitin nila ito ngayong taon.

0: ang lugar o lusutan sa lugar outside the basahan zone ay bawal po magbasa. So yun po gusto natin na ipaalam sa ating mga mamamayan.
1: Samantala, kinumpirma rin ni Mayor Francis Zamora na magpapakalat ng 400 o higit pang miyembro ng pulisya sa Basaan Zone para sa gaganaping Wata Wata Festival sa Hunyo 24 para tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa lugar.
2: Last year, we had 400 police personnel. So this time around, we will consult kung kailangan na magdagdag or 400 is enough. But ang maging instructions for this year, yung ating police na talagang on the ground, dapat nandun din sila sa basaan area mismo, meaning namabasa rin sila.
1: Yan ang mga payag ni San Juan City Mayor Francis Zamora.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa Ibayong Dagat, pagkansela ng biyahe ni US Vice President JD Vance para sa Iran peace talks, nagdulot ng pangamba para sa kasunduang pangkapayapaan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpasya ang Estados Unidos na ipagpaliban ang nakatakdasan ng biyahe ng delegasyon ni US Vice President JD Vance sa Switzerland para sa mga usapang pangkapayapaan sa Iran. Ayon sa White House, hindi na tumuloy ang delegasyon ni Vice President JD Vance sa Geneva kung saan sana magsisimula ang technical na negosasyon para isakatuparan ang 14-point agreement na nilagdaan ni na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian. Sinabi ng mga opisyal na may mga isyung logistical at hindi paganap na napagtitibay ang mga detalye ng negosasyon. Samantala, nagpahayag naman ang Iran ng pag-aalinlangan sa pagpapatuloy ng usapan at hiniling muna ang mas malinaw na patunay ng pangako ng Estados Unidos sa kasunduan. Bagamat nagpapatuloy ang pag-iral ng 60 na tigil putukan, patuloy na binabantayan ng mga kaalyado ng dalawang bansa ang sitwasyon dahil anumang pagkaantala sa usapan ay maaaring makaapekto sa katatagan at seguridad ng buong rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa ating balitang sports, Alex Ayala pasok sa semifinals ng Berlin Open 2026 matapos talunin si world number 8 Elina Svitolina. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
5: Dinaig ni Filipino tennis star Alex Ayala si world number 8 Elina Svitolina 6-3-6-4 para makuha ang pwesto sa semifinals ng Berlin Open madaling araw ng Sabado sa LTTC Rot-Weiss Berlin Sports Club sa Germany. Isang mainit na simula ang itinala ni Ayala matapos makuha ang unang tatlong games sa unang set patungo sa 4-3 lead at masungkit ang dalawang sunod na panalo kasama ang service game ni Svitolina para sa first frame. Magandang simula rin ang itinala ni Ayala sa ikalawang set nang makuha niya ang 5-2 lead subalit sinubukan humabol ng Ukrainian netter pero tinapos ito ni Ayala sa score na 6-4. Ito ang ikalawang sunod na top 10 win ni Alex sa torneyong ito matapos niyang talunin si world number 2 Elina Rybakina sa round of 16. Magbabalik si Ayala sa grass court mamayang alas 8 ng gabi Philippine time kung saan makakarap niya si Czech netter Linda Noskova sa final 4. Mula sa Sports Radio, ako si Tim Tapales ng gumulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, June 20, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, at Engineer Kenneth Nadua, at sa katauhan naman ni Tommy Reyes mula naman sa PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver? Oh.
11: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
10: Makapal yung simento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Bukbong dagat ng Pilipinas.
15: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
15: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Magandang araw Pilipinas mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, ikadalawampu ng Hunyo, 2026. At kayo'y nakikinig sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Apprentice Seaman B. Mark J. Bilinario Pilipinibi, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
1: At ako naman po si Seaman 2 Alex Entaliedo Jr., Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayaan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit, National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: At dumako na po tayo sa mga headline ng mga balita. 12 Marine Rifle Tagapagtanggol Battalion nagsagawa ng Community Outreach Program sa Panglima, Sugwala, Tawi-Tawi.
1: Driver ng isang sasakyan na nahulog sa Iloilo River, nasagip ng Philippine Navy.
0: Philippine Navy Reservists nakadeploy sa Sarangani Province matapos ang magnitude 7.8 na lindol.
1: Philippine Navy idineploy ang BRP Tarlac para sa ikasyam na paggunita ng talampas ng Pilipinas. Muling iginiit ang soberanya ng bansa sa Philippine Rise.
0: Philippine Navy maglulunsad ng reservist fair sa Mall of Asia Arena para sa mga nagnanais maglingkod sa bayan.
1: MBLT-9 nakiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng bike ride, hike at pagpangkalikasang aktibidad.
0: Philippine Navy nulunsad ang webton na Sentinel of the West Philippine Sea sa isinagawang shipboard tour sakay ng BRP Raha Lakandula.
1: Philippine Navy contingent sa RIMPAC nagbigay ng courtesy call sa Consul General ng Pilipinas sa Guam.
0: AFP nagbukas ng Journey to Hope para sa mga kabataang nais makabisita sa West Philippine Sea.
1: Mga guro, estudyante, atleta nakaisa sa unang Navy Trainers Marathon.
0: 20 bagong Naval Combat Engineer Officer nagtapos sa Officer Basic Course.
1: Philippine Navy sa pamamagitan ng BRP Tausug naghatid ng dagdag na ayuda at medical team sa Balut Island.
0: NPEM patuloy ang paghatid ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao.
1: BRP Miguel Malbar nagsagawa ng General Quarters Drill bilang paghahanda sa RIMPAC 2026.
0: Philippine Marine Corps naglunsad ng mobile recruitment sa Davao City.
1: Philippine Navy Nursing Service ipinagdiwang ang 71st anibersaryo.
0: MBLT-8 at US Marines nagsagawa ng Airfield Seizure Rehearsal sa Ilocos Norte para sa Exercise Kamandag 10-26.
1: Exercise Kamandag 10-2026, opisyal nang inulunsad ng Philippines at US Marine Corps sa Taguig City.
0: Naval Forces Eastern Mindanao nagpatuloy sa relief operation para sa mga apektado ng lindol sa General Santos City.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: At dumako na po tayo sa mga detalye ng mga balita. 5 mga mangingisda na stranded sa karagatan ng Pangasinan, nasagip ng BRP Antonio Luna ng Philippine Navy. May detalyeng hatid si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na nasa gitna ng Philippine Navy ang 5 mangingisdang stranded sa karagatang sakop ng Pangasinan noong 9 Hunyo 2026. Naisikatuparan ang search and rescue operation sa pamamagitan ng BRP Antonio Luna o ang FFG-15 na nasa ilalim ng tactical control ng Northern Luzon Naval Command o ang NLNC. Papunta sana ang barko sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea nang makatanggap ito ng direktiba na magsagawa ng rescue operation. Natagpuan ang 5 mangingisdang sakay ng fishing boat na may pangalang King Paul na palutang-lutang sa layong humigit kumulang 80 nautical miles sa hilagang kanluran ng Cape Bulinawa. Ayon sa mga mangingisda, nasira ang alternator ng kanilang makina noong 7 Hunyo matapos makaranas ng masamang panahon habang nangingisda. Matapos silang masagip, binigyan ang 5 mangingisda ng medical assessment, tuyong damit, pagkain at inuming tubig bago hinila ng BRP Antonio Luna ang kanilang bangka patungo sa Poro Point sa San Fernando City, La Union upang matiyak ang kanilang ligtas na pag-uwi. Ayon sa NLNC, ipinapakita ng matagumpay na operasyon ang patuloy nitong pagtupad sa mandato na pangalagaan ang kaligtasan ng mga naglalayag sa karagatan at suportahan ang mga komunidad ng mangingisda sa Northern Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: At sa iba pang mga balita, nagsagawa ang 12 Marine Rifle Tagapagtanggol Batalyon ng Community Outreach Program na may temang ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehyo sa paglimas, sugula, tawi-tawi. Matagumpay na naisakatuparan ang nasabing aktibidad sa pakikipagtulungan ng Integrated Provincial Health Office, Rural Health Unit, Local Government Unit ng Panglimas Sugala at Barangay Local Government Unit ng Barangay Balimbing. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng konsultasyong medikal, pamamahagi ng mga gamot, pagsusuri ng vital signs at iba pang pangunahing serbisyong pangkalusugan na nagbigay ng agarang atensyon sa pangangailangan ng mga residente, lalo na sa may mga limitadong akses sa serbisyong medikal. Nagkaroon din ng libreng gupit bilang bahagi ng programa upang higit na mapabuti ang kapakanan at kumpiyansa ng mga benepisyaryo. Layunin ng programa na mailapit ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa komunidad at higit pang mapagtibay ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa tungo sa isang mas malusog, ligtas at matatag na pamayanan.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Naval Forces Central, mabilis na rumisponde sa port incident sa Iloilo. Sibilyang driver, matagumpay na nailigtas sa pinagsanib na rescue operation. May detalye pa si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasagip na matauan ng Philippine Navy reservists at ilang sibilyan ang isang driver matapos mahulog ang sasakyang minamaneho nito sa Iloilo River. Ayon sa Naval Forces Central, naganap ang insidente bandang alas 10:30 ng umaga ng aksidenteng mahulog sa tubig ang isang pulang Suzuki Espresso na minamaneho ni Eleuterio Tudla Dinulos III. Nakita ni F1DC RG Sarmiento ang sasakyan habang nagsasagawa ng routine activities ang BRP Rafael Pargas na nakadaong sa Mulilo ni Wharf. Agad niyang inalerto ang kanyang mga kasamahan at walang pag-atubiling tumalon sa tubig upang sagipin ang driver na nasa panganib dahil mabilis na paglubog ng sasakyan. Agad namang tumulong ang mga tauhan ng BRP Rafael Pargas at BRP Filipino Floho kasama mga reservists ng Naval Reserve Center Western Visayas at ilang sibilyan na nasa lugar. Nagbigay rin ng mga lubid at fire axe ang mga tauhan ng PC-386 upang mapigilan ang tuluyang paglubog ng sasakyan at mapadala ang pagligtas sa biktima. Sa tulong ng mga rescuer at mga sibilyan, matagumpay na nailabas ang driver mula sa lumulubog na sasakyan. Tumulong din ang isang dumaraang speedboat na Sea Ray na minamaneho ni Bienvenido Nilada Garalda Jr. sa pagguha at pagdala sa biktima sa ligtas na lugar. Matapos mailigtas, binigyan ng paunang lunas ng isang Philippine Navy Reservist ang biktima bago ito isinakay sa BRP Rafael Pargas para sa karagdagang pagmomonitor. Kalaunan, dumating ang ambulansya ng Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office at dinalang biktima sa ospital para sa kaukulang gamutan. Pinuri ng Naval Forces Central ang mabilis, maagap at magkakatuwang na pagkilos ng mga tauhan ng Philippine Navy, reservists at mga sibilyan na naging susi sa matagumpay na pagligtas sa buhay ng driver. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Inaanyayahan ng Philippine Navy ang publiko na makaisa sa Reservist Fair 2026 na gaganapin sa ikadalawa ng Hulyo sa Music Hall ng SM Mall of Asia bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng hukbong dagat. Layunin ng aktibidad na ipakilala sa publiko ang mahalagang papel ng Philippine Navy Reserve Force at hikayatin ang mas maraming Pilipino na maging bahagi ng serbisyo sa pamamagitan ng regular o reserve component ng Philippine Navy. Tampok sa programa ang recruitment booth para sa mga nais mag-apply bilang regular or reservist, one-stop shop service, AFA identification card application, at mga static display at capability demonstration na magpapakita ng mga kagamitan at kakayahan ng hukbong dagat. Nagkaroon din ng espesyal na pagtatanghal ang Philippine Navy Band, gayon din ang pagkakataong makadaupang palad ang piling Naval Reservist at Celebrity Reservist na magbabahagi ng kanilang mga karanasan at inspirasyon sa paglilingkod sa bayan. Hinikayat ng Philippine Navy ang publiko na dumalo sa naturang aktibidad upang higit na makilala ang Reserve Force, matutunan ang mga oportunidad sa serbisyo at maging kabahagi ng pagsusulong sa kapayapaan, seguridad at pagmamahal sa bayan.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, nagsagawa ang Marine Battalion Landing Team 9 o MBLT-9 ng serye ng makabayan at pangkalikasang aktibidad bilang paggunita sa kagitingan at sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng bike ride, hike, tree planting at clean up drive. Ipinakita ng MBLT-9 na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa mga gawaing nagsusulong ng pagkakaisa, malasakit sa kapwa, at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa unit, ang mga isinagawang aktibidad ay nagsisilbing paalala na ang kalayaan tinatamasa ng mga Pilipino ngayon ay bunga ng katapangan at sakripisyo ng mga naunang henerasyon. Dahil dito, mahalagang patuloy itong pangalagaan sa pamamagitan ng responsableng paglilingkod sa komunidad at pagprotekta sa kapaligiran. Binigyan din ng MBLT-9 na ang diwa ng Araw ng Kalayaan ay hindi lamang ginugunita tuwing ika-12 ng Hunyo, kundi isinasabuhay sa araw-araw sa pamamagitan ng mga gawaing nagbibigay ng positibong ambag sa lipunan.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Bilang bahagi ng post-activity ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy, inilunsad ng hukbong dagat ang Webton na Sentinel of the West Philippine Sea sa isinagawang shipboard tour sakay ng BRP Raha Lakandula noong 10 Hunyo. Layunin ng inisyatiba na palawakin ang kamalayan ng publiko lalo na sa ng kabataan tungkol sa kahalagahan ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng isang makabago at digital na paraan ng pagkukuwento. Ang Webton ay digital adaptation ng comics na nilikha ng University of the Philippine Cadets Alumni Organization. Naglalayo nitong gawin mas madaling maunawaan at mas kawili-wili ang kasaysayan, mga pagpapahalaga at kahalagahan ng maritime domain ng Pilipinas gamit ang makabagong media platform. Dinaluhan ang paglulunsad ng mga mag-aral, magulang, cadets, mga tauhan ng Philippine Navy, mga miyembro ng Homeschool Global NCR West Learn Group, Advanced Naval ROTC MS3 cadets at mga dependents ng Philippine Navy. Ayon sa Philippine Navy, ang programa ay bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na isulong ang kamalayang pandagat, palakasin ang diwa ng pagkamakabayan at higit na maipakilala ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa mga Pilipino lalo na sa nakakabatang henerasyon.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, Bantay ng karagatan.
1: Nagbigay ng courtesy call ang Naval Task Group 84 o NTG-84 ng Philippine Navy sa pamumuno ni Captain Ryan L. Bacabac, Philippine Navy General Staff Corps, kay Consul General Rosario P. Lemke ng Philippine Consulate General sa Guam noong ikasampu ng Hunyo. Sa pulong, tinalakay ng dalawang panig ang kahalagahan ng paglahok ng Philippine Navy sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise bilang bahagi ng pagpapalakas ng maritime cooperation, regional security at ugnayan sa mga kaalyado at partner countries. Nagpasalamat si Captain Bacabac sa patuloy na suporta ng Philippine Consulate General sa Guam sa delegasyon ng Philippine Navy. Binigyan diin din niya ang mahalagang papel sa kooperasyon sa pagitan ng diplomatiko at militar na sektor sa pagtataguyod ng interes sa Pilipinas sa ibang bansa. Samantala, pinuri ni Consul General Lemke ang dedikasyon at profesionalismo ng mga tauhan ng Philippine Navy. Aniya, ang kanilang paglahok sa RIMPAC ay hindi lamang nagpapakita ng kakayahan ng hukbong dagat, kundi nagsisilbi rin inspirasyon at pagmamalaki ng komunidad ng mga Pilipino sa Guam. Ayon sa Philippine Navy, nananatili itong nakatuon sa pagpapatibay ng ugnayan sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo habang isinusulong ang diwa ng nasyonalismo, pagkakaisa at mas matibay na people-to-people ties.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Ang oras sa buong Pilipinas, 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At magbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas makalipas ang ilang mga paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At sa iba pa pong mga balita, naglunsad ang Armed Forces of the Philippines ng programang Journey to Hope na naglalayong bigyan ng pagkakataon ng mga kabataang Pilipino na maranasan at makilala ang kahalagahan ng West Philippine Sea. Ay bukas ang programa sa mga Pilipinong may edad na 18 hanggang 35 na may pagmamahal sa bayan at may kakayahang magbahagi ng mga kwento na nagbibigay inspirasyon tungkol sa karagatang nasyonalismo at kinabukasan ng bansa. Ayon sa mga mapipiling kalahok, ang mga mapipiling kalahok ay magkakaroon ng pagkakataong bumiyahe patungo sa West Philippine Sea sakay na mga transport asset ng AFP. Maaari rin silang magsama ng isang kasama sa natatanging karanasang ito. Layunin ng Journey to Hope na ipakita sa mga kalahok ang katatagan, kagandahan at kahalagahan ng mga teritoryong pandagat ng Pilipinas habang pinapalalim ang kanilang pag-unawa sa papel ng West Philippine Sea sa pambansang seguridad at soberanya. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasahan ng AFP na mahikayat ang mas maraming kabataang Pilipino na maging tagapagtaguyod ng pagmamahal sa bayan at pangangalaga sa yaman dagat ng bansa.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Matagumpay na isinagawa ang unang Navy Trainers Marathon 2026 sa Remy Field, Subic Bay Freeport Zone na dinaluhan ng mga guro, mag-aaral, running enthusiasts, atleta at mga kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Naging tampok sa aktibidad ang masiglang pagtakbo para sa isang mabuting adhikain kung saan pinamalas ng mga kalahok ang diwa ng disiplina, pagtutulungan at aktibong pamumuhay. Bukod sa pagiging sports event, nagsilbi rin ang marathon bilang pagkakataon upang mapalakas ang ugnayan ng Philippine Navy sa iba't ibang sektor ng lipunan at maisulong ang kahalagahan ng kalusugan, fitness at pagkakaisa sa komunidad. Ayon sa Philippine Navy, ang matagumpay na pagsasagawa ng unang Navy Trainers Marathon 2026 ay sumasailalim sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nagtataguyod ng physical na kahandaan, pagkakaisa at paglilingkod sa bayan.
2: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: At sa iba pang mga balita, Philippine-Australia Army to Army Exercise Kasanggat 2026-01 formal na nagtapos. May detalye pa si Vanessa Nueva Faz ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naisagawa nga sa headquarters ng 9th Infantry Division sa Pili, Camarines Sur, ang closing ceremony kaugnay ng pagtatapos ng month-long Philippine-Australia Army-to-Army Exercise Kasanggat 2026-01 na dinaluhan ni Philippine Army Vice Commander Major General Efrain Morados. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Brigadier General Ariel Reyes, ang nagsilbing exercise director ng aktibidad, ang lahat ng units, ahensya, stakeholders at ang local government unit ng Pasakaw, Camarines Sur para sa matagumpay na kasangga exercise. Nagpasalamat din ang Australian Defense Force sa matagumpay na exercise na isang mahalagang oportunidad anya upang mapahusay ang kakayahan at interoperability sa pagitan ng kanilang bansa at ng Pilipinas. Sa pangunguna ni 9th Infantry Division Commander Major General Aldwin Almase, na igawad ang mga parangal at pagkilala sa Australian Defense Force, Philippine Air Force, Philippine Navy, mga lumahok na infantry units at ang LGU Pasakaw. Binigyang diin din ni Major General Almase ang kahalagahan ng kasangga exercise sa pagpapalakas ng operational readiness ng mga kasundaluhan kasabay ng pagpapaigti ng matagal na defense or ng defense cooperation at ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Samantala, pinuri ni Major General Morados ang dedikasyon at profesionalismo na ipinamalas sa mga kalahok sa isang buwang exercise at ang mga natutunan anya rito ay mahalagang ambag upang mapahusay ang kahandaan ng dalawang hukbo upang tugunan ang mga umuuspong na hamon sa seguridad. Magugunit ang nagbukas noong May 25 ang Philippine-Australia Army-to-Army Exercise Kasangga 2026-01 at sa loob ng isang buwan na aktibidad, sumabak ang mga sundalo mula sa units ng 9th ID at sa Australian Defense Force sa iba't ibang exercises upang mapalakas ang kasanayan at kakayahan ng kasundaluhan. Mula rito sa Camarines Sur, para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Publiko.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At sa iba pang mga balita, matagumpay na nagtapos ang 20 opisyal ng Naval Combat Engineer Officer Basic Course Class 10-2026 na ginanap sa graduation ceremony sa Naval Combat Engineering Brigade. Sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Jeff Rene S. Nadugo, Philippine Navy, sumailalim ang mga nagsipagtapos sa masusing pagsasanay sa combat engineering leadership at iba pang kasanayang mahalaga sa pagtupad ng mga misyon ng Philippine Navy. Binigyang diin din ng panauhing pandangal na si Commodore Salvador Henry H. Quinto, Philippine Navy, na ang pagtatapos ng kurso ay simula ng mas malaking pananagutan sa paglilingkod sa bayan at patuloy na paglinang sa kakayahan bilang mga lider. Ayon sa Naval Combat Engineering Brigade, ang mga bagong opisyal ay inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng operational readiness ng Philippine Navy at sa mga misyon para sa territorial defense, humanitarian assistance, disaster response at nation building.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Patuloy ang pagtugon ng Philippine Navy sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao matapos maghatid ang BRP Tausug LC-803 ng panibagong batch ng relief goods, medical supplies at mga tauhan ng pamahalaan sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental noong ika-13 ng Hunyo. Sa ilalim ng Eastern Mindanao Command, isinakay ng BRP Tausug ang 25 medical personnel mula sa Department of Health Region 11, 20 tauhan ng Philippine National Police Region 11 at humigit kumulang 25 tonelada ng relief goods at iba pang humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Binigyan din ng Philippine Navy ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na mabilis na maiparating ang kinakailangang tulong sa mga biktima ng kalamidad.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Patuloy naman ang pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response operation ng Naval Forces Eastern Mindanao o NPEM para sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa General Santos City at Davao Occidental noong ika-14 ng Hunyo. Sa General Santos City, tumulong ang mga miyembro ng Disaster Response and Rescue Team sa pagbaba at pamamahagi ng mga relief goods sa Oval Plaza Barangay Dadiangas, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Samantala, sa Davao Occidental, tumulong din ang isa pang DRRT sa pagkakarga ng mga relief goods sa mga Black Hawk helicopter na maghahatid ng ayuda sa Barangay San Isidro Jose Abad Santos. Kabilang ang mga komunidad na mahihirap marating sa pamamagitan ng transportasyong panlupa. Ayon sa NPEM, nananatili itong nakahanda na magbigay ng karagdagang suporta upang matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong at mapalakas ang relief at recovery operation para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Bilang bahagi ng paghahanda para sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026, nagsagawa ang BRP Miguel Malbar FFG-06 ng General Quarters Drill na may simulated flooding nitong Lunes. Layunin ng pagsasanay na subukan at palakasin ang kahandaan ng mga tripulante, gayon din ang kakayahan ng mga sistema at kagamitan ng barko sa pagtugon ng sa iba't ibang uri ng emhersya habang nasa dagat sa pamamagitan ng naturang drill. Higit pang pinahusay ng Philippine Navy ang koordinasyon at mabilis na pagtugon ng mga tauhan sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Ayon sa Philippine Navy, ang pagsasanay ay bahagi ng patuloy nitong paghahanda upang matiyak ang mataas na antas ng operational readiness ng contingent bago lumahok sa pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Magsasagawa ang Philippine Marine Corps ng mobile recruitment activity sa Davao City mula ika-9 hanggang ika-16 ng Hulyo bilang bahagi ng patuloy na paghahanap ng mga bagong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon sa Philippine Marine Corps, layunin ng aktibidad na bigyan ng mas malapit at mas madaling paraan ng aplikasyon ang mga interesadong individual na nagnanais maglingkod sa Marine Corps, lalo na sa mga lugar sa Mindanao. Hinihikayat ang mga aplikante mula sa Cotabato City at mga kalapit na lugar na makipag-ugnayan sa 6th Marine Rifle Battalion para sa free screening, gabay sa mga dokumento at iba pang kinakailangang proseso bago ang aktwal na recruitment activity sa Davao City. Binigyang diin ng Philippine Marine Corps na ang naturang hakbang ay bahagi ng kanilang pagsisikap na palakasin ang hanay ng Marines sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas accessible na recruitment opportunities sa mga kwalipikadong aplikante.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Ipinagdiwang ng Philippine Navy Nursing Service, PNNS, ang kanilang ika-71 anibersaryo na may temang 71 Years of Enhancing Excellence at Sea and Shore, Navigating Towards a Versatile, Self-Reliant and Empowered PN Nursing Service. Layunin ng selebrasyon na kilalanin ang mahigit 7 dekada ng serbisyo ng PNNS sa pagbibigay ng dekalidad na pangangalagang pangkalusugan sa mga tauhan ng Philippine Navy. Maging sa barko man o sa shore-based facilities, tampok din sa pagdiriwang ang pagpapakilala ng mga makabagong larangan ng serbisyo tulad ng shipboard nursing, hyperbaric nursing, naval flight nursing, clinical nursing at combat nursing na nagpapakita ng mas pinalawak na kakayahan ng mga Navy nurses sa iba't ibang operational environment. Kinilala rin sa okasyon ang mga natatanging unit at tauhan, gayon din ang mga stakeholder na patuloy na sumusuporta sa PNNS. Isinagawa rin ang pagpagawad ng DC Awards at B Awards bilang pagkilala sa kahusayan, malasakit at dedikadong paglilingkod ng mga Navy nurses.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Ang oras sa buong Pilipinas, 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
17: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
16: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless kamis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
14: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
16: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
17: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
18: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
19: Miss Philippines!
17: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
16: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
17: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
16: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
15: Bugbong dagat ng Pilipinas.
23: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At sa iba pang mga balita, isinagawa ng Marine Battalion Landing Team 8 ng 4th Marine Brigade katuwang ang mga sundalong US Marine Corps ang isang airfield seizure rehearsal sa Lawag International Airport, Ilocos Norte nitong Martes bilang paghahanda para sa Exercise Kamandag 10-26. Layunin ng aktibidad na sanayin ang mabilis na pag-deploy ng mga puwersa, pag-secure ng mahalagang pasilidad sa paliparan at pagsisiguro ng maayos na koordinasyon ng ground at air operation. Ayon sa Philippine Marine Corps, ang naturang rehearsal ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang interoperability ng mga puwersang Pilipino at Amerikano sa mga operasyon na may kaugnayan sa airfield seizure at joint military exercise. Ang pagsasanay ay bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng kakayahan ng mga Marines sa ilalim ng Kamandag exercise na naglalayong palakasin ang kahandaan sa magkatuwang na operasyon sa loob at labas ng bansa.
15: Bugbong dagat ng Pilipinas.
23: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Opisyal nang inilunsad ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang Exercise Kamandag 10-2026 sa isang opening ceremony na ginanap nitong Lunes sa Acero Hall, Marine Barracks Rudyardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. Lalahukan ang aktibidad ng mga puwersa mula sa Japan Ground Self-Defense Force at Republic of Korea Marine Corps, habang may mga observer mula sa Australia, Bahrain, Canada, France, Germany, Netherlands, Spain at Thailand. Isasagawa ang mga pagsasanay sa Northern at Central Luzon, Palawan, Tawi-Tawi at Cavite na nakatuon sa Maritime Security, Amphibious Operation, Airfield at Island Defense, Seaborne Maneuver, Military Free Fall at Close Air Support upang palakasin ang interoperability at operational readiness ng mga kalahok ng bansa. Ayon kay Brigadier General Bob R. Apostol, Philippine Navy Marines Exercise Director, layunin ng kamandag na patuloy na palakasin ang kooperasyon at kahandaan ng mga partner forces para sa isang ligtas, matatag at malayang Indo-Pacific region. Sa 10th yugto nito, nanatiling mahalagang plataporma ang kamandag sa pagpapalakas ng ugnayang militar ng mga kaalyadong bansa.
15: Bugbong dagat ng Pilipinas.
23: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Patuloy ang Naval Forces Eastern Mindanao o NPEM sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations bilang tugon sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa General Santos City mula 15 hanggang 16 ng Hunyo. Tumulong ang disaster response and rescue team ng NPEM sa packing, loading, unloading at pamamahagi ng relief goods sa Bajaw Village, Barangay Bawing, Sigils at Barangay Labangal upang matiyak ang mabilis na pag-aatid ng tulong sa mga apektadong residente. Ayon sa NPEM, nananatili itong handang tumugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad sa panahon ng krisis bilang bahagi ng misyon ng Philippine Navy na maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Binigyang diin din ng pwersa ang patuloy na kahalagahan ng agarang koordinasyon at aksyon upang mapabilis ang relief operations sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad.
23: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Inaanyayahan po namin kayong tunghayan ng isang audio-visual presentation na inihanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol

0: explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. Do you have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
1: Philippine Navy, they are heroes for me.
2: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future. The Philippine Navy.
3: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan.
4: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy ang isinasagawa ng Navy Personnel Management Center ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
5: Hinihikayat ng NPMC ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
4: Kinakailangan ng mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of record, at 2 valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa 5 talampakan, kinakailangan ang NCIF certification.
5: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
4: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang NPMC Annex Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
5: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ng inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
3: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: At bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huya, sir!
5: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa. At syempre sa lahat ng mga haligi ng tahanan, Happy Father's Day po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal, sakripisyo at patuloy na paggabay sa inyong mga pamilya. Kayo ang tunay na sandigan.

0: ng tahanan at inspirasyon ng bawat isa. Sa araw na ito, nais ko ring batiin ang aking ama na si Alex Taliedo. Maraming salamat sa lahat ng inyong pagsisikap at sakripisyo sa aming pamilya. Naway patuloy ka pong pagpalain at mas malakas na kalusugan at kasiyahan. Advance happy birthday rin po sa aking anak na si Abiana Hope Taliedo. Naway lumaki kang mabait, malusog, magalang at puno ng pangarap sa buhay. At isa ring mainit na pagbati rin sa aking tita, Julie Jenny Nadarisay, sa kasalukuyang nasa Qatar at New Zealand. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta sa pamilya kahit malayo kayo. At para naman sa aking mga kaibigan na sina Macbaloa at Trel De Jesus, good luck sa inyong championship game mamaya sa Asia Cup. Naway maging matagumpay ang inyong laban at maiuwi ninyo ang kampiyonato. Laban lang at ibigay ang buong husay para sa tagumpay.
1: At syempre, binabati ko rin po ng Happy Father's Day yung aking papa si Bobby Belenario. So yan, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Apprentice Seaman B. Mark G. Belenario, Philippine Navy, na nanawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
0: At ako naman po si Seaman Second Alex N. Taliedo Jr., Philippine Navy, nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa, maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Armed Forces of the Philippines, mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Anong nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
4: lahat. Makapal yung simento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
10: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
11: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
9: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
11: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
12: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
11: Mas mabilis na ang benta ko.
13: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
14: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
13: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master.
15: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
13: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
16: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
13: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana.
17: Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master, dito lang sa Radyo Pilipinas.
18: Hello, great day, mabuhay, isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyo ng Sabado, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines. Ayan, ako rin ang tinatawag na the AI Voice Master. Ako rin po yung founder ng Creative Voices Productions, AI Education PH, at syempre ang AI Negosyo, no? At ang inyong kasama sa bawat linggo, dito lang sa AI Talks with the Voice Master. At ngayong mga araw na ito, mga ka-AI, medyo kakaibang ating episode. Dahil hindi ako nagsasalita mula dito sa studio sa Pilipinas. Wala ako sa Makati at hindi ako nasa isang conference room. Hindi ako nasa isang classroom, no? Obviously. At nandito ako ngayon sa London, England, United Kingdom. At habang sinasabi ko ito, nandito ako ngayon sa paligid ng London Bridge. Opo. Opo mga ka-AI, London Bridge. Actually, yun ang Tower Bridge, andun yung London Bridge. Pero tinatawag na London Bridge City. Hindi lang ito simpleng tulay. Para sa akin, simbolo ito ng koneksyon. Koneksyon ng nakaraan at kinabukasan. Koneksyon ng kultura at teknolohiya. Koneksyon ng Pilipinas sa buong mundo, no? At habang nakatayo tayo rito, ramdam na ramdam mo ang kasaysayan ng London, no? Sa paligid, may mga lumang gusali, may modernong train system, may mga taong naglalakad papunta sa trabaho, may mga turista, may mga negosyante, may mga estudyante, at may mga creators din at innovators. At dito mo makikita ang isang malaking katotohanan. Ang bansang marunong mag-ingat sa kasaysayan, mas marunong humarap sa kinabukasan. Yan ang unang aral natin ngayong episode na ito dahil ang pag-uusapan natin, no? Pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang London, hindi lang travel, hindi lang magandang tanawin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang London Tech Week 2026. At higit sa lahat, ang paglahok ng Department of Science and Technology o DOST sa isa sa pinakamalaking technology gathering sa buong mundo. Kaya mga ka-AI, ito ay hindi lang ordinaryong balita, no? Ito ay isang malaking mensahe. Ang Pilipinas ay hindi lang nanonood sa global technology revolution. Ang Pilipinas ay nagsisimula ng tumayo sa entablado, no? At ang tanong natin ngayon dito ay handa na ba? Handa na ba tayo mga Pilipino na hindi lang maging users ng technology kundi maging creators, builders, innovators, founders, storytellers, educators at global